Pabog. Pero hindi nyo na-establish yan. Kaya iniba nila ngayon. Nang sinabi naman ngayon, tinitingnan nila yung mga cargo na nakasakay doon. Baka yung iba ay hindi diniklara. Ha? Misdeclared. Katulad ng isang nakahuli ng PCG K9 noong nakaraang mga linggo dito sa Palawan. Di ba? Ammonium nitrate, dusting cap, dynamites, misdeclared. Yon. Yon ang tinitingnan nila doon. Di ba? Hindi pa talaga ma-establish, mga kaibigan. Kaya, yung Atienza Shipping ay naghihintay din ng result. Di ba? Kasi kung talagang may final report na masisisi talaga sila, di ba? Eh talagang obligado silang ayusin lahat yan. Pero ngayon, hindi pa masabi. Di ba? Baka mamaya, mag-iba-iba na yung istorya niyan. So, nandun talaga sa final accident report ng PCG ang magiging sentro nito. Mga kaibigan, kung ano talaga ang dahilan. Ang tagal eh. Sabagay, hirap din yung mga forensic expert natin doon. Joint daw ito. BFP, PNP, Coast Guard. Mga kaibigan, yung nagkakalap ng mga ebidensya sa nangyaring ito. No? Na may namatay, may mga nag-survive. No? At yung trauma doon sa pamilya ay hanggang ngayon nandyan pa rin. Kaya si Sir, yung kausap natin kanina, hindi mo rin masisisi. Gusto ba ng nire-representa niyang pamilya na ganyan na mangyari? Eh, wala tayong magagawa dyan sa sipin. Eh, nakasakay sa inyo eh. Di ba? So, yung obligasyon, obligasyon yan. Oh. Mga kaibigan. Okay? So, tingnan natin ito ha. Alas 8:02 ng umaga. Oras sa atid sa atin ng 1 plus numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix, pinaghalong-bisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain.
11: Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Santone Gold, Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold, sigurado ka dito. Santone Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
18: XFM.
19: FM.
20: Mga katropa, X

10 ng umaga. Mga katropa, ang oras na yan ay hatid ho sa atin ng 1 plus. Numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang
2: ang palatunto ng Bullseye! Atid sa atin niya ng Yes to Health Incorporated, mga katropa. Isa sa produkto ng Yes to Health, alam niyo kung ano po? Yung talagang hinahanap po ngayon ng mga kalalakihan. No? Sa buong Palawan at saka buong Pilipinas. Turbo, mga kaibigan. Turbo, meron niyang sangkap na Maka. M-A-C-A. Tingnan niyo yan sa Facebook o sa Google kung ano yan. At saka yung Klabo Huska. Yan yung mga ingredients niya. Alam niyo itong Maka na ito. Supports male fertility. Sangkap ng turbo yan, ha? Boost libido in men. Wow! Ha? Boost libido in men. Turbo. Enhance energy and stamina. Helps the body adapt to stress. Grabe pala itong turbo na ito. Ha? Relieve symptoms of menopause. Anong edad ba yung lalaki pag menopause na, Bobby Guzman? Pag menopause ka na, anong edad? Ha? Oh. At ito pa, ha? Supports prostate health. Ha? Supports focus and brain health. Grabe pala itong turbo, ha? Hindi lang talaga siya pampatigas. Ha? Yun ho yun sa Tagalog eh. Wala namang masama ho. Huwag namang bigyan ng pampatigas ho talaga ito. Oho. Sure yan. Pus, tanungin nyo si J.R. Reloba. Ha? Nang CDR. Eh, bukod sa pampatigas, ito ho eh. Ha? Supports prostate health yan. Yung problema natin sa ba? Oh, tapos yung ating focus at yung brain health nasusuportahan niya para maging maayos yung takbo ng ating mga utak at yung ating kalusugan. Yung Klabo Huska, mga katropa, C-L-A-B-O, tapos yung Huska niya ay C-U-A-S-C-A. Tingnan nyo sa Google. Ang sabi dito, mga kaibigan, sangkap ito ng turbo, ha? It arouses sexual desire. Yung aphrodisiac. Arouses sexual desire. Pero hindi lang talaga ito pampatigas. Yung binabanggit ko kanina, di ba? Ito pa, oh. Remedy for both rigidity and erectile dysfunction. Yung medyo ayaw nang tumayo. Nagagawa niya ng paraan. Subukan niyo ba? Di ba? Oh. Yung may problema sa erectile dysfunction. Mga kaibigan, subukan niyo. Di ba? Used to treat fevers, arthritis, rheumatism, inflammation, at saka yung aching muscles. Nagpapagana pa ito, improves appetite and acts as digestive stimulant. Eh pagkatapos mo ng round 1, hindi ka ba gugutumin yan? Talagang gugutumin ka yan, ha? Mga kaibigan, okay? Yan, turbo! Ang daming, ang daming gamit. Bukan mo! Di ba? Nakita ko dito, yung talagang remedy for both frigidity and erectile dysfunction. Yan ang problema ng iba dyan, yung erectile dysfunction. Pero re-remedyohan niya ng turbo. Mabibili niyo po yung turbo sa atin hong mga Yes to Health Clinic at sa iba't ibang mga kapartner nating pharmacy sa buong lalawigan po ng Palawan. Basa muna tayo ng mga viewers natin today, ha? Ding Estrella, good morning, katropang you. Louis Sheridan. Thank you, ha? Ding Estrella. Tata Paborada Elgaran. Good morning. Pabati ko lang yung lahat ng nakikinig, si Ate Librada Daulong. Salamat. Salamat din po, ha? Aster Gadiano Alarcon. Morning, Kalui. Ano na po ang balita sa allowance na 3K San Pedro Elementary School? Yung iba ba nakatanggap na ng allowance? Sige, palawa po natin, ha? Hindi pa ba nabibigay yung 3K? San Pedro Elementary School? Okay, palap natin yan na Asher Alarcon. Jumir Balarta. Good morning, Idol. Esmira Alpa. Magandang umaga. Kalui, good morning din po sa inyo. Tristan Gulay. Good morning. Good morning. Sunshine, sunshine. Standby mo muna yung motor. Apat na lang pala yung mga dadalhin doon sa evacuation center at mukhang hindi sila pupunta ron. Ayaw yata nila doon, ha? Ruel Sublimente. Good morning, katropa. Bing Abia. Bing Abia is watching. Good morning, Kalui. Good morning, Manong Bing Abia. Lisa Gumia. Wing Hala Elevera. Good morning. Mayra B. Madarcos Gabinete. Gandang umaga, ha? Mayra B. Madarcos Gabinete. Yan. Viewers natin, magkano na ang gasolina? Pakita natin muna yung gasolina bon bago punta tayo ng mga motor. Ang Caltex, Diyos ko, mahabagin ang diesel ngayon. Ha? Hapon, grabe yung pilahan, ha? Ako, nakipila ako doon sa may yung petron diyan sa may yung papunta ng ano? Papunta ng New Market. No, galing diyan sa may City Hall. Grabe haba, ha? Pila talaga. Ang Caltex ngayon, ang diesel nila ay 108.10. Ibig sabihin yung 500 mo, halos kulang-kulang na lang siyang ng 5 litro. Di ba? Kasi may 0.10 pa, oh. Di ba? 108.10. Diesel! Silver, 96. Kulang-kulang, 3 peso na lang. 100 na rin, eh, oh. Ito, platinum, 97. Caltex yan, ha? Shell! Magkano yung diesel ng Caltex? 108. Ang diesel, fuel save, 107. Shell. Bet ba, no? Bet mas mahal yung Shell? 107. Ang Caltex, 100. Ah, hindi, mas mura yung Shell. No, 107 lang. Si Caltex, 108. No. Ang kanilang B-Power, 112. Gasoline, 108. 100 din. So, 500 mo, 5 litro na lang yan, brad. Naku po, mga tricycle drivers, operator natin. Paano na ito, ha? Paano na ito? Sa teka, ha? Gasolinahan ito, eh. Pero yan lang naman yung mga ano natin, eh. Royal Express Fuel. Ang diesel. Ba, mura-mura to? Oh. 105 lang ang diesel ni Royal. Oh. Ang regular, 195 lang. Ang premium, 96. Oh, ito, mura-mura to. Royal Express Fuel.
3: 105 lang. Okay? Ang Shell, 107. Ang Caltex Diesel, 108. Oh, mura-mura ito. Oh. Di maganap na lang ho tayo ng mura. Doon sa may Shell, sa may San Jose, yung katapat noon, ano ba yun? Yung mura-mura doon, ang, ano na ngayon to? Alika, ano? Eh, ano mga kay Axel? Anong gasolinaan yun doon sa may Shell San Jose? Oh, grabe pilan doon eh. Doon naman ako sa San Jose. Doon, kaya lang, ang pilag haba, magtiis ka lang. Eh, gusto mo ng mura, edi doon ka sa mahaba pila. Pag mahaba pila, mura yun. Oh. Pag walang pila, ibig sabihin mahal yun. Oh. Di ba?
2: Oh.
3: Ano na ang kikitain ng mga taong bayan dito? Ano na ang takbo ng ekonomiya natin? Dito lang tayo sandali, sa gasolina, ha? Mga katropa, ha? Petrogas.
2: Ha? Huh?
3: Petrogas. Hindi sa pag-ano, ha? Di mura eh. Di ba?
2: Oh.
3: Pag mahaba pila, mura yan. Pagka walang pila, mahal yan. Di ba? Mga kaibigan, ang minimum wage ng sa probinsya, sa Palawan, 450. Hmm. 450 sa isang araw. Ngayon, kung kakarga ka ng 100 o 95 ang gasolina mo, magkano na lang minimum wage mo? I-minus mo na yung gasolina, ay 350 na lang. Hmm. Pagkain mo, o kung may anak ang dalawa na lang, baon yan sa school. Ang mga bata, di na tumatanggap ng 20 ngayon. 20 pesos? Si mahutang ka niyan. 50, 100. Ang baon, high school? Bigyan mo 20? Si mahutang ka niyan. O, bigyan mo ng pagkain. Di ba? O, ngayon, iyong pagkain, araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan. At importante sa lahat, kuryente. Magkano kuryente? Di ba? Tubig pa. O, mga kaibigan, yung 450 mo sa isang araw, sa minimum wager, wala nang maiiwan. Di ba? Wala nang maiiwan. Ubus talaga. Di ba? Kailangan doble kayod talaga, mga kaibigan. Oo. Ano epekto nito sa ekonomiya? Ang sabi, ay tuloy-tuloy yung gera dun sa Middle East eh. Diba? Kapo, nagbomba na naman. Ito kasi si Donald Trump, napakayabang. Gusto niyang ipakita yung lakas ng Amerika sa kanilang mga wini-weaponize nila lahat ng kanilang mga kampo. Diba? Pinapakita nila kung gaano sila ka-powerful. Isamantalang naapektuhan yung mga bansa sa ibang bahagi ng mundo. Diba? Yung mga oil field pa naman yung ano, yung binobomba nila. Oh. So kung magtutuloy-tuloy ito hanggang Disyembre, every Tuesday, magtataas, patay na tayo. May mga kausap akong negosyante. Sabi nila, negosyante ito ah, dito sa Palawan. Sir, para ituloy-tuloy namin yung negosyo namin. Kasi wala namang nagninegosyo na palugi. Kaya ka nagninegosyo para kumita eh. Di ba? Oh. Halimbawa, sa isang maliit lang na mall, ilan ang mga empleyado niyan? Di ba? Eh, hindi naman pwedeng hindi mo pasweldoin ng mababa pa doon sa minimum. Ililibor ka niyan. Oh. Kwentahin mo yung hindi lang naman empleyado, kuryente, 'di ba? Tapos yung tinitinda mo ron, hindi mo naman produkto 'yon. Binibili mo rin 'yon. Consignment yung iba. Limbawa, dilata. Youngstown sardines, hindi naman produkto 'yan ng mga mall. Dinidisplay lang 'yan sa kanilang mall, tapos tumutubo lang sila ng 5 piso, 10 piso. 'Di ba? Binibili rin nila yon. Eh, mga produkto, siyempre, itatransport yan galing ng Maynila. Wala naman tayong, yung gumagawa talaga ng sardinas, yung nagkakan ng mga sardinas. Sa Manila, galing yan, Laguna, karamihan. Oh. So, from Laguna, Pierre, Palawan, Palawan, Bodega, tapos dispose sa mga tindahan. Lahat yan. Eh, kung ganyan yun, yung mga naghahakot yan, truck. Barko. Ano ba yung barko? Diesel yan, di ba? Oh. Papatungan nila yan yung produkto para mabawi nila yung ginastos nila doon sa fuel. Sinong bibili niyan? Tayo. Di ba? Yun ang epekto nun, mga kaibigan. Enable to survive yung mga negosyo. Lahat ng negosyo. Okay lang yung gobyerno. Kasi gobyerno yun eh. Ang ginagastos ng gobyerno, yung pera ng gobyerno, galing sa atin yan. Real property tax. Lahat may tax. Di ba? Ang nakakalungkot lang, ninanakaw pa ng mga buhay sa gobyerno, imbis na mapunta sa taong bayan, di ba? O, gobyerno, huwag mo problemahin yan. Nakaka-create yan ng trabaho, casual, contractual, pasweldo, galing sa gobyerno. Pero yung mga privado, saan galing yung pampasweldo nila? Yung kanilang pambayad sa kanilang OPEX, operational expenses. Hindi galing sa gobyerno yun. Sa kita nila, kung may kikitain. Eh kung wala kang kikitain, eh, sa mahal ng diesel, eh, ng gasolina, paano yan? Diba? Enable to survive, magbabawas ka ngayon. Diba? Bawas ka ng empleyado. Bawas ka ng gastusin. Imbis na nag-ooperate ka sa loob ng 20 o 20 hours per day, gawin mo na lang 10 oras ang takbo ng negosyo mo. Para tipid sa kuryente, tipid sa pasweldo, ano, mga ganon. Diba? So, malaking bawas. At sigurado ako, pagka nagtuloy-tuloy ito, maraming mawawala ng trabaho bago magpasko. Yan ang totoo at realidad. Oh. Yung mga empleyado, hindi nila masyadong napapansin yan kasi doon sila nakapokus lang sa trabaho nila. Pero yung mga may-ari ng pinagtatrabahuan nila, yan ang namumroblema. Di ba? Siyempre, naaawa rin yung pagtatanggalin yung mga empleyado nila na mawawalan ng trabaho. No choice kasi kaysa magsara yung kumpanya mo. Mga kaibigan, yan ang epekto niyang lintik na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na yan. Ang Department of Energy, wala pang ayaw ko kung anong ginagawa nila para, di ba, mga LGU, kung yung mga subsidy, dapat mabuhay yan, bigyan ng subsidy, yung mga nasa transport sector. Marami nagtigil pasada na sa Manila. Tawagan mga, Bon, yung mga ano natin. Kasi, di ba, yung number one na talagang pinagkakitaan dito, yung transportasyon. Tricycle. Oh, moto taxi. Tapos wala pang franchise. Eh wala tayong magawa eh. Kailangan nila mag-survive. Eh. 'Di ba? Kaysa naman mang-hold up ka diyan. 'Di ba? Di mag-legal ka. Oh. Hirap ng buhay ngayon, mga kaibigan. 'Di ba? Kaya kung may trabaho ka, swerte ka. Diba? Yung iba dyan, talagang college graduate with honors, pero nakatambay. Walang trabaho eh. Diba? O hindi, sa ibang bansa. Punta ka ng Manila para magtrabaho, sos! Mayroon pang boy sa Manila, mga kaibigan. Maniwala kayo, tayo walang taon doon. Malaki pa sweldo, pero wala. Yung traffic lang, diba? Kasalubungin, alas 4, kailangan gising ka na. Hindi pwede yung alas 6, kagigising, alas 7. Pag ganun kang gumising sa Maynila, huwag ka na pumasok. Late ka na niyan. Ang alis mo, alas 4. Ang uwi mo, alas 10 o alas 11 dahil traffic. Oh, mga kaibigan. Oh, tapos yung sweldo mo, kung wala kang bahay doon, uupa ka. Magkano upa sa Maynila? Oh, uupa ka. Siyempre, kakain ka. Pagkain mo pa. Oh, magmumukha ka lang tanga doon pag wala ka, nakatingin ka lang sa mga taong sa mall na wala, di ba? Dito ka na lang sa probinsya. Ba't ka pa makikisiksik doon? Okay lang kung may magandang opportunity doon. Pero kung dito ka na lang, di ba? Dito, pwede ka magtanim ng makakain mo, di ba? Pero kung mayroong kang pamilya na binubuhay, kailangan mong kumayod. Paano tayo aahon yan, di ba, mga kaibigan? Kasi domino effect yan eh. Ang gobyerno, walang problema. Simula sa mataas na posisyon pababa. Ha? Simula sa yung posisyon, mataas pababa, gobyerno yan eh. Walang problema. Nakaw lang ng nakaw yan. Sorry ha. Sorry, yung mga iba. Eh, kung hindi naman kayo nagnanakaw sa gobyerno, eh, di huwag kayong mag-react-react dyan. Pero yung iba, di ba? Walang gagawin yan. Magnakaw na magnakaw sa gobyerno. Okay lang yan sila, di ba? Nakaw lang na nakaw yan. Mabubuhay yan eh. Nakaw na nakaw ng pera ng taong bayan. Eh, paano yung mga privado? Di ba? Air toda. Maganda umaga sa inyo, sir.
4: Good morning po.
3: Oo. Oh. Kamusta biyay sa airport? Nakakapasok na. Okay na, pinayagan na pala kayo ng LTF. Ano ba sitwasyon na? Sir, air toda.
4: Okay naman po. Okay naman po ngayon. Sa ngayon po nakakapasok na rin po kami. Nakapick up na rin po kami ng mga pasahero.
3: Oo.
4: So, naging normal na rin po naman lahat.
3: Okay. Mabuti, na-actionan ka agad, ano? At may pumalag. Kasi kung walang pumalag, eh, disgrasya ang hanap buhay. Di ba?
4: Kaya nga po.
3: Oo. Ngayon, kahapon, bisita yung ating ka-up manager dyan sa sesyon ng Sanggunian Panlunsod. Humingi siya ng kopya ng taripa ng City Traffic Management and Regulatory Board. Di ba? Para ipaskin daw doon sa airport. Yung taripa ba na sinusunod na AirToda, yung taripa ng city? O may sarili kayong taripa?
4: Actually po, mayroon po kami sariling taripa na para po sa airport po. Naka-ordinance din po yan siya. So, separate po yan siya sa mga, yung mga umiikot-ikot po ng mga katatlong gulong po natin.
3: Ah, iba pala taripa nyo, no? Iba doon sa
4: yes po.
3: Bicycle. Yung taripa ninyo ay may ordinance yan, tama?
4: Ah, yes po. Yan po ay 2018 pa po yung sinusunod namin ng mga rate po dyan.
3: Taripa? Oo.
4: Ah, yes po.
3: Okay. So, merong nagrereklamo yata na parang overpriced at mataas yung presyo. So, kaya yung manager ng ka-up ngayon, humingi ng taripa, yung binabanggit mo para ipaskin doon sa airport para makita ng mga pasahero na yun talaga yung pamasahe. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun sa inyo?
4: Okay po. Actually po, ginagawa na kahapon po, ginawa na po namin yan.
3: Na, anong ginawa
4: yun? Malamang mamaya nakapaskin na po yan dyan sa ano. Sa airport mismo.
3: Oo. Hindi ba nangyayari ba yung ano yung bukod sa taripa eh talagang usapan na lang kung pumayag si pasahero ng galing departure na ganito, sobra doon sa taripa, kung pumayag. Kung hindi, taripa. Ganun. Nangyayari ba yan?
4: Actually talaga kaluhin, no? Ano po talaga yan? Si Sir Dami, kung ano po nakataripa.
3: Taripa lang.
4: So yung taripa po niyan po para maala sa kalamanan din po lang lahat na lang sa mga nakakay po natin.
3: Oh, yan.
4: Halimbawa po dyan is hindi po yan siya ano, per person po. So per biyahe po yan siya.
3: Parang El Nido yan. Parang El Nido. Per biyahe, hindi per tao.
4: Yes po. Parang ganun po. Katulad po lang halimbawa, dyan po sa example lang po is palengke. So 100 lang po yan. Ang
3: airport,
4: 80 pesos po
3: airport,
4: yan. Biyahe.
3: Airport.
4: 80 pesos po. Nakalagay sa ano na yun. 80 pesos po yan nakalagay sa aming taripa kasi 2018 pa po yan sinusunod namin.
3: Airport to Palengke, old market ito ah, old market.
4: Yes po.
3: 100?
4: Oh. Yes po, misa 80 pesos din po, 80 pesos din po. Kapag apat, so siguro nagbibigay naman yung mga pasahero, nakakaintindi rin sila. Pero actually, nakikita po nila kagalus sa taripa namin kasi nga sinasabi ko po, 2018 pa po yung nasunod naming rate.
3: Oh.
4: So, nasa 80 pesos pa po yan. Yung alam po minsan, yung hindi natin maiwasan, yung umiikot pa po kami, okay lang po kung halimbawa 9 hanggang 4 ng hapon, halimbawa pagkabangkaw. Tumakada kami po dito sa binigay na ano, sa may Baltan.
3: Baltan.
4: Cross diyan sa Junction 1.
3: Tagos-tagos. Bawal sa highway.
4: Ayun po, nakatagos po kami. Ngayon lang po, limitado po yan sa oras. Pero sa amin naman po, pag mga ganong oras, nagbibigay po kami ng, kung ano po talaga pamasahin namin, ganun po talaga yung sunod namin. Kasi unang-una, kami po talaga yung, ano dyan, inaputukan. So kung minsan naman kasi nanuwi yung ibang pasahero, lumalabas po talaga yan. Hindi po talaga namin lahat na na-accommodatean. Kasi yung iba naman talaga lumalabas.
3: Naglalakad? Naglalakad?
4: O, naglalakad din sila minsan. Yung ibang, kung po kasi, hindi po naman iwasan yan. Paglabas nila ng...
3: Yung naglalakad, parang parang konti lang yan. Mga
4: konti lang din
3: sa
4: po.
3: Sa isang eroplano siguro, manglalakad yan. Mga anim o ano lang eh. Layo.
4: Kaya naman po talaga.
3: So, pag hindi pa nilalak...
4: Sa amin talaga po dyan, nag-iingat po kami lang sa part po namin. So, kung ano pong nakatarifa, sumusunod lang po kami. Kaya lang po, pagkakaintindi po yata ng iba, is per person po, hindi po yun. Per ride po yun siya. Kung 18, kahit apat kayo, matapag kayo doon sa... Depende po sa destination.
3: Yun ang magandang paliwanag doon, Chip, no?
4: Yes,
3: hindi
4: po,
3: hindi para... per tao... Hindi per tao ang binabayaran mo. Yung buong tricycle ang binabayaran mo sa isang biyahe. Di ba?
4: Yes po, yan po.
3: Kasi pagsasabi mo, isa lang ako sakay, sandaan singil mo. Ay, yun ang medyo parang nami-miss context nila. No? So, dapat yan ang paliwanag na ang binabayaran mo sa isang biyahe ng tricycle sa Ertoda, airport to Palenque, Old Market, ay 80 pesos to 100. 80 lang talaga siya, pero oo, sige.
4: Pero actually po, kapag halimbawa, na taon na pa rin yung destination nila, so may mga paraan din po kami para hindi sila mabigatan. So, kumbaga sa katulad sa amin, sabi ko siguro pwede nyo lang isabayan para kung magkano yung pamasahe, di hatiin na lang ng dalawa, di mas magaan po yun.
3: Di tag-50 lang sila?
4: Pag taon po na isang destination na po.
3: Okay. Nakatarifa ka fix yan, di ba? Alam ba, 2018 pa yung tarifa niya?
4: Oh, yes po. Okay. 2018 pa po yan eh.
3: So, paano kayo nag-a-adjust? Katulad ngayon, 100 na per liter ang gasolina natin. Paano yan?
4: Hindi na nga pong medyo fun. Pero sa amin kasi talaga ngayon, sabi ko hanggang hindi. Siguro, baka dumating yung time na pwede kami humingi ulit ng dagdag. Pero kailangan kasi dumamba po yan sa ano eh. Sanggo na yan. Hindi naman po tayo pwedeng gumawa ng...
3: Madugo yan.
4: Sabi pa na ganun-ganun lang. Kailangan siyempre pamindahan. Then magkaroon na ordinansa para maging legal po yung lahat.
3: Pero kung halimbawa Old Market to airport, hindi pa kukonsumo ng 1 litro yan, di ba? Tama?
4: Hindi naman po.
3: Balik na naman. Pila ulit. Pagbalik. Walang sakay.
4: Ganun po eh. Kapag ganun po kami, pag tapos ng biyahe, so balik naman po kami sa likod. Nailistahan po kami siya sunod doon.
3: Nailistahan din kayo, ano?
4: Yes po. Okay, so, hindi naman lahat ng... Pagdating ng aeroplano, nakakalis din kami lahat. Pero wala naman pong problema doon. Basta importante sa amin kung ano po yung nakatarifa. Yung sunod po namin. Hindi kapag may mga passengers po na gusto rin ng paliwanag, so pinapaliwanagan po namin yan. Binibriefing po namin lahat ng mga kasama ko diyan sa airport. So unang-una, siyempre nagkaroon na ng issue. So hindi po pwede na pabayaan po natin yan. Araw-araw po, minimonitor po natin yan.
3: So may kita pa din? Kumikita pa rin itong pagtaas ng presyo na ito ng produkto ng petrolyo sa inyo?
4: Sa ngayon, medyo ilan na, affected din kami talaga dyan. Kasi unang-una, pagdating sa masay, maintain naman kami doon. So yung gasolina, hindi natin maawat yan eh.
3: Oo, talaga.
4: Baba na konti, pag tumaas, doble.
3: So, no choice. Sa inyo, medyo ano lang eh, kasi pila-pila lang kayo. Yung umiikot, kumukonsumo tapos eh nakakaisang litro na wala pang naisasakay. Di lugi ka na agad ng...
4: Yun din po talaga yung ano.
3: Yun ang problema.
4: Mahirap sa... Pero sa mga katatlong gulong ko. Maaray na po talaga sila sa taas ng gasolina.
3: Pero sa Ertoda, may kita pa rin kahit na ganyan anong taas ng gasolina.
4: Nakadepende po sa pasayero ng aeroplano kasi kumisan hindi naman po kami totally, halimbawa may lupag po na aeroplano, so hindi naman po kami totally lahat nakakaalis. So minsan, depende po kung maraming pasayero. Pero okay naman po din kagpapano, kasurday-surday naman po.
3: Ngayon, tingin ko, Ay, pambira, sinakyan ko noong nakaraang linggo, Airbus Cebu Pacific, yung Airbus A330 nila. Napakaraming sakay. Meron mo na umalis kami doon, eh, isang oras yung boarding. Isang oras din pababa sa dami ng pasahero. Kasi ilan na rin lang yung bumibihay dito. Eh, Pal na lang, tsaka Cebu. Di ba?
4: O, kaya nga po. Pero minsan yung mga aeroplano talaga na parang
3: malalaki.
4: Isan na lang yung biyahe para daw puno din yung aeroplano.
3: Napupuno. Okay, sige. So, yung taripa, mananatili yan. Kung ano yung nakalagay dyan, yun ang sundin. Para hindi naman magreklamo yung ibang mga pasahero. Yung iba kasi na pagkakamalan, pag lumabas doon, magsakay, kinontrata, na pagkakamalan, na irtoda. Pero labas na ng airport yun, hindi na sa inyo yun. Yung mga kolorum doon.
4: Kuya nga po, masakit minsan. May mga ganyan talaga na hindi natin maiwasan. Ano pag lumalabas na, pero sana naman na nanawagan niya sa kapwa katatlong gulong na sana ay sinainailan din po tayo sa paniningil. Kasi
3: kayong pinuputukan eh.
4: Yes po, yung po ang masakit sa amin kasi minsan pag galing kasi ng airport, so talaga sa amin ang putok niyan.
3: Oo. Okay. So, tapos na yon, biyahe na kayo ulit. Hindi natin alam, ano yan? Pang matagalan na ba yan? O baka mamaya, bawal na naman kayo dito sa loob. May order sa Manila. O ano ba usapan nyo doon?
4: Actually, naging maganda naman po yung usapan kasi
3: okay naman.
4: Sabi nga nung ano, ay na-reverse na po yung
3: desisyon.
4: Oh, dito. Yes po, po.
3: Okay.
4: So ngayon may mga pinapa-comply na po sa amin si Kaab, yung mga siguro yung all the requirements na hindi nila. So kino-comply na po namin 'yon.
3: Okay. Sige, sir. Good luck sa inyo at 'yun lang sabi nga natin is police your own rank para sabihan yung kapwa mo yung sa tatlong gulong na permis tayo dito, taripa-taripa. Wala na yung kontra-kontrata muna kasi pag pinutukan tayo, lahat kayo damay. Di ba?
4: Yes po.
3: Oh, sige.
4: Yes po.
3: Okay. Thank you. Ertoda. Salamat, sir.
4: Maraming salamat po.
3: Oh, yeah.
4: Po. Okay. Pabuhay po kayo.
3: Thank you. Yan. Mga kaibigan. May taripa. Pag may mga ano kayo papunta rito, meron nang ilalagay doon kung magkano lang. Pag sinabi mong airport, old market, sandaan! Ha? Sandaan? Eh, anlapit lang yan. Lalabas ka, tatawid ka, papunta ka ng Malabar, punta ka ng sandaan! No, ipaliwanag na yung isandaan, nakataripa po yan. At hindi po tao ang binabayaran dyan. No, kasi sinasabi eh, isa lang ako, sandaan! Oh. Iba ho ito eh, doon sa iba. Eh, ito minabayaran nyo yung buong tricycle. So kung halimbawa, may kasabay kayong pasahero papunta ron, dalawa, di tag-50 kayo, di 50 lang babayaran mo. Di ba? So, ganun yon mga kaibigan. Oh, so, yung, hindi ko lang alam na tanong yung iba, medyo mataas kasi siya. Dahil nga, yung buong sasakyan, yung buong tricycle, yung binabayaran mo. Di ba? Kasi yung mga ano naman, doon sa mga ginawang public hearing, kinukonsider na hindi lang naman ikaw mag-isa. Dahil ang isasakay noon, ikakarga noon, mayroon ka pang mga bagahe. Diba? May bag, may maleta, may mga ganon. Mga kaibigan. Kaya kahapon, yung Kaap manager, no, ay humingi na rin ng kopya ng taripa approved noong 2018 pa. 2018 pa yun. Magkano lang yung gasolina nun? Para 50 pesos lang. 2018? Ha? 50 ngayon. Dubli. Sandaan na. Pero hindi sila tumataas. Yung taripa. Yun ang sinusunod. Di ba? O ngayon. Ang problema kasi, paglabas mo dun sa airport, naglakad ka, masasakyan mo, magpapakilala. Erto daw kami. Biyahing airport. Kukontratahin. 350. Hanggang dun sa palengke. Nagreklamo ngayon, nag-post ngayon yung pasahero. Ang mahal naman ang pamasahe dito sa Puerto. Airport to Palengke, 350. Yung pala kolorom na nagpapanggap na Ertoda. Ay di todas. Oo, di ba? Yan ang problema, mga kaibigan. Okay? Andiyan ba si G? si Kagawad, tawagan mo nga. O, yan, yung problema ng mga walang franchise pa. Diba? Okay lang sana kung tama rin yung singil nila. Okay lang kung kolorom ka. Kung kolorom ka, pero yung singil mo, parehas doon sa may mga prangkisa. Diba? Kung kolorom ka na nga, sobra ka pa maningil, diba? Kawawa naman yung pag mayroon nagreklamo, kawawa naman yung mga franchise, mga kaibigan. Okay? Oh, yung sa moto taxi, iba naman yon. Transportasyon muna tayo, ha? Pinag-usapan natin yung yung mga pagtaas ng presyo, eh. Diba? O, tricycle sa airport, okay na. Malinaw na yon, ha, mga katropa. O, dito naman tayo sa moto taxi. Yung kakosa ko na talaga walang pagod, pag nadaanan ka niya, nakita ka niya, nakapalo ka sa kanya, 3,000! Konsyal, Jiklaw, magandang umaga, Konsyal.
4: Magandang umaga, Kosa. Wala yung Puerto Princesa.
3: Sana madaanan mo rin kami para minsan naglalakad kami dyan. Kaya kami naglalakad na lang, baka madaanan mo kami, Kosa, eh. Oo, eh.
4: Pinipili ko sa yung nangangailangan talaga.
3: Hindi, biro lang yun, biro lang. Alam ko naman na yun ang yung inaabutan mo, yung mga wala-wala rin sa buhay. Ngayon, ano na ang lagay ng motorcycle taxi dito? Lalo itong...
4: Nakaraan ko sa, di ba, may ano tayo, committee meeting. Pumunta doon si Director Enrico Bautista. Napaliwanag din niya doon na yung ating motorcycle taxi sa ngayon, wala po talaga, hindi kasama sa pilot testing pa. O kaya, hindi sila legal na mamasada. Pero legal sila sa food delivery at parcel.
3: Okay.
4: Pero gagawa kami ng sa council na mag-endorse kami sa kanila kung ilang pwede mag-pilot testing. Pag ma-endorse na namin sa kanila, siya na bahala kung i-approve ng LTFRB.
3: Mm-mm.
4: Pero sabi naman ni Director Bautista, tutulong naman siya.
3: Yun na lang remedyo talaga doon.
4: Opo. Pero sa ngayon, Kosa, kung hindi natin maiwasan talaga, kung sino yung tumatangkilik na sa mga motorcycle sa ating mamamayan, right at your own risk.
3: Yun na
4: kasi
3: yun.
4: Kasi alam nyo naman na wala yung permit, wala insurance, kaya right at your own risk.
3: Oo, ganun na lang, walang sisiyan.
4: Tapos hindi rin tayo ang apprehending agency na manghuli sa kanila. Nasa HPG, LTO, mga pulis natin ang karapatang manghuli sa kanila. Wala sa atin.
3: Nagbabalangkas lang kayo ng mga...
4: Opo.
3: Mga tamang ordinance, eh. Pero yes. yung implementation, hindi naman sa inyo. Tsaka...
4: Hindi. Opo.
3: National to, eh. So, pag national. HPG at saka LTO...
4: Wala tayong magawa dyan po. National yan.
3: National. Okay. So, lalo ngayon, mataas yung presyo ng mga produktong petrolyo natin. Talagang,
4: tumaas na naman po.
3: Kayod tong mga motorcycle taxi natin. Pero gano'n na lang. Practical usapan. Walang permit. Kung ano man ang mangyari dyan, nasa sa inyo. Nasa sa inyo.
4: Kaya ride at your own risk.
3: Ang dami rin talaga, Konsyal, na... sumasakay, eh. Hindi mo lalo yung mga estudyante, Konsyal, mga estudyante, lalo sa gabi. Oo.
4: Yes, Kosa, kasi kasi convenient sa mga tao, kasi door-to-door ka, eh.
3: Parang LBC ka, door-to-door delivery.
4: Door-to-door, kaya lang, wala talagang kaw-kaw lang permit, kaya ilang min lang nakakaano.
3: Yun lang. Hindi lang naman nangyayari to sa Palawan, eh, sa Puerto.
4: Hindi, buong Pilipinas na nangyayari, Kosa.
3: Sa Manila, mga kaibigan, paglabas mo sa mall, nandyan talaga sila nakaparada. Nakaluto na, yayayain ka lang, sir. Kaya lang yung... Sige.
4: Sa Manila, Kosa, kasama sa pilot testing.
3: Meron talaga. Meron iba, kulurum din. Yung iba talaga na
4: ayaw. Kulurum din,
3: Okay. Yung inaano ko doon, yung sinusunod nilang taripa, saan galing? Kung walang ano?
4: May ano yan, Kosa, may apps yan sila, eh.
3: May apps nga, oo.
4: Depende sa ano. Kasi hindi pa ako nakatesting magsakay.
3: Ha?
4: Mas ko nakatesting ako. Paatid ako sa City Hall.
3: Itong Bacred Pinas, meron ding ano yan, may four wheels. Hindi pa rin sila alam.
4: May four wheels. So,
3: mataas. Westcom Road to Irawan, 700. Four wheels yun, ha?
4: mataas din.
3: Yung OPA, mm-hmm. yung OPA ride, may franch- may meron silang
4: yan,
3: franchise
4: pa. Legal,
3: legal, oh.
4: Legal yung Four Wheels sa OPA ride.
3: Ang OPA ride, terminal to poblasyon, 350 lang. Mm-hmm. 350 pagka sumakay ka. So mas mataas yung walang franchise. Kaya tinatanong ko, sa anong tarifa yung sinusunod ninyo? Kasi kung may franchise ka, regulated. Dahil regulated, may meron kang tarifa galing sa gobyerno. Ito lang singil mo ah, per kilometer. At yung succeeding kilometer, ito lang idadagdag mo. Pero yung walang franchise, hindi siya regulated. Although may app sila, wala kang franchise eh. Paano ka makakapagtarifa ng... Di ba? Yun ang problema dyan. Pero ride at on your own risk.
4: Ride at your own risk.
3: Yan, yan ang ano dyan. At saka, di naman sisingaw to kung yung nangyari sa Abanico, Consial eh.
4: Yun nga. Kasi yung unang ano ko, kosa, yung unang upo ko talaga, nag-privilege speech talaga ko about sa motorcycle taxi. Kasi gusto ko talaga ang ma-regulate din sila kasi kawawa din eh.
3: Oo, lang trabaho talaga eh, kosa eh.
4: Lahat tayo naghanap buhay.
3: Oo, tama yun, tama yun.
4: Pagka tayo nasa tama eh, ngayon, ipinaayos ko sila, wala pa rin nangyari.
3: Oo.
4: Eh ngayon, may nawala na, may nagbuwis na ng buhay. Kaya dapat malaman talaga ng mga mamamayan na wala silang permit kasi naka-uniform na sila eh.
3: Oo nga. Pero ngayon, walang uniform ha?
4: Walang uniform ngayon. Baka nilaban.
3: Hindi, nandiyan kasi LTO. Galing region, nandiyan o.
4: Marami ngayon.
3: Mga taga-region. May nakasabay pa ako si Roplano last week. Mga tatlo, mga taga-region. Araw-gabi. Nandiyan sa ano, kaya pagka nag-uniform ka, para ka. Ang ano kasi, yung may umiyak kagawad, di ba, dyan sa ano,
4: yung estudyante.
3: Oo. Eh, wala rin, ano, parang doon siya kumukuha ng allowance.
4: Doon siya kumukuha, opo.
3: So, kawawa rin.
4: Meron din parcel. Kinausap ko rin siya. May parcel naman at saka po delivery. Pero kulang.
3: Kulang,
4: Mas maano kasi ang pumamasada talaga sila. Mas malaki ang kita.
3: Kung tao yung sasakay mo, mas malaki kita.
4: Mas malaking kita. Opo.
3: Ang daming ano ngayon, lalo magpapasko, Consial. Ang daming biyahe.
4: Karamihan ko sa mga estudyante, nila, parang sideline nila.
3: Sideline, oo nga. Yun yung umiyak, naawa rin tayo kasi parang doon allowance, pagkain, pambayad ng boarding house. Kaya lang, wala eh.
4: Ganun ko sa eh. May batas kasi tayo eh.
3: Kaya nga, Pero, Consial, yung mga driver na may franchise, medyo nasasaktan doon sa ganong sistema. Diba? Kasi may mayor's permit yung kompleto eh.
4: Kompleto, nagbabayad sila.
3: Kaya nga. Parang hirap din timbangin ko sa ano.
4: Lahat yan. Lagi ko sinasabi sa kanila, ang committee ng transportasyon, tayo lahat tagapamagitan.
3: Oo nga.
4: Huwag sila magalit sa atin kasi hindi ako nag-ano nang napatigilin sila. Nasa national law po yan, LTFRB.
3: Oo nga. Kasi itong mga to, lahat illegal man o hindi illegal, may yung kalamban ng sikmura, kumakain din pare-parehas yan eh. Di ba?
4: Oo.
3: So, yun lang nga, yung pagtitimbang. Bilib din ako sa'yo dahil tinitimbang mo yung iba. Talagang ayaw...
4: Discarte na lang kung saan gagawin nila.
3: Tama yan.
4: Kung ano...
3: Okay, sige. Ito, dapat mapalo up ng mapalo up yung sa mototaxi.
4: Diba? Yes, kosa, kasi sa susunod naming committee meeting, yan na yung pag-usapan namin. Kung ilan tapos endorse na namin sa LTFRB. Para masimulan na.
3: Teka muna, isa na lang pala. Itong bus ng city, transportasyon din to. Ano ba yung takbo nito? Nakakaapekto ba ito sa mga namamasadang mga tricycle o ano?
4: Nakakaapekto din.
3: Kasi libre.
4: Nakakaapekto din.
3: Libre yun, di ba?
4: Konti lang siguro kasi kung ilan lang man sakay ng bus na yon, konti lang naman.
3: Ganon? Oo.
4: Konti lang, ilan lang pasahero lang din. Hindi naman yung malaking bus.
3: Oo. Libre yan, di ba? Libre?
4: Libre po. Nakakatulong din sa mga estudyante.
3: Yun, isa yun. Pero pero nakakabawas daw doon sa mga tricycle na may franchise. Imbis na sa kanila, punta doon.
4: Konti lang kosa.
3: Ayan, titimbangin mo na naman. Ang hirap, di ba?
4: Maganda naman din yung bus testing lang. Okay ba yung ano?
3: Yung
4: pansamantala lang yan.

0: Kung si Alvitoy Oliveros, mag-attend ko ng committee. Kasi isa tayong minority floor leader.
1: Oo nga. Isa ka na lang, ano?
0: Oh, lahat ng committee, membro ako.
1: Oo, minority.
0: Minority floor leader.
1: Oo, sige.
0: Pero lang. Maraming salamat, Kosa.
1: Thank you, Kosa. Tamang ganda umaga sa iyo. Thank you.
0: Madawaga. Okay, thank you sa inyo.
1: Kung si Algie Ilaw. Okay, so minamadali na po, ah. Ang hirap timbangin, eh. Di ba? No, katulad nito, mga tricycle. Sabi ng mga tricycle driver, operator. Kami, nagbabayad ng mayor's permit. Franchise. Legal kami, di ba? Okay. Yung backride, Pinas. Illegal yan. Di ba? Walang binabayaran mayor's permit. Okay? Dumagdag pa itong bus ng city. Libre ang walang bayad. Diba? Pero nakikinabang yung mga estudyante. Libre. Ako ngayon, may natutuwa at mayroong galit. Kasi, pambira, nagbabayad ka ng mayor's permit. Yung mga mototaxi, walang mga franchise. Inaagaw pa sa aero namin. Dumagdag pa yung bus ng city. O, ano na yung kikitain namin? Awag na lang, magkulorum na lang tayo lahat. Yan ang problema, mga kaibigan, no, na dapat balansin din ng ating mga kababayan. Hindi natin masisisi itong mga ito, eh. Kasi backride, Pinas, 400 riders yan. Ha? 400 na may pamilya, na may pinapakain. Yung mga tricycle driver, may pinapakain, may pamilya. Di ba? So, yan ang talagang problema. Kailangan mo lang, pag ikaw ay elected official at napunta ka sa ganitong sitwasyon, kailangan mo dyan, political will. Asher Alarcon, Kagawa G. Lau, baka naman, panggasuli na lang. Aba, abangan nyo si Kagawa G. Lau, madaanan kayo niyan. 3,000 yan, ha? Pero pinipili din daw niya yung mga na talagang wala din, ha? Asher Alarcon. Yan ang sabi niya. Kabukid Vlog. Morning, Sir Louis. Good morning, ha? Kabukid Vlog. Jerfield. Di na tayo makakaahon hanggat nandiyan nakaupo si Marcos. Matindi mga banat ni Jerry Boy, ha? Primboy Ocampo. Good morning. Annalyn Espanyola. Morning, Kalui. Yan. Morning sa inyo, ha? Nestor Dean Sulina. San Jose High School po. Wala din, Kalui. Ano yun? Ah, yung 3K? Sige po, sa mga susunod na programa, follow up natin yung mga 3K na yan na hindi pa, ano, hindi pa naibibigay. Teka. Tata Elgaran, good morning po. Pabati ko lang yung lahat na nakikinig, si Ate Librada Daulong. Teka mo na, baka makalimutan natin. Birthday pa lang ngayon ni Tommy Boy, ha? Ha? Pambira. O, Tommy Boy. O, Baredes. Happy birthday ngayon, ha? Parang kabe-birthday niya lang, Bon. Birthday happy. Ha? Nakarad taon ba yun? Ang bilis, ha? Kaya nagtakas si Tommy 3 beses mag-birthday sa isang taon. Last year pa pala yun. Happy birthday, Tommy O, Baredes. May have many more birthdays to come. Tommy Boy. Ready mo na yan, ha? Talaga naman. Mga nagbe-birthday niya, happy birthday. Okay, 94 days before Christmas, mga kaibigan. Wala tayong oras. Yung impeachment coverage natin, mamaya po, live yan. FM 4.7 sa mga relay natin. At saka sa ating 104.7 Facebook page. Pero hanggang ngayon na lang po namin ma-i-air yan. Bukas, ibabalik na ho natin sa regular na mga programa yung atin hong himpilan, no? Yung impeachment, sundan nyo po doon sa page ng XFM yung mga pangyayari. Sino yung witness? Sino yung ano yung mga pinagdebatehan? Kasi malapit na ito, eh. Diba? Yun na lang yung threshold kung ilan talaga, 2/3 ba yan ng mga incumbent senators, ilan ba yung boboto, diba? Ilan ba yung dapat, mga ganun, bukas pag-uusapan nyo. Malapit na to at

alam na rin ho ng mga senador, senator judges kung convicted ba or acquitted si BP Sara. Alam na nila. Yun na lang iniintay yung ano. Ito, isa na lang ang pinag-usapan nila, yung impeachment complaint eh. Okay? No, pero cover pa rin ho tayo, doon na lang sundan lang natin yung mga kaganapan sa Facebook page ng XFM Palawan. Pero mamaya, madidinig nyo pa yung live coverage, no? Hook up pa rin, mga kaibigan. Okay? At pansamantala, ngayong 9 to 10, yung programa ni Katropang Gerald, eh, bukas nyo mapapakinggan sa regular programming. Meron lang kaming emergency meeting na gagawin. Okay? Maraming salamat sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po inyong lingkod, Carlo Villarosa. Oras, 9:02 ng umaga. Oras, atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa coffee nurse.
12: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
12: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
11: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang tubig.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa Coffee Nurse,
10: sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
16: Santong Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: XFM.
25: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
8: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
13: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, eh beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
3: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok? Sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa karusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health.
0: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Premium D3.
5: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
9: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
9: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang rinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision

0: Lahat po ng GIS ay nasa pinirmahan ni Gurley De La Cruz.
1: So, napalitan po ba siya bilang corporate secretary para sa mga taong iyan, para sa kumpanyang Metro City Chow Foods?
0: Well, ayon po sa dokumento, wala pong pagbabago. Maaaring hindi po siya napalitan.
1: Hindi siya napalitan. In fact, tama ba na actually si Gurley De La Cruz ay corporate secretary din ng iba pang mga kumpanya?
0: Siguro po, i-check ko lang po yung records kung...
1: I think meron po tayong, or hindi man na corporate secretary, pero siya ay incorporator or stockholder din based sa nagawa ninyong summary on the table pertaining to incorporators, stockholders. Meron po kayong summary na by name. Pahanap po yung pangalan ni Gurley S. De La Cruz sa inyong incorporators declared in the EOI by incorporator, and I think this is on page 7. Andun na po ba kayo sa page 7 of 2026 sa pangalan ni Gurley S. De La Cruz? So based po dyan, incorporator po siya para sa mga aling kumpanya?
0: Well, ayon po dito, si Gurley S. De La Cruz ay incorporator ng Davao New Royal Taipan Foods Corporation, GenCorp Industries, JTC Group of Companies Philippines, Metro City Chow Food Corporation, at Times Square B Food Corporation.
1: Okay, so incorporator din po siya sa limang kumpanyang nabanggit niyo.
2: To clarify, Attorney De Rosario, limang kumpanya lang po. Metro Chow, Metro City Chow, GenCorp, Times Square, B Foods, Davao New Royal, and JTC?
0: Tama po. Davao New Royal, GenCorp, JTC Group of Companies, Metro City Chow, at Times Square B.
2: Doon lang po sa shareholder?
0: Incorporator po.
2: Incorporator. Incorporator lang po.
0: Opo.
2: Proceed, Counsel.
1: Yes, Your Honor. Ngayon, pinag-usapan din ang Articles of Incorporation.

0: Ah, sorry. Ang
1: kung saan na ito ay sinuri pa ng isang external auditor, malaman ko ang mga accounting standards ay nasunod.
0: Kanino po galing yung financial information na nakalagay sa audited FS?
1: Nanggaling po sa kumpanya.
0: And then, ano po ang gagawin ng external auditor?
1: Well, i-validate po niya kung ang mga information is in accordance with the prescribed accounting standards.
0: Okay. Punta nga tayo sa isang example ng audited financial statements.

0: iwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na
1: ayon
0: ang
1: po sa GS ng Gencorp, ng City Chow Food Corporation, meron po silang common stockholders.
2: Yes, so City Corp, Gen, City Hall, King Chow Foods at Gencorp. Just to wrap up, pati ang Metro City Chow Foods, no, iba pa yon. Meron ding stockholder ang Gencorp sa Metro City Chow Food.
1: Sa Metro City po, meron po.
2: At meron din sa... okay, so yung dalawang yun, no? City Hall at Metro. Ay merong shareholders, common shareholders and officers with Gencorp.
1: Tama po. Okay. City Hall, Metro and... City Hall, Metro and Gencorp.
2: And Gencorp is majority shareholder is JTC.
1: Tama po.
2: Okay. No other questions at this first round, Mr. President. Thank you.
3: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po muli, Attorney Del Rosario.
1: Magandang umaga po, ma'am.
4: Sir, ayon po sa mga records ng SEC, paano nyo po malalaman kung magkano ang binayad ni VP Duterte at o ng asawa niya para sa mga shares sa isang kumpanya?
1: Ang impormasyon lamang po na masasabi namin kung magkano ay kung ano ang nakatala sa kanyang articles of incorporation.
4: So malalaman po ng SEC yon dun sa articles of incorporation.
1: Yung figure po na nakalagay as paid up capital, yun po yung alam kong parte ng kanyang binayad na investment.
4: Sa paid up capital, under paid up capital.
1: Tama po.
4: Okay. Posible po ba na mas malaki ang binayad niya o nila kaysa sa par value ng shares na yon?
1: Nangyayari naman po na merong additional paid in capital.
4: Mm-hmm.
1: Pero base po sa dokumentong ito, wala naman pong nagpapakita na meron siyang APIC.
4: Na mayroong?
1: APIC, yung additional paid in capital.
4: Okay. So, hindi nyo to makikita kahit saan?
1: Pag sa disclosure po during incorporation, dapat po nakasaad na kung meron siyang premium o APIC.
4: Okay.
1: Dahil yan din po ang basihan kung magkano rin po yung dapat bayaran ng kumpanya sa pagpaparehistro ng corporation sa amin.
4: So kung hindi po nakalagay yung APIC o yung premium, hindi nyo po makikita?
1: Apo.
4: Okay po. Kapag naman po may isang public official na siya mismo ang nagdeklara sa kanyang salin na meron siyang interest sa isang kumpanya, pero yung pangalan niya ay hindi po nag-a-appear doon sa GIS bilang stockholder. Hindi ba yun precisely isang bagay yun na dapat tignan o i-review, mag-take action ng SEC?
1: Unang-una po, ma'am, wala po kaming access on the SALN.
4: Mm-hmm.
1: Therefore, hindi po namin alam kung yung mga kumpanyang inalis niya ron, ay talagang kabilang siya.
4: So, paano po ba tinatrato ito? Itong ganitong sitwasyon ng inyong ahensya na wala yung pangalan ng isang opisyal bilang stockholder sa GIS, pero na pag-aalaman ninyo na siya mismo inilagay yung pangalan niya sa SALN.
1: Wala po kami magiging action dyan. Gawa po ng base sa record namin, hindi naman po talaga siya stockholder. Ngayon, kung meron po siyang allegation sa kanyang SALN na stockholder siya dito, pero wala siyang proof on the registration document sa amin, siguro po, ibang ahensya po siguro ang dapat mag-imbestiga on that.
4: Mm-hmm.
1: Dahil ang mandato lang po namin ay improve ang capital market. In fact, ang mahalaga nga po sa amin ay yung corporate formations, na kaya hinihikayat nga po namin sila na magtayo ng kumpanya sa Pilipinas.
4: Mm-hmm. Aling ibang ahensya ang dapat mag-imbestiga kung may ganitong sitwasyon na official mismo magsabi sa SALN niya kahit wala siya doon sa GIS?
1: Una po, ang SALN ay sinusumiti po, ang alam ko po, sa ombudsman.
4: Hmm.
1: Kaya para nga sa akin po, yung provision sa Constitution, sila na rin po sigurong tumingin. Dahil yung provision na po ito, alam ko, hindi naman dapat nang ipatupad ng anong ehensya, kundi sarili niya mismo, alam niya dapat kung ano yung restriction sa kanya. Ayon sa pagkakaunawa niya sa definition doon sa Section 7, Article 7, Section 13.
4: Kung inilagay sa SALN kahit wala siya sa GIS, maituturing ba yan na admission against interest?
1: Admission against interest. Opo. Sa akin po, interest nga po yun eh.
4: Mm-hmm. And ano naman po yung ginagawa ng SEC para makita kung may indirect ownership, beneficial ownership, nominee arrangement, intermediary, o iba pang layer ng corporate ownership sa mga kumpanya na isinusumite sa inyo sa mga dokumento?
1: Iyon nga pong beneficial ownership form. Yun po ang magsisilbing reporting sa amin upang malaman kung sino talaga yung ultimate ownership, which should be na dapat ay natural person.
4: Mm-hmm.
1: At maiwasan din po yung mga corporate layering at maipakita rin sino ba talaga ang may control ng nasabing shares of stock.
4: So dun lamang po, sa beneficial ownership form, yun lamang po yung magagawa ninyo para makita kung sino talaga ang nagmamay-ari at sino talagang nakikinabang sa mga nakadeklara sa mga dokumentong sinusumite sa inyo.
1: Tama po, ma'am.
4: Okay. Check ko lang. So baka huli po, Attorney Del Rosario, ano po yung effect ng isang undeclared beneficial ownership sa pananaw po ng SEC?
1: Well, alam ko po ay inire-review rin po siya ng aming enforcement department.
4: Mm-hmm.
1: Ibabase po sa mga submission nila. At alam mo kasi kailangan po talagang isubmit yan. We require them to submit fruitful beneficial ownership declaration. Kaya po minomorder din po siya ng aming enforcement department kung natugunan po ng kumpanya ang tamang disclosure. Kung ano po ang penalty, medyo hindi ko po kayang sagutin kung it will revoke the company or what, or meron mang monetary penalty. Dahil hindi nga po kami parte ng pag-review niyan.
4: Bukod sa undeclared beneficial ownership, ano pa po yung nire-review ninyong enforcement department ng SEC?
1: Well, ang enforcement po is more on securities violation,
4: mm-hmm.
1: investment fraud, investment scam. Yun po, yung iniimbestigan po tungkol sa mga violation ng anti-dummy law.
4: Mm-hmm.
1: Yung fictitious na mga incorporator stockholders, paging po yung ultra vires, ay part po ng kanilang iniimbestigahan.
4: Mm-hmm.
1: Ultra Vires Act.
4: So bukod dun sa undeclared beneficial ownership at yung ilang pang kababanggit ninyo, ano pa sa mga provisions ng anti-dummy law ang nire-review ng inyong enforcement department?
1: Nabanggit ko
4: kung meron po po. Nabanggit ko na po lahat. Alright, maraming salamat po, Attorney Del Rosario. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: To avail of his second round, may I acknowledge for Senator Judge Bam Aquino, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo.
5: Magandang araw. Thank you, Mr. Presiding Officer. I forgot this is my second round already. Hindi po ito para kay Attorney Del Rosario. Gusto po nating malaman ano ba ang role ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp. Okay? Hindi talaga ito malalaman ng ating witness. Hindi nyo po yan malalaman, di ba?
1: Tama po.
5: Okay, ang alam lang natin, si Vice President Sara mismo, yung naglagay ng kumpanyang GenCorp sa kanyang SALN. Is that correct, Attorney Erwin?
6: Yes, Your Honor, for her 2024 and 2025 sal ends.
5: Meaning, ang Vice President mismo ang naglagay ng kumpanya sa kanyang sal end, kaya natin nalaman na meron siyang interes. Pero hindi natin alam kung ano mismo yung interes na yon.
6: Nilagay po sa sal end na SH.
5: SH?
6: SH, which presupposes that stockholder po.
5: Okay, pero wala siya sa GIS, correct, no? Tama to?
1: Tama po.
5: Okay, so sa palagay ko, merong confusion ngayon, paikot-ikot tayo. Dalawang tao lang yung makakaalam kung ano talaga yung role niya. Siya mismo, so let me ask Attorney Justin. Of course, ikaw na bahala kung alam mo tong sagot o kung sasagutin mo. So ang kliyente ninyo, ang respondent, siya mismo yung naglagay ng GenCorp sa kanyang sal-in. Ano nga ba ang kanyang role sa GenCorp?
7: Your Honor, with all due respect, and while I understand where you're coming from, it would be premature for the defense to discuss those matters.
5: Okay.
7: Because currently, Your Honor, it is the prosecution's turn. And may we ask to refer this question to the presiding officer, since I believe the impeachment court is a passive body and it should receive evidence at a timely time, at a timely part of the proceedings, which is at this point, Your Honor, premature. Apologies, Senator.
5: Yes, I was expecting that answer, Attorney Justin, no? Pero ibabalikan ko lang yung nasabi ng mga amici curiae na at the end of the day, itong courting ito is sui generis and we can follow our own path towards truth and fairness. No? That's why I'm giving you this option, but ang sinasabi mo, you will probably answer this during your time. So I respect that.
7: That would be correct.
5: The other person na pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President Sara is of course GenCorp. Si GenCorp mismo. So sino bang presidente ng GenCorp? Nasa ano niyo po ba, Attorney Del Rosario?
8: GenCorp.
5: Sino po bang corporate officers ng GenCorp? Sa palagay ko, sila mismo pwede magsabi kung ano yung role ni Vice President.

0: alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paon ng headlines atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte tikom ang bibig sa pagkomento sa kanya impeachment case.
2: Headlines. Security and Exchange Commission witness kinumpirmang hindi otomatikong kailangang magdeklara ng dividends ang mga korporasyon.
0: Headlines. Ibang income sources ni na VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio wala po sa record ng Securities and Exchange Commission.
2: Filing ng Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Election tuloy sa susunod na linggo ayon sa COMELEC.
0: Grupong Piston maglulunsad ng transport strike sa susunod na linggo.
2: Headlines. Pilipinas at European Union tinapos ang negosasyon sa free trade deal.
1: Headlines.
0: Philippine Embassy, mga katropa, nagbabala sa illegal sabong sa France.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, class suspension sa 7 lugar sa South Cotabato ipinatupad matapos ang banga shooting.
1: Headlines.
0: Balita international, California nagdeklara ng state of emergency dahil po sa El Nino.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Joppy Pagya nagsalita na sa umano'y alitan sa Sex Bomb Girls.
0: At sa sports, Carlo Alvarez nag-uwi ng bronze medal sa 2026 Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo ngayon ng Martes, September 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Buena mano sa detalye ng mga balita.

0: balita, nag-iingat si Vice President Sara Duterte sa pagkomento tungkol sa impeachment case laban po sa kanya dahil maaari umano siyang makontempt ng Senate Impeachment Court. Yan ang naging tugon ng Vice Presidente sa tanong ng media sa naganap na pagbisita niya sa Banga, South Cotabato kahapon.
1: Makukontempt ako sir eh, pag sumagot ako sa impeachment. Masyado nang maraming problema yung mga abogado ko. Ayoko na dagdagan yung kanilang problema with contempt.
0: Ayon naman kay Defense Spokesman Michael Poa, ipinalam na po kay BP Duterte ang sub-judice rule na naglilimita sa mga pahayag tungkol sa kasong kasalukuyang nililitis. Sinabi rin ni Poa na kumukonsulta muna si BP Duterte sa kanyang mga abogado bago po magsalita kaugnay sa kanya impeachment case.
2: XFM News Nationwide.
3: Hindi pa kumpirmado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanya sa susunod na linggo. Ayon sa kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, hindi nila irerekomenda ang pagdalo ng Vice Presidente sa pagdinig. Inaasahang haharap bilang testigo ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa susunod na linggo kaugnay ng mga kontrata ng Davao City sa mga kumpanyang iniuugnay sa kanilang pamilya. Sinabi ni Poa na may sariling abogado si Mayor Baste at hihintayin na lamang nila ang magiging takbo ng pagdinig.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Kinumpirma po mga katropa ng official ng Securities and Exchange Commission o SEC na hindi automatikong kailangan magdeklara ng dividend sa isang korporasyon kahit mayroon itong unrestricted retained earnings. Sa cross-examination ng depensa sa day 28 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay SEC lawyer Gerardo Del Rosario, ipinaliwanag po niya nakasaad sa revised corporation code na maaaring magdeklara ng dividend sa isang kumpanya pero hindi ito automatikong obligado. Gayunpaman may limitasyon din sa pagpapanatili ng surplus profits na lagpas sa 100% ng paid-in capital maliban kung pasok sa ilang exemption. Kabilang dito ang board-approved expansion projects, loan restrictions at espesyal na sitwasyon tulad po ng litigation o kasong kinakaharap ng isang korporasyon. Ayon pa sa SEC, kailangan din na maitala sa audited financial statements ang paggamit po ng mga naturang exemption.
2: XFM News Nationwide.
3: Walang record ang Securities and Exchange Commission o SEC sa iba pang posibleng pinagkukunan ng kita ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Man Scarpio. Ayon kay SEC lawyer Gerardo Del Rosario sa impeachment trial, walang hawak na impormasyon ang ahensya tungkol sa kinita ni VP Duterte bilang pribadong abogado, gayon din sa legal practice ni Attorney Carpio. Wala rin naman ng record ang SEC sa compensation income ni VP Duterte nung siya ay vice mayor, mayor at vice president. Nilinaw ni Del Rosario na hindi saklaw ng SEC ang pagtatala ng inheritance, pagbebenta ng ari-arian at pagpapahalaga sa lupang idineklara sa SALN. Sinabi rin niyang ang maaaring patunayan ng SEC sa impeachment court ay ang mga impormasyong nasa official corporate records na hawak ng ahensya.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Rodante Marcoleta, mga katropa, ayaw umanong makilahok sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Posibleng hindi na makilahok si detained Senator Judge Rodante Marcoleta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kabilang ang deliberasyon at botohan kung magpapatuloy o mano ang impeachment court sa paraang taliwas sa konstitusyon. Sa kanyang pahayag, muling kinwestiyon ni Marcoleta ang pagkakatalaga kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Giit niya, ang Senate President o mano ang dapat mamuno sa impeachment trial maliban kung ang Pangulo mismo ang nililitis. Kinwestiyon din niya ang posibilidad na baguhin ang Senate rules, ang voting threshold na itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, kung magpapatuloy ang trial sa ganitong kondisyon, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang pakikilahok dahil maaari itong ituring na pagsang-ayon sa isang prosesong anyay may constitutional infirmity. Samantala, nananatiling usapin sa impeachment court ang 16 vote threshold para sa conviction na itinakda ni Escudero batay sa 2/3 ng 24 na miyembro ng Senado. Nakatakdang talakayin ang prosecution at defense Defense ang issue sa September 23. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Tuloy ang filing ng Certificates of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa September 28 hanggang October 5 ayon sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpapatuloy ang paghahanda dahil wala pang batas na nagpapaliban sa halalan na nakatakda sa November 2. Sinabi ni Garcia na kapag naipasa at nalagdaan ang batas na magpapaliban sa BSKE, agad ihinto ng COMELEC ang lahat ng aktibidad kabilang ang filing ng COC.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag po mga katropa ng pag-aalala ang PPCRB o ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting matapos matuklasan na hindi mabasa ng kanilang system ay ilang physical election returns mula naman sa tatapos na barm elections. Ayon kay PPCRB o ayon sa PPCRB, 11 mula po sa 1,186 na na-scan nilang election returns o humigit kumulang 1% ang hindi mabasa dahil daw sa mga guhit sa QR code. Sinabi ng grupo na maaaring hindi ma-audit ang boto ng 1% kapag hindi mabasa ang election return. Iginit din ng PPCRB na nakita na rin ang parehong problema noong 2025 elections at dapat itong matugunan bago maganap sana ang 2028 election. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na hindi lumitaw ang problema sa final testing ng mga vote counting machine at alamin nila kung apektado rin ay iba pang kopya ng election returns sa mga naturang presinto.
2: XFM News Nationwide.
3: Naghahanda ang COMELEC para sa special election sa Batanes kasunod ng pagpanaw ni Lone District Representative Seriaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat idaos ang halalan sa loob ng 60 hanggang 70 araw mula ng pagkamatay ng kongresista. Pinag-aaralan din ng COMELEC na isabay ang special election sa barangay at sangguniang kabataan elections kung matutuloy ang BSKE sa November 2. Kinumpirma ng Kamara ang pagpanaw ni Congressman Gato na dating chairman ng House Committee on Health.
2: XFM News Nationwide.
0: Dito naman tayo sa balita, yung presyo po ng langis hindi direktang kontrolado ng gobyerno ayon mismo sa DOE. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ang Department of Energy o DOE nung walang direktang kontrol ang pamalang sa paggalaw ng presyo ng mga produkto ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabila sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng krudo, ang patuloy ng pagmahal ng dolyar at tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, naapektuhan ang supply at presyo ng langis sa international market na may direktang epekto rin sa lokal ng presyo ng petrolyo. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na hindi na inaasan lalapas sa 20 piso kada litro ang magiging dagdag presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Patuloy namang minomonitor ng DOE ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at posibleng epekto nito sa mga motorista at iba pang consumers. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Maglulunsad ng 2 na nationwide transport strike ang grupong piston sa September 29 at 30 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Piston, President Modi Floranda, sasali sa protesta ang mga driver, operator, labor at urban poor groups. Hinihiling ng grupo sa gobyerno na alisin ang excise tax at VAT sa fuel products para mapababa ang presyo ng langis. Nagprotesta rin ang Piston ngayong Martes sa Cubao, Quezon City, kasabay ng panibagong taas presyo sa diesel na umabot sa 7 pesos at 80 centavo kada litro.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Victory Liner Incorporated at ilan pang provincial at city bus operator kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang suspension sa naaprobahang taas pasahe noong Marso. Ayon po sa mga operator, hindi na umano kinakaya ng kanilang operasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na bumubuo naman ng nasa 45% hanggang 60% ng kanilang gastos. Sinabi rin ng grupo na hindi sila maaaring magpatupad ng fuel surcharge habang kailangan pa nilang gastusan ang fleet modernization at posibleng dagdag sahod sa mga empleyado. Iginit po ng mga operators na kailangan pang patas at sapat na pasahe para may pagpatuloy din ang serbisyo ng hindi nalulugi. Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation na maaaring lumabas sa lalong madaling panahon ang desisyon sa panukalang fare increase.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinusuportahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang panukalang paghingi ng legislative franchise sa mga social media platform tulad ng Facebook bago sila makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, dapat ituring na parang broadcasting system ang malalaking digital platform upang mas mapanagot ang mga ito sa mga batas ng bansa. Sa ilalim ng House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act, kailangang magkaroon ng lokal na opisina at kinatawan ng mga platform, pati na sistema para sa mga reklamo ng users. Sinabi ni Aguda na kailangan ito upang mas mapalakas ang proteksyon ng mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan laban sa mapanganib na online content. Samantala, inihintay ng DICT ang kasunduan nito sa Meta para sa mas maigpit na content regulation at safety measures para sa mga batang Filipino users.
2: XFM News Nationwide.
0: Inamin po mga katropa ng Department of Energy na wala itong agarang solusyon sa patuloy na kakulangan ng supply natin ng kuryente dyan sa Visayas lalo tigit. Yan ang naging tugon ng ahensya matapos hingan ng House Committee on Energy ng kasagutan ng DOE kung bakit ba nakaranas pa rin ng yellow at red alerts ang Visayas kahit magkakonekta naman ang Luzon, Visayas at Mindanao power grids. Ayon po sa DOE, limitado ang ipapasang kuryente mula sa Mindanao dahil sa sabay-sabay na outages ng ilang malalaking power plants. Tinataya na 50 megawatts lamang ang kasalukuyang maaaring may pasa sa Visayas. At dahil po dito patuloy na nagbabala ang Department of Energy na maaari pa rin magkaroon ng yellow at red alerts ang Visayas hanggang sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagtapos na ang negosyasyon ng Pilipinas at European Union para sa isang free trade agreement o kasunduan na magpapadali sa kalakalan ng dalawang panig. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small at medium enterprises, magsasaka, manufacturer at consumer. Target na malagdaan ang kasunduan sa susunod na taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine Embassy dyan sa Paris sa mga Pilipino laban po sa illegal na sabong naman. Matapos i-flag ng French authorities sa mga insidenteng may kaugnayan sa sugal at cockfighting ng mga Filipino community or sa Filipino community. Ayon po sa imbahada, may mga ulat din ang kaguluhan at pagtatapo ng basura na konektado sa nasabing aktibidad. Paalala ng imbahada, itinuturing na animal cruelty o pagmamalupit sa hayop ang ilegal na sabong sa France at maaaring parusahan ng hanggang 3 taong pagkakakulong at multang 45,000 euros ang mahuhuling lalabag. Dahil po dito, mga katropa, hinimok na imbahada ang mga Pilipino sa France na sundin ang mga batas ng bansa at pangalagaan ang magandang reputasyon ng Filipino community sa lugar.
2: XFM News Nationwide.
3: Walang Pilipino ang naapektuhan sa mga naganap na pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ayon sa ahensya, handang tumulong ang Philippine Embassy at Consulate sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Hinimok naman ang mga OFW na manatiling alerto at sundin ang mga abiso at panuntunan ng Saudi authorities.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 17 minuto na makalipas ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Ay po'y pwede rin mapahinggan katropa sa 106.5 XFM Rojas, 95.9 General Santos at sa 99.9 XFM Tacloban.
2: Balitang regional, regional.
0: Class suspension sa 7 lugar dyan sa South Cotabato ipinatupad matapos po ang banga shooting. Katropa natin sa balita, Roel Dumantay, XFM Johnson.
2: Live report.
6: tapad ng class suspension sa lahat ng antas ng mga paaralan sa Lake Cebu, Surala, Banga, Tantangan, Nurala, Santo Niño at Coronadal sa South Cotabato, kasunod ng patuloy na pagluluksa matapos ang malagim na pamamaril sa Banga National High School noong nakaraang linggo. Layunin itong bigyan ng panahon ang mga magulang, guro at estudyante na makapagpahinga at makatanggap ng kinakailangang psychological support. Sinuportahan naman ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. habang naglabas din ang kanika nilang ordinansa ang mga apektadong lokal na pamahalaan para sa pagpapatubad ng class suspension. Samantala, kahapon ay bumisita si DILG Secretary June Vic Rimulya sa Banga National High School upang alamin ang kalagayan ng paaralan at ang mga kinakailangan nitong tulong. Ayon kay Rimulya, dadalhin sa national government ang mga kinakailangan hakbang upang matugunan ang mga usapin sa paggamit ng mga website, application at social media ng mga kabataan. Samantala, personal ding binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ni Rachel Dean Lobaton at Pera Perez, kapwa 14 anyos na nasawi sa pamamaril upang magpaabot ng pakikiramay at suporta sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon, nananatiling malalim ang pangamba at kalungkutan ng mga residente kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad habang isinasagawa ang mga hakbang para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang mga katulad na insidente. Sa gitna ng mga pangyayaring nakaapekto sa ating komunidad, huwag din kalimutang alagaan ang sarili kasama ang Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowel Dumantay, XFM News.
3: Iloilo City Police Office na pag-coordinate na sa School Division of Iloilo para sa karagdagang safety measures upang maiwasan ang school shooting incidents. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Coordinate ang Iloilo City Police Office sa Schools Division of Iloilo upang pag-usapan ang mga karagdagang measures na ipapatupad sa mga paaralan sa syudad. Ito'y upang maiwasan ang school shooting incidents ayon kay ICPO spokesperson Police Major Shalami Sangrines. Samantala'y pinapasalamat sa ngayon ang ICPO na walang gaanong kalalim na concern sa mga paaralan sa Iloilo City. Ipinayag ni Sangrines na plano pang pag-usapan ng SDO Iloilo, ng ICPO at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagpapagamit ng transparent bag at envelope sa mga estudyante. Sa ngayon, may dinideploy ang ICPO na police personnel sa mga paaralan upang makatulong sa pagbantay ng seguridad. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
0: Samantala, bar worker patay sa hit and run sa Cebu. Driver nakatulog umano dahil lasing. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Live report. Patay ang isang 27-anyos na bar worker habang sugatan ang kanyang 56-anyos na Amerikanong live-in partner matapos silang araruhin ng isang humarurot na SUV sa General Maximum Avenue, Barangay Cugon, Ramos kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na sina Christian Concha, residente ng Barangay Lahog, at American National na si John Charles Livingstone. Naglalakad umano ang dalawa patungo sa Fuente Osminia Circle nang mangyari ang insidente. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, nakita sa CCTV ng Cebu City Government ang isang puting Toyota Fortuner na lumihis sa kabilang linya ng kalsada at bumangga sa magpartner. Batay sa ulat ng pulisya, lasing na lasing umano ang driver at nakatulog habang nagmamaneho, dahilan upang masagasaan si Concha, at tumilapo naman si Livingstone sa sidewalk. Sandaling huminto ang sasakyan bago mabilis na tumakas patungo sa Fuente Osminia Rotunda kung saan ito kalaunan huminto. Isinugod ng mga emergency responder mga biktima sa ospital, ngunit idideklarang dead on arrival si Concha. Kinilala naman ng pulisya ang driver na 26 anyos na si Ralph Anthony Go, residente ng Aurelio Street, barangay sa Bag-Ulo ng Lungsod. Nagpositibo umano si Go sa alcohol sa isinagawang breath analyzer test. Ayon kay CEO Chief Lieutenant Colonel Juma Ramidel, nasa kusudiya na ng pulisya si Go at haharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries. Gayun din sa paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mga katrupa, Broccoli na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: 200 milyong pisong student allowance ng Puerto Princesa City Government para sa mga estudyante naging mabagal ang pamahagi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Report. Nasa 15 million pesos na ang naibibigay ng city government sa mga magulang na mga mag-aaral sa Puerto Princesa City. Pero ang mga magulang nagagalit na dahil mabagal ang pamamahagi ng city government dahil ang pondo ay hindi pa nangangalahati mula sa 200 million pesos na student assistance program. Ibig sabihin, nasa 12.5% pa lang ang nabibigyan ng 3,000 student allowance sa buong Puerto Princesa na siya namang ikinaiinip ng mga magulang. Dahil ang pangakong ito ay dapat sana'y buwan pa ng July bago pa magpasukan at yan ay nakalaan para sa uniform at school supply na ayon sa city ordinance. Target ng city government na maibigay ang allowance sa lahat ng estudyante bago matapos ang buwang ito. Pero dahil hindi na cash at ginawang online bank, bumagal na ang proseso. Inaalam na rin ng city government kung saan nagka-problema kung bakit marami pang mga mag-aaral ang hindi pa nakakatanggap ng nasabing allowance. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maayos na flood control project sa bansa. Itinuturing po na success stories ni DPWHU Sec Charles Kalima. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigara.
10: Tinuturing na success stories ang bawat natatapos na proyekto sa ilalim ng Oplan na kontrabahat sa bansa. Ito ang binigidiin ni DPWH Undersecretary for Special Concerns Charles Kalima kasabay ng patuloy na inspeksyon sa mga flood control kabilang na Antequera City. Aniya, hindi lang basta infrastrukturang natatapos kundi kaligtasan at ginhawa sa mga residente. Ayon kay Kalima, pinabibilis na ngayon ang konstruksyon ng lahat ng proyekto upang matiyak na mapapakinabang bago pa man dumating ang tag-ulan, layunin din ito na magkaroon ng maayos at tuloy-tuloy na dalubyo ng tubig sa mga lugar na madalas bahain. Dagdag pa niya, buwan-buwan ay nagsusubmit ang kanilang tanggapan ng accomplishment report sa Pangulo. Dito nakasaad ang mga natapos ng proyekto at ang mga kasalukuyang ginagawa na nakatutulong sa mga komunidad. Malaking bagay umano ang regular pag-uulat upang makita ng pamahalaan kung gaano kalaki ang naitutulong ng mga flood control projects sa pagbabawas ng pangamba ng mga residente tuwing may pag-ulan o bagyo. Tiniyak naman ni Kalima na magpapatuloy ang pagtutulungan ng DPWH at City Government hanggang sa tuluyang marsolba ang problema sa baha at titiyakin din na walang substandard at ghost projects sa sisimulang proyekto. Mula dito sa himpinan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Weather. Katropang Brian, patuloy na minomonitor po ang isang low pressure area, mga katropa. Nasa labas pa po ng Pilipinas, huling namatan sa layong 1,795 kilometers, silangan po ng Eastern Visayas. May katamtamang possibility maging bagyo sa loob ng 24 hours. Kapag umasok yan sa Pilipinas, siya po ay papangalan ng Queenie.
3: Katropang body, ang trough o buntot ng LPA ang inaasahang magdadala ng epekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
0: Ang araw po sumigat 5:45 ng umaga at lulubog mamaya mas maga 5:53 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Nagdeklara ng state of emergency ang California dahil sinasang malalakas na bagyo at pagbaha dulot ng matinding El Nino. Ang Governor Gavin Newsom, layunin po nitong maging maihanda at maaga ang paghanda ng komunidad nila at emergency responders sa epekto ng panahon. Kasama sa paghanda ang pag-imbak ng sandbags at mga water pump. Ganyan din po ang pag-alerto sa California National Guard para sa rescue at flood response. Ayon sa mga weather expert, maaaring magdulot ang El Nino na mas malalakas na bagyo, mataas na tubig dagat at coastal floodings sa ilang bahagi ng U.S. West Coast.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagsalita na si Jopay Pagya tungkol sa umano'y hindi pagkakaunawaan nila ni Sex Bomb Girls leader Rochelle Pangilinan. Sinabi ni Jopay na wala siyang komento sa issue at hayaan na lamang umano si Rochelle na magsalita tungkol dito. Sinabi rin niyang susuportahan nila si Rochelle basta't makakapagpasaya ito sa kanya. Lumutang umano'y alitan matapos mapansin ang pagkawala ni na Jopay at Sunshine Garcia sa music video ng bagong kanta ng Sex Bomb Girls. Matatandaan muling nagsama-sama ang grupo noong 2025 para sa isang reunion concert at sinundan ito ng mga palabas sa Australia at United States. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nakuha ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77-kilogram event ng 2026 Asian Games. Tapos matalo sa semis kay Yerking Ali ng Kazakhstan, score 0-3. Mga katropa, ito po ang kalawang medalya ng Pilipinas sa kompetisyon matapos makamit ang bronze medal ng women's soft tennis.
2: Breaking news.
0: Kapapasok lang sa sports pa rin, nadagdagan po ang Pilipinas na isa pang bronze medal para sa 2026 Asian Games dahilan para makita tayo sa pang-20 pwesto sa medal tally as of 11:30 a.m. ngayong araw. Tinalo ni Samantha Bigillas, Isabel Arugante at Rebecca Cyril Torres ng Thailand sa larangan po ng karate. Ang score 4-1 sa bronze medal match. Ito na ang ikatlong bronze medal ng Pilipinas sa kasalukuyang Asian Games.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samayin nyo na XFM News Nationwide, Tuesday, September 22nd, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: Preventive healthcare services, incorporating naturopathy and other natural and holistic healing modalities, helping clients explore health and wellness approaches.

0: Secret is secret of health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga kapartner po natin dito sa ating pong programa. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga DOH, PTAC Certified Naturopathic Practitioner, at ang ating pong Alternative Medicine Doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat na ating mga regular listeners and viewers sa Palatong Tunang The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang talakayan na pag-uusapan natin ang mga sikreto solusyon sa ating kalusugan. Sana po marami tayong matutunan sa ating pong programa ngayon pong hapon pong ito.
0: Sumama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa mga kababayan natin na gusto pong makahilobilo sa ating pong talakayan, welcome na welcome. May mga katanungan, mga mensahe na isip pong ipaabot dito sa ating pong programa. E-text nyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga mensahe o mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Siyempre, tayo po yung nakapakinggan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Ganoon rin sa ating pong mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness, ha? Yes to Health Inc., Yes to Health INC., and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga kaibigan, ha? Sa mga ginagin sa mga sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, Watson's, gaya na rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. Ang Santon Gold Herbal Coffee Mix, napakasarap na kape natin, mga ka-wellness, available yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket, ha? And of course, lahat ng products ng Yes to Health ay pwede nyo pong ma-avail. Pwede yung i-add to cart sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, good news kasi sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic, pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto. Lahat po ng product natin ay available sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. At at the same time, ang magandang balita kasi may senior citizen discount po tayo. Yun, oh. Ayan, kaya kung gusto po ninyong maka-discount sa mga produkto po ng Yes to Health, sadyain lang po ano ang ating pong mga wellness center. At magandang balita na naman. Kasi starting October, meron po tayong special promo, ha? Yung ating Santon VitC ay buy one take one.
0: Wow!
1: Yan, okay? So pwede kayo makabili ng buy one take one ito. At kung bibili po kayo ng Santon Plus Gold, less 50% na kung mag-a-avail pa kayo ng yung Santon VitC. Ibig sabihin, binili niyo yung Santon Plus Gold, then yung Santon VitC niyo ay 50% discount na lang.
0: Yun, oh.
1: Yeah, yan po ay starting October hanggang sa end of this year. Kaya yan po ay exclusive promo sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic. At kung gusto niyo namang magpakonsulta, kasi alam mo, minsan mga ka-wellness natin, hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa.
0: Tama, Doc.
1: Ayan. So pwede ko kayo magtanong sa ating mga wellness consultant kung ano ho ang nababagay na naturopathic modality sa inyo. At of course, sa ating Yes to Health Clinic, meron din tayo mga services gaya ho ng cleansing and detoxification. Meron tayo mga nutritional therapy at mga modality gaya ho ng acupuncture, mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong biozapper, meron tayong eye detox. At meron din tayong body works, ano? Especially sa Santa Rosa every Thursday, yung pong hilogtok. Yan. Yung Natutran Therapy with Doc Wendell. Ano? Kaya ano ho yan, abangan po nyo yan. ang ating pong mga services sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan tayo na gustong maka-avail, gusto yung masubukan ang mga serbisyo na handog sa inyo ng Yes to Health, puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Nandito na ang Sancton Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, 3GP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Sancton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Sancton Gold Herbal Capsule. Ang napakabisa na pang suplemento po natin at katuwang natin sa pagpapatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin kung ano ang pwedeng maitulong ng atin pong powerful supplement na Sancton Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng insomnia. Ano ba itong problema na insomnia? Okay, kadalasan sa mga tao na hindi nakakatulog, Doc Algie, ang kumbaga ginagawa nilang maliit na bagay lang itong pagtulog. Mm-hmm. At madalas, na-taken for granted itong tulog, mga kaibigan. Oh,
1: lalo pag bata pa, hindi pa masyadong ramdam yung consequences. Mm-hmm. Talagang akala nila okay lang.
0: Sinasadya nga minsan na yung gabi ginagawang umaga.
1: Tama.
0: At yung umaga ginagawang gabi, binabaliktad kung tawagin. Ano? At minsan yung iba naman, pagka hindi sila nakakatulog, iniisip nila, ano lang to, puyat lang to. Ano? Mm-hmm. Simple lang na puyat ito. Pero kapag paulit-ulit na nangyayari po iyan, mga kaibigan, minsan, gusto mo nang matulog, pero yun na, hindi ka na makatulog, Doc. Ano?
1: Yes.
0: At ito ay nakaka-apekto na po, mga kaibigan, ha? Sa inyo pong pang-araw-araw na pagkatrabaho, pag-aaral po ninyo, sa inyo pong mood, sa inyo pong memorya, at sa pang-araw-araw na buhay, ay maaaring hindi lamang po yan simple na puyat mga ka-wellness. Ating konsulta kay Doc Algy, ano nga ba itong insomnia? Bakit ito nangyayari sa ating pong pangangatawan at ano yung mga natural na pamamaraan para makatulong na maging maayos o maganda ang ating pong tulog? At ano nga ba ang maaaring maitulong ng mga bioactive compounds na matagpuan natin sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule para dito sa ganito pong problema, Doc Algy.
1: Ayan. Gusto kong simulan sa isang simpleng paliwanag you know, para madali maintindihan.
0: Yes,
1: yung insomnia na kadalasan nararamdaman natin, mga ka-wellness, isang sleep problem yan. Mm-hmm. Saan nahihirapan po tayong makagawa ng tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kahit gusto nating matulog, o kaya naman yung iba nakakatulog, pero pag nagising na, hindi na sila makabalik sa normal na masarap na tulog.
0: Mm-hmm.
1: Ano?
0: Tama, Doc.
1: O, yung iba maagang nagigising at talagang nahihirapan na muli. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Hindi lamang po kulang sa tulog ang problema, mga ka-wellness, kung meron tayong insomnia. Ang isang tao po, maaaring nandun na ano, sa kama, walong oras, pero kung paputol-putol, kasi meron tayong tinatawag na sleep cycle.
0: Tama, Doc.
1: Na kailangan ano natin, naalala ko, last time tinalaki natin yan, na meron tayong sleep cycle na kinakailangan hindi paputol-putol at hindi dapat makukumpleto natin yun. Ano? At maaaring hindi rin po yan na sapat ano, yung tulog natin na maging tinatawag na restorative sleep.
0: Mm-hmm.
1: At kapag naging paulit-ulit po yung ganong cycle na hindi natin nakukumpleto yung restorative sleep, iba kasi yung tulog lang kesa sa restorative sleep.
0: Yes,
1: kasi ang restorative sleep, ibig sabihin na fulfill mo yung purpose ng pagtulog, mga ka-wellness. Ano? So, maaaring makaramdam tayo ng masamang epekto nito. Kaya ng parang lagi tayong pagod, parang sa araw inaantok tayo, irritable, hirap tayo sa pag-concentrate, at napapansin natin, yung dati naman magandang performance sa trabaho, bumabagsak. Even yung mga estudyante, bumababa yung kanilang grade.
0: Magrado.
1: Oo, kasi nga, apektado sila ng consequences ng kakulangan ng pagtulog.
0: Ayan, Doc, ano ba yung karaniwan na pinagmumulan? Ano ba yung karaniwan na nakikita na bakit hindi makatulog ang isang tao?
1: Naku, daming reason yan. Pero bigyan ko lang kayo ng ilang mga common reason. Una, stress. Halimbawa, may problema tayo sa trabaho, may iniisip tayo ng mga bayarin, malapit na mga due date. May problema tayo sa pamilya, may tampuhan, di ba? Binasted ka ng nililigawan mo. Pagdating ng gabi, kahit parang nasa ano, subconscious mind mo na yun. Tahimik po yung paligid, pero yung utak natin parang hindi humihinto.
0: Gising na gising pa.
1: Kumbaga sa ano, alam mo yung na virus na computer, kahit isi-shutdown mo, ayaw mag-shutdown.
0: Tama, Doc. Oo.
1: Ganun. Kasi matindi yung epekto ng stress sa ating brain and nervous system. Pangalawa, meron tayong nakasanayan na irregular sleeping schedule.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga hindi permanente yung schedule natin sa ating pagtulog. Halimbawa, ngayon, alas 10 matutulog ka. Bukas alas 12, kinabukasan alas 2 na madaling araw. Nahihirapan yung katawan natin have a regular or consistent sleep-wake rhythm. Kasi yun ang pinaimportante, rhythm and timing sa ating katawan. Ano? Pangatlo, pag mahilig ka sa mga inuming matindi yung caffeine content. Yung caffeine kasi, alam mo, especially iniinom mo yan ng malapit dun sa oras ng pagtulog mo, talagang gagambalain ka niyan at hindi mo kakaroon ng masarap na tulog. Kasama na po dito, yung mga stimulant gaya ng nicotine. Di ba pang mga chemical na tinatawag na stimulant? Kung ikaw po ay madalas na nagko-consume ng unhealthy coffee na malapit sa pagtulog mo sa gabi, talagang mahirap yan. Kaya dapat kung hindi mo rin mapigil magkape, palitan mo na ng healthy coffee.
0: Yan.
1: Ayan. At meron tayong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix na pwede mong ipalit. Kung hindi mo talaga mapigilan yung iyong habit ng pagkakape, doon na tayo sa healthy coffee.
0: Healthy,
1: ano? Pangapat, nakaka-apekto yung screen exposure bago tayo matulog. Kasi pag nag-screen time tayo, halimbawa, before bedtime, yung ating activity sa brain na stimulate niya. Na para bang na-identify ng brain natin na it's still daytime. So, hindi pwede yun. Kasi nga, yun ang dahilan kung bakit kahit gusto mong matulog, hirap ka. Kasi hindi nakakapag-transition yung brain mo pagiging alert because of the day and pagiging rested during the night. Nahihirapan siya. And kaya yung mga binanggit ko na yun, iilan lang yon, pero most of the time, yun ang dahilan ng problema natin sa pagtulog.
0: Kaya pala may mga tao, Doc, na nagsasabi, parang pagod na pagod naman ako sa buong maghapon. Pero bakit hindi pa rin ako makatulog sa gabi?
1: Oo, yun nga ang problema. Eksakto ka, natumbok mo. Kasi alam mo, nung unang panahon, di ba mga trabaho ng commonly sa mga nagbubukid, masarap ang tulog nila. Kasi maghapon, bilad sila sa init, pagod sila. Pero ang difference lang, nung unang panahon, gasera lang. Hindi masyado maliwanag yung gabi. Walang cellphone. At tahimik ang gabi. Kaya malamig yung paligid. Ayan. May isa pang mahalagang bagay kasi na minsan ang problema po nagiging cycle. Hindi ka makatulog dahil hindi ka makatulog. Ang dami tumatakbo sa isip mo. Nag-aalala ka. At dahil nag-aalala ka, mas lalo kang hindi makatulog. Sabi ko nga dyan, never ending cycle yan eh. Kaya ang insomnia po ay hindi lang tungkol sa malambot ba yung kama mo, o matigas, o meron ka bang komportabling hinihigaan. Na bahagi po ng physical, okay, na epekto ng nito sa ating pagtulog. Kasama na din yung behavioral and psychological. Ayan. Kaya sa ganun mga ka-wellness, dapat mababalanse din natin kung ano ba yung pangunahing dahilan bakit tayo nakakaramdam ng ganyang problema.
0: Nabanggit mo, Doc, before, yung mga ano natin, mga lolo at lola natin, pagod sila physically.
1: Yes.
0: Kaya pagdating ng gabi, ang sarap na itulog.
1: Yes.
0: Eh ngayon naman, Doc, kadalasan, pagod mentally.
1: Oo.
0: Pagod emotionally. Kaya kahit na gusto mo nang itulog, kahit gusto mo nang magpahinga, eh, ang dami pa rin gumugulo sa isip mo. Kung baga, gising na gising pa din.
1: At tandaan natin, mga ka-wellness, ng the only thing that is free that the body can do to restore everything, to heal, is yung pagtulog. Aside from, kaya nga, there's no substitute daw na nutrition sa pagtulog.
0: Sa tulog,
1: magkaibang factor siya sa katawan natin.
0: Ano naman daw ang nangyayari sa katawan natin if ever hindi natin nakukuha yung tulog na kinakailangan ng ating pangangatawan? Anong nangyayari sa overall health ng isang tao?
1: Actually, meron mga minor, may mga mild, at meron mga serious consequences. Simulan natin doon sa mga minor and mild consequences. Yung lagi kang pagod, lagi kang malamya. Eh, sino ba naman ang napuyat na malakas?
0: Tama, tama. Diba?
1: Obvious yun, ano? Lagi kang inaanto kasi nga hindi balanse yung wake cycle
0: pahinga
1: mo, ano?
0: Mo.
1: O yung pahinga mo, hirap pa nga mag-focus. O yung mga gusto makapasa sa board exam, tapos hanggang madaling araw sila
0: nagre-review,
1: ay bagsak pa rin. Yun nga ang dahilan kasi hindi kaya ng brain natin na mag-store ng so much information kung mali yung timing natin. Magiging ano ka? Irritable. Kaya daw,
0: lagi mainit ang ulo.
1: Kaya nga, ewan ko ba kung bakit yung kasabihan na magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Dapat, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa puyat.
0: Sa walang tulog.
1: Sa walang tulog. Mali yung kasabihan, ano? Anyway, mabagal din yung reaction time natin. May mga instinct ng tao na, di ba, pag may something na mangyayari sa'yo, mabilis yung reaction time mo. Pero pag puyat ka, parang yung nagdadrive ka ng puyat, you're worse than nakainom. Kasi mabagal yung
0: loading
1: reaction
0: yung
1: time.
0: Loading yung brain work mo eh.
1: At ang pinaka long-lasting result nito, epekto nito, yung memory defect. Yung depekto sa memorya natin. It's a long-term long-term effect ng hindi tayo natutulog ng maayos. Kapag chronic na po yung problema, maaaring seryoso na yan, kaya lumalabas na ho yung iba't ibang mga sakit, katulad ng high blood, diabetes, obesity, yung syndrome X, isa pala ang hindi sapat na pagtulog sa nagtitrigger ng development ng metabolic disorder. Kasi binibreak mo yung metabolic clock natin na nakaka-apekto sa overall balance ng ating sistema. Kaya alam nyo, hindi magandang sabihin na sanayan lang yan, ang puyat. Walang ganun. Ang tulog po bahagi ng basic health requirements ng ating katawan, kaya wag nating ignore yung naturalesa yun eh. Inaanto ka, matulog ka. At huwag mong gawing araw ang gabi at gabi ay araw. Kaya hindi naintindihan natin yung mga nagtatrabaho sa gabi. Huwag ko kayo magagalit. Hindi ho normal talaga yan na gawing gabi ang araw at araw ay gabi. Kaya lang, kadalasan ho, wala tayong choice.
0: Yan na nga. Ay, parang ano lang yan, Doc, parang pagkain at saka yung physical activity natin, mga ka-wellness, ano, kinakailangan balance po yun sila. Kinakailangan ng katawan natin ng nutrition, kinakailangan din natin ng katawan natin ng physical activity or yung movement. And of course, kailangan, napakahalaga napakahalaga din sa katawan natin, yung recovery, ano? Mm-hmm. At kasama din sa recovery na yun, yung sapat at magandang kalidad ng tulog po natin, mga ka-wellness. Ah, kaya, huwag nating anuhin yan. Kumbaga, maliitin yung ibang aspeto ng atin pong pangangatawan.
1: Walang compromise dyan, Tommy Sael.
0: Tama, Dok.
1: Na pwede mong ipagpalit sa anumang bagay ang pagtulog.
0: Kaya sabihin na iba, kakain na lang ako ng mga masusustansya na gulay.
1: Hindi.
0: Para pambawi sa puyat.
1: Kumbaga, ano yun? Parang, you will just mitigate very small effect nung puyat kung kakain ka ng healthy foods. Pero hindi nito completely mare-resolve yung problem ng consequences.
0: Oh, tulog is tulog talaga, mga kaibigan. Oh. Na kailangan nating makuha yung sapat noon. Okay? Eh, mga ka-wellness, ha? Ganyan po kahalaga ang pagtulog. Mamaya, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga natural na pamamaraan para matulungan maisaayos yung normal na pagtulog. Ano ba yung mga dapat po natin gawin? Ano yung mga dapat iwasan? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablan. The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakyan, patungkol pa rin sa atin pong tema, itong insomnia o yung hirap na makatulog, hirap sa pagtulog. Dok RG, ano po ba ang mga natural na pamamaraan na pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para matulungan sila na maibalik yung normal na pagtulog o yung masarap na tulog?
1: Ayan, tandaan niyo po ito, mga ka-wellness, lahat naman tayo tatamaan dito. Pero maganda na, nasundin natin kung ano yung makabubuti sa atin. Magsimula po tayo sa basic. Una, pare-pareho po dapat ang oras ng pagtulog at pagising hanggat maaari. Sanayin natin, alam mo ako, nasanay ako nagigising ng madaling araw. Kasi yun yung parang na-establish ko na. No? Ang gusto ko na lang na ayusin yung oras ng tulog. Kasi sa trabaho natin minsan, hindi ano eh. Kaya nakaka-relate ako sa pinag-uusapan natin. Ano? So, kinakailangan, sikapin natin na kumbaga easy to, ano, sabi nga nila is early to bed and early to rise. Yun yung pinaka-the best, sabi ng matatanda. At totoo naman po yun. Pangalawa, bawasan po yung mga caffeine. Lalo na po malapit na sa bedtime natin. Ano, wag na mag-soft drinks, wag na mag-kape ng unhealthy coffee. Dahil sigurado po kahit anong gawin ninyo, apektado po yung pagtulog ninyo.
0: Ayan.
1: Pangatlo, magkaroon po tayo ng relaxing routine bago matulog.
0: Ano yung mga routine
1: kung
0: yan?
1: Gusto nyo magpaantok, wag screen. Magbasa ka ng libro kasi yung libro, neutral yan. So sabihin na natin, gusto mong magpaantok, ano? Wag cellphone kasi sa cellphone, hindi ka maantokin dyan. Pag may nabasa kang medyo nakakatawa, tawa ka ng tawa. Yung utak mo, buhay na buhay.
0: Pag may nabasa ka naman nakaka-trigger, Doc. Nako.
1: Baka nang bangunguti.
0: Hindi mapigilan mag-comment.
1: Ang pinaka-healthy doon, magbasa daw kayo ng isang ng libro at yun makakatulong para actually relaxing routine yon. Yes, then pwede kayong mag-inhale, exhale. Okay, pwede kayong mag-stretching. Alam mo, stretching is good for before bedtime.
0: Tama daw.
1: Hindi ka magpapapawis pero mag-stretch ka ng ano mo, it's part of the relaxation technique. Isa sa pinaka the best that your soul and mind can relax is prayer. Before you go to bed, you pray.
0: Yan na huwag kakalimutan.
1: And talk to God. Yan daw yung isa sa pinaka the best na pwedeng mag-prepare sa'yo sa iyong pagtulog. And pangapat, gawing madilim at komportable ang inyong bedroom. Kung wala kayong aircon at hindi naman talaga natural yung aircon, dapat well ventilated yung inyong room, hindi mainit, hindi kulong.
0: Dapat air condition, air continuous.
1: Air continuous dapat. Yeah. Tama ka dyan. Ano? Then, pag kayo po ay matutulog na, sikapin po natin na tahimik. Sabi ng iba, maganda daw yung mga relaxing music. Totoo yan for some people. Pero sa iba, kahit anong sound, ayaw nila. No? So, depende sa inyo kung pwede yon. Basta mahalaga po, madilim. Kasi pag maliwanag, hindi po tayo magpo-produce ng melatonin. Automatic yan because yung ating brain, hindi siya natitrigger to produce melatonin na because yung liwanag, ano. Yun po mga kaibigan, mga ka-wellness. At sikapin nating ma-prevent yung disruption ng ating pong pagtulog kasi hindi po talaga healthy yun. Ano? Kaya kung maaari, yung cellphone natin, i-silent mode natin. Kasi pag narinig nyo na yung, naalala ko yung mga memes eh. Dami na sumasabog sa paligid eh. Tulog pa rin. Pero nung tumunog daw yung cellphone, yung message, bagising ka agad. Parang nakaprogram yung brain mo doon. So, gawin natin ganun para makatulog talaga tayong dire-diretso. At kung magising tayo sa gabi, huwag nyong titingnan ang cellphone.
0: Yan, oo.
1: Kasi pag tinignan mo yung cellphone mo, may epekto sa brain yon. Kasi yung liwanag, yung blue light coming from your cellphone, signaling your brain na it's already day. Yan. May pag-aaral yan sa susunod pag-usapan natin.
0: Tapos iwasan po mga ka-wellness yung pagkain, Dok, ng maramihan. Pag bago matulog, iba, nagbo-buffet pa eh. Hindi kayo ano yan, hindi kayo makakatulog na maayos na, mga kaibigan, mabigat sa pakiramdam.
1: Hindi matutunawan talaga.
0: Hindi kayo matutunawan. Pagising nyo, parang
1: gutom pa rin, pagising sa umaga.
0: Tapos yung iba, Dok, ginagawang workplace yung ano, yung higaan, bed. Yung bed. Nako, wag na wag daw gagawin.
1: Hindi na lahat yung mga trabaho sa higaan. Nako, wag.
0: Kasi yung katawan natin, di ba, meron tayong tinatawag na ano, yung memory ng katawan natin.
1: Tama.
0: Mga kaibigan, ano. Kung trabaho, trabaho. Oo. Kung sa ano na, sa kwarto na, time na yung pahinga.
1: Kung baga dapat sanayin mo yung utak mo na pag nasa kwarto ka, matutulog
0: ka. Oo. Kasi meron yung ano, Dok, meron yung ano, psychological effect sa ating pong ano, sa ating

0: yan kasi marami tayong mga user ng product natin na napapansin din talaga simula nang uminom sila ng Santon Plus Gold. Gumanda yung tulog nila. So, ang dahilan po niyan, kasi meron mga bioactive compound. For example, yung alpha mangosteen at saka yung mga polyphenolic compound. Na ito yung mga active compounds na nakakatulong para ma-regulate yung sleep cycle natin. Kasi doon pa lang sa pag-regulate ng cycle ng tulog mo, pag nagka-problema yun, magkaka-problema ka na. Kasi yung mga... yung sleep cycle kasi natin through yung distinct neuroprotective, anti-inflammatory, and neurotransmitter modulating mechanism. Ang haba, no? Sa ating pong brain and nervous system, pag yan ay magkakaroon ng magandang tulog. For example, yung modulation ng serotonin at neurotransmitter pathway, may mga antioxidant, may mga phytochemical and compounds doon sa ating Santon Plus Gold na nakatutulong para mabalance yung alam mo yung production ng melatonin and serotonin, yung balance nila. Kasi pag tayo ay gusto makatulog na mahimbing, kailangan natin ng maraming production ng melatonin. Pag gumising na tayo sa umaga, magde-decline yung melatonin at magsisecrete ng mas maraming serotonin. Pag tayo ay nainita na sa umaga, pag maliwanag na, and pag marami at sapat ang serotonin, we are making sure na ang katawan natin can produce melatonin at night. Kaya pag hindi sapat yung serotonin production, apektado rin yung melatonin. So, kumbaga yung pathway na yon na hindi na natin papalalimin pa, ay mayroong connection sa isa't isa. Kaya hindi pa pwedeng hindi ka maiinitan, tapos hindi pa pwedeng pagpuyat ka rin, problemado din yung serotonin production mo. Kaya ano na yun, isang cycle na mahirap i-break kapag lagi mong sinisira mga ka-wellness. At yung mga receptors na yun na naapektuhan ng mga biochemicals and bioactive compounds ng ating Santon Plus Gold ay tumutulong to balance it sa madaling salita. At ganun din, ang Santon Plus Gold, meron siyang mga phytochemical na nagre-reduce ng neuroinflammation na ibig sabihin nito, yung mga nire-release na mga inflammatory cytokines nababawasan kapag sapat yung mga biochemicals and bio-essentials from plant, nakatutulong. Para yung stress na, alam mo, stress nandiyan lang yan.
1: Tama daw ko.
0: Diba? Hindi naman natin maiwasan. Pero yung epekto nito sa patuloy na pag-release ng mga inflammatory chemicals na yan na nakaka-apekto sa pagtulog, natutulungan ng mga, katulad yung alpha mangosteen, diba? At nalolower po yung neuroinflammatory load na subconsciously at hindi natin mapapansin pero meron tayo. Very high ang ating inflammatory load. So, using that chemicals from plant na nandun sa Santon Plus Gold, it can lower and downgrade the effect of those tinatawag na inflammatory cytokines. Okay, na number one, na pwedeng maka-apekto sa ating masarap na pagtulog sa pagsagabi.
1: The more kasi, Doc, na mas mataas yung mga cytokines, yung mga cytokines na yan sa pangalan natin, yan yung nagdidisturbo eh. Kumbaga parang ano yan, yan yung mga makukulit sa ating hypothalamus, mga kaibigan, ang hypothalamus natin. Yan yung sleep regulatory center ng ating pong brain area. Kumbaga yan yung nag-regulate ng sleep natin. The more na mas maraming cytokines na napoproduce ang pangangatawan natin as a precursor ng inflammation, disturb lagi ang ating pong brain area. Kumbaga, nahihirapan siya mag-relax, Doc. Busy-busy lagi yan. Dapat sana, paggabi na, marirelax na yung brain natin. Kumbaga, mag-focus na siya dun sa restorative functions po niya. Pag marami yung mga inflammatory cytokines, laging kinukulit yung hypothalamus natin, mga ka-wellness. At sa pa dyan, in addition, Doc, dun sa mga nabanggit mo kanina na mga bioactive compounds, ang Santon Gold Herbal Capsule ay punong-puno din yan ng mga phenolic compounds na nakakatulong para sa mitigation ng oxidative stress at saka yung mga cortisol spikes kung tawagin sa pangangatawa natin.
0: Kaya ang puyat nakakatanda.
1: Tama. Sa mga kababayan natin, kahit pa paano, if ever man na napupuyat tayo, pero punong-puno naman yung pangangatawan na natin ng mga phenolic compounds, kahit pa paano nakaka-adapt yung pangangatawan natin. Kumbaga, nalilesen niya yung effect ng sobrang puyat po na iyon. Pero pag sobra-sobra din yung puyat, na-overthrow din yung mga compounds or bioactive compounds na yan sa ating pong pangangatawan. Well, yung mga phenolic compounds, katulad ng mga catechins, yung mga process

0: Ranidins na yan. At saka yung transferulic acid na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, mga kaibigan. Tinutulungan po niyan ano, na ma-produce yung SIRT1 and 3. Na inactivate po niyo yun, mga kaibigan. Itong mga ano na to, SIRT1 and 3 na to, mga cellular enzymes ito na tumutulong para pababain yung ROS sa atin pong pangangatawan. Ano ba yung ROS na yan? Ito yung reactive oxygen species. Itong mga ROS na to, Doc, kadalasan nakikita ito doon sa mga tao na mataas yung oxidative stress sa kanilang pangangatawan. Ibig sabihin, yan yung precursor ng oxidative stress sa katawan. At marami din ito, Doc, dun sa mga tao na meron pong cancer cells or marami, yes, mataas yung cancer cells sa kanilang pangangatawan. Kasi yung mga ROS na ito, mga ka-wellness, ano to sila, Doc, eh? Kumbaga, hindi sila balanced din na molecular structure dun sa ating pong cellula. Either ninanakaw din yan, yung mga nutrients na nandun sa mga healthy cells natin, or yung mga active ions na nandun sa ating pong mga cellula, kinukuha din nila, inaagaw po nila.
1: Parang kalawang lang yan, oo, sa bakal.
0: Yun, oo, mga kaibigan. So, hindi siya nagiging healthy sa ating pong bloodstream. So, kung na-activate yung mga cellular enzymes na yun, natutulungan na mapababa yung mga ROS na iyan. Ano? Hence, nababawasan din yung oxidative stress na naiudulot nito sa atin pong pangangatawan. At the more na mas mababa yung oxidative stress, mga kaibigan, sa pangangatawan natin, the more na mas relax yung atin pong pangangatawan. Sa kabilang banda, Doc, pagka mataas yung oxidative stress sa katawan natin, natitrigger po niyan yung overproduction ng cortisol hormones. No? Yan yung primary stress hormones ng katawan natin. Na kung saan, ginagawa niyang, ano, Doc, inilalagay niya yung katawan natin sa hyperarousal na nag-induce ng insomnia. Kumbaga, parang laging ano, laging buhay na buhay.
1: Nasa fight or flight response yung ano niya, yung stage niya.
0: Yung stage niya. Diba, pagka dalawa kasi ay dalawa yung mga ano eh, major na stress hormones natin. Yung adrenaline tsaka yung cortisol na yan, ano? So pag lagi ang mataas sa pangangatawan natin, okay sana yung adrenaline do kasi kumbaga ano eh, nabibreak yung limit ng katawan natin pag mataas yung adrenaline. Pero alam niyo na pag after ng effect ng adrenaline rush sa katawan, eh para kang ano, para kang hindi nakatulog ng isang linggo. Bagsak na bagsak yung pangangatawan mo, ano? Kasi yun naman ay kinakailangan for emergency purpose lang, ano? Tama, no? Eh, yung cortisol, Doc, ganun din ang effect niya sa katawan po natin, mga ka-wellness, ano? Na nilalagay niya sa hyperarousal yung ating pong pangangatawan, at yun yung nag-i-induce ng insomnia. Kaya nga, pagka makakwench natin yung oxidative stress sa ating pong pangangatawan, so na-normalize niyan yung HPA, kung tawagin. Ano yun? Yung hypothalamic pituitary adrenal axis sa katawan natin. At pag yan po ay na-normalize, mga kaibigan, natutulungan yan, ano, na maging maganda yung transition ng natural sleep cycle po ng isang tao. Ha? Kaya sa mga kababayan, napakahalaga nito. Itong mga compounds na ito sa atin pong brain area, mga kaibigan. Ano? How about, Doc, dun sa ano? Aside from the nutrients na makukuha natin sa mga pagkain and dun sa mga supplementation like Santon Gold Herbal Capsule natin, ano yung mga routine, Doc, na pwedeng gawin ng mga ka-wellness natin, yung mga night routine, kung tawagin, na makakatulong para ma-normalize nila or maging maganda yung sleep cycle nila?
1: Ayan, ito ha, tandaan natin yung pwede natin gawin. 3 to 4 hours bago tayo matulog, iwasan na yung pagkain na mabigat kasi nakaka-disturb yun, ano? At saka pag hapon hanggang gabi, limitahan talaga yung caffeine at mga stimulant na kinakain natin. Kasi ang caffeine kasi, ang resulta niyan, mga 4 hours or more.
0: Tama.
1: Apektado tayo. Isang oras bago po matulog, unti-unting bawasan yung paggamit ng cellphone, computer. 30 minutes bago matulog, gumawa na ng mga calming routine.
0: Yeah.
1: At siguraduhin na tanggalin ng sobrang liwanag at maging relaxing and comforting yung inyong mga rooms. At pag nagawa niyo po yon, yung routine na yon, ay mapapansin nyo na magiging mas maganda yung inyong sleep cycle. At sabayan po ng mga nakatutulong na sustansya, napakaraming nutrients, especially Santon Plus Gold, vitamin C, na makatutulong para naturally ang katawan natin ay maihanda ng mga sustansyang yon to sa senaryo ng maayos at mahimbing na pagtulog.
0: Oo, eh paano naman, Doc, yung iba, nakakatulog naman sila na maaga, mabilis na nakakatulog. Ang problema po, pag nagising sa madaling araw, mga alas 2, alas 3 sa madaling araw, pag nagising, namumroblema na sila, paano ibabalik sa tulog?
1: Ay, huwag kayo mataranta. Pag nagising kayo, normal lang naman minsan na nahihi ka o may nangyari. Pero ang gawin nyo po, umihi kayo. Diretso kayo sa inyong bed, huwag tingnan ang kung ano man. Paghiga nyo,
0: diretso. Huwag na mag-update sa cellphone.
1: Huwag na, huwag nyo tingnan yung oras. Pag tinignan mo kasi yung oras, magkakaroon ka ng consciousness Nako, ano na pala, alas 3 na. Hindi na lang ako matutulog. Ganon. So, ganon po ang strategy based on so many research. Pag nagising kayo, ihi lang, then balik sa higaan, tulog ulit.
0: Yan.
1: Never mind. Ayaan nyo si Mrs. Mangalabit, si Mr. Mangalabit, ayaan nyo siya, basta matulog kayo para hindi masira yung inyong mahimbing na pagtulog.
0: Ayan. O, yan na sa mga kababayan natin na ganito ang kanilang nararanasan na mga problema o itong situation nila sa kanilang pagtulog. Mahalaga po mga kaibigan, yung mga nabanggit ni Doc Algie na magawa natin, yung mga routine na yan, kung tawagin, Kasi yan yung makakatulong para maibalik yung cycle, kung tawagin nyo. Sleeping cycle po natin. Kasi yun yung pinakamahalaga doon, Yung pag naibalik mo kasi yung cycle mo, kahit na hindi mo isipin yon, kahit hindi mo isipin na, kailangan matulog na ako, aantokin at aantokin ka talaga sa oras na yan, sa panahon na yan. Kasi yun na yung kumbaga nakaprogram sa iyo pong isipan, mga kaibigan. Kaya nga, never na pabago-bago po yung natin, yung oras ng pagtulog natin. Kahit sa loob ng, Doc, mga ilang linggo na maitama mo yung normal na na oras ng tulog mo, makaka-adapt na kaagad yung katawan mo dyan. Makaka-adjust na kaagad yung pangangatawan mo. At yun na yung susundin ng katawan mo for the successive nights na ikaw ay matutulog. Ha? So, napakahalaga yan, mga kaibigan, na atin pong gawin. At in terms of nutrition naman, ayan, yung mga nabanggit natin kanina ng mga bioactive compounds na pwede natin makuha sa Santone Gold Herbal Capsule natin. Mahalaga na isabay nila, Doc, sa kanila pong diet, sa inyo pong lifestyle, yung pag-inom ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule. At sabayan na rin ng healthy na coffee yung inyo pong mga iniinom dyan, mga kaibigan. Iwasan na natin yung mga unhealthy coffee na pwedeng makadisrupt ng normal sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. Palitan nyo na ng Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Okay? Doc, maraming salamat sa mga infos na inyo na ibahagi sa mga ka-wellness natin. Ayan, sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan o tungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, ay text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasal ni pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totok lang po mga ka-wellness, dahil mga balik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Nas mga katropa, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Of course, ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santhon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santhon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may napakaraming antioxidants, mga phytonutrients, mga bioactive compounds na pwede pong mapakinabangan at mabinipisyohan ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. O yung mga nabagit natin kanina, yung mga bioactive compounds na nakakatulong sa atin pong normal na pagtulog. Napakahalaga po yan, mga kaibigan. Kaya isabay nyo ang ating Santhon Gold Herbal Capsule sa inyo pong mga suplemento, sa mga vitamins na ininom nyo, sa inyo pong diet, sa inyo pong lifestyle, mga kaibigan. Sa mga gusto makabili yan, ha, pwede pong mabili yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga local pharmacies po ninyo, pwede rin makabili yan sa ating online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po Yes to Health 2011 and pwede rin makabili lahat ng produkto ng Yes to Health sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacy, mga kaibigan, ha. May discounts po tayo dyan pagka dyan po kayo bibili, ha. Dalhin lamang, lalo sa mga senior citizen, dalhin lamang po ang inyong card or yung book po ninyo ng senior citizen ninyo, ano, para maka-avail ng discounts, mga kaibigan. Okay, Doc, bago tayo mag-sagot sa mga katanungan, mga ka-wellness natin, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Yan, lahat ng mga nanonood po sa atin pong, ano, sa ating mga, sa ating live stream. Kay Sir John Ray Mayot, kay Ma'am Army Aguda, yan. At kay Madam Olivine Uy, ayan, nakikinig din si Ma'am Olivine Uy. Ganun din kay Doc Erwin Lapus, ayan, nakikinig din. Nasa Iloilo yata to, kung di ako nagkakamali, ano. At ganun din sa wife niyo, Doc, si Ma'am Emmeline, ayan.
1: Ayan, kay Rogelio Katian Guarin. Ganun din si BJ Pastorhaya. Happy viewing po sa inyong lahat.
0: Okay, Sir Sam Carlo, ayan, nanonood din sa ating pong program. At kay Doc Ron, nanonood din. Nandiyan po sa Santa Rosa, ano, si Doc Ron, mga kaibigan, every Tuesday. So pwede po kayong bumisita dyan, ha, sa ating pong Yes to Health Wellness Center sa Santa Rosa. Tuesday and Friday schedule po dyan ni Doc Ron. At ano naman, every Thursday naman ay si Doc Wendell, mga kaibigan.
1: Huwag natin kalimutan, ha, bago natin mamiss, ano,
0: sige,
1: yung darating na Sunday.
0: Yun, yan, ano, sa Sunday na.
1: Sa anong petsa ba sa Sunday? 27.
0: Yan.
1: Meron po tayong Yes to Health monthly seminar sa bago nating location. Ang location po ng Yes to Health, mga ka-wellness, ay dyan na ho sa ngayong seminar, ha? Sa Makati City na.
0: Sa Guadalupe Commercial Complex.
1: At doon mismo sa XFM station. Paano makarating doon? Babaho kayo sa Guadalupe Station ng MRT. Actually, paglabas mo ng MRT, papunta na doon sa building. May connection doon, di ba? Tanong nyo lang po sa guard saan po yung XFM. Actually, fourth floor yata yun. Kung di ba sa family. Paglabas nyo po sa elevator, dahil sasakay kayo ng elevator, nandun na, ang XFM. Nandun
0: mismo, kaharap mismo.
1: 99.5 XFM. Tapos, doon yung seminar natin. Doon sa, makikita nyo po kaming tatlo dyan, ha? Kaming laging naririnig. Ano na rin tayo doon? Magkita-kita tayo doon sa mata.
0: Meet and greet tayo din, mga ka-wellness, ha? At of course, Doc, yung atin pong Yes to Health Clinic din sa Quezon City ay maitatransfer na rin yan doon din sa Guadalupe Commercial Center, mga kaibigan. Kaya ano yan, by next month I think, ano, doon na yung atin pong Yes to Health Clinic. Pwede naman sila i-contact, mga ka-wellness, ha, sa mga kababayan natin na may mga katanungan patungkol sa atin pong mga ano, sa clinic natin or sa mga ano natin, services natin dyan sa Yes to Health Clinic sa NCR, mga kaibigan. Pwede nyo silang i-contact, ha, sa numero 0969-627-1262.
1: Yan po yung clinic mismo at pharmacy. Combined kasi ito. May pharmacy, may wellness, ano, ground floor, MP Pass Building, katabi po ng Pag-ibig Office. Para hindi kayo maligaw, ano, katabi ho ng Pag-ibig Office po yan. Yan yung ating location. Okay.
0: Sa linggo, ha, mga ka-wellness, kita-kita po tayo dyan, mga kababayan.
2: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, mayroon nagtanong dito. Doc, saan po kayo makakabili ng kape at ng alkaline vitamin C at saka Santone Plus Gold Herbal Capsule? Ang Santone Plus lang daw ang meron sila doon. Gusto daw nilang masubukan yung kape. Saan daw, Doc? Apayaw.
1: Tanong niyo po sa Mercury Drug. Kasi actually sa Mercury Drug ngayon, meron ng Santone Gold Coffee,
0: Coffee Mix. Yan,
1: oh. Ayan. At sa mga local pharmacy naman, ipagtanong niyo yung ating vitamin C. Pero yung promo natin, starting October, na buy one take one ng ating alkaline-based vitamin C. Exclusive. Kung hindi ako kamali, exclusive po sa ating pharmacy and wellness centers nationwide. Yan. Kaya doon niyo po mabibili yun. Samantalay niyo na kasi murang-mura na yun. Pag buy one, take one. Ano? Tapos, pag bumili pa kayo, halimbawa, bumili kayo ng isang box ng Santone Plus Gold, yung presyo ng vitamin C na non-acidic vitamin, Santone BC natin, ay 50% na lang ang babayaran po ninyo.
0: 50% off na lang.
1: Ayan.
0: Yun, sa mga kabayan natin, ha, na gusto makabili ng promos natin, puntahan nyo po yung mga wellness center po natin. By next month na po yan, hanggang end of
1: this year,
0: the December.
1: Until supply last.
0: Yun.
1: Yun sabi. Kasi pag naubos yung supply, ay di hindi naabot ng this year.
0: Okay, ito daw, another inquiry. Ask ko lang po, pwede po ba sa 5 years old ang Santone Plus Gold? Taga Valenzuela po ito.
1: Technically, hindi naman natin nire-recommend talaga sa ganyang edad. No? Kasi mga bata pa naman yan. Pero kung sasabihin natin, pag ininom ba nila, hindi ba makakasama sa kanila? Hindi po. Kasi kumakain na yun eh. Kumakain na yun ng solid foods. Kasi ang Santone Plus Gold naman, ang laman po niyan ay mga extract ng mga herb na hindi naman po ito toxic in nature. Walang overdose, di ba? So, technically, pwede naman kung gusto yung painumin yung inyong 5 years old, ano. Pero hindi, kung hindi kailangan, kahit hindi na. Oo, ganun po 'yun, ha. Magkaiba kasi yung sinasabi natin na para doon sa regular na mga umiinom nito. Pero kung gusto niyo, wala namang problema. Kahit one capsule a day lang, pwede na po yan.
0: As needed.
1: Minsan kasi yung mga bata, hirap na hirap silang inom ng capsule. Eh. Kaya hindi ako masyadong nagre-recommend doon na sa isang bata na bigyan ng Santone Gold. Pero it doesn't mean na hindi pa pwede. Ganun po yun.
0: Okay. Doc, another inquiry. Doc, makakatulong po ba ang Santone Coffee Mix sa Mayoma? Nakikinig po kami araw-araw. Salamat po.
1: Hindi siya direct na nasasabi nating gamot sa Mayoma. Magkaiba yun. Pero kung ang tanong is makakatulong ba yung mga sustansya na meron sa Santone Gold Coffee Mix sa Mayoma, of course makakatulong. Kasi yung mga nutrients po nun, alam naman natin na yung limang herb, di ba, na nandun. Napakaganda ng tulong. Una, sa sirkulasyon. May mga sangkap na mga phytochemicals that are known to balance yung hormone. Kasi alam mo yung mga Mayoma, ang isa sa pinagmumulan niyan, hormonal imbalance sa mga babae. So, yung mga sustansyang yon can really help the body to regulate yung kanyang hormone. So, pwedeng-pwede kayong uminom noon. Hindi para gamutin yung Mayoma mo. Pero kung umiinom kayo noon tapos lumiliit yung Mayoma mo, ang dahilan po noon yung mga sangkap na active doon sa ating kape. Santone Gold Coffee Mix natin ay nagbigay ho ng mga material sa ating katawan para gawin ang kanyang trabaho sa pag-regulate at pag-maintain na sistema. Kasi katawan natin, may ability yan na i-regulate yung kanyang sariling kalusugan. Kaya nga lang, kadalasan, hindi sapat yung sustansyang binibigay natin sa katawan. Kaya na-overpower tayo ng mga resulta ho ng mga hindi balancing hormone, hindi balancing sustansya. Minsan ang mas maraming toxin na nakaka-apekto. So, nagkakaroon tayo ng mga ganyang problema. So, magandang i-take din yung Santone Gold Herbal Coffee, Santone Coffee Mix natin. At hindi lang yan, mas maganda sabayan mo ng Santone Plus Gold. Kasi yung Santone Plus Gold, yun po yung nutraceutical grade capsule na magbibigay sa inyo ng mas mataas na concentration ng mga phytochemicals na hindi gaya nung sa coffee. Ang coffee kasi, hindi papadaanin mo pa sa ano yan, di ba? Sa mainit. So, hindi ganun kataas masyado compare mo doon sa capsule, yung kaya niyang i-deliver na nutrients. Kaya, isabay mo na lang siya Santon plus gold herbal capsule natin.
0: Tsaka yung dami niya, Doc. Yung dami ng content nung nasa capsule, hindi rin ganun kadami nasa coffee. Mm-hmm. Pero yung iba kasi, mas madalas silang magkape kaya sa uminom ng mga kapsula. O yung iba kasi, ano, feeling nila pagka uminom sila ng mga kapsula,
1: tanda na nila. Iniinom daw
0: naman. Nag-guilty nila na malaking problema nila. Pero yung iba, pag kape, no issue. Ano?
1: Masyado kasing advance mag-isip nila kasi akala nila pag capsule na, they are treating something gamutan, like yung disease. Hindi po. Kung maaga pa lang, marunong na kayong mag-supplement, papasalamatan nyo yung katawan nyo later on. Mm-hmm. Sabi nga is, take care of your body for the first 40 years, then your body will take care of you for the rest of your years. O, di ba? Kung ibig sabihin, pag-take ng supplement is just parang isang time deposit na ipunupondo mo para ang katawan ay mas maging stable as the years go by. Yun yung kagandahan ng pag-consume ng mga supplements.
0: Ayan, ha? Mga kabayan din na meron pong myoma, araw-arawin po ninyo pag-inom ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule. At pwede nyo sabayan din ng Santone Gold Coffee Mix natin. Instead na inom sila, Doc, ng mga unhealthy coffee, kung malakapin din naman kayo, ano nyo na, gawin nyo ng healthy coffee yung iinumin po ninyo mga ka-wellness na meron pang binipisyo doon sa inyo pong pangatawan at maaaring makatulong sa inyo pong nararanasan na problema. Yung ano na lang yan, Doc, yung collagen na lang yan, tsaka yung glutathione na mga master antioxidant na nandyan sa ating pong Santone Gold Coffee Mix. Ang laking bagay na yan sa pagpapalakas ng ating pong pangatawan.
1: Totoo yan. Kung gusto nyo tumanda ng, sabi nga, you age gracefully, hindi naman tayo makakapigil sa pagtanda. Tama, pero yung pag tumatanda tayo, hindi halata. Yung tipo bang pag nagkita-kita kayo ng mga classmate, uy, parang hindi ka tumatanda. Ang laking compliment nun. Kasi tapos sasabihin mo, you're very proud kasi nag-Santone Gold Coffee Mix ako. Yun, araw-araw.
0: So, yun na. Santone Gold Coffee Mix, mga ka-wellness, mabibili sa pinakamalapit na mga butika sa inyo pong mga lugar. Dok, may mga nagtanong, best ba ang Santone Plus Gold Coffee Mix na iniinom ko? Diabetic po ako. Diabetic type 2. 70 years old.
1: Yes. Dahil ang Santone Gold Coffee Mix ay inihanda talaga yan. Ano? Para sa mga pasyente na diabetic, sa mga sensitive sila sa mga sugar. Kaya wala ho kayong dapat ipag-alala kasi ginamit natin yan ay stevia. At ang reason kasi yung stevia ay kahit matamis, hindi ito makaka-impluensya doon o magpapalala pa ng diabetes
0: hindi
1: natin.
0: Hindi nakapagpataas ng glucose index nyo.
1: Alam mo kasi, kung halimbawa ayaw mong kumain ng, ayaw mong tumas yung sugar mo, tapos iinom ka ng kape na walang kalasa-lasa, mapait, alam mo mangyayari sa'yo, ma-high blood ka. Kasi
0: tama.
1: Hindi mo ma-enjoy, mapait. Maliban lang siguro kung mahilig kang mag-kape ng black coffee. Pero ang ibig ko sabihin, may konting joke lang kasi yun. Ano? Ang ibig ko sabihin, hindi porque diabetic tayo, hindi natin ma-enjoy yung kape natin na dati, na medyo masarap, manamis-namis. Kaya ang nilagay natin dyan ay yung tinatawag natin mga healthy sweeteners. Na hindi, mga ano to, low glycemic. Actually, nung pumunta ako sa isang expo ng mga ingredients, ng mga supplements, talagang uso na ngayon yung mga zero carb.
0: Zero sugar.
1: Zero sugar talaga. Titingnan mo yung carbohydrates and ano niya, zero na mga sweeteners. Kasi very aware na ang buong mundo na hindi talaga dapat tayo umabuso sa asukal. Kaya karamihan na lumalabas ngayon, mga healthy sweeteners, yan, para makatulong din naman sa atin na ma-enjoy natin yung buhay natin, nagkakape tayo, na-enjoy natin, at sumasaya tayo bukod sa nagiging healthy. Kasi yung sangkap kasi ng Santone Gold Coffee Mix ay mga ano po yan, mga herbal extracts po yan.
0: Ayan ha, sa mga kababayan natin dyan, Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, napakasarap yan. Araw-arawin po natin. Ano, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Yung nagtanong kanina about sa ano, gusto maka-avail ng mga products natin na taga-Apayaw. I think malapit yata ito sa Tugigaraw kasi nagtanong siya, Doc, kung saan daw banda ang wellness center natin sa Tugigaraw. Well, wala po tayong wellness clinic dyan. Pero nagkakandak po dyan si Doc Ned ng consultation by schedule.
1: By schedule.
0: Dyan po mismo sa XFM Tugiga raw po natin na station, ano? And I think pwede rin po kayo makabili doon ng atin po mga produkto, ano? Siguro po ay meron dong mga products din sila na nai-stock, mga kaibigan. So puntahan niyo po yung XFM station natin diyan po sa Tugiga raw, pwede kayo maka-avail diyan. At pakinig kayo lagi dito sa programa natin dahil ina-announce po natin dito kung kailan ang schedule ni Doc Med ng consultation diyan po sa XFM Tugiga raw po natin, mga kasama. Okay? Pero mo, mga kawelas ako, Doc. Napaka-iksi ng oras natin. Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Doc, ng mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, maraming salamat po sa inyong matamang pakikinig. Araw-araw ng pagsubaybay sa The Secret of Health. Sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang mensahe ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan na mapapakinabangan po natin sakali mang kailangan natin ng mga natural na pamamaraan sa paggamot. Dahil alam naman natin, sabi nga sa kasabihan, ang kalusugan natin ang pinaka-importante sa lahat. Ano? Sabi nga, if wealth is lost, something is lost, but if health is lost, all are lost. Kaya, ugaliing subaybayan itong ating pong palatutunan. Maraming salamat at ito po si Dr. Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakatabay dito sa atin pong talakayan. Ganda rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. At bago pa tayo magtapos, yung atin pong Yes to Health Seminar, ha, sa darating na linggo, huwag niyo pong kalimutan, mga ka-wellness. Yan po yan sa Guadalupe Commercial Center sa XFM station po natin, mga kasama. Okay? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Ron, isa sa mga partner natin din sa ating po talakyan. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulan ng magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

natin magandang magandang magandang magandang Tuesday. Hello po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin ngayong araw ng Martes, makakasama nyo pa rin po again and again and again and again si DJ Girlicious, mga katropa. And syempre pa rin nyo po akong samahan sa ating programa ngayong hapon, mga katropa natin, at tumawag lamang po kayo sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713 o din naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, mga katropa, nakita ko yung pangalan ni Beberlin. Bigla akong natawa. Parang may binabalak na naman itong masama. Diyos ko. Kaka-recover pa lang natin, Beberle. Pamuyong. And syempre, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalagihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod at hindi po nila mapaligaya ang kanilang mga misis dahil nga naluluntoy, hindi na makatagal. At talaga namang, alam niyo yun, mga katropa natin, hindi na sila ganun ka-active. Dahil na rin po yan sa sobrang pagod. And at the same time, minsan kasi parang tinatamad na rin talaga tayo.

0: Ganyan. Kaya mga katropa natin, introducing Turbo Food Supplement for Men sa ating mga kalalakihan dyan para maipanumbalik po natin ang tamis, ang sigla, and at the same time, ang lagkit ng inyong pagmamahalan. Kumbaga, ano ba, dapat everyday ay parang ano lang ba, parang parang bago lang kayo nagka-chat. Yung mga ganong feeling, yung mga 1 week pa lang kayo nagka-chat, grabe. Grabe. Grabe. Ganon. Talagang may pitik ah. Dapat ganon ang ating samahan. Huwag po nating hahayaan mga katropa natin na mawala ang spark sa ating mga karelasyon. Sabi nga ni katropang Toto, happy wife, happy life. Yan yung pinaka number one na pinanghahawakan ni katropang Toto. Kaya yung kanilang pagmamahalan ng kanyang misis ay kasing lagkit ng biko na hindi mo kayang paghiwalayin. Dahil tinginan pa lang ay talagang nagsasparkle-sparkle na. Ganun! Dapat eh, ganun din yung ating pagmamahalan. Ayan. And at the same time, meron tayong caller, mga katropa natin, at talaga namang hindi na ito makapaghintay pa. Boom, karaka-raka, wait lang. Sagutin muna natin ang ating first caller. Hello!
1: Hello po, ma'am.
0: Hello! Katulad na lamang nitong caller natin. Diba? Yung samahan nila ng kanyang mister ay talaga napakalagkit. Mas malagkit pa sa suman na inihanda nila noong nakaraan. Naks talaga naman, oo. Diba, Ate Norba? Tama ba ako?
1: Ha? Malagkit ngayon, ma'am. Malasaw na.
0: Malasaw na? Ano ba yan? Baka naulanan, kaya malasaw na. Pero ano yan, lalagkit pa rin yan. Kapag nabigyan kita ng turbo at nagamit ni Mister, ay, turbo ka talaga mamayang gawin. Sinasabi ko si Ate Norba. Wala pa. Kinokontra mo kasi yung ritual ko. Kaya hindi nagkakatotoo. Diyan ka lang. Stay put ka lang dyan. I got you, baby.
1: At, ewan ko lang.
0: Ano?
1: Ewan ko lang, ma'am.
0: Ewan ko lang. Kinokontra mo kasi kaya ganun. Kakaloka ka.
1: Wag mong, ma'am,
0: kasi merong ano yan. May dasal kasi yan. May dasal ko yan. Di mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo. Pag nagkatotoo yan,
1: Mamang radyo namin, sige lang kakanta. Ano bang problema dyan?
0: Ano ba po?
1: Dito?
0: Ang problema dyan ay sira ang antena ng XFM sa Roa, sa Roha, sa Rizal. Tawag nito, ang paliwanag dyan ni Katropang Dennis ay nakidlatan yung ating, ano yung Katropang Ken, antena, tama ba? Nakidlatan yung antena at hindi pa naaayos. Kaya naman, sa mga taga Rizal dyan, wala talagang signal, wala talaga. Kumbaga, meron naman daw, kung minsan kapag naaayos niya, parang kumbaga mekos-mekos ni Dennis yung antena, nakakakuha siya, nakakasagap-sagap pa din nakakasagap pa kayo ng signal. Pero yung mga malalayo daw, hindi na daw siya naaabot kasi nga sira talaga yung antena. Pero sabi naman po ng aming main station, by October is bababa dyan or pupunta dyan yung aming boss at titingnan at aayusin yung ano dyan, antena sa Rizal. And syempre sa iba pang mga munisipyo na mayroong problema din. Kasi nga, di ba may mga bagyong dumaan, may mga malalakas na ulan, may mga kidlat, kulog, na nakaapekto sa ating transmitter, sa ating mga antena. Kaya ganon kalungkot ang Rizal. Pero maliban dyan, Ate Norba, mas nakakalungkot kapag wala kayong internet at wala kayong brownout ba? Yun yung pinaka nakakalungkot doon.
1: Sayang nga, ma'am, di na kami nakakarinig ng balita. At pagka yung boses ninyo, di na namin naririnig.
0: Sabi siguro ng kapitbahay nyo dyan, salamat. Kasi wala nang maingay. Wala na silang...
1: Ay, hindi ganun, ma'am.
0: Wala nang bungang naririnig dyan na maingay.
1: Yan, ma'am, nag-aawit lang.
0: Yan lang yung kumakanta lang. Pero hindi nyo ako naririnig sa radyo.
1: Opo.
0: Sira talaga yung antena natin, hindi talaga kakayanin. Kasi baka daw kasi kapag pinilit, mas lalong masira.
1: Talaga lang, ma'am.
0: Mm-mm. Di ba may mga bagay na akala natin, may mga bagay na gusto nating ayusin, pero minsan, the more na inaayos natin, mas lalong nasisira. Kasi pinipilit pa natin yung mga bagay na sira na nga, ipinipilit pa rin talaga.
1: Pinipilit pa.
0: Oo. Kahit alam na natin na hindi na talaga pwede, hindi, mapilit tayo eh. Pilitin natin ang pilitin. Para masaktan lang tayo na masaktan. Ay, iba na pala yun.
1: Correct. Correct, ma'am.
0: Iba na pala.
1: Iba na.
0: Okay, sige Ate Norba, pumati ka na lang Ate Norba.
1: Hindi rin nila maririnig, ma'am. Request lang po ako. Oh, request sige. Hindi ko rin maririnig.
0: At least papatugtugin natin.
1: Yung larawang kupas, ma'am.
0: Larawang kupas.
1: Kupas na lang.
0: Kupas. Kupas na. Wala nang larawan.
1: Kumukupas na. Wala na, kupas na.
0: Kupas na talaga. Wala na. Wala nang pag-asa?
1: Wala na, ma'am.
0: Wala nang pag-asa. Okay. Dahil wala nang pag-asa, itigil na natin to. Charot.
1: Naghihintay na lang ng tamang panahon.
0: Ay, grabe naman yan. Naghihintay ng tamang panahon at pagkakataon. Naghihintay na lang na mawala ang lahat ng aking nararamdaman para sa'yo. Okay, sige Ate Norba. I love you, Ate Norba. God bless.
1: Salamat po, ma'am.
0: Okay po, sige po. Diba? Ano ang lesson na nakuha natin ngayon kay Ate Norba? The more na pinipilit natin ang mga bagay na akala natin pwede pa maayos, hindi na maayos-ayos. Tayo ang nasisira. And syempre, gusto ko muna palang batiin ang happy, happy, happy, happy birthday ang Piolo Pascual ng buhay ni Ate Belia Mucha. Kay Sir Richie Mutia, happy, happy, happy birthday Sir Richie. More birthdays to come, God bless. And sana ay mas marami pang buhay, mas marami pang birthday ang dumating po sa inyo, Sir Richie. God bless. Happy, happy birthday. Hello!
2: Hello, good afternoon. This
0: hello.
2: Is
0: hello, good afternoon. Ano to? May sasabihin sana ako na Chinese, tapos na-realize ko, ay hindi pala siya. Ay Chinese, Japanese. May naalala ko na alam ko lang na Japanese na word, tapos na-realize ko, ay hindi pala siya dapat sabihin.
2: Bakit, busy girl, eh? Ano ba yun?
0: Sabihin ko sana sa'yo na, yeah, take a
2: ah, okay. Yung busy girl, eh, ganito po yan ang paliwanag yan. Ang yamiti ko dasay kasi, iniisip ng iba as a green-minded person, lalo na tayo mga Pilipino.
0: Yes.
2: Pero ang yamiti ko dasay po ay, please stop.
0: Please stop. Tama din naman, please stop. Yun nga lang nadadagdagan kasi siya. Dito kasi sa atin, kapag narinig natin yun, laging merong side moan. Kaya nababasto siya. Ayun, ganoon kasi sa isip natin kapag may mga kapag sinabing yamete ko dasay, may ano kasi may side comment kasi siya nang shemlu. Ganoon. 'Di ba? Kausap ako. Sir Jerry. Wala siya signal. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Saan-saan ka talaga nagpupunta? Wala ka talagang signal. Oh, dito tayo sa isa.
3: Hello?
0: Hello? Yes, good afternoon.
3: Hello, good afternoon, DG Girlie.
0: Hello, good afternoon. Sino to?
3: Si Sunshine po to.
0: Ah, si Sunshine. Oh my God, you're my sunshine. My only sunshine. Tawag-tawag
3: lang. Hello, DG Girlie.
0: Yes. Ano may paglilingkod ko sa iyo, sunshine, ng buhay ko?
3: Ayan, Lily Girlie, nalaglag po kasi ang aking phone.
0: Ay, napakaganda.
3: Gusto ko lang sana i-shoutout yung chariot na pula. Na dumampot at tinatawag ko kanina, hindi niya na ako nilingon, tinakbo niya ng cellphone ko.
0: Napakagaling. I love it. Sunod-sunod, sunshine. Sunod-sunod. Grabe ka. Nasa iyo na ang buwan ng ano. Binigay na namin sa iyo ang buwan ng August. Pati ba naman September?
3: Talaga naman. Napakaswerte talaga.
0: Napakaswerte mong babae. Hindi mo ba na hindi mo ba nakuha yung plate number?
3: Hindi ko nakuha yung plate number, pero alam ko yung mukha niya.
0: Sige, wala ka naman number kasi dito. Parang nabasa ko yung message mo, nangingi ka ng number mo. Sir 970?
3: Yes po, yung ano.
0: Check ko ha. Tawagan natin dito sa program natin.
3: Sige,
0: tawagan natin ha. Testingan ko tawagan. Ayun, naririnig mo yung number you have dialed.
3: Okay, DJ Girlie.
0: Wala na. Pinatay niya na ang cellphone mo.
3: Iyan ako na lang. I-check ko na lang po dito sa CCTV.
0: Ayan. Sige, ipasa mo sa amin yung CCTV ha para ma-post natin para mabilis nating makuha yung phone.
3: Sige po, DJ Girlie. Thank you so much.
0: Okay. God bless. I love it. Ay, nakakaloka ka, sunshine. Ayan na, wait lang po sa caller natin. Sa nakadampot po ng cellphone ni Sunshine Murano mula po dyan sa, ano ha, sa Bayan ng Coron. Pakibalik na lang daw po sa chariot na red. Ipapacheck po namin sa CCTV, tapos ano po natin kung sino po yung nakadampot. So anyway, hello po, good afternoon po. Hello? Yuhu!
4: Hello, ma'am.
0: Ahuhu!
4: Hello
0: po!
4: Hello, ma'am.
0: Ayan.
4: Mag-request lang ako, ma'am.
0: Yes po, ano pong request ninyo?
4: Ano, ma'am, let me get to know you.
0: Ano-ano ulit?
4: Let me get to know you.
0: Let me get to know you.
4: Oh, let me get to know you.
0: Let me get to know you, katropang Ken. La la la la la la la la.
4: Pwede mo matin, ma'am?
0: Yes.
4: Babatiin ko yung mga Dawabi family kahit saan sulok dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa kanila.
0: Okay.
4: Yun lang po, ma'am.
0: Okay, thank you po.
4: Sige, salamat po, ma'am.
0: Okay po.
4: Okay, bye-bye.
0: Bye. Sir Jerry, nawala yung ano mo, yung call mo. Tawag ka ulit. Marami tayong pag-uusapan. Marami tayong buhay na aayusin. At parang yun naman, oo. Buhay na aayusin. And syempre, good afternoon sa ating mga nanonood sa ating live, ha? Mabasa muna tayo dito. Kay Sir Daryl Bert, maayong hapon, DJ Girlicious, 94 days na lang. At Pasko na, 101 days na lang at New Year na. Grabe, no? Ilang days na lang, mga katropa natin, matatapos na po natin ang taon ng 2026. Ano kayo yung mga babaguhin natin, idadagdag natin sa mga pag-uugali natin? Sasamaan ba natin lalo or pagbubutihan na natin? Saan ba doon? Hello! Good afternoon!
5: Good afternoon po!
0: Hello! Ate Rialyn! Good afternoon!
5: Magandang hapon din po.
0: Mas maganda ka pa sa hapon ko. Kamusta naman ang bayan ng Batarasa, Palawan?
5: Medyo nakamove-on na rin po ako.
0: Nakamove?
5: Nakapag-resa si Aisa.
0: Ay, si nanay, ano pala ito, Lulia? Kala ko naman si ate, ano? Kamusta ka naman, nanay Lulia?
5: Ito po, medyo masaya na rin kasi natagal na rin si Aisa nag-alis sa amin.
0: Grabe ka naman, masaya ka pa. Hindi wala ka nang kasama dyan.
5: Dalawa lang kami po, mag-asawa.
0: Ah, dalawa kayong na-asawa mo.
5: Opo.
0: Malungkot naman yan kaya wala kayong ano, wala kayong kasama.
5: Yan na nga po, ma'am, pero walang magawa. Ninayasan na nga po ni Aisa, pangit daw ugali po, ma'am. Interno daw ang buhay niya sa akin.
0: Uy, grabe naman.
5: Yan na nga, ma'am, kasi... Sabi daw, sinisip pa nga ako ng mga magulang niya. Bakit daw hindi pa asawa pag gusto na tao mag-asawa?
0: Ay, hindi. Alam niyo napakahirap ng buhay, napakahirap ng buhay may asawa sa totoo lang. Ako kung pwede ko lang, kung pwede ko lang, pwede akong bumalik sa pagka 16 years old, babalik ako sa 16 years old na buhay ko. My God.
5: Yan na nga ma'am, sabi ko nga, sabi ko kay Aisha, kung pwede lang magpalit tayo ng buhay. Ako na
0: magpapalit na lang tayo, 'di ba? Ikaw na lang dito sa kalagayan ko, Diyos ko. Akala nyo napakadali mag-asawa. Masarap lang yan. Masarap lang yan kung sa masarap. Pero wala kayong, wala kayong ipapakain sa mga anak ninyo. Nga nga.
5: Diba?
0: At saka grabe naman. Grabe naman. Uy, huwag tayong magsasalita ng masasakit na salita sa mga lolo at lola natin. Kasi alam nyo ba, sabi nga natin, di ba, ang pinaka number one na blessing na matatanggap natin is magkaroon tayo ng respeto sa ating mga lolo, lola, nanay, tatay. Sa mga nakakatanda, di ba?
5: Ma'am, sa totoo lang, ma'am, si Isa, wala ba akong masabi sa kanya, mabait na bata ba yun? Bago matulog, ma'am, mag-isba muna sa amin, kaya parati ko siyang naalaala. Aywan ko lang, nasusulan lang ba ng mga magulang, auntie niya, saka kuya niya?
0: Hindi niya pa yan, nanay, marirealize ngayon. Pero, siguro darating yung time na maiisip niya rin kung ano yung sinayang niya, ano yung iniwan niya. Kasi diba sabi nga natin, wala namang taong nagsisisi sa unahan. Lahat ng tao nagsisisi sa huli, diba?
5: Ibalisan ako, mayaman siguro makapangasawa sa kanya, okay, pero kung katulad sa amin nahirap, aywan ko.
0: Pero
5: lang
0: hindi pa din, hindi pa din, kahit na mayaman yung mapapangasawa mo, kung bubugbugin ka naman, di ba? Kailangan talaga, ang pinaka number one talaga dyan is maghintay talaga tayo ng tamang panahon at tapusin natin ang ating pag-aaral. Kasi kapag nagka-letche-letche na yung buhay natin, walang ibang ano, walang ibang sasalba sa atin kundi sarili lang natin. Kung wala tayong pinag-aralan, paano tayo makakasurvive sa hamon ng buhay? Diba?
5: Yan na nga, ma'am. Sabi ko sa kanya, wala na ako isang kayamanan. Halimbawa, halimbawa, mawala man ako, wala akong kayamanan na iwan sa iyo. Yun lang sa naipaman ako, yung pag-aaral mo.
0: Yes.
5: Pero wala, ma'am. Ako pa, ma'am, sama, ma'am.
0: Kahit sana ano, kahit sana natapos na lang yung grade 12 or alam mo yun, Although sa panahon naman talaga na ito is hindi na natin masasabi, 'di ba? Sabi nga natin it doesn't matter kung nakapagtapos ka o hindi o ano, pero sana, 'di ba? Sana matapos man lang natin yung ating pag-aaral. And at the same time, mahirap po talagang mabuhay sa mundo na ito kung wala tayong pinag-aralan. Kung hindi tayo madiskarte, 'di ba? Kung hindi tayo madiskarte, kung mahihiyain pa tayo, aroy, wala na.
5: Yan na nga sabi ko, habang buhay pa sana ako, mag-aral ka muna. Kahit yes, mga grade 12 lang basta na pwede. Mm-hmm. Pero sabi ko, pagpatay na ako, bahala ka na. Hindi ka na mag-aral pag wala na kami. Pero sabi ko, habang buhay pa ako, mag-aral ka muna. Wala yes, mang kinuha ng nanay. Sabi ng auntie niya, bakit daw hindi payagan mag-asawa kung gusto na mag-asawa yung
0: Diyos
5: tao.
0: Me. Grabe naman, grabe naman sa gusto ng mag-asawa. Napakahirap mabuhay, napakahirap mag-asawa sa panahon na ito, sa totoo lang.
5: Sabi ko, Aisha, hindi ka ba maubusan ng lalaki?
0: Karaming talaga lang, lalaki, napakadaming lalaki sa mundo.
5: Yan na nga, ma'am. At saka hindi rin sabi ko, pangit ka, may kapansanan ka, wala rin. Maraming ang lalaki magusto sa iyo kung makapag-aral ka sana. Hanggang sa naglayas ba, ma'am?
0: Yun yung mahirap doon kapag ganun. So anyways, nanay, hayaan mo na lang si Aisha. Marirealize niya rin yan kapag dumating na yung panahon na talagang maiisip niya rin yan kung ano yung mga kasalanan, yung mga mali na dapat hindi niya ginawa.
5: Wala akong magawa sa kanya kahit pilitin ko man na kung baga sa Palawan, nalalahanin ko siya. Wala na akong magawa. Hindi niya. Sorry,
0: sige po, nanay. Sige, nanay, mag-request na lang kayo ng song na makakapag-lighten ng inyong mood na hindi kayo masyadong mai-stress.
5: Yung anak na lang po, ma'am, kay Victor. Sambing Victor, anak.
0: Anak.
5: Opo.
0: Okay.
5: Anak at saka yung mahal na mahal kita.
0: Anak at mahal na mahal kita, katropang Ken. Okay po, nanay. Sige. Lulia, thank you po. God bless po, nanay.
5: Sige po, salamat din po.
0: Okay po. I miss you too, Nanay Lulia. Magpalakas po kayo.
5: Salamat po, ma'am.
0: Okay po. Uy, grabe naman kayo sa mga lolo at lola ninyo. Alam nyo kapag kinakalaban ninyo ang mga lolo at lola ninyo, tapos ganyan kayo sumagot, yan talaga yung pinaka-downfall ninyo. Hindi tayo aasenso sa buhay, sa totoo lang talaga. Ewan ko lang ha, yun kasi yung paniniwala ko. Hindi ko lang sure sa iba kung ano, kung paano nila i-treat yung mga parents or yung mga lolo at lola nila. Ayan, sige, hello po, good afternoon!
6: I'm back, Digi Girlie, naputol po kanina.
0: Kaya nga nawala ka, sabi ko nasaan ka na, kala ko pumunta ka na ng Japan. Charot.
6: Ay, pa-Japan ka na lang yun.
0: Ang bilis. Paano magkausap lang, pumunta ng Japan? Ayun na nga, Sir Jerry, ang sinasabi ko na nga. Alam mo na, yung papasok okay doon, kila ano.
6: Okay. Kwan po yan kasi... Yung mindset po kasi ng Pilipino, although syempre ako Pilipino, pero karamihan po kasi, ang mindset po kasi niyan, nilalagyan ng accent, nilalagyan ng feeling na yes, over the feeling na tinatawag. Pagkatapos po niyan, gagawa ng kung ano-ano nang maglalaro sa halip na maganda at saka think positive na isipan, nagiging negative kasi nga po doon nga sa syempre kung ano ang naririnig at kung ano ang pwede pang maidagdag.
0: Yes. Ganun talaga ang mga Pilipino. Alam mo yung hindi pa nangyayari, na-advance na nila.
6: Yes po. Kaya sa sobrang ka-advance nila, ang Pilipino, naghihirap pa rin.
0: Yun talaga yung masakit na katotohanan doon. Hindi na, yes na po. Parang wala akong masasabi sa part na yun. Approve ako sa part na yun. Na parang walang improvement.
6: Ganito na lang, DJ Girlie, bago pa tayo mamaya mabato ng kung ano-ano dyan, pabati na lang po.
0: Sir Jerry, meron akong tanong.
6: Yes po.
0: Saan kayo pumunta yung merong snow?
6: Ah, sa Japan po yan.
0: Sabi ko na eh.
6: Inistock niya ako.
0: Eto na nga, nandito sa harapan ko. Aba, sabi ko, napupunta pala to sa Japan, ha?
6: Yes po, 3 years po ako doon.
0: Bakit di ka na bumalik?
6: Actually po, yan ang sinasabi ng iba. Although nabahiran lang ng kunting pera, babalik-balikan na. Mm-hmm. Pero para po sa akin, the techniques, the attitude, and the technology of Japanese, I will adapt and they will adapt every mm-hmm. Filipino kung kaya nating magsipag katulad nila.
0: Yes, ganun. Mga balat ni Sir Jerry, sinasabi ko sa inyo. Pero may bala ka pang bumalik ulit ng Japan?
6: Wala na po. Nang dahil ang gusto kong makuha sa kanila, nandito na rin sa akin. Certification ng Asian Veterinary.
0: Wow. Kaya kahit ano na lang kayo, kahit ikot-ikot na lang kayo dito sa Palawan.
6: Yes po. Kasi ang license ko po as doktor ng mga hayop, although hindi ko naman po ginagraduitan yan, Asian po, under license po kami ng JETCO.
0: Oo.
6: Kahit Japanese government.
0: Kahit wala ko naiintindihan, oo, okay.
6: Hindi po, ang ibig ko po sabihin ng JETCO, yan po ang pinaka, parang pinanila kamataas na ahensya, parang katulad po ba ng DA, Department of Agriculture, ganun po, under ng JETCO ang Department of Agriculture nila.
0: Okay, gets, got it. Ang taas pala ng ano. So ngayon, nagagamit mo siya ngayon, yun yung work mo, field of work mo.
6: Hindi po ako sa hayop sa mga halaman po eh.
0: Ah, okay. Sa mga halaman.
6: Sa mga halaman po, opo. Try ko po mag-technician ng mga halaman, simula po sa palay, mga namumunguta.
0: Ayaw mo ba ng tao para malaman natin kung bakit tayo nasasaktan?
6: Ay, nako po, pag ang tao ay masyado pong masalimot, pabato na lang, Digi Girlie, nako.
0: Sige, Sir Jerry. Bumati kayo, Sir Jerry.
6: Siyempre po, binabati ko po lahat ng aking mga kaibigan, kakilala, katropa, sino pa ba? Kaaway,
0: charot.
6: Wala po akong kaaway doon. Sa Marignana Brooks Point, sila Romel, sila Raisa, sila July, hindi po.
0: Wala.
6: Sila Elmoy, si Jade, si Dexter, ganun din po si Victor, si Ador. Yan po, lahat po sila ng mga kaibigan ko. Tapos si Uncle po, yung tatay ni Romel. Hindi, okay. Although hindi ko po ganong nakilala ang pangalan, pero Uncle, kumusta po? Magandang hapon sa inyo. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sa malakas na pangangatawan. Ganon din po kay Andrew. Ano na lang po, pa-request na lang po ng song, DJ Girlie.
0: Ah, sige po, request po kayo.
6: You Made Me Live Again.
0: Ay!
6: Aray ko, paka! Para yun sa kanya. Ay, amen ko! Isa natatawa. Sa mga binati ko nandoon.
0: Natatawa ako eh, kasi may tatanong sana ako, pero wag na lang.
6: Sige po, don't be shy, just ask a question.
0: Wag na, personal kasi yung tatanungin ko sa'yo, kaso wag na. I-chat na lang kita.
6: Okay lang po, DJ Girlie, okay lang po sa akin, kahit personal.
0: May asawa na kayo, Sir Jedi?
6: Last po.
0: Ha?
6: Last, dati.
0: Ah, okay. Kaya
6: yun. Dati po, tapos may anak po ako.
0: Kasi nagsustok-stok ako. Sabi ko, bahay, parang ganito, chismosa.
6: Hindi po, okay lang po para sa akin. Kasi po, right po yan ang tao na gusto talaga akong makilala deeply.
0: Yay! Ganun talaga yun. Siyempre, meron tayong deep relationship. Diba?
6: Kaya nga, kung bago tayo makipag close sa isang tao, alamin muna natin.
0: Mm-mm.
6: Parang katulad lang ba yan sa naliligaw na politiko, alamin muna natin bago natin iboto. Ay, sorry, I'm carried away.
0: Ano ulit yung request mo? Bigla ako na
6: You Made Me Live Again.
0: You Made Me Live Again. Mm-hmm. Gusto ko pakinggan to. parang okay. Okay, sige Sir Jerry, thank you ha. You Made Me Live Again. Katropang kaya hanapin mo to at mapakinggan nga natin tong You Made Me Live Again. Parang kumbaga binigyan mo ko ng pagkakataon ulit na umalis. At di na magpaalam. At tatapusin na natin tong lahat. And syempre, good afternoon kay John Hart. Palay Festival ng Nara Palawan this October 2026. Abangan! Uy, gusto ko talagang pumunta ng Nara kapag may mga ganito mga festival sila. Kasi gusto ko mag-ukay ng mga sapatos doon. Napakagaganda, napakamumura. Kay Ma'am Rodeline Espolvita, ever done cold Tuesday everyone to you with you DJ Girlicious. At sa mahal na yung magulang sa Sitio Subingaw, Barangay Dumaraw, Rojas, Palawan. Roberto Edencita Cayetano Espolvita, mag-ingat po kayo palagi dyan sa lahat ng inyong mga ginagawa. Miss na namin kayong papang at mamang. God bless you po and take care always. Thank you po DJ. Thank you Ma'am Rodeline. Basic Japanese word po yan. Arigato, arigato. Yamate kodasai. Sayonara. Mushi-mushi, ano ne. Pa-play ng kantang ano ne by Yachang. Ang daming alam na kanta ni Sir Daryl Burt, no? Kay Rogelio Elifani, shout out, ganda mo ngayon. Ay, gusto ko ng mga ganitong papuri. Para kahit wala tayong pera, pinupuri tayo. Blooming ka ngayon. Shout out nga pala sa PSU Talipapa Quezon sa mga tricycle driver dito. Sana dumating na pasahero ate. God bless you po ate. Ganda. Thank you. And sana magkaroon po kayo ng maraming pasahero. Kay ate Nining Bagiran, DJ, pabati naman po dito sa Sitio Tumarbong, Barangay Sandoval, Bataras o Tumahong. Bataras sa DJ, pabati naman po dyan, nagatrabaho tang ng tubig na sila Romel, si Persen, si Wenny, Saint Toro, DJ, pa-request awit, di ko kaya. Kaya mo yan, kayanin mo, wala kang choice, kundi kayanin ang hamon ng buhay. Hello! Good afternoon!
7: Hi, mong lang ako.
0: Hi, patayin ang radyo.
7: Patayin ako.
0: Patayin ang radyo, i-off lahat ng natin. Wala na po, ma'am. Tapos na po yung program namin. Pasensya na po. Sinaraduhan ng program. Kamusta ka naman, lambiday, ng buhay ko?
7: Okay na okay, Ma'am J, kasi maulan dito.
0: Ayan na naman tayo sa mga mauulan na yan. Saan na naman tayo makakarating? Parang magte-teleport na naman ako nito. Ikaw ang kausap ko. Sinasabi ko lang talaga.
7: Oo, oh, kayaan ko ba, Ma'am G? Katataka rin na, hindi naman mainit. Basta nung tumawag lang ako sa'yo, ala, umulan.
0: Bakit kaya? Ano kaya ang sign na bakit umulan pag tumawag ka sa akin?
7: Nagpapahiwatig lang, Ma'am G.
0: Natatakot na naman ako sa mga mabasa-basa mo na panahon, ha? Okay, nakabahan na naman sa'yo kung saan na naman to patungo. Hello? Sige na.
7: Hello? Hi.
0: Ayokong magtanong. Ikaw na lang kayo magtanong sa akin.
7: Ha?
0: Ikaw na lang
7: sige.
0: Magtanong.
7: Sigurado ka, sasagutin mo ako, ha?
0: Okay, go.
7: Kamusta ka naman, G?
0: Okay lang. Nakakainis tanong, oh, kamusta ka na? Pero yung kamusta niya parang merong laman. Next question, please.
7: Maulan ba dyan?
0: Mainit.
7: Hindi, eh, problema sa amin na, ito, maulan eh.
0: Hindi namin nararamdaman ang nararamdaman mo ngayon. Kung masaya ka ngayon, hindi ko yan nararamdaman. Kahit maulan at mainit, hindi ko yan nararamdaman, sa totoo lang.
7: Tahinit. Bakit di mo nararamdaman? Bakit di mo nararamdaman?
0: Alam mo na. Alam mo na tayo, busy lang tayo sa buhay natin.
7: Nakita ko ano sa video eh, binibidyohan ka nila nakaluhod.
0: Pagod na sa buhay. Nako. O sige na, bumati ka muna para maubusan naman ako ng ano kapangyarihan sa iyo ngayong hapon.
7: Yung problema, pag ako tumatanong sa'yo, parang wala akong maisip eh.
0: wag ka na lang magtanong, mag-request ka na lang, parang awa mo na, kasi parang ako
7: sige,
0: yung natatakot.
7: Ano na lang yung... Ay, naalala ko pala si Rogelio ni Pani. Batch ko yan eh. Hi, kaya Rogelio, kung naalala mo pa ako.
0: Wala na daw, sarado daw ang tindahan. Walang bote ng gin, charot.
7: O, palayin na mo nga pala yan. O, palayin mo ba yun?
0: Uy! Gawa-gawa.
7: Sorry.
0: Issue. O, sige.
7: Want ka lang kung kilala niya ako. Hi, kaya Rogelio Elifani. Basta alam ko, batch ko yan siya ng third year. Ganon, Jason. Ayun, alala lang. Parikis sila ako ng, ayun na, basang-basa sa ulan. Umuulan lagi pag tumatawag ako sa'yo eh.
0: Meron pala tandaan?
7: Oo. Sabi ko ayaw ko, kanina pa gustong tumawag. Pero sabi ko, may anatal, mainit naman. Aba, pag-ring, sabay, kaya na ulan na.
0: Alam mo na ang sunod kapag maulan.
7: Alam mo na. Punta na kang kwarto ha, Ma'am G.
0: Magkumot, di ba? Magkumot. Kasi malamig.
7: Oo,
0: talaga, oo. Kung ano-ano talaga naiisip nyo, sinasabi ko sa inyo, ha?
7: Tapos ikaw, Ma'am J, pagtapos ng programa, uwi ka na, ha?
0: Oo, wala naman tayong choice. Uuwi na lang tayo diretso.
7: Siguro sana hindi ka na maabutan ng ulan.
0: Oo, kahit abutan ako ng ulan, hindi rin ako, ano, wala talaga ito. Gunig-gunig ko lang to. Ay, nako. Sige. Thank you.
7: Kaya ba, maubos pa oras mo sa akin. Wala pa ako. Parang hindi tayo nakapag-charge. Hindi tayo nakapaganda.
0: Parang may ano pa kasi, last day na ngayon ng impeachment. So, simula bukas hanggang sa susunod na... Basta simula ngayon hanggang bukas at sa mga susunod, hindi na namin ma-hook up yung impeachment, kaya tuloy-tuloy na tayo.
7: Ayun, makakapag-ipon ako ng lakas para mapalaban na tayo.
0: Ayusin mo yung mga tanong mo sa susunod na araw. Siguraduhin mo mabubulabog yung katawang lupa ko.
7: Oo, isusulat ko yan. Huwag ka mag-alala. Mag-realistic mo na kita ko. Ano makikita ko sa'yo?
0: Mag-chat GPT ka muna. Thank you po, Mrs. Wow.
7: Sige. Okay, thank you, po. Bye-bye.
0: Sige po. Pag si Mrs. Wow kausap ko, talagang nag-ups and downs buhay ko. Good afternoon, katapang girly. Kamusta ang buhay-buhay? Nakasakay ka ng libreng ibas noong unang linggo? Wala talaga. Yan talaga yung balak ko, Bobby Balami, na makasakay dyan. Ma-experience man lang. Diba? Pero wala, hindi ako nabigyan ng shine. Kay Sir Ding, good afternoon, katropong girly. And syempre sa'yo ha, Sir Ding at kay Ma'am Josephine, I miss you. Hindi ko na po kayo nakikita. And syempre sabi ni Sir Jerry, DJ girly, isa sa mga binati ko kanina ang dahilan kung bakit you made me live. Akala ko kanina, ano? Leave pala. Akala ko yung umalis na leave. Sorry. You made me leave again. Ang request ko. Nabuhay daw ulit ang katawang lupa ni Sir Jerry Arangga. Sino kaya ito? Baka si June, July, August? Issue. Sobrang talak ng talak. Oy, ano, Mrs. Wow, talak ka daw ng talak, sabi ni Jonard. Sabi dito, hello po, gandang hapon po, hindi nyo po sinasagot ang tawag ko. Ano ba yun? Sige na, tumawag ka na, huwag ka na magtampo. And syempre, good day po DJ Girlish. Happy listening sa lahat ng listeners nyo, especially kay Papa Adring ng Panakan Uno na still nakikinig pa din and pa-request po ng Christmas in Our Heart. Si Ate Be po ito. Salamat Ate Be. Katropang Ken, pasama ako dyan ng Christmas in Our Heart. Salamat, tuloy ang saya dahil ni longer na. Pinahaba, Diyos niyo. Ang hook up ng impeachment dahil no longer na pala, no longer na, yes, inalis na. Talagang nakaka-stress na rin kasi naman talaga, oo. Alam niyo yung tipo, dapat yung mga oras na like kunyari, mga 12, ay mga 1:30, 2:30, ganyan. Dapat nagre-relax na lang tayo, patawa-tawa na lang tayo, ganyan. Pero wala! Hindi tayo tumatawa, nasi-stress tayo, kakapakinig. Diba? Hintayin na lang natin yung mga magiging hatol. Kasi ang dami-dami nang nangyayari. Sabi nga natin, alam na namin yung magiging resulta. Tapusin nyo na kaagad yan. Sabi ni Mrs. Wow, oh, sensya na hindi kita nabate kay Jonard Pineda. Hi, gandang hapon, Uncle Jules. Ang sagot ko dyan sa bugtong mo, tropa. Ha? Kailan tayo nagbugtong? Lang Spokya ito, taga Candiz, Tabon, Quezon, Palawan. Sir, meron po bang affidavit, meron ba affidavit ang crew ng MV Jewel? Aster, sana marinig namin, baka hindi ito bingi tulad ni Kapitan. Sino may-ari ng van? O ikarga? O ike. Tawag po kayo bukas ha, para masagot po natin itong mga katanungan ninyo. Malaman po natin kung ano yung mga kasagutan. DJ, pwede makahingi ng number? Ni DJ, ngayon ang program, di ko kasi alam pangalan niya. Ano na nga pangalan niya po? Ha? Si DJ Girlie, hindi mo kilala? Nakakaloka ka? And syempre DJ Girlie, good afternoon po sa inyo. Parang blooming po kayo ngayon. So, ha? So blooming ako ngayon, kahapon tsaka nakaraan, hindi. Nakakalungkot ako sobra. Nalungkot ako sobra. Bakit ka naman nalungkot? Katropang Ma'am Girlicious, mapatawad pa ba ako ni katropang DJ Jamaica? Hindi ko alam. Diba siya yung tanungin mo? Tawag ako bukas sa'yo, katropang girly. Okay, sure. Baka naman kasi may ginawa ka, Jonard. Nagtampo na tuloy yung love of my life. Tawag ako bukas, okay? Chika ko sa inyo, galit nga mga kamag-anak ng mga biktima ng June Aster. True. Lahat naman, karamihan naman ng kamag-anak din talaga isa. Sobrang da. Ang daming nagalit, ang daming disappointed, ang daming, alam niyo yun, yung tipo ba na pinaasa sila, tapos ang ending ganun pala. Alam mo kung sa totoo lang, kung una pa lang pinaliwanag nitong Atienza kung pinaliwanag lang ng Atienza nung una pa lang na dapat ganito yung mga protocols nila, nasasagutin po namin yung pamasahin ninyo, pero dapat isa lang po per victim, tapos kumbaga isa sa isang biktima na representative ng kanilang pamilya. Maiintindihan nyo ng mga pamilya ng mga biktima, pero bago nyo sasabihin ngayon kung kailan nakapenetrate na sila, nandyan na sila, diba? Syempre umaasa sila na bibigyan nyo sila ng support. Kumbaga nagkaroon tayo ng miscommunication. At talaga syempre kami, as a media, nagulat din naman kami na may ganito palang protocol yung Atienza na ganun. Diba? Kaya marami din talagang pamilya ang nagalit. Well, let's see kung ano yung magiging ano dito, yung magiging pahayag netong Atienza. Although, sabi nga natin, diba, sobra-sobra na yung pagdadalamhatik na nararamdaman ng mga pamilya. Meron pa tayong nawawala na hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Kaya sobrang sakit na yan para sa kanila. Kumbaga, ito na nga lang yung pakonsuelo natin. Yun na lang tamang matatamang word na magagamit natin. Pakonsuelo natin para doon sa pamilya. But, hindi pa natin maibigay ng tama para sa kanila. Na hindi nila ma-feel na parang pinapahalagahan sila at pinapahalagahan yung kanilang mga mahal sa buhay. DJ Girly, pwede po bang pa-request ulit by Tokunaga Hideaki. Japanese song po para sa mga Japanese friend nating nakikinig sa'yo. Okay. Katropang Ken, meron ba tayong Japanese music? Ha? May Japanese music ba tayo? May nire-request kasi dito, Tokunaga Hideaki. Ang ano, ang tawag na to, yung title. Maulang hapon, DJ Girlicious. Pa-shoutout po from Katama, Dumaran. Hello po sa mga taga Dumaran, Palawan. Tinanong ko lang po ang bagay. Wait lang. Sabi ni Sir Jonard, pasensya lang po sa pagtanong ko po sa bagay na tungkol po kay DJ Jamaica. Pasensya lang po, Ma'am Girlicious. Okay lang po ba sa inyo? Okay! Walang problema sa akin. Magkakaproblema ka lang kay DJ Mike. Hello! Good afternoon!
8: Hello, good afternoon, Pangagirly.
0: Hello, Nanay. Magandang hapon po.
8: Magandang hapon. Mabuti.
0: Buti nakahabol.
8: Oo. Maganda ka pa sa hapon. Akala ko din ako makatawag kayo. Kasi nalubat ang aking cellphone. Pinatakbo ko pa ang aking charger. Wala lang para lang makabati sa'yo.
0: Grabe naman, tumakbo pa yung charger.
8: Oo, tinakbo pa dun sa bahay. Dahil kasi nandito ako sa may tabing kalsada.
0: Mm-mm.
8: Bahay ng ano, ng nanay ko.
0: Opo.
8: Oo. Nalubat, naiinis na ako. Kasi kung saan pa yung panggang girly ng nagano, doon pa nalubat ang cellphone. Ang mabuti na.
0: Pero Nanay, okay lang yan kasi bukas wala na tayong impeachment.
8: Oo. Mabuti nga pagbukas ko ngayon. Like, uy, si Pangga Girly na.
0: Wala na tayong impeachment bukas kaya babalik na tayo sa dating singer po si Tokunaga Hideaki.
8: Kaya nga. Uy, mayroon pala akong hugot sa'yo, ha?
0: Yes po. Ano po yun?
8: Pakinggan mo. Ang Pili, ano ka ba? Isang kalamay ka ba?
0: Kalamay?
8: Oo.
0: Bakit?
8: Kasi ang sit-sit ng busis mo sa pandinig ko eh.
0: Ay! Ano ba yan? Nakakainis.
8: Akala mo, marunong nga rin maghugot-hugot ang matanda.
0: Hindi lang kayo yung marunong humugot-hugot, pati si Nanay Maan, meron na siya mga pick-up line sa akin. Sinasabi, Saigo no Iiwaki ang title.
8: Kahit sabi mo matanda na bulan, pamarunong na rin mag-pick-up line.
0: Oy, wala yan sa pagiging ano, walang nakikita. Basta talagang ang pinaka-ano talaga, pag nakakarinig, nakakasalita, walang imposible. Kaya, Mag-chismis, mag-chika.
8: Gusto ko lang magtawa.
0: Mm-hmm. Bakit po?
8: Gusto ko rin kasi paminsan-minsan, makatawa ka, makatawa rin ako. Oh, bati na lang ako Pangga-Girly.
0: Okay, sige po. Oo. Nanay. Bati po. Oo. Kayo, Nanay.
8: Sige, binabati po ang ating mga kamag-anak doon sa Malabar. Mga Aban family, sa Abay family. Pagkatapos, Intico family, ganun din ang Cirilo family, Padilla family, Donetti family, Ancheta family, lalong-lalo na sa inyo, mga taga-XFM lahat, yung mga mababait na mga DJ, mga sweet na mga DJ,
0: mga Marites na DJ. No,
8: kay Ken. Oo, pati sa iyo. Sana mag-miss na tayo ha, bago magdating ang December. Dahil lang, ang ibibigay ko tayo, pati kay Ken, may regalo na ako kagad kay Ken doon sa baby girl.
0: Sa baby girl! Oh my God!
8: Oo, hindi lang tayo maibibigay akong regalo, pati kay Ken, para
0: Nanay.
8: Sa baby girl niya.
0: Nanay, ako wag mo. Oo. Na ako, ako Nanay, wag mo na ako ipag-pray na magkaroon ng baby girl ha. Second lang.
8: Susunod ka na.
0: Oo, matagal pa.
8: Si Ken, ipinag-pray ko magkaroon na siya ng baby girl. Dahil nangangarap na sila ng kanyang sweetheart. Oh, at saka may bibigay ako regalo sa inyo dalawa para pag halimbawa ano, dalawa kayo gusto kumamit.
0: Okay, sige nanay.
8: Oh, basta nakahanda dito yung aking ireregalo sa inyo. Nandito lang, kalikungay, kundi lang sana nag-uulan. Kasi ang ulan, di nakikisama.
0: Okay.
8: Basta tawagan mo lang ako pag halimbawa o pinasayin o mag-meet sa'yo. Kasama mo si Ken, kaya may bibigay rin ako kay Ken.
0: Okay, kasi sige po.
8: Lagi ko naririnig ang ating, ano, ang ating paboritong awit. At sabi mo sa gabi, minsan may time na kasyambahan ko, kaya pasagtog.
0: O, di ba? Nakakalusot.
8: Hindi mention, alam na yun ni Ken, yung aking paborito. Oo, at tatlo yun. Pati yun sa, ano, kay Tatay Gani mo, yung Without You.
0: Okay po, nanay. Thank
8: okay,
0: you po.
8: Okay,
0: po. Okay
8: po. Ano, DJ Mike, pati tayo kay, ano, I see Delicious, pati kay Dim Dim Delicious. Okay, God
0: thank
8: bless.
0: You po. Sige po.
8: Salamat.
0: Okay po. Uy, si Ken, meron ng baby girl.
9: Sana all.
0: Mapapasana all ka na lang. Mapapaul. Mapapaulala. Uy, Diana. Kaya sabi ko sa'yo, meron ka ng ano dyan, kailangan mo ng reserve ng ano. Meron ka ng na-i-ano na namin. Kami na ang bahala ni Nanay Maan. Kami na ang nag-desisyon, baby girl. So anyway, so ang katropa natin, hindi na rin ako magtatagal at magpapaalam na po ang babaeng ito. Sa mga katropa po natin dyan, dahil paiba-iba po yung ating panahon, mga katropa natin, palagi po tayong magbaon ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid para iwas sa sakit, iwas sa trangkaso, iwas sa ubo at sipon, mga katropa natin. And syempre, sabayan po natin yan ng pag-inom ng Santon Plus Gold sa ating mga katropa dyan na meron pong nararamdamang bukol sa kanilang mga katawan, meron nahihirapan, mga constipated, mga katropa natin, yan po, isa po yan sa mga nakakatulong na mailabas natin yung mga toxin na kinain po natin, and at the same time is malinis po yung ating katawan para maiwasan din po natin na magkaroon po ng anumang klase ng sakit na pwede pong tumama sa atin dahil nga sa panahon ngayon, mga katropa natin, iba't ibang pagkain ay nakakain natin, and at the same time nagbibigay po yan sa atin ng sakit. Kaya naman yung mga produkto po ng Yes to Health ay subukan nyo na, mga katropa, and especially sa mga katropa po natin na mahilig magkape. Meron din po tayo ditong Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix. Yung mga katropa po natin dyan na, anong tawag na to, yung mga nahihirapan matulog, mga katropa natin, subukan nyo po yung Premium D3 Coffee Mix. Napaka-effective po nito. And syempre, sa ating mga kababaihan na gusto pong kuminis ang kanilang mga kutis, and at the same time, mga katropa, pa ay gusto pong maalis sa mga wrinkles sa kanilang mga mukha, mga katropa natin, nandiyan po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Meron po itong collagen at glutathione na makakatulong po na mag-freshen up sa ating mga kutis, sa ating mga mukha, sa ating balat. And syempre, mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Martes. Magkita-kita po tayo ulit bukas, Miyerkules, mga katropa natin. Ako pa rin pong inyong nakasama sa hapon na ito, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
10: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para itry malunasan.
3: Santon Plus Gold.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santone Coffee Mix.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
22: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
0: Naomi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
3: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
5: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halos sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: X.

0: mga katupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
3: XFM. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santone Coffee Mix. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C.

0: sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Exciting time, mga katropa. Ganap na po nga 3 minuto makalipas sa ang alas 4 ng hapon. At ang oras na ito, handog naman sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Sa pong maganda at medyo maalinsangan na hapon, mga kaubayan, mga katropa dito sa lungsod ng Petro Prinsesa. Kamusta naman po yung ating po mga katropa sa mga munisipyo, ha? Oo, may mga ere pa rin po talagang nakakaranas po ng mga panandilian pagbuhos pa rin ng ulan, ha? Sa mga mula ho kanilang bago magtanghali, dumilim yung papawirin dito sa bahagi ng Libis, pero ambon lang, oh, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero ibang bahagi ng ating lungsod, abay inulan. Pero panandalian lang daw. Pampawi lang daw po ng alinsangan. Pero mas lalong umalinsangan ata, di ba? Well, anyway, mga kabayan, mga katropa, nako, welcome na sa ating pong palatuntunang asintado. O ngayon pong hapon ng Martes, Tuesday, 22 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Sa ngalan po ng ating makakapartner sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Dancil. At sa ngalan din po ng buong person ng XFM Palawan sa pangungunan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, syempre po, pag itong oras po ng hapon, sumasa inyo na pong mga tahanan. Sumasa inyo na pong mga cellphone. Ang ating pong palatuntunang

0: asintado. Siyempre, ako po ang inyo po makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alison Salvatus po ay nagmamagandang hapon na sa inyo lahat mga katropa. At nag-aanyaya sa mga hindi pa ho nakapagmimerienda dyan. Sino-sino ba ang mga hindi pa ho nakapagmimerienda dyan? Dahil sa tutok sa trabaho. Merenda na po tayo. Kape, kape, kape, kape, kape! Ah, mga kabayan, mga katropa, o isang kape, mga sir, mga ma'am, mainam na po yung hindi po nagdudulot ng sakit sa ating katawan. Yung kape na hindi ka pahihirapan. Yung sasaktan ka lang katulad ng ex mo. Aw, iba pala yun. Ito po yung kape, mga kabayan, mga katropa, na bagay na bagay doon sa ating po mga katropa dyan na meron pong hyper acidity. Iyong pong, nako, nagkakaroon po ng acid reflux. Madaling sumakit ang sikmura na nga o humahapde. Ang sikmura, kapag nagkakape. Nako, mga kabayan, mga katropa, sinyalis po yan na mayroon ka pong hyper acidity. Ha? Ang iba po dyan, nagpapalpitate pa. Ang iba dyan, parang maduduwal. Na hindi mo malaman, may gustong ilabas. Oo, yan, sinyalis po yan, mga kabayan, mga katropa, na hyper acidity ka. Ha? Pero wag ka magalala, katropa. Oh, dahil meron pong kapeng sadyang na babagay po para dyan. Para sa kanyang kondisyon. Mga katropa, ikaw, sir, ma'am, ha? Ganyan ba'y nararanasan mo? Kaya tuloy, nagdadalawang isip pang may merenda, gusto mo magkape, nagdadalawang isip ka. Kasi iniisip mo, ako, mahahap din na naman sikmura ko. Magpapalpitate na naman ako. Wag ka na po mag-alala, katropa, ha? Meron na pong kapeng na babagay sa inyo. At ito po ay healthy, ha? Healthy po, mga kabayan, mga katropa, dahil gawa po ito sa mga purong sangkap. Purong natural na sangkap pala. Purong natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Tatanong nyo kung anong kape yan? Walang iba, mga kabayan, mga katropa, yan po yung ating Santon Plus Coffee Mix. Oh, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix. Yan po ay di kalidad at epektibong kape na produkto po ng Yes to Health Wellness Center, ha? Tandaan nyo po, yung pong Santon Plus Coffee Mix, galing po yan sa Yes to Health Wellness Center, ha? O Wellness Incorporated. Kaya mga kabayan, mga katropa, healthy po yan at yan po ay dumaan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayo, yan po ay safe at effective. So, para mapatunayan mo, katropa, ikaw, sir, ikaw na nagkakape, yung kape mo, palitan mo na yan. Healthy coffee. Subukan mo ba? Nang iyo pong mapatunayan. Yun lang naman yan eh, ha? Mga kabayan, mga katropa, marami nga sa atin po mga kabayan, mga katropa, yung nagsasabi, sabi-sabi lang yan. Pero subukan po ninyo bago po kayo magsabing sabi-sabi lang. Ha? Dahil marami na po sa ating po mga kabayan, mga katropa, yung nakasubok niyan at nagpapatunay na effective. Totoo yung aming po mga pinagsasabi din eh. Ha? Regarding dyan sa ating Santon Plus Coffee Mix. Tanong nyo pa ako kay Ma'am Merlin Billiones ng purok nyo prinsesa dyan sa Tinigiban. Suki po sa nyan, ha? Tsaka yung kanyang mister. Ayan po yung kinakapin nila. Kita nyo sila ngayon. Healthy, ha? Diba, Ma'am Merlin Billiones? Mayad nga po dyan kanino, ha? Kape kita rin, kape. Santon Plus sa Coffee Mix. Mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Kape na! Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. O, diba, mga sir, mga ma'am? 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. O, mga kabayan, mga katropa, 94 days more to go. Before Christmas na pala. Ay, talaga naman, Advance, merry, sana ang Christmas natin, ha? Sana, mga katropa, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, sa kabuuan naman ng ating pong palatuntunan, siyempre, meron po tayong mga balita, balitang lokal na dapat po ninyong antabayanan at dapat ninyong mapakinggan, ha? At ilang usapin pa rin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang parte po ng ating pong lalawigan. Dito po yan sa ating pong programang Asintado. Recap tayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, paghapon, na-recap na yan, ha? Anyway, mamaya, subukan natin makipag-ugnayan din po dun sa mga maninindi ng ating old public market. Nagkaroon po ng committee hearing on yung committee on public market ng ating pong sangguniang panlunsod. At sila po yung isa sa mga kasama. Na ipatawag pala. Alamin lang natin mamaya kung ano po yung mga napag-usapan, ha? Mga kabayan, mga katropa. So, antabay lang po kayo. Ma'am Icy, dalawa ba yung kayo? Okay, sige. Yan, mamaya po yan, antabayanan ninyo, ha? Siyempre sa kabuuan yan ng ating pong palatuntunang Asintado. Hoy, taka lang mga kabayan, mga katropa, 13 minutos na makalipas ang alas 4 na. O narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita, ha, na dapat po ninyong antabayanan, ha, mga kabayan, mga katropa. Unahin muna natin itong balita mula kay Katropang Ray Elgaran. Headlines pa lang naman ito, ha? Mga kabayan, mga katropa, yun daw pong insidente ng nakawan ng metro ka ng tubig. Sa Quezon naman. Kabayan mo, naitala na. Kahapon, pinag-uusapan naman ni Katropang Ray yung sa Nara. Bako lumipat sa Quezon. Napukaw siguro ang atensyon, Katropang Ray. Hindi kaya? El Nido Municipal Police Station na ba'y nagpaigting daw po o pinaigting daw po yung paalala para daw po sa kaligtasan sa mga pampublikong pagtitipon. LGU Brooks Point, lumagda naman daw po sa kontrata para daw po sa solar street lights para sa tatlong barangay. Tulong sa mga pamilya ng pasahero ng MV June Aster na nasa Coron. Uy, hanggang ngayong araw na lang? Uy, pamasahero po, uy, wala raw kasiguraduhan. Uy, lupit naman. Sabi ng kumpanya, sasagutin nila yung pangangailangan ng mga kaanak ng kanila pong mga naging pasahero sa MV June Aster. Anong nangyari? Mayor Lily Garilao Torrico ng Quezon, naglahad ng mga programa at proyekto sa kanya rin pong sinagawang State of the Municipal Address kaninang umaga. At LGU Brooks Point, nagsagawa naman ng blood donation drive bilang bahagi naman daw po ng Civil Service Anniversary. Rapid Biodiversity Assessment isinagawa sa Pabilyon Island sa Taytay, Palawan. At lalaki, wala ng buhay na matagpuan sa Barangay San Miguel kanina umaga. Mayor Pedro Bautista sa bando ng Rojas, maglalagay din muna ng mga substation ng MDRRMO sa ilang barangay dyan sa bayan ng Rojas. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong hapon. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. O eto naman para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. O, mga nasa trabaho. Ngalay na ba yung inyong pong mga binti? Namamanhid na ba yung pong mga daliri sa katawan, mga braso ninyo? Mga sir, mga mama. Dahil sa trabaho yan, ha? Naku, mga kabayan, mga katropa, mainuman po yung haplas ang puno niya ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, bakit kanyo? Abay, meron pong ginhawang dulot ito. Para dyan sa inyo, namamanhid ninyong mga binti. Napupulikat ng mga binti pala. Namamanhid ng mga daliri sa kamay. At yung mga pananakit ng leeg. Yung pang gusto mong bali-baliin ang leeg mo. Dahil nga sa maghapong pagtatrabaho. Gusto mong makaramdam ng relaxation. Ay, magpahid ka lang po, katropa, ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Opo, dahil lang ating po nga Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropay, gawa po sa mga natural herbs na meron po tinatawag na soothing effect. Yung agad mong mararamdaman, yung pong saktong init at lamig. Oo, nadulot po nito na siya pong magtatanggal ng mga pananakit, pamamanhid, at pangangalay ng ating pong parte ng katawan. Subukan po ninyo ng inyong pong maramdaman yung ginhawa, ha? Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga tawag na natin natural herbs. At meron pong tinatawag na soothing effect, yung agad-agad mong mararamdaman. Yung epekto niyan. At bukod dyan, mga kabay, mga tropa, yan po, meron pong mga virgin coconut oil. Meron din po yung vitamin E, menthol, na siya pong magdadagdag ng ginhawa sa ating pong katawan. At bukod sa ginhawa, meron din pong protection. Protection laban man po sa pagkagat ng lamok. Opo, yan pong ating Santon Plus Herbal Oil, ha? O, doble po yung benepisyo makukuha nyo dyan. Ginawang dulot at protection laban sa kagat ng lamok. Subukan nyo po, mga kabayan, mga katropa, ang bisa ng Santon Plus Herbal Oil na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ganoon din po sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ang Santon Plus Herbal Oil, dumaan po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe na gamitin at syempre epektibo. Santon Plus Herbal Oil. DC 8 minutos sa po, makabayan, makatropa, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ano? Saglitan tayo, mga kabayan, mga tropa. Coffee break lang, ha? Engineer Reneboy na po, Federico, yung ating partner ngayon. Standby si Ma'am Tess Gabayan, ha? Tuyo lang mamaya. Pagbalik natin, alamin lang natin yung mga napag-usapan. Dininig ba yung kanila pong mga hinaing? Sa nakatakdown nilang paglipat sa bagong palengke dyan sa Baywalk. Barangay Matahimik. Yung kanila pong mga hinaing na masikip. Kung po pwede, sa baba sila ilagay. Lalo na po yung nasa vegetable section. Alaman mo natin kung ano po yung maging katugunan ng ating pong city government. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang asintado.
1: XFM. XFM. Kampe na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
11: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Sanson Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
16: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
18: Sanson Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
16: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanson Vitamin C.
11: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanson Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanson Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanson Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
17: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: XFM.
3: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito.

0: natin, mga kabay, mga katropa. Ganap na po nga 27 minutos makalipas ang po ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman na ito, mga kabay, mga katropa, at ang bahaging ito ng ating palatuntunan, handog po sa inyo ito, ha, ng Cess the Pain Capsule. O ikaw, katropa, may trangkaso ka. Uso ngayon yan. Ang trangkaso. Ang sakit ng katawan. Sakit pa ng ulo. Talaga namang hindi ka makakilos ng maayos yan, di ba, katropa? E paano kung ikaw yung breadwinner ng pamilya? Kung naman ikaw inaasahan, absent ka tuloy, sayang isang araw, di ba? O para po hindi ka, sabi nga, makabalik ka sa iyong normal na galawan, yan trangkaso na yan, or matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan na iyong nararanasan, i-Cess the Pain Capsule mo na yan, katropa, ha? Opo, dahil ang Cess the Pain Capsule, katropa, meron pong paracetamol. Ay, ganun. doon sa globe ko. Tawag-tawagan mo lang. Oo. Mga kabayan, mga katropa, yung pong Cess the Pain Capsule, meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin iyang pananakit, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan o trangkaso na iyong nararanasan sa mga oras na ito, ha, katropa. Tandaan po, Cess the Pain sa matinding sakit. Cess the Pain Capsule mo na yan. Mabibili na po ang ating Cess the Pain Capsule sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers dito sa buong lalawigan po ng Palawan. 5 po yan. Meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Kuyo sa barangay Tunga-Tunga Poblasyon. Ating mga kasimanwang Kuyo noon dyan sa Magsaysayig sa Kuyo. Ang Cess the Pain sa trangkaso, ha? Mga bugtitinay, mga ilog. Dito naman sa bayan ng Rojas, meron din po tayong Cess the Pain. Cess the Pain tuloy. Meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. O dyan sa bayan ng Rojas, nasa Veronica Gabriel Building po. Sandoval Street, Poblacion, Rojas, Palawan. Po, doon po yan, ha? Yung harapan niya yung ASMES dati. Ngayon po, ASIS na. Integrated school na yan. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Nasa second floor ng DCRM building. Yan po yung building na pahaba. Dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Sa taas lang po tayo ng Nokinox, mga kabayan, mga katropa. Ay, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po, meron din tayong Yes to Health Wellness Center sa bayan naman ng Nara. Yan po, matatagpuan po niyo sa kanto naman ng Barangay Panakan 1. Yan po, sa ating Facebook Live. Katabing-katabi lang po yan ng Caltex Gasoline Station. Yan ang ating Yes to Health Wellness Center. Yan, at yan, sa bayan po yan ng Nara. Sa bayan naman ng Brooks Point, yung ating Yes to Health Wellness Center ay sa door number 1, Jeco's Place. Yan po yung Jeco's Place. Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Sa likuran bahagi lang tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. Isang block lang pagitan from Unitop Mall, Brooks Point to Jeco's Place. Yan, sa door number 1 yung ating Yes to Health Wellness Center diyan sa bayan ng Brooks Point, ha. At yan, mga kabayan, mga katropa, ay nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon yung ating po mga naturopathy doctor dyan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Kaya ikaw, katropa, may karamdaman ka? Wala kang budget pang-check-up? Dyan, punta ka lang sa ating Yes to Health Wellness Center, mga katropa, sa aking mga binanggit na lugar. Libre po yung ating pong konsultasyon dyan, ha? Yan ang handog po sa inyo ng Yes to Health Wellness Incorporated, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan. At nako, mga kabayan, mga katropa, 31 minuto sa makalipas ang alas 4 ng hapon. Oy, ganda nga po muna kay katropang RJOO Ampe John. O, John, a shoutout daw sa Barangay Rio Tuba. Oy! Barangay Rio Tuba, Batarasa, Palawan. At ganoon din daw sa Family Ampe sa Barangay Aramaywan, Nara, Palawan. Oy, antabayanan po lang nyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Wala pang eksaktong pecha, pero magkakaroon po ng health caravan ha. Ang ating Yes to Health, mga Yes to Health Wellness Clinic. At syempre, kasama po ang XFM dyan, ha? Ang tabayan ng po ninyo, mga sir, mga ma'am. Pipili pa ho ng lugar kung saan, ha? Ngayong, kung hindi po ngayong buwan na ito, next month, prepare lang po kayo, ha? Yes to Health, caravan tayo with XFM, ha? Mga kabayan, makatropa, libre po ang konsultasyon doon. May mga pa-pre-taste tayo dyan. May mga giveaways. Kaya antabay lang po kayo mga katropa, ha? Hi kay ma, kay Sir Jim Boy Labutoy Socrates. Mayad nga po, Sir Ali from Rojas. Uy, mayad nga po da sa ating mga kasimanwa dyan sa Rojas, ha? Sir Jim Boy Labutoy Socrates. Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Magandang hapon din. Ma'am Hara Sherry Jane. Ah, kamusta raw po dito sa Palawan? Siya ay nakikinig, nanonood sa Bulacan. Alay, Bulacan. Hey, Ma'am Diane Mungaya, magandang hapon din dyan sa Barangay Mangingisda. Ah, kamusta po kayo dyan, Ma'am Diane Mungaya, ha? 12 minutos. Oh, 12 minutos ka. 33 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Mga kabayan, mga katrapa. Wala pa rin? Try mo lang. Nakausap ko na sa kanina eh. Baka lumabas lang. Baka lumabas lang si Ma'am Tessa. Kasi kanina mayroon siyang nilalakad pa. Sige lang. Oo, unahin muna natin. Siguro Engineer Reneboy. Yung mga balita muna ng ating pong mga kasamahang mga field reporters. Para sa hapon na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Oh, ito, unahin muna natin si katropang Ray Elgaran. Kahapon, pinag-uusapan lang namin yung mga kawatan-kawatan. Oh, magnanakaw ng mga water meter sa bayan ng Nara. Yung insidente sa bayan naman ng Quezon ngayon, mukhang umatake. Ah, katropang Ray, kailan yan at sino ang nabiktima?
1: Live report. Muling naitala ang pagnanakaw ng mga metruhan ng tubig ng Quezon Water Supply System sa bahagi ng lupang pangako barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan ngayong Setyembre 22, 2026. Pasado alas 10:51 ng umaga kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Narasid Earl, sinabi nitong nadiskubre lamang nila na nawawala na ang mga metruhan ng tubig sa lugar kung saan sana ikakabit ang linya ng tubig ng kanyang bilas. Dagdag pa niya, normal na sa kanilang lugar ang makintay ng tubig mula umaga hanggang tanghali. Ngunit dahil sa insidente, nangangamba sila na wala nang maabutang supply ng tubig. Samantala, panawagan naman ng mga residente sa publiko na kung may sinumang magtangkang benta ng mga metruhan ng tubig, lalo na sa mga junk shop, ay kanilang hinihiling na huwag itong bilhin at agad i-report sa mga otoridad. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Taping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Dang hapon, katropang Alison.
0: Oo, magandang hapon. Kamusta mo ng panahon dyan sa Quezon?
1: Sa ngayon ay maganda. Katropang Alison, walang ulan, no?
0: Aba, talaga lang. Pero, yung kahapon pinag-usapan natin, nakawan din ang metro, pero sa Nara. O, ito ngayon, Quezon. Aba, mukhang bumalik dyan. Bumalik, pumunta dyan, ha? Hindi kaya?
1: parang ganun nga. Nangyari katropang Alison.
0: Yung huling insidente na naitala dyan ng waterworks ng munisipyo, kailan ba yun? O, bago ito?
1: Ngayong buwan lang din ito, katropang Alison, siguro mga nagdaang linggo, katropang Alison, yung unang pambibiktima.
0: Ay, ganun?
1: Sa bahagi naman yun ng Pag-asa area.
0: Ito, saan to?
1: Sa lupang pangako, katropang Alison.
0: Oo, poblasyon din yan, di ba?
1: Yes, tama, katropang Alison, sa pa ito na poblasyon area.
0: Oo, tabing kalsada, wala nakapansin?
1: Katropang Alison, yun din, no, ang hindi sila na pansin ng katropang Alison kasi nga, marahil daw, baka madaling araw ito binira, katropang Alison. Kasi yung bahagi na yan ay madaling talaga, katropang Alison.
0: Yun lang. O, tapos nakalutang pa. Ang haba pa naman, Haba
1: nung panahon. Haba yan, katropa ang Elisov siguro, yung ilang mga may-ari niyan, akala nila ay meron lang aberya o wala pa yung suklinang tatig, doon pala, wala na, yung kanilang mga Metro 1 sa tropa Elisov, binira na.
0: Yung kanilang outlet yan, ang haba, oh, halos, baka, dami baka, yung mga bakante-bakante talaga yan.
1: Yes, yung makita mo dyan, katropa Elisov, yung mga bakante yan, yung mga pinanginakaw, o no, katropa Elisov.
0: Aray mo, ang dami niyan.
1: Ang dami yan, nasa 14 na piraso katropang eleksyon.
0: Aray, tiba-tiba pala yung, ano yan ah, dumaling yan ah.
1: Parang gano'n na nga, katropang eleksyon, sabi ng iba, paldo daw.
0: Paldo, paldo talaga. O, kung purong bakal yan, or purong tanso, magkano bang tanso? Kasi may tanso, di ba, na ganyang klase. Ng water meter.
1: So pagkalam ko katropang eleksyon, parang may tanso daw, may tanso yan.
0: Meron yan, oo, yung banda, lalo yung mga kinakabitan ng mga tubo, yung coupling. Tanso yun eh. Ha? Katropang Ray, mabigat-bigat yun. Oh, eh, plus yung bakal na katawan. Oh, di ba? Duble talaga.
1: So, kumbaga, magkaiba rin yung presyo nyo ng tanso sa kabakal.
0: Oh, siyempre. Oh, pag binili, kung may bibili, uy, maka naman kayong balikan. Huwag yung bibili na. Oh, kasi po, mga kabayan, mga tropa, may kawawa naman po yung may-ari nga. May pinag-ipunan din nga bago ikabe. Tapos ganun, nanakawin lang. Peste naman talaga. Alam pag na, pag baka meron akong magbenta sa mga junk shop, kung hindi dyan sa bahay ng Quezon o parte ng Soprong Española or Nara, paki-double check nyo lang ha, kung saan galing ha. At baka ako, dekwat yan, mula dyan sa Quezon. 14, ang dami oh. Diyos kong mga bagin. Di pa ni lahat. Nahiya pa. Ha, katrapang Ray?
1: Ha? Yan nga, yung sabi nito noon na isa sa rabiktima, sabi nila, dapat daw ni lahat na lang para patay-pantay.
0: Para patay-pantay. May naiwan pa eh, oh.
1: May naiwan pa.
0: Oh, hindi kaya, wala rin kayo naghinala yung mga sanaiwan, baka, oh, hindi, wag naman sana, wag naman. Oh, pero iba talaga yan, dumiskarte yan, oh. Ano talaga yan? Pakay talaga nila dyan yung tanso or bakal ng water meter. Katropang Ray. Sige, sana. Mm-hmm. Anong action gagawin niya ng waterworks ng Quezon?
1: Marahal, katropang Alison ay makikipag-ugnayan sila sa ating otoridad. Katropang Alison at gaya ng dati, tunguin lahat yung mga junk shop katropang Alison. So, tanawin kung merong mga ibinintang mga metro na tubig katropang Alison. Pero hinala ngayon ng mga residente, marahal daw baka magbalik pa itong kawatan kapag mahuli nila ay siyempre kasapin lang.
0: Kausapin lang. Akala ko'y pukpok eh, pukpok.
1: Malapit na yan.
0: Pukpok sa kamay. Oo, kasi naglulumikot ang kamay eh. Hindi dapat pakilaman, pinapakilaman. Hindi naman sila inaano, di ba? Namimervisyo na eh. Naku naman, sige, katropang Rita, umiinit na naman yung aking bunbunan. Ay, bunbunan. Oo, sige, salamat ha.
1: Salamat, katropang Alison, balik sa inyo.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Oy! Sa mga kabataan! Oo, ng water meter dyan sa Quezon. 14, dami yun. Oh. Daming bakante. Oh, isang arangkadahan lang. Grabe naman, wala nakapansin. Ay, naku naman, oh, mga kabayan, mga katropa, ha? Oh, yung mga may-ari po ng mga water meter, Nara and Quezon. Gawa kayo ng paraan para hindi ma... Ano yan? Madugas. Hindi pa inubos eh. Haba-haba nung outlet oh, nung waterworks ng Quezon. 14 yung nawala. Diyos kong mahabagin, ganun lang yun. Nako, 41 minutos makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Palabig muna tayo. Punta muna natin si Katropang Belia. Ito naman daw po ang El Nido Municipal Police Station. Pinaikting daw po ang paalala para sa kaligtasan. Lalo na po sa mga pampublikong pagtitipon. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Nagpaiting ng information dissemination ng El Nido Municipal Police Station sa ilalim ng Oplan Bandillo kaugnay sa mga hakbang pangkaligtasan at seguridad sa panahon ng mass rally, public assembly at iba pang pampublikong pagtitipon. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad simula noong Setyembre 20 hanggang 21 na pinangunahan ni Police Staff Sergeant Edwin Antimano, Police Community Relations Non-Commissioned Officer. Layunin itong palalahanan ang publiko na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan maging mapagmatsyo pagpatsyag at makilahok ng responsable sa mga pampublikong pagtitipon. Inimok din ang publiko na sumunod sa mga legal na tagubilin ng mga otoridad at agad iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad o banta sa seguridad. Ayon sa Pulisya El Nido, bahagi ito ng patuloy na information dissemination at community engagement upang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at komunidad at mapanatili ang ligtas, mapayapa at maayos na kapaligiran sa bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, local government unit naman ng Brooks Point. Lumagda daw po sa isang kontrata para daw po sa solar street lights na ilalagay sa tatlong barangay diyan sa nasabing munisipyo. Saan kayang barangay ito? Alamin po natin ang detalye ng balitang niyan mula naman kay katropang Dennis Achua.
3: Report. Pinayasang magkakaroon sa bagong solar street light ng tatlong barangay sa bahay ng Brooks Point matapos na magdaan sa kontrata ng GOS at NDA Building para sa supply at delivery ng kapitid ko ng street lights na yung gasa ng isang ito sa ito resulta. Sabi lang sa mga barangay na masinan ng barangay ng Brooks Point at pangabingan na ay
0: balikan natin si Katropan Dennis, hindi natin maintindihan. Putol-putol yung kanya pong signal, ha? Labas-labas muna si Katropan Dennis. Balikan lang natin si Katropan Dennis. Punta muna natin si Katropang IC Pakaldo. Tulong sa mga pamilya ng pasahero ng MV June Aster na nasa Coron pa rin. Hanggang ngayon na lang daw. Kamasahe pa uwi, wala raw pong kasiguraduhan. Alamin po natin ang detalye ng balitang niya mula kay Katropang IC Pakaldo.
4: Report. Maglalagay ng mga substation na walang katiyakan ng ilang pamilya ng mga pasaherong patuloy na hinihintay ang resulta ng DNA kung sasagutin ng Atienza Shipping Line ang kanilang pamasahe pauwi kapag lumabas na ang resulta. Ayon kay Elmer, isa sa mga kaanak ng pasahero, ipinaalam umano ng kumpanya na hanggang ngayong araw na lamang sasagutin ang kanilang pagkain at tinutuluyan habang nananatili sila sa Coron, Palawan. Patuloy silang naghihintay sa resulta ng DNA test para sa pagkakakilanlan ng mga labi na natagpuan matapos ang pagkasunog ng MV June Aster. Ikinababahala ngayon ng mga pamilya ang kanilang mga gastusin dahil wala pa silang katiyakan kung kailan matatapos ang proseso ng pagkakakilala sa mga nasawi at kung saan sila kukuha ng pamasahe para makauwi. Dahil dito nanawagan ang mga pamilya sa kumpanya na ipagpatuloy ang tulong habang hinihintay ang resulta ng DNA at ang mga susunod na hakbang kaugnay ng nangyaring trahedya sa Coron, Palawan. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, balikan natin si Katropang Dennis. Sa kanya pong balita, Katropang Dennis.
3: Report. Inaasang magkakaroon ng bagong solar street lights ang tatlong barangay sa bayan ng Brooks Point matapos lumagda sa kontratang LGU Brooks Point at ang MGV Trading para sa supply at delivery integrated solar street lights ngayong araw, September 22, 2026. Kabilang sa mga barangay na makikinabang sa proyekto ay ang Barangay Poblacion 1, Barangay Poblacion District 2 at Barangay Pangubilyan. Ayon sa LGU, layunin ng proyekto na mapabuti ang seguridad, mapaliwanag ang mga pangunahing kalsada at maisulong ang paggamit ng renewable at tipid na kuryenteng ilaw. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng serbisyong may puso para sa ligtas at maunlad na Brooks Point. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping tiktik sa vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Jenny. Samantala, Mga kabayan, mga tropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal na yan, abay handog po sa inyo yan. Anang Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, na pa rin. Uy, what happened? Sige mga kabayan, mga tropa, sa oras na 47 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Balikan natin ang ating pong mga balita si Katropang Ray. Uy, nagsagawa rin pala ng State of the Municipal Address yung pong punong bayan ng Quezon, si Mayora Lily Garilao Torrico. Yun daw pong mga programa at proyekto kanyang inilahad. Alamin po natin ang mga proyekto at programang ito para dyan sa bayan ng Quezon mula sa balita ni Katropang Ray Elgaran.
1: Inilahad ni Mayor Lily Garilao Torrico sa kanyang SUMA o State of Municipality Address ang mga nagawa nitong programa at proyekto September 2, 2026, kung saan pinahayag ng opisyal kung ano-ano mga programa na pamalaan ilang unang taon ng pamumunong ito tulad ng emergency response, edukasyon, turismo, mga infrastruktura at marami pang iba. Habang kabilang sa tumalukay ng umaga ay ang mga barangay official ng 14 na barangay, mga membro ng simulang bayan, mga department head ng LGU at ang panauhing pandagal na si Mayor Pili Bautista sa bandong ng Ruas, Palawan. Samantala, labis rin ang suporta ng konsehyo sa pangunguna ni Vice Mayor Leonard Version Ayod sa Administrasyon Torrico sa naging bayan ito ay sinabi niya patuloy umanong magiging kaadapay ng LGU ang bumubo ng sagunan ng bayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sister Faye na siguradong tanggal ang pananagit ng katawan. Kaya subukan niyo na ang Sister Faye mula rito sa 93.6 Quezon Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Tropang Ray! Tropang Ray?
1: Katapong, Katropang Rizon.
0: Oo, ano-ano yung mga programa na napatupad na nitong si Mayor Torrico dyan sa bayan ng Quezon, Katropang Ray?
1: Siyempre, una-una dyan, Katropang Rizon, no, yung sa pangkulusugan, no, ng ating mga katropa dito sa bayan ng Quezon at yung mga ilang mga proyekto, no, Katropang Rizon. At marami pang iba. Katropang Rizon, totally, hindi halos natin, no, na kuha yung mga ilang picture Katropang Alison kasi sobrang dami talaga Katropang Alison at hindi na kinaya ng at ng ating memory no, na cellphone Katropang Alison.
0: Yung mga susunod na mga proyekto yung kanyang paglalaanan ng LGU Quezon, ano-ano na naman yan Katropang Ray?
1: Yes, Katropang Alison, siyempre inaasahan niya no, yung pangkabuhayan at yung mga magsasaka, pangyayasla, Katropang Alison. At siyempre, sinarin dyan yung kalimisan no, sa bayan ng Quezon, Katropang Alison. Kasi ngayon ay talaga naman naibit no, yung pagpapatupan ng pamahalaan ng Quezon, Katropang Alison, na pagdating sa batas sa trafiko, Katropang Alison. Pagkakas dyan, ay patuloy pa rin no, yung pagbibigay ng serbisyong publiko, Katropang Alison, para sa mga Quezonian.
0: Sige, maraming salamat Katropang Ray.
1: Maraming salamat Katropang Alison, balik sa inyo.
0: Samantala, eto LGU Brooks Point nagsagawa daw po ng blood donation drive bilang bahagi naman daw po ng pagdiriwang ng Civil Service Anniversary. Saglit lang. Lobat na. Lobat na ang ating cellphone. Saglit lang ha. Oy, blood donation para do sa ating mga kabayan, mga tropa. Napaka-importante, mahalaga itong ano. Pag donate ang dugo, ha? Sabi nga, donate a blood and save lives. Katropa natin diyan si Dennis Achua.
5: Ilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Anniversary, nagsagawa ng Community Blood Donation Drive ng pamalang bayan ng Bronx Point ngayon September 22, taong kasalukuyan. Sa limang biyahero donated blood save lives, pinikayat ang mga kawani ng gobyerno at kapwa lingkod bayan na makisa sa nasabing aktibidad. ayon sa LGU ang kaunting oras at lugo na nagbibigay ng maaaring matutungan na buhay sa mga nangangailangan niya. Patuloy naman ang LGU Brookspoint sa pagsusulong ng mga programang may malasakit, may puso para sa komunidad. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Clear Skin Beauty sa upandaan sa magpinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Walong minuto bago po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Rapid Biodiversity Assessment. Isinagawa naman daw po sa isla ng pabilyon sa Taytay. Ano kayang meron doon sa isla na yan? Alamin natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
2: Isinagawa kamakailan ang Rapid Biodiversity Assessment sa Pabilyon Island sa Taytay, Palawan upang makalikom ng mahalagang datos para sa pangangalaga ng biodiversity at pagsusulong ng napapanatiling turismo sa lugar. Layunin ng assessment na matukoy at maidokumento ang mga yamang likas ng Pabilyon Islands, kabilang ang Elephant at Castle Islands na magsisilbing batayan sa isinusulong na Pabilyon Islands Integrated Conservation and Sustainable Tourism Management Area. Pinangunahan ang aktibidad ng Municipal Tourism Development and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at Office of the Municipal Agriculturist ng Taytay, katuwang ang Palawan Council for Sustainable Development at DNR Centro Taytay at ang Solubay Foundation. Sa loob ng dalawang araw na pagsusuri, natukoy ang iba't ibang uri ng yamang lupa at karagatan sa lugar. Mahigit 20 uri ng mga halaman ang naidokumento, kabilang ang mga punong ipil, nara at mulabe, gayon din ang Banda Orchid, Talisay, Huya, Wax Plants at Sikas Identata. Sa karagatan naman, naitala ang ilang uri ng giant clams gaya ng Tridacna at iba pa. Isa ring whale shark na itayang ilang metro ang haba ang namataan sa paligid ng mga isla, na nagsisilbing dagdag na indikasyon sa yaman ng marine biodiversity ng lugar. Ayon sa mga nagsagawa ng assessment, mahalaga ang mga nakalap na datos upang magkaroon ng mas malinaw na batayan sa konserbasyon, proteksyon at pamamahala sa mga likas na yaman ng Pabilyon Islands. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga katuwang na ahensya at komunidad, layunin na mapangalagaan ang pambihirang biodiversity ng Pabilyon Islands para sa kasalukuyan at mga susunod na salinlahi. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, lalaki, wala ng buhay na matagpuan naman sa Barangay San Miguel. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, kaninang umaga. Katropa natin sa bulitan yan, Girly Cadasyo.
6: Wala ng buhay ng matagpuan ng isang lalaki sa sarili nitong bahay sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City kaninang umaga, September 22, 2026. Kinilala ang lalaki na si Emel Garay. Pinaniniwala ang tatlong araw na itong hindi lumalabas ng kanyang bahay at nang makita ay wala na itong buhay. Nagkalat naman ang dugo sa sahig kung saan nakataob ang biktima. Sa ngayon ay inaalam pa ng SOCO kung meron bang foul play sa insidente. Samantala, pag-uusapan pa ng kaanak kung ibuburol ba ito o hindi na. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasyo XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly. At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal ngayong pong hapon ng Martes, Mayor Pedi Bautista Sabando maglalagay daw ng substation ng MDRRMO sa ilang barangay ng Roas, Palawan. Saan-saan kaya ito? Alamin natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang IC Pacaldo.
4: Maglalagay ng mga substation ng MDRRMO ang target na itayo ngayon ng lokal ng pamahalaan sa north at south ng Rojas, Palawan bilang hakbang para mapabilis ang serbisyong pangkalusugan at pagtugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang tulong. Ayon kay Mayor Pedy Bautista Sabando, kabilang sa mga paglalagyan ang barangay Nicanor at barangay Magara para sa south, habang barangay San Isidro naman ang tututok sa bahaging norte ng Rojas. Mayroong ilalagay na 14 na miyembro ng MDRRMO ang naktakdang buuhin sa bawat grupo, kabilang na ang paggagaroon ng NARS na tutulong sa pag-aasikaso at pag-escort sa mga pasyente. Inihayag ito ni Mayor Pedy Sabando sa kanyang State of Municipality Address o SOMA kahapon na binigyang diin ang layunin ng pamalang bayan na ilapit ang serbisyong medikal sa mga residente. Mabilis na responde, mas malapit na serbisyo at mas maghihanda ang bayan ng Rojas sa anumang sakuna. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IC, at sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, ang mga balitang inyong napakinggan ay handog din naman po sa ngayon ng Santon Plus Oil, Herbal Oil. Para po sa mga pangangalay, pamamanhid, at pananakit po ng mga kasukasuan, lamig sa katawan. Haplas alam po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Wa po yan sa mga natural itong mga natural herbs, ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. At available na po yan, mga kabayan, makatropa, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 1 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Oras naman ay yan, handog sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.
7: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, kinis na kutis, healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya, mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain.
10: Ako si Jimmy.

0: kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia

0: na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminorrhea.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito.

0: natin mga kabay, mga katropa, ganap na po ang 11 minuto makalipas na ang alas 5 ng hapon. Nako mga kabay, mga katropa, balik po tayo sa ating pampalatuntunang asintado. Gandang hapon muna dyan sa ating mga katropa sa Barangay Abarwan, Rojas, Palawan, kay katropang Echo HLR. At ganoon daw kay Makmak Pura, si Nonoy Enrile, si Emiliano at No Name Husos. At ganoon din magandang hapos kay Boss Dingdong de Los Angeles dyan sa Barangay Abarwan, Rojas, Palawan. Mga kabayan, mga katropa, oy, kaninang umaga nagkaroon po ng hearing, committee hearing. Yung pong Committee on Public Market ng ating pong sangguniang panlunsod. Dito nga po ay naimbitahan yung pong karamihan sa ating pong mga maninindas sa Old Public Market, matapos nga po yung naging pong unang pagbisita o pagbisita nila. Para malaman kung saan sila po pwesto. Eh, nung malaman po silang sila sa second floor, naku, marami po talaga ang umalma, ha? Nangako naman daw po yung committee chairman, si Concejal Elgin Damasco, sa ating po mga maninda na idadaan daw po sa konseho. So kanina, sa committee hearing, umarap itong ating po mga maninda sa Old Public Market. Alamin lang natin mga kabayan, mga katropa, ano-ano ba yung mga napag-usapan doon? Meron na bang mga konkretong solusyon? At kailan ba talaga sila lilipat dyan sa bagong pamilang bayan sa Baywalk, mga kabayan, mga katropa? Nasa kabilang linya natin yung pong presidente ng mga maninindak andyan sa Old Public Market, si Ma'am Tess Gabayan. Ma'am Tess, magandang hapon po. Si katropang Ali po.
1: Opo, magandang mga hapon po, Alison.
0: Opo. Ma'am Tess, kamusta po yung pong sinagawa pong public hearing kanina o dyan sa sangguniang panlunsod, Ma'am Tess?
1: Opo. Nagkaroon po kami ng mga pag-uusap at naiparating namin kung ano yung ilang mga problema na nakikita namin.
0: Mm-hmm.
1: At wala pa naman pong konkreto o sarado na pag-usapan kung ano yung mga dapat gawin o kung ano yung magiging resulta ng mga ipinarating namin problema.
0: Mm-hmm. Oh, so ito, Ma'am Tess, inilahad lang po ninyo yung pong mga posibleng kaharapin ninyo kung sakasakali na kayo po ay mailipat na dyan.
1: Opo, opo.
0: Mm-mm. So talaga,
1: wala pa namang ano. Ang isang ano po doon, yung mga napag-uusapan na yung pong pagkakansela ng mga pwesto.
0: Uy!
1: Kung halimbawa na merong tatlo ang pwesto, mm-hmm, o dalawa, lima, ganon.
0: Uy!
1: Bali po ang napag-usapan doon kanina status muna.
0: Status ko. Kung ibig sabihin yun, Ma'am Tess, kung ano, kung ilang pwesto ang hawak mo ngayon, yun lang muna.
1: Ibig sabihin po, wala mo nang ikakansilang mga pwesto.
0: So wala mo nang kakansalahin. Oo.
1: Status ko muna po.
0: Status ko muna siya. Pag-aaralan pa uli.
1: Opo, pag-uusapan pa po.
0: Mm-hmm. Ito, Ma'am Tess, yung mga medyo, sabi nga, medyo marami na nakapangalan, iba't ibang pwesto sa pamilang bayan na existing ngayon dyan sa Old Public Market. Kapag nailipat kayo doon sa bago, ano yun, status ko pa rin na, Ma'am Tess?
1: Yung pong pagka nailipat na doon. Iyon po ang pag-uusapan. Kung paano pa ang mga dapat gawin.
0: Okay. Sige, oo. Pero wala pa naman pong petsang binibigay sa inyo kung kailan kayo lilipat. Tama po ba?
1: Wala po. Wala pa naman po.
0: Hindi pa rin po nabanggit sa inyo.
1: Wala pa po.
0: Mm-mm-mm. Oo. Doon sa mga naiparating na po ninyong mga una, nung una pa, yung pagbisita, kasama yung pong ating dalawang konsehal, yun din ba yung mga tinalakay ninyo, Ma'am Tess, kanina?
1: Opo, opo. Yun din po.
0: Mm-mm. So
1: ano lang namin doon, maiparating lang namin muna sa kanila.
0: Oo. Wala bang kayo naging pagkakataon para makausap man mismo si Mayor Byron, Ma'am Tess?
1: Yun pong pagparisig namin ng sulat sa sanggunian,
0: mm-hmm,
1: kasabay po noon, yung pagpa-receive din po namin ng sulat kay sa opisina ni Mayor Byron.
0: Oh, okay. Pero wala pa po kung schedule na kayo ay haharapin ni Mayor, Ma'am Tess.
1: Wala pa po. Wala pa po.
0: Pero umaasa po kayo na haharapin din muna kayo ni Mayor.
1: Yun po ang inaasahan ng ating mga kasama na sana mabigyan nga ng pagkakataon.
0: Yun.
1: Kasi alam niyo ano, napakalaki talaga ng problema eh.
0: Mm-mm-mm.
1: Yung pungo talaga ng mga kasama natin sa ano sa Gulayan.
0: Opo.
1: Eh nakikiusap po talaga na hanggat maaari ito sila sa ibaba.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, may mga rason po yan eh. May mga rason din kung bakit ganun.
0: Mm-mm.
1: Na talaga makaka-affect rin sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Sa pag-aahanap buhay nila.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa ngayon po, hindi pa naman na sarado kung ano yung wala nga sarado ng pag-uusap. Kaya ang mangyayari po niyan, maaaring magkaroon pa kami ulit ng pag-uusap.
0: So may mga serye pa? Posibleng may mga serye pa ang pag-uusap?
1: Opo. Mm. Ang sabi ko nga po, ang dati sa inyo, dati pa mga pag-uusap natin, dumadaan po kami sa proseso.
0: Yun, oo. Sumusunod naman.
1: Hanggat na maaari na... Ano pa ba ang pwedeng magawa? Ano pa ba? Baka naman po pwede pa may mga solusyon pa.
0: Mm-hmm.
1: Yan naman po alam ko makukuha po iyan sa maayos na pag-uusap.
0: Oo naman. Lahat naman ng bagay na dadaan sa pag-uusap. O, dapat lang eh magkaroon ng win-win solution dito sa mga inilalahad ninyong magiging suliranin kung sakasakali nga na mailipat na kayo dyan sa bagong pamilyang bayan. At syempre, win solution din para naman sa ating pong pamalang panunsod. Tama po ba, Ma'am Tess?
1: Opo, kasi hindi lang, kami po pinitignan din naman namin eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi lang yung sa side namin.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Tinitingnan din natin diyan, tinag-aaralan din namin diyan, sinunod mga minumungkahi namin may papabor din ba sa ating mga mamimili.
0: Yun.
1: O baka naman yung sinasabi namin may makakaperensya sa mga mamimili. Hindi naman po ganon.
0: Mm-hmm. Oo. So, ang inyo pong isinasaalang-alang sa inyo pong mga inihahaing mga komento o mga suliranin na sa ating city government ay hindi lang po para sa inyong mga maninindak, kundi ganon din sa mga mamimili, Ma'am Tess.
1: Opo.
0: Mm-mm.
1: Opo. Palagi naman po tayong ganun eh.
0: Mm-mm.
1: Tinitigan natin yung magkakaibang side.
0: Mm-mm. Yun naman ang importante, ano? Oo, yung kumbaga sa kapakanan ng mas nakararami, oo, yung inyo pong din pong idinudulog ko sa ating pong pamahalaan.
1: Sama po kayo.
0: So, hindi na po masyado pang pinahaba pa yung usapan na Ma'am Tess kanina umaga. Doon lang umikot?
1: Medyo mahaba-haba po. Dawa nga na hindi lang naman isang problema, hindi lang yung tungkol sa paglalagay
0: okay. Yung
1: ating mga kasama sa Gulayan.
0: Mm-hmm.
1: Kasama nga po dyan yung mga, yala, isa na po yan yung mga reklamo na merong mga pinakansila na yung kanilang mga pwesto.
0: Uy!
1: Pagdating doon sa ginagawang paniki.
0: Mm. Oo. So yan yan po ipag-uusapan po muli, Ma'am Tess, ano?
1: Opo. Dahil lang na pagkasundan din po, yung napanggit ng ating mga konsehal kanina na status ko po muna yung isa pin na yun.
0: Mm-hmm. So wala mo nang kakalinsalahing mga permit na nakapangalan o ilang pwesto na nakapangalan sa isang tao, Ma'am Tess.
1: Opo.
0: Mm-hmm. At doon sa iba pang mga suliranin na inyo pong ipinaabot, Ma'am Tess, ano pa ba ang mga ito?
1: Isa po sa talagang binigyan pansin namin, yung sakasakali nga na merong mga sinakitakan sila ng mga presto, wag naman mabulaga yung ating mga kasama. Yung po bang... Saka mamaya maglilipat na, bago mo pa malalaman na kansilado pala ang iyong isang pwesto o dalawang pwesto.
0: Okay.
1: Ang hinihingi po namin dyan ay mabigyang abiso, mabigyan ng notice na yung andawa po ako, yung pwesto ko, hindi ko alam, sa susunod na paglipat pala, hindi na ako kasama doon. Yung po ang hinihingi natin na malaman ka agad.
0: Bago kayo
1: ilipat. Ipaalam ka agad. Oo,
0: bago kayo ilipat.
1: Opo, yun po. Kaya nga po, nung nakaraan na nabanggit ko rin sa inyo, kung hindi po ako nagkakamali, na gusto namin sana na makakuha pa rin ng mga listahan. Halimbawa po sa free section, sino ba yung mga mabibigyan ng presyo doon at sino ba yung matatanggal.
0: Okay.
1: Yung mga mahirap po kasi kung hindi natin alam na wala ka na palang presyo doon sa bagong palengke.
0: Mm-hmm. Mahirap nga naman mabulaga, ano, Ma'am Tess, naghahanda ka tapos pagdating doon wala ka pala. Oo, yun ang mga mahirap.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Ano naman po yung sa loobin ng ating pong mga miyembro, especially sa mga gulayan. Kasi yung iba dyan, sinasabi nila, ako, dalawang pwesto, pero oo, yung makita daw nila, o mayroon daw nakapagsabi sa kanila na sa master list na ililipat sa bagong palengke, nawawala na yung kanyang pong pangalan. Nabanggit din po ba ito?
1: Opo. Tama po kayo. Isa yan sa mga napag-usapan kanina. Yung nga po ang sinasabi natin, kailangan malaman ng ating mga kasama.
0: Mm-hmm. Oo na, makakasama.
1: Hindi po kasi, hindi, kasi po ang madalas na nagiging dahilan ng ating mga kasama.
0: Oo.
1: Parang, ano po ba, yung hindi mo dapat na ibuhos lahat ng pagsisisi doon sa mga nagtitinda na nagkaroon sila ng kung ilang pwesto.
0: Okay. Oo.
1: Dahil ang dahilan po dyan, dati nang pinapayagan.
0: Na magkaroon ka ng
1: dati
0: ilang pwesto.
1: Silang, di ba po, nag-ringin mo ng pwesto. Alam naman kung sa pag-ringin mo ng pwesto, ilan yung numero ng pwesto mo.
0: Opo.
1: Nagbabayad ka sa opisina, may record ka sa opisina. Pinapayagan po yan. Yung pinapayagan yun. Pero hindi naman natin sinasabi ngayon na lahat tama, lahat ng ilan ang pwesto, marami ang pwesto. Eh tama na yun. Kasi kung meron tayong sinusunod na batas, nakaayon po yun doon sa batas, sa market ordinance natin, kung ilan lang sa pwesto.
0: Oh, yun lang.
1: Pero, opo, sinasabi ko nga, hindi tayo na, hindi dapat na yun ang lahat ng sisi ay napupunta sa ating mga kasama ng titinda. Dahil nga, sinayagan eh.
0: Mm-mm.
1: Sinayagan. Ngayon, siguro po, ang hinihingi na lang ng ating mga kasama ay konsiderasyon.
0: Yun lang, oo.
1: Konsiderasyon kung ilan, ano pa ba ang pwedeng magawa, sino pa ba ang mga pwedeng nabigyan ng, pwede pang magawa ng paraan, na kung yung tatlo o lima, eh, pwede maging dalawa. Usapin pa po yun.
0: Oo. Doon sa existing na market ordinance natin, Ma'am Tess, inaallow yung ganun sitwasyon na pwede kang magkaroon ng ilang pwesto. Tama po ba?
1: Dati na po, talagang hindi yan pong pinapayagan.
0: Ah, okay. So,
1: kung pagbabasihan po natin yung market ordinance.
0: Hindi talaga
1: pero
0: pwede.
1: Pero sabi ko nga, sa haba-haba ng panahon, pinayagan din po nila eh.
0: Kumbaga, nakasanayan na, Ma'am Tess.
1: Opo, pinayagan na eh. At kung matatandaan ninyo, yung bago pa lang gawa yung ating mga palengke na yan, marami pong mga pwesto dyan na bakante. Para naman, hindi naman na kahit sa paano, kumita naman yung ating city government, ang ginawa nila, pinayagan na, okay, halimbawa, ako, isa yung pwesto, mayroong bakanteng isa na wala naman nagpo-pwesto. Pinayagin nila yun na makuha ko. Ganun po ang naging sistema.
0: Yun.
1: Isa, dalawa, tatlong pwesto. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na hindi yan, hindi nila alam. Kasi
0: may record.
1: Alam po eh.
0: Oh, may record, di ba? Kasi yung yung monthly ba? O araw-araw na paniningil sa inyo, di ba? O ganun, di ba? May mga ticket kayo opo. Na binibigay?
1: Pagka po nag-re-ring tayo ng mga permit, may number naman eh. Halimbawa, ang isang pwesto, stall number 1, 2, 3.
0: Okay, ganito.
1: Alam ko yun, opo.
0: So, sabi nga natin, since na ito ang naging nakasanayan, so yung mga may-ari ng pwesto na yan, kung ilang pwesto yan, so in-expect nila na pagdating niya sa bago, ganun din ang mangyayari. Tama po ba, Ma'am Tess?
1: ano nga po eh, kung ang ating mga kasama, nagdadaan naman natin yan sa pakiusap. Kaya nga po sila nakikipag-usap na kahit siya na, dalawa na lang.
0: Okay, oo.
1: Kasi, okay, kung lima ang pwesto na isang kasama natin, konsiderasyon na lang. Kasi, nagsakripisyo rin naman sila dyan eh. Matagal na inalagaan nila, taon din na nagbabayad ng permit, hindi naman nagpapabaya. Iyon po ang ibig namin sabihin. Sana kahit papaano magkaroon ng konsiderasyon.
0: Iyon. Oo. Eh, yan pa, konsiderasyon. Eh, yung ang unang problema natin, kung saan pa kayo mailalagay muna. Diba, Ma'am Tessa?
1: Opo. Oo. Kaya nga po sabi ko, marami po kang usapin.
0: Oo. Well, anyway, lahat naman po yan ni Kinator ng ating pong komite. O, ng Committee on Public Market para iparating na rin siguro sa buong konseho may mga kinakailangan pang baguhin doon sa ating market ordinance.
1: Opo, opo.
0: Oo, para yung sa sinasabi ninyong consideration, mula doon sa mga dating merong limang pwesto, ay baka pwede ng dalawa o paglipat sa bago. Ganun ba, Ma'am Tessa?
1: Yun po ang lumalabas na sa ating mga kasama mismo na wag naman lahat. Wag naman isa na lang ang matitira.
0: At dahil naman kasi, kada rin nyo, di ba, nagbabayad naman, may permit naman.
1: Opo.
0: Konsiderasyon nga lang naman, no? Well, anyway, sana nga, ito, Ma'am Tess, bago man kayong mailipat
1: yan,
0: ma-plancha na. Ng ating pong city government, sabi nga magkaroon sana ng win-win solution para sa inyo, para din sa parte ng ating gobyerno, at syempre para sa kapakinabangan ng ating mga mamimili, Ma'am Tess.
1: Opo, kasi sabi ko nga, hindi lang naman yung sarili namin, hindi lang naman yung mga nagtitindang iniisip yung para sa kanila lang. Tinitingnan din naman yung ating mga mamimili.
0: Yan nga eh, diba? May mga nakausap nga kami, Ma'am Tess eh. Ano mga mamimili diyan sa old public market sa ngayon ha? Sabi nila, kung yung gulayan section ilalagay sa taas, mukhang tatama rin na kaming mamalingki diyan. Talipapa na lang kami. O, di ba? Yung mga ganong komento.
1: Ayun pa nga po, isa pa po yan sa usapin.
0: Di ba? O, yung sa talipapa, di ba na-open diyan, Ma'am Tess?
1: Na pag-usapan po kami na dahil isa nga yan sa nakikita namin na magiging epekto dito sa ating bagong palengke sa mga taga-gulayan. Na lang iniisip natin, ang iniisip din ng ating mga kasamang taga-gulayan na sa dami ng talita pa, sigurado po yun. Na bakit ka pa aakyat doon sa taas?
0: Yun. Hindi doon na lang ako sa talipapa, di ba? Oo. Isa pa, meron pa rin pong komento. Makiti doon daan, papasok. Yan sa old pa, sa bagong palengke, yung sa may bungkag na parte, makiti daw ang kalsada. Kahit dito sa may bahagi ng... kung bubuksan din itong peaceport natin, maliit din, masikip din daw. Yung mga ganong problema na brought out din ba kanina, Ma'am Tess?
1: Hindi po yun masyado na pag-usapan kasi ang natutok po ay yung tungkol doon sa gulayan na pinapakiusap po sana na baka naman po pwede
0: ibaba.
1: Magawang pa ng paraan na baka may space pa sa baba. Na baka pwedeng magawang pa ng paraan na doon
0: mailagay.
1: Doon mailagay yung ating mga kasama sa gulayan.
0: Dito sa doon sa mga video na lumabas dati, Ma'am Tess, ano? Medyo parang mas malapad yung karnehan section. Baka sobra-sobra ito. Hindi kaya? Nabilang ba kagad yung pwesto na yan, Ma'am Tess?
1: Ano po yan eh. Kasi may mga section tayo, may mga section chairman tayo sa bawat section.
0: Oo nga.
1: Yung mga, kung sakaling kulang po yun, talagang babanggit sa atin yung, wala naman pong nabanggit sa atin na may kakulangan karnihan.
0: Sa karnihan. Kasi nakikita ko na ito, Ma'am Tess, kung halimbawa sa sobra yung pwesto ng karnihan, baka pwede nang ilagay doon yung vegetable section. Diba? At least, dikit lang. Sa isdaan, ganun din. Kasi parang sa tingin ko lang ha, Ma'am Tess ha, sa tingin ko lang, observation ko lang ito sa mga video lumabas. Mukhang marami. Bitin pa raw, sabi ni... Bitin pa raw para doon sa...
1: Ang alam ko po, sapat-sapat lang yan sa taga Karmihan.
0: Oh, sapat lang.
1: Kung mapapansin niyo po ang isdaan, hindi ko matandaan yung sukat eh.
0: Okay.
1: Yung talagang original na ginawa. Pero dahil sa kakulangan sa pwesto, hinati ko yun kaya lumiit
0: na. Aray. Oh, yung dating original na sukat, hinati pa sa isa. Kaya
1: opo, yung naunang ginawa, hinati pa po yun.
0: Aray, oo, kaya pala medyo parang maliit nga rin. No? Humaba sa pero maliit, maliliit. Oo, ang magiging pwesto pala. Oh, sabi pa...
1: Yan nga po ang hindi natin sinasabi na perfecto ang ating mga vendor.
0: Opo, tama naman.
1: Hindi, siyempre po, meron namang mas nakakaalam sa atin, lalo na sa pag-untang gagawa. Pero nabanggit ko rin po kanina, yan po mga problema na yan, ay resulta na po yan ng walang konsultasyon sa ating mga vendor.
0: Yun pa. Oo. Naitayo na lahat, walang konsultasyon mula mismo
1: opo.
0: Sa inyong mga maninda. Napopwesto dyan.
1: Opo.
0: Yun lang. Oo, yun lang yung medyo hindi siguro nakita ng ating city government na dapat nagkonsulta muna sa inyo. Ano ba yung magiging design? Approve ba sa inyo ito or hindi? Oo, walang ganun. Ah, Ma'am Tess.
1: Pero po, napatandaan ko, bago pa lang po pinaplano yung palengke na yan,
0: okay.
1: Hindi pa po nagagawa. Sa harap namin, nagbilin po si Mayor Byron.
0: Nagbilin?
1: Na konsultahin yung ating mga vendor.
0: Yun! Oh.
1: Pero hindi po yun nangyari.
0: Hindi nangyari. Walang konsultasyon sa inyo sa mga vendor
1: wala
0: mismo.
1: Po.
0: Oh, basta kung ano yung plano, itinuloy nila.
1: Opo, pero yeah. Talagang hindi ko po yung nakakalimutan. May bilin si Mayor Byron dati.
0: Yun lang. Yun sana, sana yung, dapat yun sana pag nagharap kayo ni Mayor, nila Mayor, mabanggit ninyo. Mayor, di ba? Nagsabi kayo sa amin.
1: Opo.
0: Oo, nagbiling kayo dun sa mga kontratista.
1: Pati po yung bilang kung ilan ang ating mga vendor.
0: Yun.
1: Na tatandaan ko po yan lahat na naisubmit po namin, naibigay po namin.
0: Yun, dapat maungkat din yun. At sana nga, para once and for all, sana nga naman mabigyan ng solusyon itong mga dinudulog ninyo ngayon sa ating pong pamalaan bago sana kayo mailipat dyan, Ma'am Tess. So, well, anyway, unang hapa.
1: Yun nga po ang binabanggit natin na sana maging malawig pa yung panahon. Kasi maraming usapin pa po talaga.
0: Na dapat tuldukan.
1: Kung yung pag-uusapan natin ay maging maayos talaga, medyo mahaba-haba pong usapin.
0: Mahaba-haba pa, oo. Pero dapat ngayon pa lang, kagaya niyan, inuumpisahan na para sakasakali nga, maihabol mga dapat maihabol at makonsidera yung dapat ikonsidera, Ma'am Tess.
1: Opo, tama po kayo.
0: Well, anyway, sige Ma'am Tess, patuloy kaming tututok dito sa usapin na ito. Nang inyo pong mga dinudulog sa ating pong pamalang regarding dyan sa inyo pong magiging bagong peso sa ating pong bagong palengke. Minsan na lang sa ating pong mga mamimili dyan sa Old Public Market.
1: Opo. Sa ating pong mga mamimili na sana po maintindihan nyo kasi meron tayong mga naririnig na hindi naman kumbaga pinagawa na kayo ng palengke. Nag-iinarte pa kayo.
0: Aruy, meron ba?
1: Hindi po ganon. Hindi po ganon. Parang kailangan po nato. Hanap buhay po yan eh. At tayo naman iniisip din natin kung ano ang kapakanan ng ating mga maminili. Ako. Doon naman po sa ating mga kasama ng titinda, ang sinasabi ko nga po hanggat maaari, dinadaan natin ito sa maayos na usapan. Opo, panatag lang po natin ang loob natin. Kumikilos naman tayo, nakikipag-usap naman tayo.
0: Yun.
1: Umasa na lang tayo na mapapakinggan po kung ano man yung ilan sa ating mga hinaing.
0: Yan. Yun ang the best nun eh. Yung may pag-asa pa. Dahil may mga pag-uusap naman ginagawa. Makikipag-ugnayan din yung ating LGU sa inyo. Ha? Sige po. Ma'am Tess, maraming salamat sa oras ha, at panahon na inyong
1: Salamat din po sa inyo.
0: Sige po. Magandang hapon, Ma'am Tess. Ma'am Tess Gabayan.
1: Magandang hapon din po. Salamat po.
2: Sige.
0: Kabayan mga katropa, si Ma'am Tess Gabayan, ang presidente po ng vegetable section, no? Kung daw nagkakamali, oh, dyan sa Old Public Market. Kasi sila yung una talagang apektado una-una doon sa paglilipatan. Biro mo, lalagay sa second floor. Marami pong usap eh, marami pong komento ang mga naglabasan. Mga kabayan mga katropa, regarding nga sa magiging kahihinat na nila doon sa second floor. Mga kababayan mga katropa, vegetable section kasama ang dry goods nasa second floor. Yun nga ang komento mga kabayan mga katropa. Hindi lang sa mga maninda yung pong magkakaroon daw po ng problema. Bagkos, ganun din daw po sa mga mamimili. Kung ako naman, aakit pa ako sa second floor, ang bibiling ko lang isang tali ng kangkong, isang tali ng sitaw. Aakit pa ako. Nasaan ako may elevator? O escalator, man lang. Wala eh, mano-mano hagdan. Ha? Yung kung ang bibili, medyo may edad na. Itatama rin na talaga yan. Matapos makabili yan ng karne or isda, doon na lang ako sa talipapa bibili ng gulay. Dadaan din naman ako doon sa mga talipapa sa amin. Diba? Yun po yung medyo masaklap. Sino pong maapektuhan? Siyempre, yung pong mga manindan o yung mga magugulay natin. Manindan ng gulay. Mababawasan yung kanilang pong kita. Mababawasan yung pong kanilang pong customer. Dahil nga sa sinasabi, pahirapaan na yung access. Sabi natin sa unang buwan, marami pa makakurious yan. Baka unang buwan o baka unang tatlong linggo lang. Marami pang curious, aakit pa rin yan. Pero pag matagal-tagal na, yun ang ating susubaybayan. Makakatsaga pa kaya? Ito kasakasakali ha, na hindi sila mapagbibigyan. Talagang doon na lang pwesto nila sa second floor. Hindi sila mapagbibigyan ng ating LGU. Tingnan natin. In the first 2 weeks or 3 weeks, kung talagang mayroon po magtsatsagang umakit baba dyan sa kanila para lang bumili ng gulay mga katropa. Sabi ni katropang Rene Boy, yung karnihan daw, bitin pa raw. Bitin talaga sa bilang o yung sukat? Bilang. Bitin daw sa bilang. So, may mawawala. Ganon? Na-inspection na ba nila? Ano ba nila? Nung pag-ikot nila? May mawawala daw. Kulang sa bilang yung install ng karnihan. Parang sa video, parang ang dami eh. Kasama na yung isdaan doon. Kaya pala marami. Kasi kasama sa kabila pala isdaan. Tapos karnihan. Yung iba kasi gareklamo na yung pwesto nilang malaki naging isa. Yun na nga. Yun na nga sinasabi ni Ma'am Tess kanina, yung doon sa stall. Kung dati-rati, tatlong stall yung sakop mo, ngayon sa bago, isa. Isa na lang. Pahirapan natin kumilos doon sa isa. Saka magtatadtad. Bawal din yung tadtaran doon. Tama ba? Pinagbawal. Paano yun? Saka magtatadtad sa labas. Hindi rin pwede, di ba? Pinagbawal din na yun sa labas eh. Freezer. Freezer mo nga. Saan mo lalagay? Uwi mo pa yung karne sa bahay nyo. Doon ka mag-freezer. Tapos pag titinda ka po kinabukasan, bit-bit mo uli. Kawawa naman yung ating pumaninindan. Kung ganun ha, mga kabayan mga katropa, yung sinasabi na magiging sitwasyon. Mahirapan yung pwesto, paliit. Laking tignan sa labas, yung loob daw, makitid. Aray mo. Sana nga, doon sa ginagawa po ngayong konsultasyon ng ating pong Committee on Public Market, kay Konsehal Elgin Damasco, Konsehal, baka naman po mayroon pa po kayong maisip po na mga paraan para matuguran ito pong mga hinaing ng ating pong mga maninda. At yung ilan po nating mga mamimili na rin dyan sa ating pong pamilyang bayan. Bagong ang ganda, oh. Ganda sa labas, talaga ng kakit-akit, kaganda-ganda. Pagdating sa loob, dun po magkakaroon ng problema na. Sa ngayon pa lang, wala pang nakapesto, ha? Mga nag-iikot pa lang sila. Nag-ikot pa lang sila. Mga kabayan makatropa, may mga nakikita na magiging sagabal or problema sa paglipat nila. Mga kabayan makatropa, kapag nakapaglipat na sila dyan, ano na? ha, mga kabayo, mga katropa. Bagamat wala pa rin daw naman pong sinasabi kung kailan sila talaga lilipat dyan. Parang pre-prepare pa lang sila. Ha, mga kabayo, mga katropa. Ayun, oh, ano ba yan? Isdaan section ba yan? O karnihan section ba yan? Kasi may gripo eh. Karnihan. Kasi may mga sabitan ng karne. Mga bakal sa taas. Ito, oh. Yan ba sa taas? Gula yan? Ay, hindi. Sa baba yan. Katabi niya, di ba? Ano yun sa kabila na yung may ano, steel matting? Tapos parang kulungan ng... Ay, kulungan ng baboy. Ano ba yun? Bigas? Dry goods yun, di ba? Nataas-ataas sila eh. Ha? Parang kasama sila sa dry goods. Yan. O, oh, yan. Isdaan, di ba? Isdaan, karnihan yan. Kasi may mga gripo. O, oh, yan o. Oh, may sabitan. Karnihan yan. O, oh, may bakal sa gitna eh. O, oh, yan. Sa second floor. Open pa. Ginagawa pa lang. Kasalukuyan. O. Oh. Oh, tapos, ah, mainit. Bakit bababa ba? Malapit yun sa bubong? Wala kaysa may? Ah, kulob? Eh, ayun, open, parang open man yun. Ah, ano ba yan? Salamin? Ah, salamin yun? Ah, aray mo. Akala ko open yun. Ah, salamin pala yun. Akala ko open sa second floor na yun. Ay, kulob nga naman. Oh, paano papasok ang hangin doon? May blower ba? May blower ba yung taas? Engineer. Pero di ko sure, parang lalagyan nata aircon. Wow, kung aircon, ba? Okay. Kung aircon, ha? Oh, tapos may blower. Yung umiikot na bilog sa mga taas, di ba? Meron ba doon? Oh, parang exhaust. Oh, exhaust yun, ang tawag doon eh. Oh, ang tawag doon na iba, blower. Oh, para maibisan yung init. Oh, kulob. Ayun, oh, yan ako. Oh, kala ko open yan. Salamin pala yun. Ah, salamin pala. Ah, may electric pan? Ay, mainit mang buga ng ano eh. Mainit din yung, oh, yung electric pan nga. Pero mainit din naman yung singaw ng ano, bubong, di ba? May kaysa may ba? Hindi kasi tayo pinamapasok eh. Hindi pa kami kasi pinamapasok dyan, mga media, oh, mga kabayo, mga katropa. Oh, kailangan pa rin magkaalam. O oh, sa market master, engineer Lagrada, ma'am, baka pwede naman po kayong pasilip niyan. Oh, hinarang nga ikaw. Sabi mo, may pwesto kayo eh. Anong bakit harangin ka? May pwesto kayo eh. Ito mga kabayan, mga katropa, sana, bago po sana sila mailipat dyan, maayos na ito. Ayan o. Oh. Sabi ko sa'yo, may steel matting tapos parang upuan. Ano ba yun? Anong pwesto meron doon? Dry goods ba yun? Katabi ng isdaan na karnihan. Meron doon parang cubicle na meron pong steel matting. Na parang meron pong upuan, magkabilaan. Ano yung daytan? Waiting area? Ayan o, oh, yan. O, oh, ano ba yan? O, oh, ano yan? Sa tingin nyo, anong pwesto po yan? Ano po pong idilagay nyo dyan? Steel matting yan o. Oh. Tapos, para siyang... Wala lang, parang cubicle lang siya na parang pwede mo lagay ka na ng upuan dyan. Yan ba sa second floor? Hindi, katabi ng ano eh. Katabi ng karnira o isdaan section yan. Sa baba yan eh. O, ano ilalagay dyan? Bigas? Mga titinang bigas? Dry goods? O. Ewan ko lang, mga kabayan, mga katropa, yung itsura, magiging itsura yan kapag nailipat na yung ating pong mga maninindad dyan, ha? Eh, doon po sa ating pong pamahalaan. Sana po, mga cater, harapin naman po ninyo yung ating pong mga maninindad. Although, hinaharap naman po kayo ng komite. Sana mabigyan din po ng pansin yung pong kanilang hinaing, ha, mga kabayan, mga katropa. Kawawa naman yung ating pong mga maninindad. Nagtitiis na nga po sila sa medyo lumiliit nilang kita. Dahil nga po sa naglipana na nga po yung mga talipapa sa maraming barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. O sa mga mga malalaking barangay, San Miguel, San Pedro, San Jose, San Manuel, Tagburos. Meron na nga po sa Siksikan, kita nyo, di ba? Siksikan. Yung Irawan, meron po, doon sa Bagsakan sila. Oh. Yung karne, Siksikan sila namimili. Isda. Yung Santa Lourdes, meron na rin. Kita nyo yan. Ha? Mga kabayan, mga katropa, so sino pa nga pupunta doon sa ating pong bagong palengke o dyan sa old public market? Yung mga nasa poblasyon. Eh, kahit sa mga poblasyon, yung mga barabarangay, meron na rin mga maliliit na talipapa. Nagsusulputan na rin. Di ba? Mga kabayan, mga tropa. So, yun po yung mga ganyan pong mga mga nakikita pong factor ng ating pong mga maninindan na makaka-apekto sa kanila pong hanap buhay, sa magiging kondisyon ng kanila pong hanap buhay, sakasakali, yun ang kanila pong ipinaparating sa ating pong pamahalaan. Nang sa gayon, magtingnan at mapag-aralan pa ng ating pamahalaan, may panahon pa para kung mayroon pang dapat baguhin ba o dapat bang i-expand pa ba? Oo, yung pong mga pwesto na yan. Yun nga, sinasabi ni Ma'am Tess Wala raw kasi konsultasyon sa kanila, kaya ganyan ang naging itsura, mga kaubayan, mga katropa. Harinawa, oo, sa mas lalong madaling panahon ay maayos na po yan. Masagot na at mabigyan na po ng konkretong katugunan yung ating pong mga maninindas, especially yung pong nasa vegetable section na talagang umaalma na kapag sila ay inilagay sa second floor, problema raw talaga yan sa mga mamimili at sa kanilang mga maninindas. 47 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga tropa. Magandang hapon muna kay Sir Doy de la Cruz ng Nicanor Zabala, Rojas, Palawan, watching. At ganoon din si Ma'am Anlin, Anlin Espanyola, dyan sa San Vicente, watching din. Maraming salamat po, ha? Sir Gerald Pilipaalan, magandang hapon din. Manong ding Estrella at Ate Josephine Abrugar Estrella, magandang hapon po sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po ang alas 6 ng gabi. Ha, mga kabayan, mga katropa, siyempre, huwag niyo pong kakalimutan, ha? Yung pong pag-haha-plus ng Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga ma'am. Lalo po yung mga papauwi na galing sa trabaho, ha? Yung mga nasa 4-day work week, mga empleyado ng ating gobyerno, alas 6, may mag-uwi, ha? Magka-plus po kayo ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Para maibisan yung pong pamamanhit, pananakit ng mga kasukasuan ninyo, na mga binti, mga braso sa kamay, mga daliri, dahil tutok na tutok sa inyo pong mga trabaho, ha? Yung iba, nagkakaroon pa ng stiff neck, sumasakit yung batok, yung leeg. Wala na po yung mga hindi komportable sa kanilang upuan. Diba? Yan, haplasan po ninyo. Haplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Ginhawa. Para naman nakangiti kayo pag uwi nyo sa bahay ninyo, ha? Hindi yung pag uwi nyo sa bahay ninyo, lantang gulay ang dating nyo. Ako, mga kabayan, mga katropa, yan pong ating Santon Plus Herbal Oil. Mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, 10 minuto bago po ang alas 6 ng gabi. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Martes, September 22-26, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bagyong teknikal, Engineer Rene Boy Federico, at sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunguna pa rin ng ating pong station manager Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus po. Nag-iiwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
2: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado. XFM. the pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
2: Cyst the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sea mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
9: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
2: system pain.
16: Ako po si Nick, isang school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Cyst the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Cyst the Pain.
2: Cyst the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
18: FM.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
21: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
25: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
26: Ha! May pimples na naman ako!
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Sakit ng katawan?
30: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
30: Santon Plus Herbal Oil.
31: Talagang maaasahan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
5: Luzbiwinda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
6: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
5: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talaga.

0: kainin.
1: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Hello mga katropa, good evening po. Good evening ulit sa ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. And of course, ako po ang inyong lingkod. Makakasama niyo po ngayon sa gabing ito dito sa programang The Secret of Health. Ako ang inyong lingkod, Cynthia Punay, upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. At syempre, kasama ko po ngayon ang ating wellness consultant. Pero bago pong lahat, sabihin ko muna ang ating text line number. Maaari po kayong magtanong at tungkol sa inyong mga kalusugan. Kung may mga karamdaman po kayo, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko pong aming text line number 0907-3324-367. Ayan po, maaari na po kayong mag-text at magtanong patungkol sa inyong mga karamdaman. Okay, makakasama po natin sa gabing ito ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
4: Good evening katropang Cynthia at good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa upang makinig sa mga ating talakayan, no? Patungkol sa kalusugan. Ito yung ating talakayan katropang Cynthia ay para ito mapatid sa kanila kung paano magkaroon ng magandang kalusugan at malusog na pangatawan.
3: Yes.
4: Kaya ating pinapaid ito yung mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na nakakasigla ng katawan. No, lalo na pag mayroong karamdaman. At isa yan sa ating layunin na maipabot sa kanila.
3: So mga katropa, nandito po ulit tayo, no? Welcome po sa ating programa. So Doc, ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
4: Ang ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong gallstone. Ito na yung karamdaman, katropang Cynthia, na dahilan na nang nagkaproblema na yung organ natin. Itong ating gallbladder. Pag ito ay nagdulot na ng sakit, katropang Cynthia, itong gallbladder natin. Ito ay tinatawag na gallstone na. Itong gallbladder natin, ito yung isang maliit na organ sa ilalim ng atay na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Ito yung function ng ating gallbladder. Pero kung magka-problema ito katropang Cynthia, talagang magkakabato ka katagalan, no? Magkaka tinatawag na gallstone, no? Bato sa
3: problem,
4: bato sa abdo. Yes. Paano nabubuo ba yung bato sa abdo? Ayon sa pag-aaral, no, pag sobra-sobra yung lifestyle, sobra-sobra yung mga mali-mali yung mga lifestyle natin, no? Mahilig tayo sa mga matatabang pagkain. Diyan tayo mas risk sa ganitong problema, katropang Cynthia, sa tinatawag na gallstone.
3: Gallstone.
4: No? Kasi ito yung gallbladder natin, ito yung iniisturan, no, ng bile mula sa atay.
3: Yeah.
4: Yung function naman ng bile, para yun mag-digest sa mga sobrang taba galing sa kinakain.
3: Mm-hmm.
4: O pag hindi na kaya dahil sobra-sobra na yung taba, sobrang hina na din yung gallbladder natin.
3: Oo.
4: Kaya yung bato bumubuo sa ating abdo.
3: Mm-hmm.
4: At minsan din kulang sa bile. Di balik, kaunti lang yung ma-produce na bile galing sa atay.
3: Mm-hmm.
4: Then yung katamtaman na taba na kinakain mo, nagiging sobra na. No? Dahil yung bile na galing sa atay, kakaunti lang na nilalagay dun sa ating gallbladder.
3: Yeah.
4: No, kaya yung mga sobrang taba nagiging bato at hindi din maganda to katropang Cynthia pagpabayaan, no? Pwede din mauwi sa malalang karamdaman, no? Pwede din mauwi sa kamatayan, no? Itong tinatawag na gallstone.
3: Oo.
4: Kasi pag
3: delikado pala,
4: sobrang delikado na katropang Cynthia, puputok din ito eh pag sobrang maga na, no? Kaya pwede ka magkaroon ng pagka-poison sa system. Yung mga organ mo nadadamay na, no?
3: Yeah.
4: Kaya hindi natin paabutin maging ganito yung kondisyon ng gallbladder natin. No? Kasi yan ay hindi maganda na hindi natin papansinin. Kaya mas maganda katropang Cynthia, early detection, mas maganda, no? Para mas makita mo pala yung mga sintomas, makagawa ka na ng mga first aid na gagawin, no? Para maibalik sa sigla yung gallbladder. Kaya isa yan sa ating ituturo ngayon katropang Cynthia, yung mga pagkain, no, na nakakasigla sa ating gallbladder.
3: So, itong ano pang mga ano, Doc, mga iba pang mga sintomas nito na maramdaman ng ating katropa kung sila ay may gallstone?
4: Yes. Yung sintoma naman nito, katropang Cynthia, hindi lahat ng panahon ay nagpapakita siya ng sintoma.
3: Oo.
4: No? Kasi yung gallstone, minsan tinatawag ito na silent killer. Eh. Dahil hindi lahat ng panahon magpapakita sa'yo ng sintoma.
3: Oo.
4: No? Ito mga sintoma, katropang Cynthia, yung

0: biglang sakit sa kanang itaas ng tiyan. Sakit na umaabot sa likod o kanang balikat. Medyo malaki-laki na yung bato nito, katropang Cynthia, na namumuo sa gallbladder. Kaya ito na yung sintoma na makita na talaga nila. Madalas pagkatapos kumain ng matataba. Pagduduwal at pagsusuka, bloating o kabag. Ayun yung mga sintoma. Yes, yan yung mga sintoma, katropang Cynthia, na maranasan na may mga gallstone. No, kaya kung may ganito na yung sintoma na ma-experience o maranasan natin mga katropa, eh dapat magpatingin na.
1: Para no? Mas maaga, ma-prevent
0: na. Kasi minsan, katropang Cynthia, itong sakit natin, magpapakita ng sintoma pag medyo malala na. At ugala din ng tao, okay pa to, kaya pa. Pero hindi nila alam na sobrang lala na pala yung kondisyon ng kanilang gallbladder.
1: Yes.
0: No, kaya kailangan sa mga katropa natin na makaranas na ng ganitong sintoma, dapat magpatingin na.
1: No? Bago para pa lumala.
0: Yes. Kasi pag doon na maggawa ng action, katropang Cynthia, pag malala na, kailangan tanggalin na yung gallbladder nila para hindi makadulot ng maraming pinsala sa katawan.
1: Tama.
0: Meron ding mga epekto, katropang Cynthia, pag yung organ natin ay nababawasan. Yung iba, magsasabi, mula nung na-operahan ako, parang nababawasan yung lakas ng katawan.
1: Ayun. Yun yung mahirap.
0: Pag
1: talagang nagtagal na yung karamdaman nila. So, mas maganda, agapan.
0: Kasi yung gallbladder natin, napaka-importante din yung function ng ating katawan. Kaya dapat hindi yan maalis . Kaya para ma-secure natin yung ating gallbladder, kung meron ka ng simptoma na maramdaman, dapat meron ka nang gagawin na magpa-check up. At saka change lifestyle, katropang Cynthia. At ayon din sa pag-aaral, katropang Cynthia, ang mas risk po sa ganitong problema ay yung mga babae, yung mga tao din na mayroong sedentary work, yung lagi na nakaupo sa buong araw, walang ginagawa.
1: Yes,
0: walang physical activity.
1: Tulad dok ng ating mga katropa na mga office worker, tulad ko, lagi lang nasa office. So talagang mahirap pala . Pag walang physical activity. Yes. Parang matamlay, mabilis din tayo mapagod kahit walang ginagawa, Doc. So isa din yan, dapat talagang may physical activity, para maiwasan yung gantong problema.
0: Kailangan din yan, no, para mabalanse yung ating katawan, yung exercise. Pagpapawis ay napaka-importante. At isa yan sa nakitaan, katropang Cynthia, sa mga tao na madaling magka gallstone, yung laging nakaupo, walang physical activities. At siyempre, pag overweight din, katropang Cynthia, mas madaling magkaroon ng ganitong sakit na gallstone.
1: Delikado.
0: Yes. At saka sa edad din. Ayon sa pag-aaral, pag aakyat ka ng 40 years old, ay mas prone ka sa mga ganitong karamdaman. Kaya dapat sa ating mga katropa na lalampas na ng 40, dapat iwas-iwas na sa mga sobrang kain ng mga matataba, no?
1: Yes.
0: Para makaiwas sa ganitong karamdaman na gallstone. Kasi pag mag-edad ka ng 40, diyan magsisimula na yung humihina na yung mga organ mo, no? Yung gallbladder mo, hihina na yan. Kaya,
1: kasi nga may kasabihan, Doc, life starts at 40. Yes.
0: Diyan magsimula, no? Kasi mahina na yung organ mo niyan, mahina na yung gallbladder mo niyan na magtrabaho, no? Kaya pag patong naman ng 40, yung kain mo din hindi na bago, parang diet pa rin ng mga bata-bata pa, ay talagang magkakagalston ka talaga, no? Kaya
1: mahirap
0: na. Sa may mga sintoma na ganito, katropang Cynthia, dapat alam din nila yung mga dapat iwasan. Yung mga karne, mga red meat, mga seafoods, at yung mga matatabang pagkain, mga oily foods, dapat iwasan yan. Ang mga egg, gatas, tinapay, biscuit yan. Pag mayroon kang ganitong problema, katropang Cynthia, kaunting kain mo lang yan, mga tinapay, biscuit, maramdaman mo kaagad yung pagkirot sa likod.
1: Delikado.
0: Yan yung delikado. Kasi pag maramdaman mo yung, katropang Cynthia, dapat magpatingin ka na . Kasi posible yung bato sa gallbladder mo malalaki na or namamaga na yung gallbladder. Kaya dapat magpatingin, no? At hindi lang magpatingin, mag-iwas na talaga sa mga bawal, katropang Cynthia.
1: Talaga.
0: Kasi yan yung
1: kailangan yan.
0: Yan yung dahilan na nagkakasakit yung tao . Kakasakit ngayon tao, katropang Cynthia, na hindi ka makain ng karne, how much more kung yung lifestyle mo is more on meat, meat product. Kaya mas prone talaga sa ganito, mas lalo maghina yung mga organ, gaya ng gallbladder. Isa sa ma-recommend natin sa kanila, katropang Cynthia, itong tinatawag yung mga juicing therapy. Malaking tulong yan, katropang Cynthia.
1: So kung anong mga ano naman, Dok, prutas ba yan o gulay? Ano yung mga yan para sa juicing therapy?
0: Sa juicing therapy, okay din yung mga prutas. Mga carrots, pepino, apple, yan ay maganda din na isupply sa katon katropang Cynthia para mapabilis yung paggaling nila.
1: Yeah.
0: At sa paglaga din, kasi sa ating mga kababayan, mga katropa, na hindi available sa kanila yung mga prutas.
1: Yeah. No,
0: mas madali sa kanila yung mga dahon-dahon eh. Kasi lalo na sa bundok.
1: Oo.
0: No, dyan, hindi ka talaga makabili dyan ng apple. Ang madali mo dyan, yung mga dahon-dahon lang, mga herbal. Pwede naman nilang lagaan, katropang Cynthia, yung wiregrass.
1: Wiregrass. Kumbaga, ano yan eh. Ano sa
0: gagabutin.
1: Sa Ilocano, gagabutin.
0: Yes. Sa English, wiregrass.
1: Sa Tagalog,
0: paragis.
1: Yun, paragis.
0: Paragis.
1: Yes.
0: Yan, maganda yan, katropang Cynthia, no? Kung yan available sa kanilang lugar, ay okay din yan, no? Na kanilang lagain at inumin sa umaga. Dalawang baso sa umaga, dalawang baso sa tanghali, dalawang baso sa hapon.
1: Yes.
0: Yan yung maganda ding lagain nila kung hindi available sa kanila yung mga prutas. At saka yung carrots, pepino, apple, katropang Cynthia, maganda din yun, no, na inumin para ma-supply sa katawan yung mga antioxidant, mga benepisyo makukuha sa mga extracted na mga prutas.
1: Yeah.
0: Yung doses naman yung katropang Cynthia, dalawa sa umaga, tanghali, dalawang baso before mananghalian, at empty stomach din before mag-dinner. No? Yan yung dami, no, ng juice na inumin nila sa buong araw.
1: Ayan. Mga ilang baso, Doc?
0: 6 na baso.
1: Ayan, mga katropa.
0: At yung nilaga naman ng mga herbal katropang Cynthia na paragis, sambong, inumin din nila yun.
1: Yes.
0: Empty stomach din, 6 na baso din sa isang araw-araw-araw. Dapat din consistent, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Kasi yung iba kasi, sa sobrang busy or minsan natatamad.
1: Oo.
0: No, matatamad na mag-extract ng mga juices.
1: So ano ang mga iba pang maari nilang inumin kung sila ay tinatamad eh? Kasi sinasa work, Doc, pagka-ubanda.
0: Yes.
1: Paggabi naman, pagod na, galing work.
0: Yung produkto natin, katropang Cynthia, kumpleto yan.
1: Yes.
0: Mayroon niyang pang health conscious, may pang beauty conscious din.
1: Ayan.
0: Kaya meron tayong isa sa may recommend katropang Cynthia, yung Santon Gold.
1: Santon Gold.
0: Yung Santon Gold natin ay maganda din yan na maibalik sa sigla yung gallbladder.
1: Ayan.
0: No, pero kung sobrang magana katropang Cynthia at malapit nang magsabog or magputok, no? Kailangan mo na talaga yan magpunta sa mga ospital.
1: Yes. Mas maagapan.
0: Yeah, para mas maagapan. Yan sa atin mga problema. Yung produkto natin, yung Santon Gold, maganda yan sa mga pamamaga katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Pag medyo maga lang yung gallbladder mo, yan malaking tulong yung ating Santon Gold.
1: Santon Gold.
0: Yan ay mataas po anti-inflammatory ng ating Santon Gold. At mayroon din siyang antibiotic effect, no, sa ating katawan.
1: Kasi yung Doc ay may garlic eh.
0: May garlic. Yung garlic, mahusay yan sa super antibacterial yan. Kasi mayroon yan siyang alisin.
1: Yes.
0: No, kaya sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang uric acid, ay yung ating Santon Gold ay magandang inumin nila. No? At saka sa mga bukol din sa katawan, bukol sa loob ng ating katawan at sa labas, yung Santon Gold na patunayan ng ating million-million na mga kababayan na nakasubok nito. Maganda talaga yung effect ng ating Santon Gold. Sa yung Santon Plus, una kasi katropang Cynthia, yung produkto nila, Santon Plus eh. Santon Plus, marami ding nakasubok niyan. Pag land niyan sa market, maraming nagpapasalamat talaga na maganda, nawala yung mga bukol nila sa katawan.
1: Kasi napaka-concentrated, Doc, ng yung mangustin.
0: Yes, oo. At pareho yan, maganda katropang Cynthia, yung Santon Plus, Santon Gold natin.
1: Yes.
0: Maganda sa may mga mayuma, mga bukol sa breast, may mga guiter, maraming mga nagpapatunay niya na maganda talaga sa kanila yung guiter nila, balik sa normal yung leeg nila.
1: Yes.
0: Napakaganda talaga.
1: Kapag katropang sila ay
0: mas maganda talaga, itry nila yung product natin.
1: Yeah.
0: No? Para sila mismo maka-experience na gumagaan, gumaganda, gumagaling yung mga karamdaman nila. At meron din tayo yung Santon Betsy, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Na yan ay alkaline based vitamin C. Yan ay ibig sabihin, pag iinom ka ng mga alkaline na vitamin C, 100% nagagamit ng iyong katawan. Dalawang klase kasi yung vitamin C, katropang Cynthia, acidic at saka alkaline.
1: Yes, so mas maganda ay
0: alkaline vitamin C. At yung acidic vitamin C naman, pag iinom ka niyan, 50% na yung magagamit ng iyong katawan. No? Parang nagtapon ka lang ng pera pala.
1: Sayang lang, Doc, no?
0: Kaya nga, nagbibili ka para magamit 100% sa katawan.
1: Yes.
0: Eh, kasi binili mo yung acidic na vitamin C. Ah, 50% lang yung nagagamit. Kaya yung iba katropong Cynthia, panap-panap ng mga ano, ano yung hiyang ng mga vitamin C sa kanila.
1: Yes.
0: O kasi dati, iniinom nila, vitamin C na acidic, walang pagbabago, mm-hmm, no, nakita sa kanilang katawan. Ay, hanap sila ng mga mas hiyang sa kanila na vitamin C. Kaya the best na inumin na vitamin C, yung alkaline
1: vitamin C.
0: Oh, kasi 100% nagagamit sa katawan.
1: Hindi nasasayang.
0: Yes, hindi nasasayang.
1: Oh.
0: At araw-araw yung vitamin C natin katropang Cynthia, dapat talaga araw-araw yan isupply. Kasi yan ay tinatawag na water soluble vitamins. Ibig sabihin, araw-araw yan nawawala.
1: Na ano lang,
0: na-de-drain. Yes.
1: Yes,
0: Mm, kasi dalawang klase kasi yung vitamins katropang Cynthia, yung fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins.
1: Oo.
0: Yung fat soluble vitamins, pwede kang mag-inom niyan na hindi araw-araw. Kasi mayroong deposit yung katawan mo niyan eh. Ay, yung vitamin C, hindi magawa ng ano yan na ma-deposit sa iyong katawan o ma-store, no? Araw-araw yan nawawala. At siyempre, mayroon din tayong Visionix, no? Sa ating mga nagtatrabaho sa office.
1: Oo, pag naglalabo.
0: Naglalabo ang paningin.
1: Oo.
0: O, nakaharap lagi buong araw sa computer, nakababad sa cellphone.
1: Yes.
0: O, talagang yung mata, talagang una-una maapektuhan, hindi lang yung immune system.
1: Tulad ko, medyo malabo eh.
0: Kailangan ano ng Visionix. Yung Visionix natin, katropang Cynthia, yan ay mayroong bellberry, lutein, sisantin,
1: yes,
0: at saka beta-carotene.
1: Ayan. Talagang kompleto yung
0: Yes, kompleto. Hindi mo na kailangan na magbili ka ng isa-isa niyan kasi gastos na yan pag isa-isahin mo.
1: Ay, oo.
0: Oo.
1: So ito, ano na siya? All-in-one na siya?
0: All-in-one na siya.
1: Yes.
0: Ano, para isupply sa, makompleto yung isupply sa mata.
1: Yes.
0: Pero mas maganda, katropang Cynthia, i-combine niya yan sa Tun Gold Vitamin C.
1: Oh.
0: At saka yung Visionix.
1: Ayan, mga katropa, maganda pala combination.
0: Yes. Na kasi yung vitamin C, katropang Cynthia, kailangan niyan sa healing process ng ating mata.
1: Yes.
0: No? At para mapanatiling masigla yung mata, hindi madaling ma-irritate, hindi mabuuhan ng mga cataract glaucoma, yung vitamin C, Santon, Visionix, yan talaga the best yan na combination, katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lang yan sa mata, katropang Cynthia, yung tatlong yan, marami na yung matulungan sa katawan na iba-ibang mga karamdaman.
1: Yes.
0: At siyempre, meron din tayong premium D3.
1: Yan, maganda din.
0: Yung premium D3 natin, katropang Cynthia, benepisyo naman maibigay niyan, pinapataas na yung good cholesterol sa ating dugo.
1: Oo.
0: Kasi pag mababa yung good cholesterol sa ating dugo, katropang Cynthia, yung mga taba na kinakain mo, madaling magbara sa yung mga daanan ng dugo, no? Kaya ang resulta, tataas yung dugo.
1: Oo.
0: Pagkulang sa good cholesterol.
1: Ayan.
0: Kaya isa yan sa benepisyo, maibigay na ating premium D3 soft gel.
1: Oo.
0: Na pinapataas na yung good cholesterol sa dugo. Oo, pababain din niya yung bad cholesterol sa dugo.
1: Oo.
0: Oo, at siyempre, isa sa napag-aralan din na ang BCO na nasa premium D3 natin, meron siyang BCO na kung mapasok sa ating katawan, nagiging monolaurin siya.
1: Ayan.
0: Oo, yan ay tinatawag, katropang Cynthia, na yung monolaurin, powerful antimicrobial. Oo. Ibig sabihin,
1: powerful.
0: Talagang
1: lakas.
0: Hindi lang antimicrobial.
1: Oo.
0: Powerful pa siya.
1: Yes.
0: Kaya maganda yan, pamuksa sa mga virus, bacteria, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Mga parasite, mga fungus.
1: Yes.
0: Yung ating premium D3 ay maganda.
1: Maganda.
0: Lalo na yung mga katropa natin na laging nakaranas ng pangatin ng tainga, katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Caused by bacteria yan eh, yung mga fungus.
1: Oo.
0: Yung kanilang cotton buds, basain nyo ng premium D3 natin. Then yun yung panglinis ng tainga.
1: Oh,
0: the best na magpuksa mga virus bacteria na nagkukos ng pangangati ng tainga. Oo. Kaya meron din tayong produkto po ng Yes to Health, yung ating Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold?
0: Oo, yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas ito, Dok.
0: Yes, mas pinalakas.
1: Ito ay merong garlic, moringa, spirulina, at syempre yung mangosteen, hindi yan nawawala sa ating mga Santon products.
0: Oh, yes. At yung ano pala, katropang Cynthia, yung Santon Plus
1: Herbal Soap.
0: Herbal Soap.
1: Sabon siya.
0: Sabon
1: no?
0: siya.
1: Yes.
0: Ito yung para sa mga tao na beauty conscious.
1: Yes. Tsaka mga allergy.
0: Yung mga allergy.
1: Yes.
0: Mga masyadong ma-attention sa kanilang mga balat, no? Gustong puputi, gustong kikinis.
1: Yes.
0: tsaka merong mga skin rashes, yung Santon herbal soap natin, maganda yan. Yeah. No, hindi lang siya pang antibacterial, maganda din siya sa mga pampaputi din. Mm-hmm. No, yung ating Santon soap. At syempre, yung ating isang sabon.
1: Yung Clear Skin.
0: Clear Skin.
1: Yan. Ito, Doc, naman ay with Gluta and Kojic.
0: Yes.
1: Yes. Kaya pinakamaganda to kasi nakaka-whiten ng ating skin at nakaka-glow. At syempre, nakaka-smooth.
0: Nakaka-smooth.
1: Yes.
0: Kaya kung ito yung gagamitin natin mga katropa, ay talagang kutis mayaman.
1: Sana all.
0: Yes.
1: Sana all may pambili ng Clear Skin at yung Santon Gold natin.
0: Yan. Maganda yan sa mga problema sa mga balat, yung mga sabon natin, mga katropa.
1: Yes.
0: No? Mayroon nga nakatrain yan, katropang Cynthia, na customer natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi inintroduce ko yung Santon Gold.
1: Oo.
0: Tsaka yung Santon soap natin.
1: Yes.
0: Tsaka yung isang sabon natin.
1: Mm-hmm.
0: Na pampaputi. Ah, sabi ng pag makapunta daw yung mga anak nila sa mga parente, talagang pinapansin talaga para dang mga anak ng mayaman.
1: Oh.
0: Kasi maganda talaga yung pagkaputi ng kanilang balat.
1: Yes.
0: Oh, makinis at tsaka glowing talaga.
1: Nakakaganda talaga. Maraming bumibili.
0: At siyempre, katropang Cynthia, yung turbo natin, maganda din yan. Para sa mga lalaki.
1: Especially sa mga senior yan.
0: Mga senior.
1: Daming bumibili.
0: At matataas ang sugar. Yung erection yan na magkaka-problema.
1: Nagmamalfunction.
0: Nagkaka-erectile dysfunction.
1: Yes.
0: No? May mga problema sa prostate.
1: Mm-hmm.
0: Matataas ang sugar. Ay, maapektuhan talaga niyan katropang Cynthia yung ereksyon. Kaya yung ating turbo yan ay maganda din, no? Hindi lang siya pang-ereksyon, maganda din siya sa may mga prostate problem. No, kasi nakatulong din siya sa pagluwag ng daan ng ihi. Kasi yung mga prostate problem, talagang ang pinakadahilan talaga niyan yung pamamaga ng prostate.
1: Yes.
0: Katagalan pag hindi yan agapan, magkukos na yan ng erectile dysfunction.
1: Yes.
0: Hina na yung ereksyon. Magrereklamo na yung misis na dati malakas.
1: Mm-mm.
0: Katagalan, hindi na. Yung sabi nga ng iba, yung term nila, mas matigas pa daw yung ubo.
1: Ayun lang. Problemado.
0: Pero meron tayong mga panglutas niyan sa mga ganong problema, katropang Cynthia. Yung turbo natin.
1: Yes.
0: Na yan ay maganda na masatisfy yung misis.
1: Yes, yung pangailangan
0: nila. Pangailangan nila.
1: Natural and herbal?
0: Yan
1: kasi
0: ay
1: maraming nagtatanong yan kung herbal din ba yan?
0: Yan ay herbal-based din yung ating turbo. No? Kaya okay siya sa may mga prostate. May mga patas ang sugar, okay din siya. No? Kasi ang pinaka-target talaga niyan, tropang Cynthia, yung ereksyon para masatisfy yung mag-asawa. At meron din tayong Santon Herbal Tea. Yan sa ating clinic, tropang Cynthia, na meron din siyang cinnamon.
1: Yeah.
0: Mangustin, moringa,
1: turmeric.
0: Yes. Oh, yan ay maganda sa mga mahihina ang pantunaw, no?
1: Hindi makatulog.
0: Kasi yan yung dahil sa malalakas yung mga herb na taglay niya, maganda siya sa may mga mataas ang sugar.
1: Yes.
0: Then, nakakababa din yan ng cholesterol, katropang Cynthia.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa mga antioxidant na content po ng herbal tea po natin.
1: Yes.
0: At ang nakaganda ng mga coffee natin at saka yung tea natin, katropang Cynthia, ay mga natural thinner lang ginagamit. Talagang natural siya. Kasi yung pantamis niyan ay galing sa stevia. Yes. Ayan naman yung halaman na matamis.
1: Yes, kaya yan yung kinaganda kasi stevia.
0: Yeah, stevia siya.
1: Natural yung sweetener natin. So yun yung mga katropa, no? Okay, salamat, Doc, sa iyong mga advices. Nawa ay meron po tayong mga nakuha, mga katropa, na aral, at mga health tips kung paano tayo makaiwas sa ating karamdaman at paano din natin ito bigyan ng lunas, na agarang lunas, bagot ito lumala. So, kailangan natin ibago natin yung ating lifestyle. I-change lifestyle natin yung ating...
0: Lalo pag may maramdaman siya, tropang Cynthia.
1: Yes. Lalo na pag may karamdaman tayo, iwasan po talaga natin, katropa, yung mga bawal kainin at inumin, no?
0: At meron tayong services, mga katropa, no, dyan sa ating clinic. No? Pag kayo ipupunta dyan, mga katropa, ay pwede nyo i-avail yung free services natin. No? Gaya ng ating Terahertz. Yan ay maganda din na meron siyang marami benepisyo din sa katawan. Unang-una, ay pinapaganda niya yung daloy ng dugo. No? Nakakagaan din siya, nakatulong din siya sa may mga problema sa kasukasuan. Pananakit ng joint, muscle pain, body pain, at nakaka-energize ng katawan. Kaya, katropa Cynthia, yung mga kahit kamay lang yung matama ng init, talagang maramdaman mo yung parang gumagaan din yung pakiramdam sa iyong katawan. Pero yung ating pamamaraan, no, sa paggamit niyan, hindi lang man sa kamay, katropang Cynthia, no? Kamay, likod, at saka paa, no? Para totally maramdaman nila yung gagaan yung pakiramdam nila, no, sa ating services. Yan ay libre libre, katropa Cynthia, no? Mga katropa. Yes, libre yung ating terahertz. Pwede nyo subukan, no? Kung magpa-check up kayo dyan sa ating clinic, libre lang din. Gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ sa mga kulang na mga vitamins sa iyong katawan. Bakit ka nagkakaroon ng karamdaman? Yan yung pamamaraan ng ating pag-check up dyan. No? Libre pa, katropang Cynthia.
2: Yes, libre no? Yan.
0: Hindi na kailangan na magdaan ka pa ng mga iba-ibang paraan, no? Para malaman mo yung sakit mo. Yung ating machine talagang high-tech sa pagbasa ng mga humihinang organ.
2: Yes.
0: Sa mga kulang na mga vitamins sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung panghihina ng organ, katropang Cynthia,
2: mm-hmm,
0: yan ay magbunga ng mga karamdaman.
2: Oo. Oh, oh.
0: Kaya kung mayroong gansot pizza or nakaranas ka ng ganitong sintoma, ay ma-compare-compare natin dun sa ating machine na gagamitin.
2: Mm-hmm.
0: No? Para matumbok talaga yung sakit mo at mabigyan din ng saktong combination. No, diyan sa ating clinic. At siyempre, meron din tayong biozapper therapy diyan sa ating clinic. Yan naman ay mahusay magpuksan mga virus, bacteria at maglinis ng ating system.
2: Yes.
0: O yung ating biozapper.
2: Mm-hmm.
0: Kasi itong ating katawan, katropang Cynthia, mayroon na talagang mga bacteria eh.
2: Oo.
0: Mga bacteria, mga virus,
2: yes,
0: na kung hindi mo yan mapuksa, katropang Cynthia,
2: mm-hmm,
0: then may time na maghina yung immune system.
2: Uh-oh.
0: Yan sila ma-activate.
2: Yeah.
0: Pag ma-activate yan, magbunga na yun ng mga karamdaman, katropang Cynthia.
2: Yes.
0: Dahil pinabayaan mo, hindi mo pinatay.
2: Yes.
0: Eh, minsan katropang Cynthia, makainom lang tayo ng mga antiviral, antibacterial, pag na-activate na yung mga virus na yun, bacteria.
2: Yes, yes.
0: At saka hindi naman basta-basta na simpleng sakit lang, may dulot niyan, katropang Cynthia.
2: Oo,
0: oh, kasi ka, yung virus, pwede kang magka-herpes niyan,
2: mm-hmm,
0: pwede kang magkakaroon ng tigdas, mm-hmm, yung mga delikadong sakit na kung hindi mo maagapan, talaga magbunga ng mas malalang kondisyon sa iyong katawan.
2: Oh.
0: Kaya isa yan sa benepisyo, no, katropang Cynthia, sa ating biozap.
2: Yeah.
0: No, para hindi magdulot ng mga virus bacteria, hindi magdulot ng sakit yung mga virus bacteria sa ating katawan, ay dapat maunahan mo na, no?
2: Oo.
0: Mapatay, mapuksa mo na para makaiwas ka sa iba-ibang karamdaman.
2: Yes.
1: So ayun mga katropa, no? Maraming salamat Doc sa inyong mga advices, mga health tips at tinuruan tayo mga katropa kung paano ito maiwasan at syempre paano rin ito malunasan, yes, ng mas maagang panahon, no? Huwag na hintayin na lumala mga katropa, maaari kayong bumisita sa Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox sa tabi ng Land Bank. Ayan. So bumisita po kayo from Sunday, Friday from 8:30 a.m. to 5 p.m. Available po kami yan. Open po kami everyday. At meron tayong free consultation every Sunday. Nandyan po ang ating wellness consultant every Sunday, Thursday and Friday mga katropa. At meron tayong mga free services gaya ng nabanggit ni Doc. Yes, yan po ay free lahat, no? Mm-hmm. From Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa aming programang The Secret of Health dito sa Estasyong 104.7 XFM Palawan. Ito po ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samphone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samphone Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix. XFM.
5: X.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
9: Santon Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: System Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
13: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3
14: makatutulong sa kalusugan
7: na may VCO
14: at moringa.
7: Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay.
21: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga bukika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic,
7: plus
8: collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Kape ka na,
7: lalakas, at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santone Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santon Coffee Mix. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
14: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumulong
5: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
5: sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
15: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Sample Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline. kain ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Batarasa, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit.

0: Santan Plus Herbal Soap.
1: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
1: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
16: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: X.

XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon, ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggi niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero natungo rin na wala na, subok po sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule
14: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Southern Plus Urban Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa

0: aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santon Coffee Mix.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
20: Ako si Adonis, hirap talaga akong
0: Naomi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Santone Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
10: Mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santone Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alis ang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
20: Premium.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na
11: may... XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, XFM.

0: exciting time, mga katropa. Garap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, Pilipinas. Mayad natin prano, lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Okay, midweek na po tayo, mga kabay, mga katropa. Araw po ng Miyerkules. Ika-23 sa buwan ng Setyembre taong 2026 na, mga kabayan, mga katropa, ha? Hoy, welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Ang programang mambubulaho na po at manggigising sa inyo, mga katropa. Para bigyan po kayo ng mga balita, ha? Makarinig kayo ng mga balita, impormasyon ngayong araw na ito. Ay, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong person ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Katropang Alison Salvatus po, mambubulahaw na, manggigising na sa inyo, mga katropa. Ano tanong pa man po yung mga napanaginipan. Uy! ano pa mga inyo pong mga napanaginipan nitong magdamag? Sana naman po ay maganda, ha? Huwag lang po bangungot. Pangit po yan, ha? Well, anyway, mga kabay, mga katropa, abay, umpisahan po natin ang ating pong araw ng Miyerkules. Sa pamamagitan po ng pagdarasal at pasasalamat sa ating pong puong may kapal. Usal ng dalangin naman po, mga kabayan, mga katropa. Pasasalamat sa panibagong buhay. Sabihin nyo lang, thank you Lord for another day, for another blessings. And hingin na rin tayo ng gabay sa ating pong mga gagawin ngayong pong buong maghapon na ito ng Miyerkules. Oh, mga kabayan, mga katropa, siyempre, abang kayo po ay pupungas-pungas pa dyan. Pupunas ng inyong mga morning glory. May morning glory, ha? Sa salitang kanto, morning glory. Muta. Matuyong laway. Ayan ako, samahan nyo na po kami, mga kabayan, mga katropa, sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, ha? At syempre, sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, mainam na po natin pong kagapay, lalo na po sa pagpapainit. Pagpapainit ng ating sikmura, ang kape. Ay, hindi mawawala yan sa karamihan mga Pilipino, ha?

naghahanda na po para po sa kanila pong trabaho. Ang sabukirin na paagahan nila yan. Dahil nga po mga kabayan, mga katropa, kapag tinanghali ng gising, tinanghali ang punta sa kanila pong mga sakahan, mainit na. Kaya aagahan nila yan. O, nagkakapin ang karamihan dyan. Yung ating po mga kabayan, mga katropa, mga mangingis ng pumalaod, pauwi na mga yan. Kamusta kaya ang mga huli ninyo mga sir, mga ma? Medyo ayos-ayos pang pampreso ngayon, ha? Siyempre, iyong kanila pong pampainit din sa laon, siyempre kape rin yan, ha? Mainam na po, mga kabayan, mga katropa, na inyong pong babauning kape, eh healthy naman, ha? Healthy coffee, gaya po ng ating pong laging nakakaagapay sa ating pong palatuntunan sa ating Pilipinas, yung pong premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa. Opo, premium D3 coffee mix. Bakit ito po yung aking pong sinasabi sa inyo na mainam na kape sa umaga? Dahil po ang ating pong premium D3 coffee mix, mga sir, mga ma'am, meron pong vitamin D3. Morning pa lang, dapat pinalalakas na po natin ang ating pong kalusugan. Special na po yung kalusugan ng ating pong mga buto sa katawan. Lalo na po sa ating pong mga kabayan, mga katropang, mga magsasaka, mga mangingista, mga ordinaryong manggagawang palawenyo. Oo. Na ang puhunan po ay lakas ng katawan, tibay ng mga buto. Mga kabayan, mga katropa. Dahil ang ating pong premium D3 coffee mix, meron po itong vitamin D3 na siya pong kinakailangan ng ating pong mga buto sa katawan para maging matatag, matibay, sa hamon ng buhay. Para sabi nga ay tuloy-tuloy lang yung pong kayod, ha? Sa kabila ng kabi-kabila pong epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo. Tataasan po mga pangunahing bilihin ng ating pong mga kinikita, ng ating pong mga sinusweldo na nanatiling naka-staka. Pero sabi nga, laban lang, hanggat wala tayong inapakang ibang tao. Mga kabayan, mga katropa. Kaya nako, sa pampainit sa umaga, para harapin ang hamon ng buhay, mag-premium D3 coffee mix na po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Tulad ng kape niyan na nagdudulot po ng pampatibay ng ating pong mga buto sa katawan. Maging matibay po tayo sa hamon ng buhay araw-araw. At ang kape ito, mga kabayan, mga katropa, ang nagpapatamis dito ay stevia. Kaya wala ka pong dapat alalakanin na baka mag-fluctuate ang iyong blood sugar level sa katawan, ha? Opo, mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Diabetes friendly po ito. Diabetic friendly. Dahil nga po hindi ito, wala po itong epekto sa blood sugar level natin sa ating katawan, ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Good morning na! O, lalong-lalo na sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang mga nagtitinda sa ating pong mga pamilihang bayan. Especially dyan sa Old Public Market. Nakahapon, nagkaroon po ng pagkakataon silang humarap. Magbigay na kanila pong mga hinain. Dapat pag-usapan daw. Hinggil doon sa bago nila pong lilipatang pamilyang bayan dyan sa Baywalk. Yung mga concern nila na ipabot nila sa Committee on Public Market. Mga kabayan, mga katropa. Isa sa mga kanila pong mga inaalara o sinasabi. Inerase din pong usapin. Bukod doon sa kanilang request na sila ay ibaba, ilagay sa baba yung vegetable section. Yung pong daw pong mga cancellation na nangyayari sa ila daw pong mga maninindan natin dyan na may sobra o higit pa sa dalawang mga stall. Sabi ng ating presidente ng vegetable section, Ma'am Tess Gabayan, isa raw po sa mga napag-usapan kahapon.

0: wala mo ng cancellation. Ayan ay hanggat hindi pa sila nakakalipat doon sa paglilipatan nila. Ang tanong, pag nandun na ba sila, ganun pa rin ba? Status ko rin ba? O meron na talagang mababawas? Yan ang ating abangan, mga kabayan, mga tropa, ha? Mamaya, antabayanan ninyo yung bahagi ng ating po naging panayam kay Ma'am Tessa kahapon. Oy, 16 minuto sa pala, makalipas ang alas sa 4 ng morning, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, narito muna yung pong mga ulo ng ating pong mga balita. O ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, mga kabayan, mga tropa. O, sa ulo ng ating pong mga balita, sa balitang national, grupong piston. Magsasagawa daw po ng dalawang araw na nationwide transport strike. Yan po'y sa darating na September 29 at 30. Senate leadership, isinusulong daw po yung strategic PUB o Public Utility Vehicle Modernization. Sa atin naman pong balitang international, dalawa kataon nasawi sa panlalasa ng bagyo sa bansang Japan. 1.6 na milyong mga residente doon lumikas dahil sa mga pagbaha. At sa atin naman pong mga balitang local, bagong mga rescue vehicle para sa bahay ng Rizal, Palawan, dumating na. At ang konseho naman ng Quezon LGU, laging susuportahan daw ang administrasyong Torrico. Water zoning, sasagawa naman po sa ilang lugar sa bayan ng Taytay dahil daw po sa umihinang supply ng tubig doon. Drug suspect na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga, muli na naman daw pong nahuli sa isang bypass operation kahapon. Libreng sakay sa IBAS, hindi dapat daw po ikabakala ng transport sector dito sa lungsod ng Petro Prinsesa. Ayon po yan kay Konsehal G. Lau. At bayan ng Batarasa, pinarangalan naman ng DSWD Memoropa bilang special citation sa Bayanika Award 2026. At yun daw po mga otoridad dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, nagbigay daw po ng security assistance sa inilunsad na Linggo ng Kabataan. Western Philippine University, nakipag-ugnay daw po sa local government unit ng San Vicente para daw po sa pagsasanay sa agricultural innovations. Higit sa kalahating milyong pisong halagang illegal na sigarilyo, kumpiskado sa bypass operation din sinagawa kahapon dito sa bahagi po ng Barangay San Pedro. At mga motorista dito sa lungsod ng Petro Prinsesa, hirap na pong kumita dahil daw po sa mataas sa presyo ng gasolina. Mga kabayan, mga tropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Miyerkules. Handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang ating Santon Gold Kape Mix. Pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Meron po kasi itong glutathione and collagen. Opo, glutathione and collagen, mayaman din po sa mga antioxidant properties at anti-aging properties. Oo, mga kabayan, mga tropa, ha? Anti-aging properties, mga kabayan, mga tropa, itong tumutulong, muli po tayo magkaroon ng younger looking skin. Sabi nga, doon sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan, na laging stress. Alam niyo ba ang pagkakaroon po, yung palagi ang kayong nai-stress? Malaking pong factor yan para ho yung ating pong balat, tumulubot. Hindi ba? Pag tayo stress, nakasimangot. Di ba, mga kabayan, mga tropa, di kaya naman, nakabusangot. Yan ang mga sanik kung bakit kumukulubot yung ating pumbalat pag stress tayo, ha? Ngayon, yung stress na yan kasi, hindi po talaga mapipigil at darating yan. Pero kung magpapa-apekto ka dyan, nakaw! Ito na nga, sabi natin, ha? Lalayo na yung edad mo sa iyong physical appearance. Oo, ha? Eh dapat, pag-stress ka, ikapi mo lang niya ang katropa. At ang kape mo dapat, Santon Gold Coffee Mix, ha? With anti-aging properties. Opo, mga kabayan, mga katropa, truly lean. Dahil yan ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya safe at effective po yan, ha? Tandaan ninyo, mga kabayan, mga katropa, kapag lagi kang stress, sa trabaho man, sa gawain man bahay, dapat meron kang stock na Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available na, ang mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 22 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Oy, good morning muna. Mga kabayan, mga katropa, sa mga gising na, sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa. Okay, Sir Weng Hara Ilibera, good morning na. Ayan, sa ating pang mga kababayan ngayon buhay biyahe o mga biyahero-biyahera. O mga nagbibiyahe daw ng gulay mula dyan sa bahagi ng Inagawan sa Blues, Biminda. Patungo rin ito sa kabayanan. Good morning na raw po. Mga sir, mga ma'am. Okay, ma'am Hazel Lizardo. Ay, Mayara Timprano. Dyan sa San Jose Market. Mga katropa natin dyan. Good morning. Mayara Timprano, ha? Okay, Sir Weng Hara Ilibera, happy midweek na raw. Mga katropa. Ayan, oh. Thank you, Lord. Gising na naman kami. Yun. Talaga lang naman, oh, ha? Sige, naka, oy, 23 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng morning. Magbabalik po ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, upang tunghaya na po natin yung detalye ng ating pong mga balita. Mga kabayan, mga katropa, syempre, saglit lang, ha? Magkakape muna kami ni katropang Rene Boy Federico, ha? Kaya sabayan nyo po kami. Habang kayo po ay nagpapainit pa ng tubig dyan, saglit lang to, ha? Magbabalik ang ating pong palatuntunan.
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
14: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain!
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Sanzone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
18: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
18: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
23: XFM.
24: XFM.
23: Mga katropa, excited!

0: mga tropa, ganap na pong 30 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Oy, magandang morning muna sa mga taga-barangay Abaruan, Ruas, Palawan, ha? Nakatutok na rin po sa Exciting Pilipinas. Especially dyan sa ikatropang Echo Echalar. Oy, good morning, good morning. Thank you very much. Katropang Echo Echalar. Samantala, mga kabar, mga katropang, dakoy na po natin ang detalye ng ating po mga balita ngayon pong umaga na ito. Setyembre 23, 2026 at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan, ha, sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabay, mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alison Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog naman po sa ito ng kape, mild coffee. Mild coffee na produkto rin po ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix. Opo, mild coffee ang kaping nababagay sa ating pong mga kabay, mga katropa, diyang mayroong sinasabing hyper acidity. O yung madalas po nagkakaroon sila ng acid reflux kapag nagkakape, especially ng mga non-healthy coffee. Nako, mga sir, mga ma'am, kapag ganyan na po ang nararamdaman ninyo, lalo pa kada umaga, ako ay panahon na po, mga sir, mga ma'am, napalitan na po ninyo yan pong inyong nakasanayang ng kape. Nakasanayang kape. Palitan nyo na po yan ng Santon Plus Coffee Mix. O, dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay gawa po sa mga purong natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated. Kaya kahit yung mga bata pwede pong uminom nito, ha? Opo, Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Available po ito, mga kabay, mga katropa, sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at dito rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita sa Balitang Nasyonal. Ay, magsasagawa nga daw po ng dalawang araw na nationwide transport strike ang grupong Piston. Ito po ay sa darating na Setyembre 29 at 30. Dahil po ito, mga kabahay, mga katropa, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon po yan kay Piston National President Moni Floranda, tinataya na sa 70,000 hanggang 100,000 jeepney driver at operator yun daw pong inaasahang lalakok sa Tigil Pasada. Sinabi pa po ni Ginoong Floranda na isasabay nila ang protesta sa inaasahang panibago na namang oil price hike na aniya ay maaaring umabot sa mahigit 10 pisong dagdag na presyo kada litro ng krudo sa mga susunod pa raw pong linggo, mga kabayan, mga katropa. Kabilan na po sa kanilang mga panawagan na ang pagtatanggal. Pagtanggal na. Tanggalin na raw yung pong VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Pagpapababa ng presyo na langis sa 55 pesos kada litro. At pagpapawalang bisa na rin daw po sa oil deregulation law. Nananawagan din daw po ang naturang grupo para sa living wage para daw po sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Samantala, nagpahayag din daw po ng suporta sa protesta ang labor group na kilusang Mayo 1. At gayon din daw po ang iba pang progresibong grupo dito sa ating bansa.
1: Ito ang Exciting Filipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan pong balitang yan. Nandog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating po mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus po, mga kabayan, mga katropa, ay aprobado ng FDA. At ito po ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Filipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin. Ito naman, hinimok ni Senate President Win Gatchalian, yun daw pong Department of Transportation o DOTR, na magkaroon na po ng malinaw at strategic na roadmap sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o ito yung PUVMP. At tiyakin daw pong kumpleto muna yun daw pong mga pangunahing hakbang tulad ng road rationalization para daw po maging matagumpay at masulit daw pong programa ng pangmatagalan. Sa patirig daw po ng Senado sa panukalang 2027 budget ng DOTR at mga attached agencies nito, nagpahayag daw po ng pagkabahala ito po ang si Gatchalian sa mabagal daw na pagkumpleto ng root rationalization studies na sinimulan pa noong nakaraang administrasyon. Ngunit hindi pa rin daw po natatapos hanggang ngayon. Iminungkahi naman ito ang si Senator Gatchalian na unahin na muna daw ang mga highly urbanized areas kung saan pinakamataas ang pangangailangan sa transportasyon at mas matindi ang traffic congestion. Sa ngayon ay nasa 891 milyong piso pa ang equity subsidies na hindi pa raw po na ipapamahagi. Sang-ayon naman dito, si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga naging pahayag nitong si Gatchalian at sinabing maaaring ang mas mahihirapan pa ang mga operator at driver na bayaran yung kanilang pong amortization dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Binigyan diin din nila o niya ngayon daw pong pangangailangang ituloy ang PUB Modernization Program.
1: Ito ang Exciting Filipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, yun na nga ang sinasabi. Paano nga, yung mga naka-avail na yan, naghihirap na rin daw po ngayon, mga kabayan, mga katropa, para mabayarin yung kanilang inutang na mga modernized jeepney. Isa kami nila, marami na tumatakbo nito. Sa iba pang mga maulad na lunsod dito sa Pilipinas, umaaray na rin daw po mga kabayan, mga katropa ngayon. Yung ibang araw po, nahuhugot na. Nababayaran. Halos wala na rin daw kinikita dahil nga sa taas ng presyo ng ating pong produktong petrolyo. Naku, aray mo pa rin mga kabayan, mga katropa. Dahil inasa next week, another round of oil price hike. Kung tatanungin natin si Piston President, Sir Modi Floranda, mga kabayan, mga katropa. Kasabay daw po nila yan, September 29 and 30. Tapos ito pang modernization program, isinusulong na rin ngayon ng itong si Senator Gatchalian sa DOTR. Dagdag pasakit, dagdag problema ng ating pong mga nasa transport group, mga kabayan, mga katropa. Kaya ang apektado talaga nito, mga kabay, mga katropa, si ordinaryong Pilipino. Habang ang iba ay paldo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Oy, lako mga kabay, mga katropa, 40 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Samantala, punta muna natin ang atin naman pong balitang international. Nanalasa yung pong bagyong Diu Juan, malapit po sa bansang Japan, particular po sa Tokyo, na nagdulot daw po ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkaantala po ng mga biyahe na nag-obliga sa higit 1.6 na milyong residente ang lumikas na mula sa kanilang pong mga tahanan. Taglay na po ng bagyong si Dujuan ang hanging may bilis na 144 kilometer kada oras, habang kumikilos ito ng 130 kilometer timog ng Katsura. Isa pong state sa bansang Japan, dahilan upang mawalan daw po ng kuryente, yun daw pong libu-libong kabakayan at 2 tao ang kinumpirmang nasawi. Batay po sa ulat ng mga otoridad mula sa bansang Japan. Dahil sa matinding sama daw po ng panahon, napilitang mag-cancela rin ng mahigit sa 270 biyahe yun daw po mga pangunahing airline. Bukod pa sa pagpapatigil sa operasyon ng ilang tren, kabilang lang po yung kanilang bullet train na nag-uugnay mula sa Tokyo hanggang sa Osaka, Japan. Ayon po sa Japan Meteorological Agency, unti-unti nang lumalayo yung bagyo patungo po sa Aleutian Islands. Kahapon po yan, araw ng Martes, ngunit nananatili pa rin daw po ang banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan at posibleng paglampas din ng rain volume sa karaniwang average para sa buong buwan ng Setyembre. Epekto rin daw po ng pagbaha, yun daw pong maagang pagpapatigil sa sikat na show sa huling araw nito, kasama daw po ang pagkakansela ng isang malaking outdoor music festival at isang baseball match sa Chiba. Ang bagyong Diu Juan, ang ika-25 bagyo na pumasok po sa bansang Japan ngayong taon, kung saan karaniwang nakakaranas ang bansa ng mga lalakas sa bagyo kapag papalapit ang pagtatapos ng tag-init at simula naman ng kanila pong taglagas.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, dapat araw-arawin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Sa oras na 43 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, puntahan naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang
0: lokal, hati naman sa atin ang atin pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ito pong balita ni Katropang Dennis Chua na yun daw pong mga bagong rescue vehicle para sa bayan ng Rizal. Abay, dumating na. Ilan kaya ito? Alamin po natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay Katropang Dennis Chua.
2: Live report. Dumating na ang dalawang rescue vehicle sa bayan ng Rizal. Nakakahapon September 2026 na magpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamunad sa pag-respond sa anumang emergency at sa kuna ang naturang sasakyan ay nakalaan para sa emergency response ng public services na inasang magiging malaking tulong upang mas mabaglis at mas maging epektibo ang paghatid ng tulong sa mamamayan, lalo na sa mga malalayong barangay ng munisipyo. Ayon sa LGU, malaking hakbang ito upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa panahon ng kalamidad, aksidente o anumang hindi nasang pangyayari na nangangailangan ng mabilis aksyon mula sa otoridad. Iniyak naman ng lupa ng pamunaan na patuloy nilang papalakasin ang kanilang disaster preparedness at response capabilities pamagitan ng pagdaragdag ng mga kagamitan sa sasakyan at pagsasanay para sa mga emergency responder ng Baguio. Inaasahan naman na mas magiging handa ang Rizal sa pagtugon sa anumang hamon na may kinalaman sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Ang balitang ito ay hatid sa ito ng Saturn Plus Coffee Mix, ang gabing siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 except ang Rizal Dennis Chua except ang movie.
0: Maraming salamat, Katropang Denny. Yes, samantala, konseho naman ng Quezon, Palawan. Laging susuportahan daw po ang administrasyong Torrico. Matapos po magsagawa ng kanya pong State of the Municipal Address, si Mayor Torrico. Alamin po natin ang iba pang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
0: Abang Ray, naputol. Kahapon nagsagawa din po ng State of the Municipal Address itong si Mayor Torrico. Sige, alamin na natin ito kay Katropang Ray. Katropang Ray,
1: live report! Live report!
3: Nagbigay ng security assistant ang mga tauhan ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company sa inilunsad na linggo ng kabataan sa Barangay Segurtasyon Palawan, Kamakailan, kung saan ayon sa mga otoridad na ang ginawa hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng mapayapa at ligtas sa pagdaraos ng pagdiriwang ganoon rin upang hindi magamba ang bawat partisipante o panaawin sa kanilang kaligtasan. Ayon pa sa mga otoridad na bago naramdaman ang kanilang presensya sa lugar ay nakipag-ugnayan umano sila sa mga lokal na opisyal para sa matagumpay na aktibidad. Yan ang balita at naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Gasson Palawan, Ray Elgaran, XFR News.
0: Kapang Ray!
3: Ang mga katropang Rizon.
0: Good morning, nagkabaliktad yung headlines mo. Oh,
3: totally, inuna ko yung isa, katropang Rizon, no? Hindi siguro napansin ang ano, yeah, na ating bakong ano, technician.
0: Sige, di bale, oo. Maraming salamat, good morning.
3: Salamat, katropang Rizon.
0: Water zoning sasagawa naman sa ilang lugar sa bayan ng Taytay. Uy, bakit kaya? O dahil daw po sa umihinang supply ng tubig diyan sa naturang munisipyo. Detali po ng balita niya, mga kabay, mga katropa, mula naman kay katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Magkakaroon ng water zoning sa ilang lugar sa bayan ng Taytay, Palawan dahil sa patuloy na paghina ng supply ng tubig. Ayon sa Water Advisory Update noong September 22, layunin ng zoning na maiparating ang supply ng tubig hanggang sa mga matataas na lugar. Batay sa schedule, mawawala ng supply ng tubig mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Sa September 22, ang lugar mula Old Bridge hanggang Kuta at PSU area, Taytay. Samantala sa September 23 naman, napiktado ang Manggahan, Malaipit at Pantano. Sa kaparehong oras, pinapayuhan ang mga residente na mag-imbak ng sapat na tubig na naaayon sa kanilang pangangailangan. Inaasahang maibabalik ang supply ng tubig sa mga oras na hindi sakop ng nakatalagang water zoning schedule. Hinihingi naman ng kinaukulan ang pag-unawa at pakiisa ng mga residente habang isinasagawa ang hakbang upang mas maayos na maipamahagi ang limitadong supply ng tubig sa bayan ng Taytay. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ang sabong Santon Herbal Soup. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, City Government, tikom pa rin daw po ang bibig sa pagka-delay ng 3,000 pesos student assistance program. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Tikong pa rin ang bibig ng city government kung ano ang dahilan ng pagkantala ng pag-release ng 3,000 piso ng student assistance program. Hanggang kagabi, hindi pa rin nagbibigay ng pahayag sa City Information Officer Attorney Glesa Mungkatar matapos na tayo magpaugnayan noong araw ng linggo ng gabi nang sinabi ni Mungkatar na ipapatawag ni Mayor Celo Peron noong Lunes ang mga taong nag-asikaso nito. Subalit hindi hanggang ngayon, hindi naman malinaw kung naipatawag na ba dahil tahimik pa rin si Atty. Mucatar at hindi pa rin sumasagot sa mga tanong. Matatandang naghain na isang resolusyon sa City Councilor Bicoy Oliveros para may patawag sa Committee on Education ng City Council, ang City Treasurer's Office at iba pang mga in charge sa programa para malinawan ang usapin dahil sa dami na nagtatanong na mga magulang na hindi pa nakakatanggap ng SAP para sa kanilang mga anak na nag-aaral sa public elementary and high school dito sa lungsod. Sa previous speech ni Consul Vito Oliveros na sa 23 mga barangay pa lamang na ang nakatanggap pero hindi pa kompleto, at lumabas din sa kanyang previous speech na sa 200 million pesos na pondo ay nasa mahigit 15 million pesos pa lamang ang naibibigay. Yan ang ating balita katuwang, ang Santon Golden Palki na tutulong para maibsan ang ating fluted na tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tapang Mike.
5: Yes, na tropang Ali.
0: Oo, saan kaya? Wala pa talagang nilalabas sa opisyal na pahayag yung ating city government regarding dyan. Marami na pong naiinip. Oo, ang lumalabas kasi sa kanila pong mga bibig, pangako kayo ng pangako. Bagal naman po ninyong kumilos. Mas mainam pa raw daw yung ginawa na lang daw ng personal na bigay. Tropang Mike.
5: Well, as of 8:35 p.m. tumig siya kagabi. Wala pa rin paliwanag dito sa kaya ito na naimik si Atty. Siguro kasi wala pa siyang sasagot.
0: Nga ano nga palang isasabihin niya kung wala nga pang ang nagiging development?
5: Kaya
0: usapin na yan.
5: Problema eh.
0: Ano ba? Saan ba na talaga? Saan ba talaga ang nagiging problema? O dyan ba sa city government o sa bangko? Kasi kung ito, nasa bangko ito, iisa-isahin mo nga naman itong i-download doon sa kanilang mga account, tapos walang katuwang, ay mahirapan talaga, katropang mahiga.
5: Yun ang problema dyan eh. Titingnan din natin kung sa schoolahan ba. Pero maraming mga schoolahan nag-submit na kasi.
0: Submitted na lahat eh.
5: Submitted na lahat eh. Yun ang problema eh.
0: Kaya nga marami yung nagsasabi, buti pala lang, dapat inanong nyo na lang. Yung katulad din sa pagmamahagi nyo ng mga assistant sa senior at PWD at solo parent, pila-pila. Di mas mabilis, saglit lang. Baka nga hindi kainin daw ng isang linggo, tapos ang lahat ang eskwelahan eh.
5: Ayoko kasi kung gano'n, papilahin mo dyan yung kwentahin mo sa per school. Tapos i-release mo.
0: Tapos same lang yung requirement. Pipirma lang naman po yung mga guardian o parent na tatanggap. Hindi mo kasi pwede mga estudyante. O diba? Ay saglit lang. Ngayon.
5: Kaya ka.
0: Nasa 23 na tayo. Malapit na ang katapusan. Sabi diba? Oo, before ng katapusan ng September. Sabi nila yan, diba? Tapos na ang pamamahagi.
5: Ilang araw na lang.
0: Sa 200 million, ilan pa lang yung namibigay? 15 million.
5: 15.8.
0: 15.8. So, ilan pang naiiwan? Magko-Oktobre na po, magno-Nobyembre na po, malapit na po ang December, baka po maging Christmas, ano na lang yan, Christmas gift na lang ba? City government?
5: Ang problema dito, pag matuloy ang eleksyon, di may ano,
0: ban! Election ban!
5: Election ban!
0: Paano yan? Oo, Mr. Mayor! Paano ba ito?
5: Bawal na nga ngayon eh, maliban sa medical.
0: Bawal na ba?
5: Bawal na magbigay ng mga assistance maliban sa medical.
0: Ano kaya?
5: Saka sa burial.
0: As of today, wala pa naman daw pong announcement yung ating Malacanang. So, sakop na ito ng election ban. Paano ba kaya ito?
5: Iyan ang gusto din natin malinawan dahil may nilabas na statement o memorandum yung COMELEC. Ang in-accept na nila sa programa ng mga assistants, particular sa DSWD,
0: medical
5: and burial lang. Yung mga ganito, AX, mga ganon ay...
0: Kasama.
5: So, gusto natin malinawan kung ito bang local kasi ito eh. Yung binanggit ng COMELEC, yung sa national.
0: National. Di kasi yung Yung ano ng Comelec, national yun eh. Pwede kasama talaga to. Kung paano ito?
5: Posible. Oo, na yung mga assistance. Pero may paraan naman eh. Pwede naman silang mag-request sa Comelec na HF ito dahil na-delay lang.
0: Eh, kung abutin pa ito ng October, Diyos kong mahabagin. Eh, talagang election ba na yun? Katropang Mike. Paano ito? Oo. Kaya baka ano ba, napatawag na ba ni Mayor? Nakausap na ba ni Mayor yung mga...
5: Yan ang tatanong natin eh. Mm. Wala pa ang sagot sa attorney kung natuloy ba nung Lunes eh.
0: Diyos kong mahabagin. Sino na nga yung head dito? Programang ito?
5: Ang pagkakasabi sa atin ay si Sir John Charlie Ligat sa programa na ito. Yan ang pagkakasabi natin kung napalitan na, kung ano pa, pakikorek na lang ako sa city government.
0: Pasuyo lang mga sir, mga ma'am. Opo. Hindi naman po sa nag-aapura, kaya lang masyado na po ata ang delay.
5: Marami nagtatanong. Sir, kapatabi ko nga dito, nagtatanong din.
0: Sa bahay din, lagi nagtatanong, wala pa ba?
5: Wala pa ba? Ayaw na nga buksan yung ano eh.
0: Nasa akin kasi yung account eh. Ako yung account. Kaya sabi, wala pa ba? Wala. ano sabi ng city government? Wala rin.
5: Wala pa.
0: Nga muna tayo, ha?
5: Iisip pa na sasabihin ang city government.
0: Intay pa tayo. Sana ngayon, bago mag-Biyernes, may kalinawan na ito, katropang Mike.
5: Okay, mga taga-Erawan na kausap ni Kalui kagabi, kahapon.
0: Ganon din.
5: Hindi na
0: talaga maiwasang maitanong, ano? Sige, sana bago mag-Biyernes, o baka mamaya, baka may sagot na. Yung ating city government.
5: Pasin tayo ng interview sa programa ni Manager Louie. Wala pa rin sagot.
0: Wala pa rin sagot.
5: Wala pa rin sagot.
0: Okay, ma'am, na-urma ka magpasit.
5: Ito na sa mismo. Kasi usually naman, nag-ano yan si attorney. Sumasagot talaga sa group chat i-detect siya tayo. Sa experience sa kanya, mag-visit siya lang sa atin ng personal pero ngayon, wala. Tahimik talaga. Simula pa nung after nung ma-post, sabi niya nung Linggo ng gabi, mapatawag ng Lunes. Mm-hmm. Nag-follow up na yung mga media nung kahapon at saka nakarang araw. Wala pa din.
0: Tahimik talaga. Ano kaya ang meron to? Bakit tahimik sila? May nagdarasal ba? Don't disturb muna, ha? Sana naman po, magparamdam naman po, CIO. Bigyan din po kayo ng pahayag, ha? Kasi naghihintay po yung ating pong mga kababayan. Ito naman po ay naipangako naman po ng ating LGU sa mga magulang kasi, ha?
5: Tsaka hindi lang ito pangako, katropag-ali. Ito ay isang ordinansa.
0: Yun na nga eh. Ito yung kumbaga pilot eh, di ba? Kauna-unahan, ganito ang nangyayari. So, how much more sa mga next time? O baka naman, next time pulido na. Ganun lang naman.
5: Baka sakali. Kung kailangan daw may amyendahan, sabi ni Consel Vito Oliveira sa ordinansa, amyendahan na lang ulit. Yeah. So, na-amyendahan na nakaraan. Amyendahan pa ulit.
0: Hindi kaya na nagiging cost. Ka-amyenda mo. Mas lalong nadidelay. Di ba? Sige.
5: Hindi naman. Yung pag-amyenda yun ay kung hahanapin kung saan yung solusyon talaga kung paano ba talaga.
0: Di ba? Sige. Antay tayo hanggang Biyernes. Ano na ba talang kalinawang? Kasi next week, last week na yun. huling linggo na.
5: Kung sa 200 million, tapos 15 million pala yung nalabas, tapos kung next week, parang hirapin.
0: Abutin nga
5: ito. Ay, sabagay, Sabagay, doon nga, di ba, yung confidential funds nga, 11 days lang na-release. Kaya, 200 million.
0: Confidential fund, yun iba yun. Di ba, sige, katropong Mike, antabay tayo, mga magulang, kapwa magulang, antabay tayo hanggang mamaya siguro, baka magpa-unlock na ng panay, ama. Yung ating pong city information officer, ha, regarding dito. Sige, katropong Mike, maraming salamat.
5: Okay, sige, maraming salamat, balik pa na sa'yo.
1: Ito ang exciting
0: Ano nga naman, sabi nyo kasi September, okay, pa, ano pa kayo, sabi sa mga lumabas sa balita kanakaraan, September, sigurado makakapag-receive mo, makatatanggap na. Hanggang ngayon, wala. Makaabutin tayo ng election ba? O baka naman nag-request muna sila sa COMELEC na i-exempt ito. Dahil nga inabot na po ng election ban, diba? Mga sir, mga ma'am.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Nako, ganap na pong alas 5 ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Punta muna natin itong si katropang Gerald Gales, drug suspect na 8 beses na ro pong nasasangkot. O, nasangkot sa illegal na droga. Huli na naman! Sa panibagong bypass operation ng ating po mga otoridad. Sino kaya ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Muling nahuli sa bypass operation ng isang lalaki na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pang-siyam na beses na siya ay inaresto dahil pa rin sa pagbebenta ng shabu. At sa pagkakataong ito, taga-Pideya na ang kanya katransaksyon sa bahay na ito sakop ng barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon na o 20 years nang nakulong. Sa 8 beses na pabalik-balik nito sa kulungan, residente ito ng Barangay Kalipay. Ayon sa Pideya, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu, 1G o 1 gram na halagang 3,000 pesos at sa mesa na nasa harap ng suspect, may mga nakita pang drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na meron pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet pa ng shabu sa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang bypass money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat at nakuha ito sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasabat na shabu aabot sa halagang 53,448 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik na lang ito sa ganitong buhay, di na raw mababago. Kinain na raw siya ng maling sistema. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ng Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Samantala, libreng sakay sa e-bus, hindi dapat daw po ikabahala ng mga transport sector dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan po'y ayon kay Konsehal Gilaw. Bakit hindi dapat ikabahala ito? Alamin po natin ang detalye ng balita nga mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report. Live report.
7: Hindi umano dapat mangamba ang ibang mga nasa transport sector na maagawan sila ng mga pasahero dahil sa libreng sakay ng e-bus ng Puerto Princesa City Government. Ayon kay Konsehal Gilaw, kakaunti lamang umano ang sumasakay sa e-bus. Kaya hindi ito dapat maging dahilan upang ikabahala ng mga namamasada ang tricycle sa kanilang kabuhayan. Matatandaan, nagsimula nitong September 14 ang programa ng City Government ng libreng sakay sa e-bus bilang tulong na rin sa mga pasahero kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang nasabing programa umano ay upang matulungan na rin ang mga commuters sa pamagitan ng pagbibigay ng libreng alternatibong transportasyon dito sa lungsod. Yan ang balita din sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Tropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang IC. Samantala mga kabay, mga katropa, ang unang bukso ng ating po mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. O handog po sa inyan ha, ng premium D3 coffee mix. Samantala, 4 o 5 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
8: Good morning! XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
11: Mapibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
20: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Esel Komplikado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santon Plus
23: Herbal Oil.
26: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
30: Mabibili sa mga butika.
31: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Hoy, good morning muna, Sir John Paul. Ma'am Gina Villarendo, Nantaytay. John Sir Tiga Oteo. O si Sir John Oteo. Good morning, good morning po. Sir John. Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning din. Naki-time deposit na daw yung pera. Naka-time deposit. Serving talaga. Mata ng Bayan, Pilipinas Federation. Good morning daw. Sir Jess Amancio, dyan sa Panakan Nara. Good morning, good morning. At Ma'am Isneria Omis Alpa. Good morning po sa inyo, ha? O samantala, mga kabayan, makatropa, sa oras na ito, dakoy naman po natin ang ikalawang bugso ng ating pong mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Dennis Chua sa kanyang pong balitang yung pong bayan ng Batarasa. Pinarangalan daw po ng DSWD May Maropa. Congrats. Ito'y bilang sa special citation sa Bayanika Award 2026. Congrats. Itali po ng balita niya mula naman kay katropan Dennis Chua.
1: Live report. Live report. Pinarangalan ng

0: sa kanilang nakamit na karangalan na sumisumbulo sa mas eksklusibo at matatag na pamayanan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, Konseho sa Quezon, Palawan, laging susuportahan daw po ang Administrasyong Torrico. Ito rin balita niya mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Live report. Laging susuportahan ng sangguniang bayan ang bawat proyekto at programa ng Administrasyong Torrico para sa mga Quezonian sa Quezon, Palawan, kung saan ito mismo ang mahalagang pinahayag ni Vice Mayor Leonard Vincent Ayud kahapon sa naging State of the Municipality Address o SUMA ni Mayor Lily Garilao Torrico. Nabatid na maraming nagawa at gagawin pang proyekto, programa sa pangkalusugan, pagbibigay ng trabaho at iba pa ang pamahalaan sa naturang bayan. Ayon pa sa pahayag ni Ayod, ayaw nitong mangyari ang tulad sa ibang lugar na hindi nagkakaisa ang bawat opisyal ng pamahalaan. Samantala, dahil sa pahayag na ito ni Ayod, marami ang natuwa dahil umano mas maganda ang magiging resulta nito para sa mas maunlad na bayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: WPU nakipag-ugnayan naman sa LGU San Vicente para doon po sa pagsasanay sa agricultural innovations. Katra pa natin sa balitang yan, Belly Yamucha.
1: Live report. Live report.
4: Layunin ng Western Philippines University o WPU na palakasin ang kalaman at kakayahan ng mga lokal na magsasaka sa paggamit at pamamahala ng agricultural waste sa pamamagitan ng mga makabagong technology at inovasyon. Ito ang naging sentro ng pagbisita ng mga faculty at staff ng WPU sa tanggapan ni Vice Mayor Maria Carmen Silagan kahapon, September 22, bilang bahagi ng isinasgawang pakipagtulungan ng Universidad at Pamalang Bayan ng San Vicente. Kabilang sa delegasyon, sina Dr. Arvin Quen, Director ng Technology Transfer and Patents Office, Dr. Maribel Pinera, Director ng Extension Services Office, at Engineer Danny Abrina, Department Head ng Agricultural and Biosystem Engineering, kasama ang iba pang faculty at staff. Bahagi ng kanilang pagbisita ang pagsasagawa ng training workshop on agricultural waste utilization and management using agricultural innovations and technologies for rural-based communities na isinagawa mula September 22 hanggang September 24. Sa pamamagitan ng programa, layunin ng WPU na maibahagi sa mga magsasaka ang mga praktikal na pamamaraan sa paggamit ng agricultural waste, gayon din ang mga makinarya at teknolohiyang maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang mga gawaing pang-agrikultura. Inaasahang magsisilbi rin itong daan upang mapalakas ang ugnayan ng akademya at lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga technology, maaaring mapakinabangan ng mga rural-based community sa bayan ng San Vicente. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santo Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elito, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Mga vendors naman sa All Public Market, walang nakuhang malinaw na sagot sa ginanap pong o pagdinig kahapon ng Committee on Public Markets. Katra pa natin sa balita niya na Mike Isacote.
1: Live report. Live report.
5: Wala pa rin nakuhang malinaw na sagot ang mga vendors sa All Public Market kung kailan sila lilipat sa bagong palengke sa Piwok. Ayaw kay Tess Gabayan, Pangulo ng mga nagtitinda sa palengke. Wala sila nakuhang konkretong sagot sa mga problema kanila idunulog sa pagdinig kahapon nga ng Committee on Public Market at Slaughterhouse. Nabilang sa kanilang ipinarating na problema ay ang plano paglilipat sa second floor sa gulayan section o ng gulayan section. Sa pagdinig kahapon, tila nasisirin ang mga talipapa dahil ayon sa ilang vendors, simula nang naglipa na ang talipapa ay humina na kanilang kita, kaya dapat na umaksyonan ito. Samantala, sinabi naman ni Consial Oliveros na gagawa ang Committee on Public Market in Slaughterhouse ng mga rekomendasyon

0: para ma-resolve na ang problema ng mga vendors. Subalit ang desisyon daw ang bola ay magmumula pa rin kay Mayor Lucilo Byron para ma-resolve ang problema. Yan ang balita, katuwang Business Plus Capsule at tulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, by Escote XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Higit naman sa kalahating milyong pisong halaga ng ilegal na sigarilyo kumpiskado sa isinagawang buyback operation ng mga otoridad. Dito naman po sa bahagi ng Barangay San Pedro. Katrapa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
3: Huli ang isang lalaki matapos na magbenta ng isang karton ng New Berlin sa Libis Road, Barangay San Pedro, kahapon, September 22, 2026. Kinilala ang suspect na si Ed, isang linggo pa lang na nagbebenta at nagbabantay sa bahay na ginawa nilang bodega ng illegal na sigarilyo at siya ay galing sa Rasa Brooks Point. Ayon sa CMFC, may natanggap silang report na may nagbebenta ng karton-kartong sigarilyo sa lugar at kanila itong pinag-aralan hanggang ikinasa ang buyback. Hindi inakala ni Ed na pulis na pala ang bibili sa kanya at naganap ang buyback ng isang karton ng sigarilyo sa halagang 20,000 pesos sa bahay mismo ng suspect o bodega nila. Dito na hinuli si Ed at nadiskubre pa ang nasa 27 karton ng New Berlin sa nasabing bahay o bodega. Ayon kay Ed, may amo siya at iniwan lang siya sa bodega para magbenta. At pag nakabenta ito, may kita raw siyang 3,000 pesos hanggang 4,000 pesos bawat karton. Walang naipakitang dokumento si Ed kaya kinumpiska lahat ng sigarilyo at maging siya ay dinala at itanen over agad sa Bureau of Customs lahat ng ebidensya. Yan ang balitang hatin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, mga motorista sa Puerto Princesa, hirap na rin pong kumita dahil sa mataas sa presyo ng gasolina. Itali ng balita niya mula naman kay katropang Girly Kadasyo.
4: Masyado na umanong pahirap sa mga motorista ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa buong bansa, kung saan hindi na makatwiran ang linggo-linggong pagsipa ng petrolyo dahil hirap nang kumita ang mga motorista at wala nang naiuuwi sa kanilang pamilya. Liban pa rito, sa pagtaas ng gasolina ay hindi naman tumataas ang pamasahe, kaya masyado na umanong nalulugi ang mga driver. Hinayin pa ng mga driver na sunod-sunod rin ang panguhuli at paghihigpit ng mga otoridad sa lansangan, kaya naman halos wala na silang kita sa buong araw. Panawagan ng mga ito na sana'y mabigyan ng solusyon ang kinahaharap na problema. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo X sa Femini.
2: Maraming salamat sa ating po mga kasamaang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay produkto po ng Yes to Health Incorporated. At yan po ay lahat safe at effective dahil yan po ay aprobado ng FDA. Mabibili na po ang yung healthy coffee na yan sa lahat po ng mga butika at parmasya dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas XFM Weather Update. Weather Update.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, alamin muna natin na magiging tayo ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Chanel Dominguez.
5: Meron tayong minomonitor na bagyo at inaasahan natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 23, 2026. Itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay may Tropical Depression Category. Huling namataan sa layong 1,920 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong bagyo ay wala pang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, yung trough or yung extension ng kaulapan or mas kilala natin bilang buntot na itong bagyo ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, wala tayong epekto ng southwest monsoon or habagat sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa nilabas natin kagabi na Tropical Cyclone Advisory hinggil dito sa bagyong inaasahan natin, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga or bukas ng hapon at papangalanan natin itong Queenie. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa ng isolated rain showers at yung mga malalakas na bugso ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa nilalabas nating tropical advisory dahil posible po madalas din ang nangyayari ang ating mga localized thunderstorm ay tuwing pauwi po tayo galing sa ating mga eskwelahan at mga katrabaho. 32 degrees Celsius. Dulot ng trough or yung extension ng kaulapan na itong bagyong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa buong Eastern Visayas, Caraga, Misamis Oriental, Camiguin, pati na rin dito sa May Davao Oriental. Samantala, sa nalalawing bahagi naman ng Mindanao, pati ng Visayas at buong Palawan, makakaranas naman sila ng maaliwalas din na panahon. Pero yun din po, mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat muna kay Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST PAGASA. Mga kabayan, mga katropa, oy, 25 minutos na po. Makalipas na ang alas 5 ng umaga. Ako mga kabayan, mga katropa, bago pala tayo magpaalam sa ating pampalatuntunan.
6: Happy birthday!
2: Batiin ko lang muna ng happy birthday yung aming pong, yung aking pong second born, yung pangalawa namin pong anak ng aking may bahay. Okay, John Caleb Salvatos. Oh, happy birthday, Caleb. Oo, yan ha. Oo, pasensya muna. Wala muna tayong handa ngayon ha. Oo, tipid-tipid daw. Tagyara pa yon. Wala pa yung allowance. Wala pa yung allowance mo eh. Sige, nako, sa akin pong second born. Happy birthday ha. John Caleb Salvatos. Samantala, happy birthday na rin po kay Kent Anthony Mendoza Magnaye, kay Randy, kay Ashley, Jim Aurelio, kay Erwin Villaverde, DJ Sweet Queen Abongan, happy birthday. Mondragon, ganon. Yan, kay Roy, Uncle Roy Eliasar. Happy birthday. At ganoon din, happy birthday din sa pamangkin ni Mrs. kay Karen Pontillas dyan sa Dumaran. Yan, happy birthday sa lahat po na nagdiriwan ng kalampong karawan ngayong araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Setyembre.
6: Happy birthday!
2: Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw nga po ng Miyerkules, mga kababayan, mga katropa. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Petro Princesa, nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay live na napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako naman po ang inyong nakasama. Pasangalan pala ng ating pong partner sa bagay, Technical Engineer Rene Boy Federico. Mga kabay, mga katropa, katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang umaga na sa inyo, mga katropa, at buong Pilipinas.
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
11: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Song, Malusog at Mapagpalang Araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas iingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produktong ito at nasa likod ng ating pong mga programa ang kumpanyang The Secret of Yes to Health. Yan. Sa mga kababayan natin na gustong makasubok ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health, eh, pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center o sa ating pong mga clinics. Yan. Para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto at maka-avail kayo ng mga services na offer ng Yes to Health. Meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na pwede nyo subukan. Pwede po ninyong itry, mga kababayan, na naangkop sa inyo pong karamdaman. Ha? Marami tayo dyan, iba't ibang klase ng mga modalities na pwede po ninyong itry sa ating pong mga wellness clinic. Ay, pagtanong nyo po sa ating pong mga alternative consultants, mga certified naturopath natin, kung ano yung mga naangkop sa inyo ng mga modalities po natin. Sa alam po ni Dr. Emily Toy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, mga kasami ng live ngayon pong araw. At samahan po tayo sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong pong mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan, eh, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ha? Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasala yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page para update kayo lagi sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalunch ng Yes to Health. Ayan, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga kaibigan. Ha? So, i-like nyo po, i-share nyo na rin ang ating pong mga FB page. Ha? Meron tayong tatlo na Facebook page, ha? Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan. Nakapost lahat dyan yung mga ano natin, announcements po natin. Ha? At sa mga Yes to Health Wellness Center po natin, sa mga gusto pong bumisita at makapagpakonsulta sa ating pong mga wellness clinic, eh narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tag Agum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, kakaiba talagang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong palatuntunan ay may kaugnay sa katanungan ng isa sa atin pong mga listeners. Ano? Mga taga masugid ang kapakinig sa atin pong programa mula kay Boyong Caparas ng SJDM Bulacan, no? Ang tanong niya, ano daw ba yung gamot sa acid reflux na kapag siya ay inaatake ay sumusumpong din ang kanyang pagkahilo. Ayan. So pag-uusapan po natin itong problema sa atin pong gastrointestinal tract na kung bakit pagka sumusumpong nga ito, ano, nararanasan niya ng atin pong mga kaubayan na merong kaakibat na panakit ng ulo o kaya ay pagkahilo. Huh? Ano daw ba yung koneksyon ng pangangasim ng sikmura at ng problema sa kanila pong head area? Ano? So ang acid reflux, ang GERD or gastroesophageal acid reflux, ano, ay isang problema na kung saan ang acids, ano, yung asido ng atin pong tiyan, yung mga matatapang na panunaw ng atin pong tiyan ay bumabalik, ano, nagba-backflow, paakyat sa atin pong esophagus area, ano, yung daanan ng pagkain po natin, mga katropa, ano. Kapag ito ay nangyari, pwede kang makaranas ng napakasakit na pakiramdam, ano, mula dyan sa bandang itaas ng inyong pong abdomen, ng inyong tiyan, ano, hanggang papunta sa inyong pong throat area, sa lalamunan, ano, kapag yun ay umakyat ng umakyat, mga kaibigan, ano. Kasi ang atin pong esophagus ay wala siyang protection katulad ng atin pong tiyan, ano. Yung tiyan natin, meron yan siyang tinatawag na mucus lining. Yan po yung nagpoprotekta sa atin pong stomach mula doon sa mga matatapang na panunaw like hydrochloric acid, mga digestive enzymes, ano, mga matatapang na mga juice na nandyan sa atin pong tiyan, ano. Kaya hindi na apektuhan yung muscles, mga tissues ng atin pong stomach because of that protective lining or mucus lining na yun po ay wala sa atin pong esophagus area, ano. So pagka dumaan dyan yung ano, yung acid pabalik, ano, nag-backflow siya pabalik sa atin pong esophagus area, ay maaari kang makaranas ng mahapdi o makirot, ano, sa inyo pong chest area hanggang papunta sa inyo pong lalamunan, no. Kaya nga tinatawag din yan siya na heartburn, ano, parang napakainit ng atin pong dibdib, mga kaibigan. Minsan may kasama pa yan siya na palpitation at pagkirot ng inyo pong chest area, ano. Maaaring makaranas din ng panakit at paghapdi ng sikmura, mapait o maasim na panlasa sa inyo pong bibig, ano. Minsan yung iba ay nakakaranas ng nausea and vomiting, ano. Yung iba naman ay nakakaranas ng bloating o yung parang kabag, ano, punong-puno ng hangin yung kanila pong tiyan. Ayan. So ang mga karaniwan na dahilan nitong ano na to, acid reflux, ano, o yung itong GERD, eh itong walang control sa pagkain, mga katropa, mga kaibigan, ano, especially ha pag night time na, eh pag doon tayo babakbak ng kain, hindi po maganda yan siya, ano, na gawain, ha. Kasi iba doon lang nakakahanap ng panahon, no, pagkagabi na dahil pag umaga, masyado nagmamadali, papasok sa trabaho, sa eskwelahan. Ano? At minsan, pag tanghali naman, nalilipasan pa ng pagkain. Ano? Minsan, alas dos na nakakain at minsan, madalian pa. O sa gabi, dahil medyo malawak na yung free time, eh doon naman binabakbakan ng kain, which is hindi siya helpful sa atin pong pangangatawan. Napagka ganun ang atin pong laging ginagawa, ay posible ano, o mataas yung atin pong panganib na makaranas ng acid reflux. Ayan. Ganun rin, pagka tayo po ay mahilig kumain ng mga mataba, maanghang, at maasim na mga pagkain, ay mas pinapataas po niyan yung panganib sa pagkakaroon natin ng acid reflux, mga kaibigan. No? Kapag tayo ay mahilig ding uminom ng mga caffeinated coffee, yan, kasi sila yung mga acid coffee in nature. Ha? Acidic sila in nature. Mga chocolate drinks, ha? Mga tsokolate, masyado matamis ng mga tsokolate. At itong pag-inom ng mga carbonated drinks, o mga soft drinks at iba't iba pa na mayroon pong carbon, yan po sila ay na maaaring makapagpataas ng tsansa po ninyo sa pagkakaroon ng acid reflux. Ano? Isa pa, itong stress, ano? Matindi rin ito na makapagpa-acid reflux. Tapos yung stress mo may kasama pang puyat. Nako, ay mas lalo po ano, na kayo po ay aatakihin ng paninikmura o kayo po ay makakaranas ng acid reflux. Ha? At lastly, kapag nagkaroon ng problema yung inyo pong LES o yung tinatawag po na lower esophageal sphincter. Yung sphincter po na yan, yan yung nagsisilbing parang gate valve ng atin pong esophagus, mga kaibigan. No? Meron po tayong upper at meron tayong lower na esophageal sphincter. Pagka dito sa upper, pag lumunok po tayo, bumubukas yun, ano, para makadaan yung pagkain natin. At yun din po ay automatic na nagsasara, mga katropa, ano? Kaya nga, kahit na magbalibaliktad ka, hindi bumabalik yung ano mo, yung kinain mo. Nandiyan pa rin, nag-i-stay dun sa inyo pong stomach area, ano? O dun sa inyo pong esophagus. O dahilan dun sa mga sphincter po na yon. Ang problema, dun sa lower sphincter, minsan or madalas, nai-irritate yun siya pagka kayo po ay laging over-acid or lagi kayo nakakaranas ng hyper-acidity, ano? Kapag sobra-sobra lagi yung acid sa inyo pong stomach area or laging punong-puno yung inyo pong tiyan, mga katropa, mga kaibigan, ang nangyayari, naaabot ng acid yung lower esophageal sphincter na yun o yung parang lower bulb na yun, no? Gate bulb dun sa atin pong esophagus. At pagka yun ang nangyayari, katagalan na exposure nung LES na yun or lower esophageal sphincter ay nagkakaroon siya ng problema. Nawawala na yung kakayanan niya na mag-hold, ano, o mag-close. Kaya pagka yun po, mga kaibigan, ay hindi na naging maganda yung functions niya, maaaring magkaroon ng malfunction at yung acid, ano, na supposedly ay nahuhold dun sa atin pong stomach area, ay unti-unti na po yun siyang makaka-push through pataas, ano, sa atin pong esophagus area. At yun ay yung magdudulot ng masakit na pakiramdam sa atin pong tiyan, sa atin pong dibdib, at maging sa atin pong lalamunan, mga katropa, ano? So, ano ang kinalaman ng acid reflux at ito pong tinatawag po na problema sa atin pong ulo, ano? Headache, dizziness, ayan. Kasi pagka ina-acid talaga, kadalasan nahihilo talaga or sumasakit yung ulo, ano? Dahil meron tinatawag po na itong nerve connection mula sa atin pong digestive system papunta sa atin pong brain area. Yung tinatawag po na vagus nerve, mga kaibigan, ano? Kasi ang atin pong digestive system, ano, is controlled pa rin yan ng atin pong brain area through nerves, ano, yun yung nagpapagana ng atin pong digestion. So yung tinatawag na vagus nerve na yun, kapag ka lagi pong over acid, ano, o lagi pong masyado mataas yung acidity ng atin pong stomach area, ay nai-irritate yung vagus nerve po na yun. Nai-irita po yun, mga kaibigan. At yun ay nagsasend ng mga signal sa atin pong brain area, ano, nagpapadala yun ng mga ano, ng mga mensahe sa atin pong brain area, na yun yung nagdudulot ng pananakit ng atin pong ulo, mga kaibigan. Ano? In which, ano pa rin siya? Kumbaga, defense mechanism pa rin yun ng atin pong pangangatawan na kung saan nag-warning yung atin pong tiyan na meron itong problema. Through that signal, mga katropa. Ano? Kasi imagine mo na lang, kung wala yung signal na yun na magsasend sa atin pong brain area, eh mababaliwala lang natin na meron na palang nag-uumpisang problema sa atin pong tiyan or sa atin pong digestive tract. At maaaring mas lalong lalala yung atin pong kalagayan. No? Kaya yung mga signal na yun ay nagsisilbing warning sa atin pong pangangatawan na kinakailangan ay agapan natin o kinakailangan ayusin natin yung atin pong mga ipinapasok sa atin pong pangangatawan. Ano? Ayusin natin yung tempo ng atin pong pagkain, yung dami ng atin pong pagkain, at yung mga kombinasyon ng atin pong mga kinakain para walang magiging problema yung atin pong digestive tract, mga kaibigan. Ano? Kumbaga, ano yun sila eh? Magkatuwang yun sila nagtrabaho at nagbibigay sa atin ng babala para mabigyan ka agad ng solusyon yung mga problema na nag-uumpisa sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? O kaya yun yung katugunan sa katanungan ng kababayan natin, bakit pagka nakakaranas tayo ng acid reflux or nakakaranas tayo ng pangingirot ng atin pong tiyan, eh sumasabay yung pananakit ng atin pong ulo. Sumasabay yung pagkahilo natin, ano? Di ba pagka tayo po inududual din, ano? Ay ganun din, ano? Nahihilo din po tayo, mga kaibigan. And that is vice versa also, ano? So yan yung correlation nila, mga katropa, mga kaibigan, ha? At isa pa dyan, kapag ka nakakaranas ng inflammation at oxidative stress ang atin pong pangangatawan kasi acid reflux, pwede rin siya magdulot ng pamamaga sa atin pong digestive tract. Ano? Yung mga inflammation na yon ay maaari pong kumalat sa atin pong pangangatawan at maaaring maapektuhan nga yung pinakamataas na parte ng atin pong katawan, which is our brain area, mga kaibigan. No? Kasi magkakakonnect naman yan siya, yung mga nerve, mga blood vessels po dyan. Kapagka nagkaroon ng inflammation, yung isang parte ng iyong pangangatawan, maaaring maapektuhan yung ibang parte ng katawan po natin. Ano? Since they are connected to each other. Ano? Kaya pagka naapektuhan yung mga blood vessels, dun sa atin pong stomach area, yung atin din pong mga blood vessels, ano, mga nerves sa atin pong brain area, ay maaari pong maapektuhan din yun. Na nagudulot ng headache, as well as yung migraine-like pain. Ano? Isa pa ha, pagka ikaw ay dehydrated din or kulang sa mga electrolytes, ayan. Isa pa yan siya, ano? Na maaari pong magdulot ng ganito pong problema, mga kaibigan. Ano? Pag dehydrated ka na, nako, napaka ano yan, napaka delikado, ano? At ang isa sa mga common na symptoms niyan is pananakit ng ulo. Magkahilo or pananakit po ng ulo, mga kaibigan, ano? So connected pa rin yun siya doon sa atin pong digestive tract o sa atin pong stomach area, mga kababayan, ha? As well as yung stress and hormonal response, ano? Kapag may acid reflux ang isang tao, tumataas yung mga stress hormones katulad ng cortisol at iba pa mga stress hormones, ano? Na ito naman yung nagpapaskip ng muscles, ano? Sa ating pong leeg, sa ating balikat, na nagudulot yan siya, ano? O yan yung common culprit sa pagkakaroon po ng tension headaches, mga kaibigan. Kaya pansinin nyo, pagka may acid reflux ka, tapos tumitigas lagi yung dito sa may balikat banda, sa may traps, ano? Trapsoids, mga katropa, mga kaibigan. Pag diniinan mo yan, tapos parang bato. Hindi ka naman nag-workout dyan sa iyong traps area. Pero pag diniinan mo, parang sobrang tigas. Yan po, mga kaibigan, ay madalas na pinagmumulan ng tension headache. Ano? Pagka lagi masakit yung ulo, kaya nga pagka nagpapamassage, diyan yung pinupunterya nila. Pagka sinasabi mo na lagi masakit yung ulo mo, yan po, mga katropa, ano, yung laging binibigyan ng points o pressure, ano, diyan sa may balikat natin. At pagka naano yun siya, kumbaga na-decompress yung mga tumigas na mga muscles diyan, ano, eh marirelieve din, ano, yung headache na atin pong nararanasan, ano. So yan mga kaibigan, ha, ang correlation ng acid reflux or problema sa atin pong digestive tract at itong tinatawag po na headache, ano. So ano ang gagawin kapag ganito ang problema? Ayan, ito po yung mga natural na mga pamamaraan kung paano po susolusyunan itong ganito pong problema, ano. Pagka meron kang acid reflux, una-una, isaayos po natin yung atin pong pagkain. Kasi yan talaga yung number one cause ng problema sa atin pong digestive tract, ano, or gastrointestinal tract. Kaya kailangan, isaayos natin yung atin pong pagkain, yung panahon ng atin pong pagkain. Kinakailangan, huwag kang mag-skip ng meals, huwag ka ring mag o overeat, ano? Huwag ding madalas na kain ng kain. Hindi rin po maganda yon sa atin pong digestive tract, mga kaibigan, no? So yung sobrang dalas ng kain at yung pagpapalipas ng pagkain ay hindi po maganda. So kinakailangan naka-oras yung inyo pong pagkain, mga kaibigan, ha? And then yung dami, ano, ng pagkain po ninyo. Dapat yung sakto lang, ano? Kaya may sabi nila, sa umaga, eat like a king. O, sa tanghali, eat like queen. Sa gabi naman, eat like a beggar na lang. Ibig sabihin, very light meal na lang yung kakainin natin during night time. Kasi yan na yung preparation for rest ng atin pong digestive tract. Mga katropa, mga kaibigan, no? Yung iba, ang ginagawa, baliktad, eh, no? Sa umaga, walang kain. Sa tanghali, lipas yung pagkain. Sa gabi, dun babakbakan ng kain. So, marami ang nakakaranas ngayon ng problema sa kanila pong tiyan, ano? Karamihan ng mga bumibisita sa atin pong mga wellness clinic ay yan yung iniinda po nila, no? Problema sa kanila pong tiyan. At yan ay isa sa ano pa naman, isa sa challenging problem. Ito pong problema sa atin pong gastrointestinal tract. Ha? Kasi pagka napabayaan yan, mahirap pa sugpuin na yung ganitong problema. No? Kasi pagka walang laman yung tiyan mo, sumasakit. Pagka nilamanan mo din, ganun din, sumasakit din. Ano? So magiging ano siya, yung tinatawag nila na unending cycle na yung patutunguhan ng inyo pong problema. No? So wag hintayin na lumala yung itong karamdaman, isaayos ka agad yung inyo pong pagkain. Ano? At yung mga natural na pamamaraan na pwede mong gamitin para makontrol yung palaging paninikmura. Ano? Unang-una, simplest way na pwedeng makapagbigay ng relief ng pain sa atin pong stomach area is warm or hot water. Ano? Inom kayo ng warm water. Wag na wag iinom ng cold or ito pong mga sweet drinks, mga kaibigan. Dahil mas talong lalala ang inyo pong stomach ache and headache. Ano? So, uminom ng mainit-init na tubig, especially every morning, pagkagising na pagkagising mo, inom ka agad ng warm water. Kung meron kayo dyang Santone Gold Herbal Tea, much better. Ano? Na yan po yung inumin nyo every morning. Wala pang laman yung inyo pong sikmura. Yan yung inumin nyo na kaagad kasi tumutulong din yan siya para ma-cleanse yung atin pong liver area, yung atin pong stomach, intestines, ano? Nakakatulong yan siya na ma-detoxify sila, mga kaibigan, ha? At maisaayos yung stomach acid po natin. Okay? Yung luya, ito po ay tinatawag na powerful stomach kick. Yan. Ang ginger ay ginagamit sa matagal ng panahon, ano, para sa mga stomach ache, ano, stomach pain at headache also, ano. So nakakapagbigay siya ng relief doon sa mga nararamdaman natin na panakit ng sikmura, ano. Kasi nakakatulong siya para pakalmahin yung sikmura natin, ano. Kaya nga yung mga salabat na yan, ano, so nakakatulong yan siya. Ganun din para sa gas pain, ano. Very beneficial din ito pong ginger, mga kaibigan, o yung luya. Yan. Tapos yung ano pa, itong mga prutas na mayroon pong may mga enzyme, digestive enzyme kung tawagin, ano. Number one dyan is yung papaya. Mayaman yan sa papain, ano, na nakakatulong sa atin pong normal na panuna ng mga pagkain at nakakatulong siya para sa normal na kondisyon ng atin pong stomach area, ha? So, kain kayo ng papaya, ha? O, huwag nyo nang lagyan ng gatas. Huwag nyo nang gawing ano, fruit salad, ha? O, yung papaya, yung fully ripe na papaya, maganda po yan, no? Kainin, mga kaibigan, ha? Ganon din yung ano, yung pinya. Mataas din ang digestive enzyme niya na bromelain. Nakakatulong din yan siya para sa normal digestion, normal condition ng atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oatmeal and saging yan. Maganda rin po yan siya para sa atin pong stomach area, no? Since mataas yung fiber nila, both, ano? Mataas yung fiber ng oatmeal at ng saging. Pero masasuggest natin, ano, especially sa oatmeal, maganda po yung plain na oatmeal. Kasi marami ng oatmeal ngayon na ano na mga instant, may mga iba't ibang flavored na ano na mga oatmeal. If ever meron na kayong digestive issues, ano, meron nang paranakit ng sikmura, meron na kayong hyperacidity, acid reflux, mas maganda na oatmeal na gagamitin po ninyo, kakainin niyo yung plain, ano, o yung whole na oatmeal, mga kaibigan. Oh, yun yung maganda, yung nilalaga pa siya, ano? Huwag yung mga instant, ano? Mas mainam yun siya. Na yun yung kakainin po ninyo, okay? Tapos sa saging naman, oh, lalo na pagsaba, eh huwag yun ang lalagain. Oh, huwag yun ang gawing banana cue. Oh, mas lalo kayong atakihin ng acid niyan, ha? Oh, maganda yung fully ripe na saging, yan. Yun po yung kainin nyo. Very ano yun siya? Yung comforting sa atin pong stomach area yung saging, mga kaibigan, ano? At kain po kayo ng mga fiber ng mga pagkain kasi yan yung kailangan ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? At iwasan yung mga highly processed na mga pagkain. Huwag po magkakain ng mga proseso ng mga pagkain, especially yung mga junk foods na yan, kung tawagin, ano? Iwasan po yan siya, mga katropa, mga kaibigan, kasi yan ang isa rin sa nagpapahirap ng atin pong panunaw, nagpapahirap ng atin pong tiyan, mga kaibigan, ha? So, yan po, ha? Para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, huwag kalimutan din yung Santon Gold Herbal Capsule natin at yung atin pong Premium D3. Ang Premium D3 natin, meron po yan siyang VCO or Virgin Coconut Oil. At sa matagal ng panahon, kinikilala ang VCO na meron po yan siyang soothing effect sa atin pong digestive tract. Tumutulong din siya na palakasin at paganahin ng maayos yung atin pong panunaw at isaayos, ano, yung atin pong mga stomach acid, mga kaibigan, ha? At yung Santon Gold naman natin, meron yan siyang mga dietary fibers na nakakatulong din sa atin pong normal digestion. Meron din siyang mga anti-inflammatory effect, ano, na nakakatulong para mabawasan yung pamamaga ng atin pong tiyan if ever meron pong mga inflammation na nangyayari sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? And of course, highly alkaline yan sila. So yun yung kinakailangan mo. Pagka acidic na yung inyo pong stomach area, kinakailangan mong ibabalance yun siya, no? So, need mong kumain ng mga pagkain na mayaman sa alkaline. Ayan. Yung mga alkaline foods, kinakailangan mo yan. Mga fresh na mga gulay, prutas, ano? Yun yung mayaman sa alkaline, ano? At yung mga processed foods naman, sa kabaliktaran kasi, yung mga processed foods, mayaman naman yan sila sa acid, ano? Acidic foods talaga in nature, yung mga processed foods muna yan. So, yun yung kinakailangan iiwasan mo, ano? And then, dun ka, more on ka sa mga alkaline foods, ha? So, yan po ang isabay nyo sa inyong pong diet and sa inyong pong mga medications, ano? Yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, yung Premium DT natin, as well as yung atin pong Santon Vitamin C. Kasi ang Santon Vitamin C, yan yung alkaline base na vitamin C natin or non-acidic na vitamin C. So, tumutulong din yan siya para sa pag-balance ng acidity and alkalinity ng atin pong stomach area, mga katropa. The secret of health. Paano po, no? Napakabilis ng oras natin. Maraming salamat sa atin pong mga katropa, mga kaibigan na sumala sa atin pong programa, sa ating palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, The Secret of Health. Magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, ito po ang CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Kamayin po lagi dalangin ang Panginoon, ang siyang kapagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, X

XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga. Ora, satid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa mga pangunahing headlines. Air Toda ni Linaw ang singil sa pamasahe ay isang biyahe at hindi kada pasahero.
3: Pero sa amin naman po, pag mga ganong oras, nagbibigay po kami ng kung po talagang pamasahe namin.
4: LGO Rojas, target ang zero collection sa public schools.
5: Gain natin yung ating target. Ang target talaga natin ay magkaroon po ng zero collection sa mga PTA po natin.
2: Sangguni ang balungsod humingi ng slot para ho sa pilot testing ng motorcycle taxi.
6: Sa mga motorcycle sa ating mamamayan, ride at your own risk.
7: Yun na yun.
6: Kasi alam nyo naman na wala yung permit, wala insurance, kaya ride at your own risk.
4: Mga pamilya ng nawawalang pasahero, hiniling ang patuloy na tulong mula sa kumpanya na Atienza Shipping Line.
8: Eh, isa lang sasagutin ng Atienza, pauwi.
2: Sa balitang nasyonal, Secretary Director

0: secretary director del Rosario, muling humarap bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Sa balita internasyonal, dalawang nasawi sa panlalasa ng bagyo sa Japan, 1.6 million lumikas.
0: Sa balitang sports, pickleball world number one, Anna Waters, bibisita sa Pilipinas.
2: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ngayon ng Miyerkules, September 23, 2026.
1: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
1: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
3: 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Lilinaw ng Air Toda sa Puerto Princesa International Airport na ang kanilang singil sa pamasahe ay kada biyahe, hindi ho kada pasahero. Ayon kay Renante Navarro ng Air Toda, may umiiral silang taripa na nagsasaad nang singil sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero sa loob ng paliparan. Sinabi ni Navarro na wala silang problema sa kahilingan ng kaap na ipaskil ang taripa upang malinaw sa mga pasahero ang kaukulang pamasahe. Halimbawa, nasa 80 pesos hanggang 100 pesos kada biyahe ang singil mula ho sa airport patungong Old Market. Depende sa destinasyon o pupuntahan. Sinabi rin ng Air Toda na gumawa ng paraan ng mga driver upang hindi mabigitan ng mga pasahero, lalo na kung dalawa o higit pa ang makakasabay na biyahero na iisa lang ang destinasyon. Samantala, sinabi ng grupo na nakadepende pa rin sa dami ng pasahero ang kanilang arawang kita kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
4: So, misa 80 pesos din po kapag apat. So, siguro nagbibigay naman yung mga pasahero, nakakaintindi rin sila. Pero actually, nakikita po nila kagad sa taripa namin kasi nga sinasabi ko po, 2018 pa po yung nasunod naming rate. So, nasa 80 pesos pa po yan. Yung alam po minsan, yung hindi natin maiwasan, yung umiikot pa po kami. Okay lang po kung halimbawa 9 hanggang 4 ng hapon, halimbawa pagkabangkaw. Tumakada kami po dito sa binigay na ano, sa may Baltan. Cross diyan sa Junction 1.
5: Tagos-tagos. Bawal sa highway.
4: Po, nakatagos po kami. Ngayon lang po, limitado po yan sa oras. Pero sa amin naman po, pag mga ganong oras, nagbibigay po kami ng kung ano po talagang pamasahe namin.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Tinig ho di Air Toda, President Renante Navarro. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Express Balita sa Umaga.
0: Kaya ba pala yung presyo nito ng
1: iba, Air Honda? Iba, kaya lang, kung hindi pa nababago yan sa pamagitan ng isang ordinansa, ayan pa rin ang masusunod, Joy. Hindi ka pa pwedeng lumihis dyan sa taripa.
0: Oo. Yung taripa nila, hindi katulad sa regular na pamasahe sa labas na umiikot, yung mga rubbing?
1: Oo, hindi, hindi, iba.
0: Sa kanila naman pala, per biyahe, hindi siya per tao o per pasahero. Parang ano ba, parang, paano ba masabi nito? Yung katulad kasi sa mga terminal, yung iba gano'n ang ginagawa nila.
1: O gano'n yun, no? Pagka babayaran mo na lahat para lumarga.
0: Yung sa mga terminal na ginagawa per ride, yun ang illegal. Pero kung sa kanila pala, nakataripa ito, iba yung special tricycle sila, parang gano'n, Joy?
1: Iba. Tsaka sila ay may train ng City Tourism's Office.
0: Yan, oo.
1: Kaya lang yung kanila taripa, kung 2018 pa yan, at hindi pa naamyentahan, dyan ka pa rin magbabase ng pamasahe. Hindi ka pa pwedeng, 2018 na yan, magtaas na rin kami. Nang walang ordinansa din. Kasi hindi pwedeng automatic .
0: Sabi nila dito, kung ang pamasahe ng isang biyahe mo ay isang daan, halimbawa lang ang isang daan, papunta ito ng airport, mula airport papunta ng Old Market. Diyan na yung palengke natin. Ang biyahe ay 100. Kung ang sakay ay isa, 100 bayaran mo.
1: Ganun. Ay, per biyahe eh.
0: Pero pag ang sakay mo ay tatlo, apat, hati-hati kayo doon sa isang daan. Kasi per biyahe ang labanan . Ganun siya.
1: Hindi ka po pwedeng, halimbawa sabihin mo, matatambay sa loob ng airport . Hindi, magantay pa ako ng kasama. Hindi obra, no?
0: Hindi po pwedeng ganun
1: . Pwede.
0: Liba na lang kung halimbawang magkasabay kayo na sumakay. Po pwedeng bigyan ng consideration. Per ride siya, okay, para siyang flat rate katulad sa Manila taxi. Ganon siya, di ba? Pag sasakay ka ng taxi, isa kaya ng bayaran mo, dalawa kayo.
1: Pero ito pa rin yung singili lang ngayon, kahit natin 2018 yung ano.
0: Yan pa rin.
1: Kasi nung nabanggit ni DOT's Maropa Regional Director, Alabado, doon sa Tourism Summit, nabanggit niya na may mga sumisingil ng 200.
0: Ngayon, ha, ganito.
1: May mga ganyan.
0: Kaya hindi rin talaga binabago nila yan. Ang totoo, may mga pailan ho talaga ng mga tricycle driver tayo dyan, ha? Sa Air Toda na minsan nakadepende na rin sa pag-uusap ng pasayro, lalo na kung foreigner.
1: Foreigner, diba?
0: Ay, sos. O, diba? Kung gusto ninyo, ipabago nyo na lang. Ipamiyan din nyo kung halimbawa mababa na ang 80 pesos sa isang tricycle.
1: Kasi kumuha na si Sir Enrique, si Airport Manager Enrique ng taripa.
0: Ayan na.
1: Ipapaskil na nila yan doon.
0: Pag makita ho yan ng mga foreigner, pag makita ho yan ng mga local man galing ng Manila o ibang lugar, pag nakita yung taripa, yan na yan.
1: Yan na yan.
0: Hindi na kayo maka yung depende sa usap-usap ninyo.
1: Kasi siyempre, nila doon, ito lang pala yung pamasahe.
0: Yan ang pamasahe. Diba?

0: ganito yung minimum. Pag 90 to 100, ganito din yung minimum.
1: Kaya nga nagbabago, nag-adjust, depende sa presyo ng gasolina.
0: So dyan po pwedeng gawin din yun.
1: Yun, pwedeng ganun ha. Makipagpulong lang ho kayo. Sino bang konsyal na laging tumutulong sa inyo?
0: Ay, wala ibang si Konsyal Jerry Abad.
1: Konsyal Jerry Abad.
0: Yan ang lalapitan nila talaga dyan eh.
1: Sino ba yung hindi sumablay na committee chair sa ngayon ng Committee on Transportation?
0: Ay, si Konsyal Jilaw yan.
1: Jilaw.
0: Diba?
1: Yan, yun.
0: Pero hindi ko kilala yan eh. Si Jilaw, hindi ko kilala.
1: Hindi mo kilala yan?
0: Oo, kaya nga, pagka masalubong ko, baka...
1: 1,000 lang yan.
0: 1,000 eh. Pagka hindi mo sa kilala.
1: Pagkilala mo, 3,000.
0: 3,000.
1: Biro.
0: Pag nasalubong yan, dapat kakagad.
1: Sa ano siguro, pangalan, kilala. Yung sa mukha siguro, kulang pa.
0: Kulang pa?
1: Hindi pa pagbukas ng ano, sino ka? Ay, hindi mo ako kilala.
0: 1,000 lang. Nung may nakakilala, parang taga-sano sa'yo eh.
1: Oo, ta.
0: 3,000
1: eh. 3,000. Kita mo na.
0: Malupit eh. Pagkilala mo siya, 3,000 eh.
1: Yan. So, yan yung ano ngayon na chairman ng Committee on Transportation na hindi ho ano, ano siya eh, marunong makinig.
0: Yun.
1: Sa mga ano, sa mga tricycle driver.
0: Balance lang.
1: Balance. So, sa sektor ng transportation.
0: Yung sumpa ay matanggal sana.
1: Yan, yung sumpa na yan.
0: Samantala, 6:14 ng umaga. Sa iba pang balita, hiniling po na ilang pamilya ng mga pasahero patuloy na hinahanap patapos ang pagkasunog ng MV John Aster sa bayan ng Curon ang pagpapatuloy ng tulong ng shipping company habang hinihintay ang resulta ng DNA identification sa mga labi na natagpuan sa barko. Sa parehan ng XFM Palawan kay Elmer, isa sa mga kaanak ng pasahero, sinabi nito ipinarating umano na Chesa Shipping Line na hanggang kahapon na lamang ng umaga sasagutin ng kumpanya ang kanilang pagkain at tuluyan habang naging hintay sa resulta ng DNA test. Ayon kay Elmer, kung kinakailangan nilang umuwi sa General Santos, wala na umano silang sapat na pambili ng tiket para sa kanyang biyahe Manila Corona. Sinabi niya ring hindi lamang siyang nasa ganitong sitwasyon dahil may iba pang pamilya na patuloy na natili sa Corona habang hinihintay ang resulta ng DNA. Umasa ng pamilya na magpapatuloy ang tulong ng kumpanya dahil patuloy silang naghihintay sa pagkakilanlan ng labi ng mga nasawi. Ikinabahala rin nila ang dagdag na gastos habang tumatagal ang kanilang pananatili sa Coron at ang kawalan umano ng malinaw na paliwanag kung bakit itinigil ang ilang tulong ng kumpanya. Samantala, sinabi naman ni Elmer na hindi pa rin malinaw kung sasagutin ang kumpanya kanilang pamasahe pauwi sakaling lumabas ng resulta ng DNA. Ayon umano sa isang pamilya, isang tiket lamang ang maaaring sagutin ng kumpanya kaya nangangamba silang kung paano makakauwi ang mga kasama nilang kaanak.
1: Sir.
2: Ito po kasi yun, sir. Parang ano lang yun. Yung sumabog na po dahil sobrang stress na.
3: Oo. Okay.
2: Kasi po, yung tinitira namin dito, sabi nila tatapusin na hanggang kahapon na sa pagkain. Saka po, ito na lang umuwi na kaming lahat. Eh, ang problema, yung ibang pamilya, tatlo sila dito, apat, isa lang sasagutin ng atensya papauwi.
0: Yan po ang tinig ni Elber, pakapamilya po ng isa sa mga pasahero ng MV John Aster. At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Siya na ba yung ano, yung sisigaw-sigaw?
0: Oh, siya. Ano na, pumutok na. Talagang ano na.
1: Sumabog na, ano?
0: Sumabog na.
1: Pero tignan mo naman dito kung magsalita, malumanay.
0: Malumanay. Hindi, lahat naman ng tao, Choy, ang nature dyan, malumanay.
1: Malumanay.
0: Oh. Pero kapag, ano na, stress na, na ano ka na, talagang, kumbaga, nandun na sa, ano eh, na wala ka nang,
1: nasagad na eh.
0: Nasagad na. Puputok talaga.
1: Si Mr. Tumala, normal niya pasigaw talaga. Laging galit si Mr. Tumala. Iba rin nito, hindi malumanay.
0: Hindi malumanay. Ibang, sabi ni paring Rosie kahapon eh, pare, pupunta sa akin si Tumala, naghingi ng payo. Yung pala, Yan, nadali ako.

0: Parang meron pala yun ah.
1: Ito naman, si Elmer ay isa ho doon sa pamilya na naghihintay ng resulta ng DNA test doon ho sa mga labi na nakita doon po sa MV Jonasta na hanggang sa ngayon ay wala pa. Kaya lang, nangangamba sila kung paano sila makakauwi kung hindi bibigyan ng tulong.
0: Oo, tsaka kung ano kakain nila doon sa Kron.
1: Yun.
0: O ano nung pambayad ng ano doon, ng boarding house doon.
1: Ano yun, kinat na o limitado na?
0: Sa yung, ticket, mukhang isa lang daw yung
1: yun, oh. Kasi
0: per family.
1: Merong iba kasi tig-tatlo, dalawa, na pumunta at nasa Kuron.
0: Pero oh, yung, kasi Choy, pagka isa ka lang pupunta doon, siyempre masakit naramdaman mo.
1: Oo.
0: Walang aalalay sa'yo.
1: Yun na nga eh. May stress ka, mapapagod ka sa sakit ulo mo. Eh, sino yung po pwedeng umalalay sa'yo? Magkasikaso doon pagka pinatawag ka ng company, ng AOC, di ba?
0: Tsaka pagka na-identify na, mag-breakdown ka eh. Sino ang halawa? Hayaan mo lang yung nanay mo doon na pumunta. Ay baka mahimatay pa yun.
1: Tsaka paano ito? Halimbawa, lumabas ang resulta ng DNA at natukoy na yung buto na yan o yung patay na yan ay kaanak mo nga. Ay kung putol na ang tulong, paano mo maibibiyahe yan? Halimbawa sa Manila yan.
0: Kaya nga, alam nga naman lagay mo lang yan sa plastic bag.
1: Yun na nga eh.
0: Di ba pwedeng ganun?
1: Mas malaki yung gastos pagka ang biyahe mo patay.
0: Oo.
1: Di ba? So paano yan MV Jonaster? Doon sa Atienza, sasagutin niya po ba yan? Yung tulong para makauwi? Hanggang dapat doon sa pagpapalibing eh. Di ba? Maliban doon yung 200,000 pesos na obligasyon. Obligado, sabi ng Marina.
0: Batas yun eh.
1: Oo, batas yun. Maibibigay ba o naibigay na? Doon ho sa pamilya, wala pa.
0: Dapat yung, ba ibigay na?
1: Oo. Yung Coast Guard, pinagtatakpan ba? O pwede nyo nang ilabas kung ano talaga yung pinakadahilan na nangyaring pagsabog? Hindi na nga po ya, doon ako sa pagsabog.
0: Oh, yung ano ba, yung EV vehicle ba yan?
1: Yan
0: ang dahilan?
1: Ano na yan, mga electric
0: o
1: vehicle na yan?
0: O merong mga
1: blasting materials.
0: Yun, mga ganon.
1: Yan, hinihintay pa rin ho ha, yung pong, kasi hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakikita yung isang truck kung saan nakasakay. Yung sinasabing mga merong lamang blasting materials. Bumiyahi yan,
0: at saka
1: tatlo.
0: Ammonium nitrate.
1: Ammonium nitrate, mga dynamite, dinamita, di ba? Tatlong truck yun. Nasaan na isang truck na yun?
0: Yun.
1: Eh, yung dalawa, naharang na at nandyan pa ba sa Palawan PPO?
0: Nandiyan pa ba sa magazine? Oo. Magazine yung tawag na doon.
1: Magazine ba?
0: O yung bodega?
1: Oh, yan na Palawan PPO.
0: Yun pala yung term, magazine.
1: Oh, ipakita nyo yan Palawan PPO para hindi magduda yung tao. Baka kasi isipin nila, kinuha na yan ng malaking negosyante, ng may-ari. Diba?
0: Yun ba yung tawag na tawag ko? Yan, oh.
1: Tignan namin, pwede ba? Para may pakita natin na hanggang sa ngayon, ay nananatili pa rin na nandyan sa loob ng Palawan PPO yung mga blasting materials. Tapos, isa pa, Philippine Coast Guard, nasampahan nyo ba ng kaso yung pulis?
0: Yung
1: pati yung dalawang driver. Dahil nga naman illegal na ipinasok, ibiniyahi, misdeclared yung pong mga blasting materials. Sinampahan ba ng kaso? Bakit wala hanggang sa ngayon? Ngayong hindi nyo sinampahan ng kaso?
0: Hindi ba yun hinuli?
1: Di ko alam kung hinuli ba talaga nila yan o talagang iniskortan lang.
0: Kaya kasi pagka ganun, apprehended, dapat hindi mo
1: papakawalan yun. Ano ang kasunod pagka hinuli?
0: Inquest!
1: Yan, di ba? Ipapile mo yung kaso.
0: Kaso.
1: I-inquest mo yan. Mapupunta sa kulungan. Sino-sino yung mga tao na naabutan? Sino ba nag-deliver niyan? Di ba meron ng escort na pulis niyan? Yung nag-deliver na pulis, yung dalawa na driver, eh sila yung tatamaan sa biyahe.
0: Paano diba? yung taga City PNP, nag-escort sila hanggang PPO? Okay. Kasama pa rin ba yun?
1: Wala yun. Ganito siya eh. Halimbawa, mayroong operation, by bus operation.
0: Oh.
1: During operation, yung mga operatiba.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagdating ng paalis na, hindi na operatiba, bibiyahe. Tatawag ka na ng, patrol.
0: Patrol.
1: Yung patrol na hindi kasama sa operating team,
0: So,
1: doon idadalain yung drug suspect, di ba?
0: Ibig sabihin itong escort ng City PNP, nahuli na.
1: Nahuli na.
0: Nahuli na.
1: Na-apprehend na. Na-apprehend ba o na-apprehend?
0: Oo.
1: Dalawa kasi, patanong at saka yung sa patuldok.
0: Patuldok, oh. So, kung nahuli na, ang nag-request ng mag-escort yung
1: apprehending team.
0: Apprehending team.
1: Yan,
0: Hindi yung police na taga-Karame.
1: Hindi. labas yung, kung halimbawa ito ha, kung halimbawa na biyahe, ito para malinaw, kung halimbawa na ibiyahe yung pong blasting materials na yan, simula Manila, papunta ho dito sa puerto, papunta doon sa Bakungan o kung saan mga lugar yan, kung hindi nagkaroon ng aberya dyan po sa airport, sa pier, hindi tatawagan yung CTPNP.
0: Oh, okay. Wala, so, dire-diretso lang sana?
1: Dire-diretso lang yun.
0: Sino yung mag-escort papunta ng Bakungan?
1: Yung police galing ng, ano, ng Manila.
0: Ng Manila.
1: Yan, o.
0: Oh, yung siya na yung pinaka-escort doon.
1: Yan, o. Oh, yung nag-iisang police na yan na meron daw mission order.
0: Totoo ba sa quarry ito? Hindi pala sa mining? Sa quarry lang talaga dyan sa Bakungan? Kalino quarry yun?
1: Wala pa eh. Hindi pa kasi lumalabas yung pinal.
0: Pero bakit sa Bakungan dadalahin?
1: Yun na nga eh. Hindi kaya yung mga ano dyan, yung mga bundok na mga mabato?
0: Sabagay, yung quarry ay mining din.
1: Small scale mining.
0: Hindi
1: kaya magsipagmahala na ngayon mga G1? G2 na mga, alam nyo yun, yung mga bato-bato na ano, na binibili. Yung parang...
0: Oh, alam ko 'yan kasi kahapon nagpa-deliver doon. No? Nagpa-deliver doon sa ano eh.
1: Ano 'yan? Pinesan, Screensan,
0: G1 yung lalaki. Nakakita ako kahapon 'yan eh. May project kami doon sa siksikan yung hindi nilagyan ng G1 pero pinatawag natin yung contractor. Nilagyan na ngayon ng G1.
1: Nilagyan na ng G1 ngayon. Ayun, mabuti pinatawag mo kasi yung ibang mga contractor dinadaya 'yan, lupa ang nilalagay bago simentohin.
0: Yun na nga kaya natuklasan natin na lupa eh. Oh, ngayon pinatawag natin yung main contractor.
1: Oh, luko yung contractor na yun ha. Gusto pang kurakutin yung
0: Subcontract eh.
1: Subcon.
0: Oh, tapos ngayon pinatawag natin yung main contractor, dumating naman at sabi niya nga mali, kaya ka nagpa-deliver ng G1. Mali. Kaya nakakita ako ng G1.
1: Ayun, no. Mura pa ba yung G1?
0: Hindi ko na
1: alam mo kasi yung bundok na merong mga bato. Hirap man yan kung halimbawa manumano, masisira yung ano mo dyan.
0: Ay, yung
1: pangbutas yung
0: bako?
1: Mo. Yung pangbutas, di ba? Yung bako, pero yung ano mo, bala mo.
0: Yung...
1: Kala mo, bareta na, ano?
0: Oo, kaya yan.
1: Masisira yun pagka manumanong
0: gamit
1: mo.
0: Ito kasi yung, ano, yung dynamite, yung mga ammonium nitrate na yan. Pagka pinaputok mo yan, ano lang, bagsak agad yung mga graba.
1: Sasabog yan. At minsan lang gagamitin yan. Pag nagpasabog yan, halimbawa ngayong araw, mag-schedule sila, pasabog sila, itatanim nila yung mga dinamita. Mga 100 o 200 dinamita. Pag sumabog yan, di mo makaagad yan matapos lahat na ano, na
0: marami yan eh.
1: Nakunin sa bundok. So, 1 taon o 6 buwan, i-ooperate nyo yan.
0: So, kasi nga kung ang bundok mo napakalaki, yung napapasabugay mo, ang daming bato nun.
1: Yan, minsan lang magpasabog pero matagal na trabaho. Ganon siya.
0: Tsaka pagka yung nagpapasabog daw pala yan, Choy, may lisensya. Parang ikaw, alam, may bemaril ka, meron ding lisensya. Hindi pwede kung sino-sino lang magpapasabog yan.
1: Ayun, kailangan na may eksperto rin.
0: Oo, meron ding eksperto.
1: Philippine Coast Guard, hanggang ngayon din nyo pa nilalabas yung pinakapinal na ano, na pag-file ng kaso kung meron na.
0: Ang daming sumabit sa issue na yan. Ha?
1: Yun na nga eh.
0: Sa Coron, napunta dito sa puerto, napunta doon sa siksikan.
1: Kaya nga eh. Maabot hanggang siksikan.
0: Maabot eh. G1 eh. Eh kasi ka, tatarantaduhin pa tayo. Hindi lalatagan ng G1. Di.
1: Yan ang mga hindi alam ng mga small contractor na kala nila, oops, hindi alam ng iba ito.
0: Hindi, akala niya.
1: Walang alam yung ibang mga residente. Dayain natin. Pagkatapos ng hukay, wala na tayong ilalagay.
0: Ang palusot ano eh. Ang palusot ay naglagay na rin ng G1. Tapos naglupa, tapos naglagay ng G1, tapos naglagay ulit ng lupa, tapos saka bubuhusan. Kahit na hukayin din, may G1 doon. Ay hindi, hindi mga po pwede. Dapat sa ibabaw yung G1 eh. Tapos aba, pero papasalamat ako doon sa ano ha, kay Cap Serna ha. Tinawag ako siya, Cap, ikaw ang main contractor eh. Ayusin natin dito yung katarantaduhan ng subcontractor mo.
1: Sasabit siya doon.
0: So sabi naman ni Cap Sir na pumunta siya. Sabi niya, ay mali talaga to.
1: At least naitama na, di ba?
0: Naitama. Oh. So sabi niya, ay nagapalag-palag sana yung subcontractor niya eh. Yung kaibigan ni Kaluwi. Sabi ni Cap Sir na, hindi talaga. Kahit anong sabihin mo, mali talaga.
1: Mali.
0: Thank you Cap Sir na ha. Eh, masisira yung pangalan ng ano niya, ng trading niya.
1: Napagkaganyan.
0: Oy, kasi nga siya yung main contractor eh. Oy, yung subcontractor niya, supply eh.
1: Pero okay na, ayos na.
0: Okay na, ayos na kapo. Nag-deliver na ng G1.
1: Ayan,
0: yung hinahanap kong G1.
1: Saan galing yan? Bakungan ba yan?
0: Ayun, hindi ko alam kung saan nila pwede-deliver yung ano. Para kay Marcelo ata sila nag-order ng
1: sino
0: G1
1: ba, eh. Sino ba yung nag-J1 dyan sa, ano, sa Bakungan ha?
0: Sino ba yan?
1: Malaking negosyante ba yan?
0: Masisimula ba sa pangalan niyan ay letter M? At ang apelyido ay letter T.
1: Nako.
0: Ba yan?
1: Kaya letter S ang start niyan. Letter S ba? Na dulo.
0: Ay, ganun ba? Hindi natin alam eh. Ano na naman tayo na...
1: Labas yun na kasi yan doon sa Philippine Coast Guard. Ay, nako. Huwag yun na patagalin pa.
0: Sino kaya yung ano na yan?
1: Kasuhan nyo yung dalawa na yon. Pag kinasuhan nyo yung dalawa, tatlong involved na yan, malamang ichuchuchuro niya kung sino. Bagay, kahit di nga ichuchu, alam naman niya ng iba.
0: Okay. Alam naman ng lahat yan, kung sino yan.
1: Kaya nga eh. Okay.
0: Ayaw lang,
1: di ba?
0: Oo, ayaw lang.
1: 6:28 ang umaga.
0: Sa EBS na tayo, napunta tayo sa quarry ah.
1: Tama na, di ba? Sana tayo sa... Balik tayo, sa, tayo sa transportation ulit.
0: Balik tayo sa transportation ulit.
1: Aba, kinumpirma ho ng Sanggunian ang panlungsod ng Puerto Princesa pag-indorso ho para mabigyan ho ng slot sa pilot testing ang mga motorcycle taxi na nais na mag-operate sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Konsehal G. Lau, wala umanong permit ang mga motorcycle taxi para magsakay ng pasahero at food delivery lamang ang saklaw ng kanilang kaukulang lisensya. Sinabi nito na bagamat nais ng mga operator na payagang magsakay ng pasahero, kailangan pa rin daw na makompleto ang mga kinakailangan requirements at proseso ng LTFRB upang maging legal ang kanilang operasyon. Bagamat hindi kabilang ang Puerto Princesa sa mga lugar na kasalukuyang may pilot testing para sa motorcycle taxi, nagpahayag gumano ng kahandaang tumulong ang LTFRB. Basta makompleto lang ho ng mga operator ang kanilang proseso. Sa ngayon, hinihintay ang slot na maaaring ilaan para sa motorcycle taxi na nais na lumahok sa pilot testing sa lungsod. Binigyan din ni Lau na hanggat wala pang permit at authorization mula sa LTFRB, hindi dapat magsakay ng mga pasahero ang mga motorcycle taxi. Samantala, sinabi ni Lau na kakaunti lamang umano ang sumasakay na sa libreng e-bus ng city government, kaya hindi dapat mangamba ang ibang mga transport sector na maagawan sila ng mga pasahero. Express,
2: balita sa umaga. Sa mga motorcycle sa ating mamamayan, ride at your own risk.
3: Yun na yun.
2: Kasi alam nyo naman na wala yung permit, wala insurance, kaya ride at your own risk.
3: Oo, ganun na lang, walang sisiyan.
2: Oh, tapos hindi rin tayo ang apprehending agency na manghuli sa kanila. Nasa HPG, LTO, mga pulis natin ang karapatang manghuli sa kanila. Wala sa atin.
3: Oo, nagbabalangkas lang kayo ng mga...
2: Opo.
3: Mga tamang ordinance eh. Pero yes. yung implementation, hindi naman sa inyo. Tsaka,
2: hindi, opo.
3: National to eh. So, pag national, HPG at saka LTO.
2: Oh, wala ting magawa dyan po. National yan.
1: Yan po ang tinig ni Konsehal G. Grow old with you, Lau.
0: 3,000.
1: 3,000 pagkakilala niyo siya. Pagka hindi, 1,000.
0: Ito'y nakakalungkot, no? Alam na ng gobyerno natin na wala na lisensya. Pero yung burden, ipinapasa pa rin natin doon sa mga mananakay. Bakit? Dahil ba walang pera dyan, kaya ayaw hulihin ng LTO at ng Highway Patrol Group?
1: Ha? Choy, pagka mahuli mo yan, 5,000.
0: 5,000 lang. Unlike pagka van, 200,000 eh.
1: Pagka bus, 1 million.
0: 1 million, di ba? Oh, yeah. Ito, 5,000 lang kasi pag nahuli to, kaya...
1: Pagka van, pati basta mga pangpasahero.
0: 200,000.
1: 200,000.
0: Ito, 5,000 lang.
1: Ang bus naman ay 1 million. Ay, yan ang mga multa.
0: Ayun ang masarap hulihin. Itong mga motor sa taxi, 5,000 lang ang multa. Huwag natin hulihin.
1: 5,000 lang, di ba?
0: Oo, kaya nga. So, ganun ba yun LTO?
1: Di kung hindi.
0: Highway Patrol Group, kahit na mapahamak na yung mga mananakay natin, ayaw niyong hulihin. Ang question na naman dito, sabi ka ng mga tricycle driver eh, kung may lisensya na sila, wala tayong problema. Ito, walang nga lisensya eh. Walang permit. Walang ang provisional authority. Hindi ko alam bakit nagbubulag-bulagan yung LTO Palawan, pati yung Highway Patrol Group. Bakit hindi nila nasabi na ng LTFRB, nasabi na sa City Council, hanggang ngayon, walang ginagawang aksyon yung LTO Palawan tsaka yung Highway Patrol Group natin dito, yung PNPHPG. Anong nangyayari? Gusto ba natin na may mamatay pa ulit na isang...
1: Pasahero
0: ng mga motorcycle taxi. Kailan tayo magigising? LTO Palawan, PNP Highway Patrol Group. Kailan kayo magigising sa pagkakatulog ninyo?
1: Yan ang damdamin ni Ramdam Kita,
0: yun.
1: Mike Scotte.
0: Kasi nga, bakit isasabihin natin na sumakay ka at your own risk? Alam na nga natin na ano eh, na delikado eh. So ipapahamak pa natin yung ating mga mananakay na, oy, bahala kayo kung ano, di ba? Bakit hindi natin aksyonan? Yun ang problema dito eh. Bakit hindi aksyonan ng gobyerno? Alam na nga natin na may mali. Bakit tayo natin itama? Di ba? Tapos ipapasa natin sa mga pasahero, eh bahala ka, ang sisi. Parang sinisa, bahala ka kung sasakay ka, bahala ka kung madisgrasya ka. Parang ganyan eh.
1: Oo.
0: Samantala, ang gobyerno dapat pinapangalagaan niya yung kanyang mga mamamayan. Pero sa puntong ito, ay walang pakialam ang gobyerno natin ngayon dito. Diba?
1: At ang plano nila ngayon ay humingi ng slot para sa pilot testing ng motorcycle dito sa atin sa Puerto.
0: Totoo naman
1: sa yun. LTFRB. Ngayon, pagka binigyan na sila ng slot para sa pilot testing, magkakaroon sila ng
0: provisional authority.
1: O yun.
0: Yun, legal na sila. Wala na tayong problema doon.
1: Makakabiyahin na sila uli.
0: Oo, wala na tayong problema doon.
1: Ay, makakabiyahin na sila uli. Mali. Makakabiyahin na ng legal.
0: Nang legal.
1: Tuloy-tuloy naman ang biyahe nila.
0: At may safe na yung mga pasahero natin. Ngayon kasi, ang sinasabi natin, kaya ang pinupunto natin, illegal nga eh. Ang LTFRB na nagsabi ng illegal. Tinanong natin, LTFRB, sino ba ang dapat manghuli? LTO Palawan, HPG. LTO tsaka HPG. Wala namang ginagawa yung dalawang ahensya na yan. Kaya kung ako lang dyan, yung head ng LTO dyan, ay dapat mag-resign na. Wala namang ginagawa eh. Diba? Pati yung sa HPG, palipat na lang.
1: Sino bang HPG natin ngayon?
0: Ay, hindi ko alam eh. Dapat, kung ganyan kayo, magano na lang kayo, huwag na kayo magtrabaho dito sa puerto, doon na lang kayo sa ibang lugar. Kasi patulog-tulog naman kayo eh. Sa issue ng motorcycle taxi ha?
1: Sa motorcycle. Oh.
0: Doon sa ibang ano naman, masipag naman yan sila maghuli.
1: Ang nanguhuli ngayon, Choy, na nandito ngayon LTO, nasa galing yan ng region.
0: Region.
1: Sa region yan galing. Oo.
0: Yung LTO Palawan, walang ginagawa.
1: Busy rin yan sila. Busy rin. Hintayin natin itong pilot testing ha, ng motorcycle taxi dito sa atin. At dito, malamang pagka nabigyan na ng slot, mukhang mas marami at ang ibibigyan ng slot eh. So, doon, mabibigyan
0: apat lang naman silang company.
1: Ano ba yung mga apat na company yan?
0: Yung Backride Pinas.
1: Backride. Oparide.
0: Hindi, Oparide. Sa ano yun eh? Sa TNVS yun.
1: Hindi ba kasama siya?
0: Hindi kasama yun siya. Yung Maxim. Tsaka mayroon pang dalawa. Yung sa motorcycle. So,
1: Joyride ba dito sa atin? Joyride?
0: Joyride pala. Dito rin. Oh.
1: Ayan, kasama rin yan.
0: Tsaka mayroon pang isa. Hindi ko na ano yung pangalan ng isa eh.
1: Yun na yung pototay ba yun, sabi mo?
0: Hindi ba? Taxi yun.
1: Taxi ba yun?
0: Binanggit pala ni Consul LG niya nung session ha. Sabi niya doon kay
1: Enrique Reyes.
0: Na yung sa TNBS, sa airport, sa taxi, yung walang ano yun. Walang bakit nagbiyahe?
1: Yung
0: bakit nakapasok ng airport? Wala namang ano.
1: Yung pututay?
0: Oo.
1: Yun ba talaga yung pangalan ng ano nila?
0: Ano? P2TAY.
1: Okay. P2TAY.
0: Yun ang nabanggit ng LTFRB. Hindi ako nagbanggit ng LTF. Si Sir Eric Bautista.
1: Sige. Hintay kami ng update dito ha kung ano mangyayari sa mga susunod kung meron na bang slot para sa pilot testing dito sa atin sa Puerto Princesa. Sa ngayon,
0: ang pinakamarami ano eh?
1: Ano?
0: Maxim.
1: Maxim ang pinakamarami?
0: 8,000 daw sila eh.
1: Ano na?
0: Tapos sa active, 1,000. Sa backride, 800 lang eh.
1: Maxim pala. Pero ang nakikita talaga natin, ang naghahari ngayon sa mga motorcycle ay yung backride.
0: Ang sabi ni Consul Elgin, mag-usap-usap na kayo. Ilan ba yung tag 500 ba? Per company? Or 1,000? Yun ang ano. Kaya lang, siyempre, kung pipiliin nila kung sino yung i-ano nila. Yun naman magkaragulo doon sa
1: pagkulang yung slot na ibinigay sa kanila.
0: Oo, halimbawa 1,000. 1,000.
1: Ay 8,000 si Maxim sabi mo.
0: Pero yung active 1,000 lang daw.
1: Active 1,000. Ay ibigay sa kanila 500. Sino yung maswerte na 500?
0: Yun ang pag-uusapan nila ngayon. Sila kasi isusumitin nila doon sa City Council eh. Pag hindi sila nagsumite, wala rin. Oo.
1: Kailangan may list din pala ng mga driver.
0: Oo, kailangan magano sila, mag-usap sila hala sa backride o kung 800 o sino 500 yung ibibigay natin.
1: Ayun. Isa-submit nila yan sa?
0: City Council.
1: City Council. Oh, at kanino?
0: Doon sa committee.
1: Okay, Consel Gilaw, ha? Yan, siya po yung committee chair ng ano ng transportation, Consel Gilaw, doon i-submit.
0: Express. Yung mga tricycle driver, Choy, na, di ba, wala kang pasada.
1: Oo. Oh.
0: Isang araw, pwede.
1: Pwede?
0: Pwede pala.
1: Mag-avail nitong ano?
0: Oo, slot? Oo, magpa-ano ka doon sa, ano? Doon sa mga ano natin, ha? Sa backride. Pili ka lang, apat lang naman yan sila.
1: Yun, o. Yung bang, ano, yung tricycle, yung LPC, lakas ng pwersa ng mga kolorom, 6,000 din yun, eh.
0: Pwede yun, pwede. Pwede.
1: Hindi,
0: mura lang ang motor ngayon. Magkuha ka lang doon sa M-Core, 688 lang pera, no? per day.
1: Nagkaroon kami ng meeting na imbitahan nila ako. Mm-hmm. Sabi nila, baka po pwedeng mabigyan din sila ng slot, tapos maging legal na sila, kulay, ano sila, galvanized.
0: Wala na ngayon, ano eh.
1: Walang kulay.
0: Walang kulay. pero maganda yung walang kulay, ha? Kahit sino yung mayor, buhay sila.
1: Sabi ko, inisip ko, dapat may kulay kayo. Hindi, kulay galvanized kami. Galvanized. Bakit galvanized? Eh, kalalabas lang namin ng kasa. Diretso kami biyahe kaagad eh. Sa gabi.
0: Matik agad eh.
1: Di ba, sabi nila, di ba ganitong kulay talaga kami?
0: Okay.
1: Kulay galvanized.
0: Galvanized lang eh. Dati may gumagawa yan dyan sa sisikan eh. Doon sa may mabuhay.
1: Oo. Ayan, ha? Morning sa kanila.
0: Lang din yun eh.
1: Sana mabigyan daw ng pagkakataon. Panggabi lang naman daw sila na biyahe.
0: Ay, malaking tulong yan, yung LPC.
1: Oo, oh, LPC, di ba? Lakas ng puwersa ng mga kolorom. Morning, Choy. Jack Groy.
0: Katropa. Yeah, Choy! Namista kita, Choy, ha? Jack Groy, good morning! Nakita ko isa doon sa may tinigiban eh.
1: Ah, sa tinigiban?
0: May bibili-bili doon sa may tsaulungan.
1: Ah, isa. Express.
0: Samantala sa iba pang balita, 6:40 na po ng umaga. Target po na Lokola, pamahalaan ng bayan ng Rojas na tuluyang alisin ang koleksyon ng mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng karagdagang subsidiya sa mga paaralan. Ayon kay Mayor Pérez Bautista Sabando sa kanyang State of the Municipality Address sa SOMA, kasalukuyang nagbibigay ang munisipyo ng 50,000 pesos kada taon sa mga elementary school at 60,000 pesos sa mga high school bilang subsidiya para sa PTA. Palano umano ng Lokal na pamahalaan na dagdagan pa subsidiya upang makamit ang zero collections sa mga public school sa bayan. Samantala, sinabi rin ni Sabando na umabot sa 600 ang mga eskolar ng munisipyo na tumatanggap ng 1,000 pisong buwan ng allowance. May educational assistance din para sa mga college student na nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Inihayag naman ng alkalde na inaasahang darating sa susunod na taon ang ikalawang batch ng rescue vehicles, habang isa pang batch ang nakatakdang dumating sa 2028 upang mabigyan ng mga barangay ng sariling rescue vehicle. Express,
4: Balita sa Umaga. Ng elementary and high school po natin ay tumatanggap ng 50,000 lahat ng elementary. Yearly po yun at 60,000 naman sa lahat ng secondary po natin. Yun po ay tulong natin na subsidiya doon po sa mga parents po natin, sa mga PTA. Para na sa ganun, yung kanilang contribution sa PTA mabawasan naman po para hindi na masyado silang mabigatan. At alam kong hindi pa sapat yan sa susunod po ng mga panahon. Gusto kong madagdagan pa po yan, tulong na yan, subsidiya ng ating LGU sa kanila para na sa ganun ay ma-gain natin yung ating target. Ang target talaga natin ay magkaroon po ng zero collection sa mga PTA po natin.
0: Yan po ang tinig ni Mayor Pérez Sabando ng Bayan ng Rojas. At yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Sir, isang magandang programa ngayon munisipyo ng Rojas. Sa inyo, Choy, yung mga school ninyo, ganun din, meron ding natatanggap na subsidy galing ng barangay?
0: Ngayon ay wala eh. Walang ano lang, pag may financial assistance na pag may kailangan doon, magbibigay doon sa nasulat,
1: oo,
0: saka kami nagbibigay ng financial assistance.
1: Yun, no. Ako, inabutan ko, wala pa ako, hanggang sa inabutan ko, merong inilalaan na fund yung barangay Bangkaw-Bangkaw doon sa Mauricio Elementary School. Nitong huli, sa halip na cash ang ibigay, worth 20 or 30,000, ang ang hiniling nila ay upuan.
0: Upuan.
1: 90 piraso na upuan na ibigay nila.
0: Yun. Ganun din sa amin pag barangay. May request na ano.
1: Oh.
0: Katulad yan, binigyan ng waiting shed.
1: Yan talaga.
0: Waiting shed na worth 100,000.
1: Kita mo na yan.
0: Oo, na hindi pinabidding.
1: Ha? 100,000 eh. Di ba tinaas na ngayon ng 100,000?
0: Hindi, nakaraan pa kasi yun.
1: Yung 50,000 pa lang?
0: 50,000 pa lang.
1: Ah, okay. Oo, so yun. Dapat may bidding pagka 50,000 pataas
0: yun,
1: yung mga...
0: Pero ang pangalan ng waiting shed ay nakapangalan sa Purok. Pero nandun sa loob ng school.
1: Ba, sa Purok ha?
0: Diba? Ay, kaya nag-previous speech tayo tungkol dyan.
1: Ano
0: na ngayon, tinama na rin yan. Lahat ng project binibidding na.
1: Binibidding na.
0: Kasi simula noon, na nagsalita tayo, ay hindi na po pwede yung ganon.
1: Hindi pa pwede kay Kagawad Mike ha, dyan sa barangay siksikan yung mga patago-tago ng mga ganyan. Kailangan na nasa bidding process ang lahat ng mga project dyan sa barangay siksikan.
0: Basta kasi kapag ganon, ay kasi sabi nila nung dati na gano'n tayo ng solusyon para magkaroon ng ano nga, matulungan yung mga dyan sa school, ay bawal daw.
1: Bawal?
0: Mag-fund. Pero pag financial assistance, pwede.
1: Pwede.
0: Yun. Kaya ang term magagamitin natin pagka may tayo rin na ibibigay sa mga school ay financial assistance.
1: Yan.
0: Yun ang ano dyan. Pero pagka maglalaan ka talaga ng fund para doon sa ano, hindi daw pwede. So yun na lang, financial assistance. Pero hindi naman natin pababayaan yung ano, yung elementary choy.
1: Oo.
0: Yung binigay ni Consul Jerry Evan sa atin na grass cutter. Doon natin binigay sa
1: binigay mo doon.
0: Elementary school na siksikan.
1: Mr. Tumala, mamaya ka na tawag ha. Punta ka na lang dito.
0: Mr. Tumala pala yan. Yun na doon, binigay natin sa Siksikan Elementary School yung binigay sa atin ni Consul Jerry Abad na grass cutter. At mukhang maswerte din yung Los Bibinda Elementary School.
1: Oo, bakit naman?
0: Aba, pinapila na natin.
1: Wow, ayos ha.
0: Sa pumayag na si Consul, nakapila na yan dyan.
1: Okay.
0: Ay, Ses Frida. Yung PTA president dyan, tsaka kaibigan natin si ano din, si paring Greg Alabastro, yung principal dyan sa Los Bibinda Elementary School. So, sa atin tayo nagtapos.
1: 6:45 ng umaga, sa ating po mga live report. Aerial survey sinagawa ng Philippine Coast Guard sa Coron, kaugnay pa rin sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero ng MV June Aster. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
5: Patuloy ang sinasagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard dito pa rin sa MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noymi Cayabyab, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng aerial survey sa karagatan ng Palawan hanggang sa Bantak Island bilang bahagi ng paghahanap pa sa 8 individual na nawawala. Samantala, pinag-uusapan naman ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ang kanilang kinuhang salvor na CV Gaspar Salvage and Lighterage Corporation. Yun daw po mga hakbang upang mapabilis na ma-salvage operation ang MV June Aster. Samantala, patuloy naman daw ang pagtugon ng Philippine Coast Guard sa insidente habang isinasagawa ang paghahanap pa sa mga nawawalang pasahero ng nasabing barko. Yan ang balitin natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: PNP Taytay, naresto naman ang wanted person sa kasong simple resistance and disobedience. Katropa mo sa balita, Villamucha.
6: Arestado ng mga tauhan ng Taytay Municipal Police Station ng isang wanted person sa isinagawang joint police operation nitong September 21. Pinangunahan ni Police Major Marvin Estegoy, ang hepe ng Taytay Municipal Police Station, ang operasyon. Katuwang ang mga tauhan ng Cuyo Municipal Police Station, 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office, at 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4B. Naresto ang suspect sa bisan ng aktibong warrant of arrest case na inilabas ni Judge Zinaida Razon Olandesca ng 4th Judicial Region na sumaklaw sa Cuyo, Agutaya at Magsaysay, Palawan. Naharap ang akusado sa kasong paglabag sa Article 151, Paragraph 2 ng Revised Penal Code o Simple Resistance and Disobedience to a Person in Authority or the Agents of Such Person sa ilalim ng Criminal Case Number 2023-425C. Itinagda naman sa 5,000 piso ang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Dinala na sa kustodiya ng Taytay Municipal Police Station ang naarestong individual para sa kaukulang legal na proseso. Ayon kay Police Major Estegoy, patuloy ang kanilang manhunt operations upang matiyak na ang mga individual na may kinaharap na kaso ay maiharap sa korte at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Taytay, Palawan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Information campaign kaugnay sa nalalapit na barangay at sanggunian ang kabataan election 2026 inuludsad po sa Quezon, Palawan. Katropa mo sa balita, Rael Garran.
7: Inulunsad ang COMELEC sa Quezon, Palawan sa darating na Setyembre 24, 2026 ang isang information campaign na may ugnayan sa nalalapit na barangay at sanggunian kabataan eleksyon sa buwan ng Nobyembre, kung saan ayon sa COMELEC, isa sa gawa ang naturang aktibidad sa mismong Quezon Cultural Center araw ng Huwebes, habang bukas naman ito sa lahat ng mga Quezonian para sa mga nais maghain ng kanilang kandidatura. Inaasahan rin mapag-uusapan dito kung ano ang mga dapat gawin na tulad ng mga batas na dapat sundin at mga importanteng impormasyon na dapat malaman ng mga tatakbo. Samantala sa ngayon, tuloy-tuloy ang paghahanda ang ginagawa ng ahensya sa nalalapit na halalan dahil umano ito sa wala pang batas na nag-uutos na muling ipagliban ang eleksyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap pa at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Hindi pa na ipa-announce pero napirmahan na.
0: Napirmahan na?
1: Oo, ng Pangulo itong postponement para sa barangay sa gunyang kabataan election. Mukhang kaninang madaling araw o alas 12 ng
0: alas 12
1: gabi.
0: Oo, kasi kahapon pa rin natin yan eh. In-announce kahapon ni House Speaker Bojiti noong 21 sa Quezon City na 22 pipirmahan.
1: 22.
0: O 22, so kahapon pipirmahan.
1: Yun.
0: So talaga umabot din ng 22 rin talaga.
1: 22 rin o parang mga paalas 12.
0: Paalas 12 na.
1: Paalas 12 doon na pirmahan. Ito ano pa lang ito, may lahat ng mga kapitan mukhang nakatanggap na ng ano ng
0: abiso
1: ng chat.
0: Ng chat.
1: May nag-chat na mataas na official sa kanila at yun na nga pinapaabot na pinirmahan na ng Pangulo.
0: Pangulo.
1: Hintayin na lang yung ano yung announcement.
0: Iyan, so,
1: baka ngayong araw yan yung announcement.
0: Aba, kagawa Juan Herrera, sabi niya good morning po mga kagawa. Talaga namang ano ha.
1: Morning ha. Sa ano ninyo na
0: bagong gupit ito?
1: Talaga?
0: So, sabi ko, hindi siya maniwala, Choy.
1: Oh, bakit?
0: Nang yung sinabi mo sa akin?
1: Na.
0: Yung sa PNP? Sabi ko, kagawa Jo, sabi ni kagawa Gerald. Congratulations daw.
1: Ayan.
0: Yun, no, sa award na tanggap mo.
1: Oh.
0: Nanggap naming lahat. Oh, sabi ko, nagpaabot si kagawa Gerald ng congratulations sa ating lahat.
1: Congrats kay kagawa.
0: Ayan. No. At sabi niya, lagi naman ako nanonood sa inyong dalawa.
1: Ba, thank you.
0: At siyempre, tatakbo tong kapitan eh.
1: Kaya lang
0: sa 2028.
1: Kagawad sa ano na sa 2028.
0: Yan. Oh, maganda nga yan. Tapos makasama pa natin ang mahabang panahon si kagawad Joan Herrera. Oh, na masipag din.
1: Yan. Naabutan ko ito. Minsan meron kaming ano, bayba sa inyo.
0: Oo.
1: Madaling araw nandun pa.
0: Ay, Biyernes. Hanggang madaling araw ang duty nito. Biyernes hanggang Sabado.
1: Ayun, no.
0: Madaling araw.
1: Natutulog na ako doon sa upuan ninyo eh. Sa loob eh. Tapos nandun pa sila. Kasi kaso pa sa ano ninyo. Sa
0: hindi ka ba pinagkape ni kagawa Juan?
1: Busy siya.
0: Soon to be kapitan?
1: Busy siya. Noong time na yun.
0: Ay, sa health ito eh. Busy ito mga spray-spray.
1: Ah, gano'n sa health siya?
0: Lagi ito nag-spray ng mga lamok.
1: Dapat pala nagpa-BP ako noong time na yun
0: sa kanya. Okay, sa health. Kaya nga. Yan ha. Good morning kay kagawa Joan Herrera. Siyempre kay Engineer dalabahan yung kanyang hobby dyan sa City Engineering's office.
1: 6:53 ng umaga.
0: So, 2028
1: na. 2028 na. Hindi na lang natin yung anunsyo na yun.
0: Kaya nga. Okay. So, paano na yung mga gumastos?
1: Di ba, baka ano pa rin yun, tatak pa rin yun sa isipan ng mga nabigyan nila, nagastusan nila. Follow-up lang, sa susunod follow-up lang nila.
0: Pero may 15 days siyang ano, kasi ipapublish pa 15 days.
1: Oo.
0: So, aabot pa, no?
1: Technically, siguro may pwedeng habulin ni Makalintal, pero Makalintal, gano'n naman lagi.
0: Kaya nga,
1: mayroong postponement siya naman talaga.
0: So, kung napirmahan kahapon, kagabi, so may 15 days, magra-run 15 days.
1: Tapos may publication pa.
0: Ito nga, 15 days na publication.
1: Days.
0: So, hindi, kailan pa ba natin mag-file?
1: Wala na, hindi na.
0: Hindi na?
1: Hindi na, hindi na magpapail.
0: Hindi na tayo mag-file?
1: Wala na.
0: Paano yung 15 days? Baka, okay na rin yan. Napirmahan na eh.
1: Oo, napirmahan na eh.
0: October, ano tayo mag- ano eh? October 1 to 5 tayo, di ba?
1: Yan, yung schedule.
0: Yung schedule?
1: Oo.
0: Kasi may advice na ano ata eh, na mag-file pa din.
1: Oo.
0: Pero kung...
1: Wala yun, kasi hindi pa napirmahan ng Pangulo yun eh. Oo, ngayon napirmahan na, may panibagong announcement na siguro ang COMELEC na gagawin, di ba?
0: So, mag-ano muna kayo, servisyo ng diretsyo.
1: Yan, oo.
0: Oh. Isa bagay, si Kagawa Juan Herrera, kahit naman may eleksyon wala, servisyong totoo ito eh.
1: Talaga naman. 6:54 na gumaga.
0: Sa, inahanap po na kung saan ako eh. Number 4 na ba?
1: 4-4.
0: 4 na tayo. Number 1, most wanted sa bayan ng Brooks Point sa kasong forcible abduction with rape. Arrestado ng mga otoridad. Hindi na kaso mubuhay ha. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
8: Timbog ang itinuturing na rank number 1 municipal most wanted person sa bayan ng Brooks Point sa Panaigting na manhunt operation ng Palawan Police Provincial Office nitong September 21 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek na si Alias Pedro, 55 years old, may asawa, magsisakat residente sa barangay Maasin. Naaristo ito sa barangay Pangubilyan ng pinagsanib na pwersa ng Brooks Point Municipal Police Station at Sigin Special Operation Unit Maritime Group. Naharap ang suspek sa mabigat na kasong forcible abduction with rape sa ilalim ng Article 342 ng 266 ng Revised Penal Code. Ayon sa Palawan PPO, ang warrant of arrest na inilabas noong August 5, 2026 ng Regional Tricourt Branch 165 sa bayan ng Brooks Point na walang piyansang inirekomenda. Ang pagkakaresta sa suspek ay bahagi ng 6 na wanted person na nahuli sa buong Palawan sa magkakahiwalay na operasyon. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng otoridad ang suspek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 Beg sa FM Rizal, Dennis XFM News.
1: Siguro nagibid sa pagpasok ho ng mga baboy at mga produktong galing ho sa mga lugar na merong ASF. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
9: Nagpatupad ng mas mahigpit na biosecurity measures ang bayan ng Coron, Palawan upang maprotektahan ang industriya ng baboy laban sa African swine fever. Ayon sa LGU Coron, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga alagang baboy, karne at iba pang produktong mula sa baboy, frozen boar semen at mga sasakyang ginagamit sa pagpapadala ng mga alagang baboy at pork products mula sa mga lugar na merong ASF o nasa ilalim ng limitadong lugar. Samantala, pinalalahanan ang mga entry points sa lalawigan ng Palawan na sumailalim sa inspeksyon at quarantine. Hinihikayat din ang mga hog raisers na sundin ang mga biosecurity protocol at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad o ng Municipal Veterinary Office kung may kahinay-nalang sintomas o insidente. Layunin ng hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumaling kapa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Babala sa rocket debris pinalabas sa Palawan, kasunod na inasa ang pagpapalipad ng China ngayong araw. Katropa mo sa balita, IG Pacaldo.
10: Pinag-iingat muli ang mga mangisda sa sasakyang pandagat sa mga karagatang malapit sa Palawan dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 8A rocket na nakatakdang ilunsad mula China ngayong araw. Batay sa abiso ng PDRRMO, kabilang sa itinalagang drop zone ang lugar na humigit kumulang 46 nautical miles mula sa lungsod ng Puerto Princesa at 24 nautical miles mula sa Tubataha. Pinapayuhan din ang publiko na huwag lapitan o hawakan ang anumang rocket debris dahil maaari itong maglaman na mapanganib na sangkap. Samantala, sinabi rin sa abiso na hindi inaasahang mahuhulog ang debris mula sa mga lupain o matataong lugar dito sa ating bansa. Yan ang balita atin sa ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Report. Maraming salamat, IC Pacaldo.
0: So, nanonood si Coach Noli.
1: Coach Noli, good morning, ha?
0: Coach Noli, hitosis. Yan, ha? Tatakbong kagawad din sa ito ng Santa Monica.
1: Sayang, eh.
0: Kaya, sabi ni kagawad Juan Herrera, okay lang yan po, wad. Tuloy lang po ang trabaho.
1: Yan talaga, oh. Yan ako bilib kay kagawad.
0: Kaya, Kita ko nga sa pag-congratulate mo.
1: Oo.
0: Lahat, congrats pala. Salamat sa CTPNP pala.
1: Ayan, oh, thank you sa CTPNP. Oh, pinapaabot din ni Kagawad Dalma.
0: Oo,
1: kababata mo.
0: Ni Roylan. Oo.
1: Ayan, oh. Ikagawad Roy Dalma diyan sa Barangay Los Biminda. Tapos sa Bangkaw-Bangkaw naman ako at kayo naman sa Barangay Siksikan.
0: Ayan, buong council sa Siksikan.
1: Ayan. Yeah. At yung mga tropa ng Anti-Crime Task Force.
0: Oo, yun pala. Congratulations.
1: Richard Ligan. Congrats. 6:59 ng umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong nag Daga pagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga,
0: Pilipinas!
11: Express, Express, balita sa umaga.
12: XFM.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Paaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang tubig.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: pa.
3: Mabibilis ang mga butika.
2: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult a doctor. Mabibilis ang mga butika.
23: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
24: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
23: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
29: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sister Pain.
31: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
32: XFM.
33: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
33: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
33: Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
34: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
25: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi Sam, 25
29: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
35: Ha! May pimples na naman ako!
36: No worries, I got you.
20: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
1: Sistapain.
7: Ako po sinig isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
34: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
35: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami
0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
32: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Bullseye. Sa pula sa pool, ang

Kamusta mga katropa? Ang bilis ng araw, ah. Miyerkules na naman. Alam niyo kung bakit ayaw ko bumilis yung araw? Dumating na naman yung araw ng Martes. Alam niyo ba kung anong meron pag Martes? Hindi Marites, ha? Martes. Tuwing araw ng Martes ay merong ano? Anong mangyayari pagka Martes? Tama. Tumataas. Napapatungan yung presyo ng mga produktong petrolyo. Kahapon, 10 sa diesel, 5 sa regular gasoline. Wala na tayo. Sa susunod na Martes, alam nyo, para lang tayong dinadahan-dahan, ayaw nilang biglain. O sa Martes, magkano na naman ang ipapatong? Sa 500 mo, kakarga ka ng diesel, 500 mo, wala nang 5 litro. Naku po, talaga naman . Hey, Diyos ko Lord. What is happening to our country, Mr. President? Ang palatuntun ng bulsa ay mga gatro, batid sa atin yan, siyempre. Nang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health. Isa sa produkto mga katropa, ha? Ng Yes to Health. Aba, ito ay talagang mabenta ito. Hinahanap talaga ito. No? Na perfect ng Yes to Health mga katropa. Yung bang sakto sa ating pagkalalaki. Ha? Itong turbo mga kaibigan. Clinic tayo dito sa Puerto. Itong turbo. Pakita natin yung turbo. Turbo per men. Alam niyo ba yung mga sangkap nitong turbo? Turbo? Mayroong itong MACA. M-A-C-A. Pwede niyong i-google yan kung ano yan. Itong MACA. It supports male fertility. Makinig ka bro, ha? Yan. Boost libido in men. Wow! Di ba? Enhance energy and stamina. Yan. Meron pa. Para malaman natin kung anong meron sa turbo.

Helps the body adapt to stress. Diba? Relieve symptoms of menopause. Talaga naman. Sino mga menopause dyan? Ikaw ba, Bobby Guzman, at third lord sa bal, menopause na ba kayo? Hindi pa. Lalaking lalaki eh. Di ba? Ito pa oh. Supports focus and brain health. Yan. Ngayon, meron ding isang sangkap pa yan. Klabo Huska. Yung Huska niya, H-U-A-S-C-A. Okay? Pwede niyong i-google yan kung anong ingredients yan na nakahalo dyan sa turbo. Alam niyo ba yung naidudulot nitong klabo? Huska na ito, mga kaibigan. Arouses sexual desire. Diba? Talagang sabihin nating walang malisya, pampatigas. Oo. Shoot yan. Tanungin mo si J.R. Riloba ng CDR. Meron pa yan, ha? Ito pa, oh. Remedy for both frigidity and erectile dysfunction. Pagka medyo ayaw na talaga. Ha? At ayaw na talaga. Diba? Remedy for erectile dysfunction. Yan. Remedyo yan, Brad. Oo! Bukan mo. Okay? Improves appetite and acts as a digestive stimulant. Ang dami. Na hindi lang siya talaga pampatigas, mga kaibigan. Ha? Marami siyang pwedeng magawa sa ating katawan. Turbo. Ang turbo. Available yan, mga kaibigan, ha? Sa mga kapartner nating pharmacy. Province wide. Meron yan sa Mercury, Watson. Kompleto, ha? Nandyan yan sa mga pharmacy dito sa ating syudad. Okay? At syempre, sa mga klinika ng Yes to Health. Ang Yes to Health Clinic, mga kaibigan, North and South yan. Kung merong XFM station, sa mga munisipyo, meron yan. Sa Kuyo, meron yan. Rojas, meron. May klinika tayo dyan. Brooks, may klinika tayo dyan. Quezon, Nara. At dito sa Puerto, mga tropa. Dito sa Puerto, second floor DCRM building. Ano bang nagagawa at ano ba yung mga pwedeng serbisyo na ibigay sa inyo ng Yes to Health Clinic bukod doon sa mabibili nyo yung mga produkto ng Yes to Health, mga tropa, ha? O ito, sa Puerto, ha? Panoorin, pakinggan natin para malaman natin kung anong mga serbisyo ang pwede nating ma-avail sa Yes to Health Clinic Puerto.

0: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwede makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check-up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
1: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
0: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
1: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga pungos na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
0: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw na Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.
2: Yes to Health Clinic, mga kaibigan, huwag nating ipagwalang bahala yung mga nararamdaman natin. Pa-check up agad kasi pag lumala, ang mahal ng gamot, ha, mga kaibigan, ha? Ang mahal ng gamot. Ikakain mo na lang at ipapakain mo sa pamilya mo, bibili mo pa ng gamot. Diba, mga kaibigan? So, nating pabayaan. Kung nag-i-invest tayo sa pag-iinom mo, kung ano dyan na hindi naman mahalaga sa katawan natin, mag-i-invest tayo sa ating health. Diba, mga kaibigan? Okay? Yan, oh. 93 na lang. 93 days. Ba, Pasko na pala. Malapit na, ha? Sige. Okay, 7:26 ng umaga. Tulog pa siguro, Mike, no? Si Kagawad Bitoy Oliveros. Actually, hindi na si Kagawad Bitoy. Pahingi ako bon ng mga, ano bon, mga estudyante, ganun, sa school. Actually, hindi na si Kagawad Bitoy ang dapat sumagot nito, eh. Out of 200 million pesos. Tama ba, Mike? 200M? Oo. Out of 200 million, pinondohan ito ng city government, no? Mga kaibigan, eh, para doon sa ayuda, no, sa mga estudyante para doon sa kanilang pagbabalik eskwela. Di ba? Di pa nga nagkaintindihan no na kung ano ba talaga eh yun bang gamit sa eskwela o pera na lang. So ito pera na lang ito. Di ba? Kaya lang yung pamamahagi ng pera na tigta 3,000 piso. Eh hindi ito ibibigay ng yung bang face to face ang bigayan. Di ba? Idadaan sa bangko. Di ba? Doon nagka problema. 200 million out of 200 million, 3K no ito para sa mga estudyante, 15 million pa lang daw yung naibibigay. So anong naging problema na ngayon? Si maraming tumatawag kapon pa, Attorney Pedrosa, magandang umaga po, admin.
3: Ay, good morning, Kaluwi. Good morning sa iyo mga tagapakinig sa XFM Radio.
2: Miss na kita interviewin eh. Si Attorney, mag-isip Attorney, pag sumagot talagang diretsa. Di ba? Diretso agad. Attorney, tama ba? 200 million para doon sa 3K allowance sa estudyante, 15.873 million pa lang yung naibibigay. Kasi nagtatawag ho yung mga magulang, yung mga estudyante, para doon sa 3K, may ibang hindi pa yata nabibigay. Anong dahilan? Bakit hindi pa nabibigay iba?
3: Oo, hindi lang ako masyadong sigurado sa figure, Kaluwi.
2: Apa.
3: No, pero parang nasa ganun nga. Mm-hmm. Mga ganun nga amount.
2: Ba't kaya na di-delay? Yung iba po, hindi parang nakakatanggap.
3: Oo, maraming kadahilanan, Kaluwi. Yung unang-una, yung validation. Pangalawa, siyempre, yung bureaucratic process sa mga opisina.
2: Oo.
3: Yung mga ganon. Doon sa validation, Kaluwi, mm-hmm. Dapat kasi eksakto yung nakapangalan doon sa ID ng guardian o parent na claimant. Mm-hmm. At doon sa pangalan. Mm-hmm. Dapat tumutugma doon sa pangalan na nakalagay doon sa kanyang ATM.
2: ATM?
3: Apo.
2: Okay. Di ba ang unang proseso, apply ka muna doon sa land bank?
3: Online.
2: Online. So pagka meron ka ng account, doon ipapasok yung 3,000.
3: Tama po.
2: Okay. Yung 3,000 ang popondo noon, magda-download galing ng city treasurer. Tama ba? Mali.
3: Manggagaling muna sa land bank yung account name tsaka yung account number.
2: Account name, account number.
3: Tapos i-match yun doon sa ID na ipipresent nila. Valid ID. Tapos dadalhin sa treasurer para makita doon sa treasurer pa lang kung nagmamatch yung mga pangalan at yung number.
2: Sino yung pupunta doon sa treasurer? Sa city treasurer? Para i-claim o paano ba?
3: Hindi na kailangan i-claim doon, Kaluwi. Papasok na lang sa account nila yun. Account may account na sila sa land bank.
2: So,
3: pang problema dyan, Kaluwi. Ang alam ko, hindi pa lahat ng magulang o guardian ay nakapag-open na ng account.
2: Ganon pala?
3: Oo, hindi pa lahat. Marami pa actually ang tingin ko na hindi pa nakapag-open ng account.
2: So ulitin ko lang, Attorney, yung proseso. Parang medyo komplikado siya. The open account, okay, online.
3: Apo.
2: Pagka doon sa online, makikita mo din yung bank account mo, yung number, yun yung ibibigay doon sa magulang. Halimbawa, magulang ng bata. Okay, tapos yun ang isasubmit ni land bank sa city treasurer.
3: Apo, ibabalidate lang, Kaluwi. Para mas palinaw, Kaluwi, ganito.
2: Sige, Attorney. Hindi ko masyado magits
3: . Ililista ng mga schools, no? Pangalan ng magulang o guardian na magkiklaim para sa kanilang anak. Isi-certify yun ng school principal o kaya ng division superintendent, no?
2: Okay.
3: Dito sa atin, si Ma'am Laida Mascarinas. Ipapadala sa City Hall. May mga tao sa mayor's office na magpo-process niyan. Isi-certify nila na tumutugma, no? Yung mga pangalan, account number, doon sa binigay ng mga schools, no? At lang mga yon ay lahat ng mga yon, Kaluwi, provided ay nakapag-open na ng account, ha?
2: Okay.
3: Okay, i-check doon kung pareho yung pangalan, pareho yung number. At yung ID ay tumugma doon sa pangalan sa ATM. So Yung Maria, kung kumpletong Maria, M-A-R-I-A,
2: uh-oh,
3: ay dapat parehong Maria nakalagay doon sa ATM. No?
2: ATM.
3: Uh-oh. Kapag yung Maria niya doon ay M-A lang at magkaiba doon sa ID,
2: nako,
3: ay may problema. Babalik yun.
2: Uh-huh.
3: Minsan, ang ginagawa doon sa amin sa mayor's office, ine-exclude na lang yung pangalan na yon para lang mapadali. Tumuloy na yung ibang hindi apektado.
2: So, okay. Kasi siya din naman yun.
3: Sige. Tapos, pagdating doon sa mayor's office, ipo-forward doon sa aking opisina.
2: Uh-huh.
3: Pag na-validate doon sa aming opisina, dadalhin doon sa budget.
2: No.
3: Para tingnan ko may pondo, nakasama sa pondo. Tapos, after ng budget, dadalhin sa accounting.
2: Mm-hmm.
3: Doon, titinan ulit ka, Louie, no?
2: Mm-hmm.
3: Parang pre-audit kung
2: pre-audit
3: tumutugma yung mga pangalan sa ID, sa ATM, pati yung account number.
2: Okay.
3: Pagdating sa accounting at nag-match lahat, dadalhin na sa treasurer's office.
2: Mm-hmm.
3: Yung treasurer's office, mag-download, ipo-forward sa bangko, sa land bank, para mabayaran na, no, o maipasok na doon sa account nung nakapanganan sa ATM yung 3,000 na student assistance.
2: Mm-hmm.
3: No? I-approve yun ng treasurer later on for payment at sa akin din, sa aking opisina, i-approve dun for payment. Online na lang yun, Kaluwi. Wala nang masyadong problema doon. Mabilis na yun pag ano. So, ang talagang totoong nakakapagpa-delay dyan, yung pag-open ng account, yung pag-validate ng mga pangalan, kung tumutugma yung ID, pati yung pangalan doon sa ATM.
2: Yun. So, alimbawa yun nga, sinabi niyo po, Maria, tapos MA lang, pero yung siya rin yun, kinoconsider na lang.
3: Minsan kaluwi, medyo mahigpit yung sa accounting.
2: Mm-hmm.
3: Minsan hindi talaga makonsider. Kasi,
2: Aroy, paano yun? Ulit na naman?
3: Ulit. Ine-exclude yun kaluwi para maisama na lang doon sa kung pwede siguro ay i-ano na lang, i-voucher na lang kung pwede.
2: Voucher na lang para dyan na lang kukunin, City Hall.
3: Kung pwede yung gano'n. No? Kasi may bagong proseso tayo na dapat digital na talaga.
2: Digital. Ngayon, kung halimbawa nagka-problema doon sa isa, damay ba lahat?
3: Hindi nga, Kaluwi. In-exclude na namin yung may problema.
2: Lang,
3: kasi, para yung mga walang problema, diretso na.
2: Diretso na, yun, in-exclude na lang. So dyan sa inyo, inaayos na lang dyan para pag-download sa bangko, wala nang problema.
3: Opo, na yun, diretso na, claim na agad yun, makiklaim na agad yun ng mga beneficiaries
2: kasi
3: natin.
2: Kasi kung magigpit ng talaga, damay lahat, delay.
3: Oo, madadamay lahat.
2: So ito, hindi ho yun ang cause of delay, attorney, no, yung mga ganon. Kasi sabi nyo, ini-exclude nyo na kaagad.
3: Hindi masyado yun, Kaluwi, no? Hindi yun masyado. Actually, mayroon pang iba dyan, yung... dalaga doon sa bank account niya, nag-asawa na doon sa ID.
2: Nako.
3: Natural, magkaiba na yung apelyido doon.
2: Oo nga.
3: Ini-exclude na lang namin para isama na lang sa doon sa mga pwedeng iproseso ng separately.
2: Okay. So, sa ngayon, kung 200M siya, tapos 15M pa lang yung nare-release, bagay, marami rin talaga, attorney, talagang kung... hindi po pwede kung sa mga audit, baka magka-problema eh. So, kailangan siguraduhin bago download.
3: Opo.
2: Okay. So, tuloy-tuloy naman po ito. Kasi yung iba, nabigyan na, tapos na. Ano ba ito, per school o per ano kaya?
3: Hindi po. Kung sino maunang makapag-comply doon sa pag-open ng account at nag-match naman. Doon sa validation ay naibibigay na po agad.
2: Oo. So hindi siya per school siya. Halimbawa, Matthew Agmis, Central School, tapusin muna natin yung East bago lipat naman tayo doon sa kabilang school. Hindi ganon?
3: Hindi po.
2: So kung basta...
3: yung maunang matapos, mabibigan ka agad.
2: Ayaw.
3: First come, first serve, Kaluhi.
2: Okay. So hanggang ngayon ba may nag-online? Wala na yata, no? Tapos na yung online application?
3: Parang meron pa siguro, Kaluwi, kasi meron pa mga hindi nakapag-open ng account eh.
2: Meron pa hindi nakapag-open.
3: Sa pagkakaalam ko, marami pa ang hindi nakapag-open ng account. Pangalawa dyan, Kaluwi, inabutan pa ng election ban noong September 18.
2: Dodas. Paano yun? Yung inabutan ng election ban?
3: November 3 ulit,
2: Patay.
3: Kaluwi.
2: Pero yung release po, Walang release na? Ganon, attorney?
3: Wala nang release sa ngayon, Kaluwi. Pero pinoproseso pa rin. Pwede namang iproseso, Kaluwi. Mm. Tuloy-tuloy lang yung proseso. Wala lang release muna. Sa election dan.
2: Okay, so na, yun pala, mga kaibigan. Kailan nag-umpisa yung election ba? Nakaraan lang eh, di ba?
3: September 18, Kaluwi.
2: So, September 18, stop po yung release.
3: Stop mo na yung disbursement ng public funds. Bawal ka.
2: So walang download from City Treasurer to Land Bank.
3: Wala muna.
2: Ayun. So kaya pala pag halimbawa nakatapos ka na, inabutan ka nung election ban last week o last day o nakarang araw, wala kang makukuha, walang mag-a-appear na balance mo doon, walang laman.
3: Wala muna. Antayin natin matapos yung ban.
2: Patay tayo.
3: Mag-resume tayo ulit.
2: So, November, after election, bago makapag-release ulit.
3: Tama po.
2: Yun lang. Kung halimbawa po, hindi natuloy, pwede mag-resume. Halimbawa, pinirmahan ni President na postpone. So, mapapaaga yung release ulit. Hindi na yung after election. Sana.
3: Antayin natin yung effectivity ng new law.
2: Okay.
3: At syempre, mag-order yung COMELEC ng listing ng ban.
2: Yun pala.
3: Then mag-resume tayo.
2: Inabot ng election ban pala. So doon tayo pala. Yun pala yun. Election ban. Kaya kung nakatapos kayo online, tapos biniripay nyo ngayon sa Land Bank, walang laman yung ATM nyo, wala talagang laman yan. Kasi tigil. Walang download.
3: Apo.
2: Election ban. Okay. Hanggang kailan po? Tony, November?
3: November 3 sa pagkakaalam ko.
2: November 3 marirelease. So inabot. Dapat pala binilisan, ano? Attorney, bago mag-election ban. So doon may po. So yung na-release po na total, nasa 15M pa lang. Inabotan ng election ban.
3: Parang nasa ganun, Kalawi, or more than 15M.
2: More than 15M. So, walang dapat tayong ikabahala dahil nandyan naman yung pera. Kaya lang, hindi siya talaga maibibigay ngayon. Yun lang.
3: Sa ngayon, suspended muna siya, Kalawi. Okay. Nandyan yung pera, walang bawas, kahit singko.
2: 200M. Oo.
3: Ako.
2: So, kung may magtatanong, Ba't kami wala pa? Walang laman yung ATM ko. Yun ang sagot. Election ban ngayon. November na ulit. Todas. Okay. So dapat pala na agad sila, no? Na mabilis bago election ban, naka-online.
3: Marami tayong naihabol noong September 17, Kaluwi, para hindi naman abutan. Kaya lang talagang physically impossible na para doon sa iba kasi talagang hindi umabot.
2: Magre-release naman kayo, tamaan naman kayo ng COMELEC niyan. Ng LGU. Todas tayo. Okay. Cancel na ba lahat? Pati yung mga bigas, yung mga attorney, no? Wala na?
3: Ang hindi lang cancel ka, Louis, dyan sa mga ganyan ay mga medical at burial assistance. Pero sa pagkakalam ko, halos lahat. Pati nga mga construction at public tigil. Works ay tigil.
2: Yan. Si Kagawad, walang release ngayon, ha? Yung mga election ban. Sige po, attorney, yun lang pala. Kanina nagtatanong ako, yun pala yun. Wala talaga. Election ban.
3: Inabutan.
2: Okay, sige po. Attorney, baka may gusto tayong sabihin. Yung mga magulang, sabi niya, Kaluwi, tatlo yung akin dyan, tatlo. Hindi ko pa nakukuha kagabi. May tumawag na naman, wala pa kami. Ito na ang sagot. Election ban.
3: Apo. Okay. Sa mga ng mga batang estudyante natin sa public schools. Ay wala pong dapat ipag-alala. Marirelease po sa inyo yung student assistance na ipinagkakaloob ng city government. Patapusin lang po natin itong election ban.
2: Okay, sige. Okay, period na 'yon, ha. Election ban, ganun talaga. Okay. Attorney, salamat po, ha.
3: Attorney Arnel. Naman, Kaluwi, welcome.
2: Si Attorney Arnel Pedrosa. Oh, yan. Mike. Kaya pala inabot, no? So walang release talaga, no? So dapat pala bago siya nag election ban, no? Election period na agad kasi matagal naman, di ba? Isang buwan ba bago, no? So dapat pinaspasan, naka-online ka agad kayo. No, at kung naka-online kayo, mayroon na kayong bank account, mga kaibigan, may number na, oh, check nyo na lang nang i-check, mga kaibigan. Pero ewan ko lang kung paano, kasi matagal din dito sa City Hall eh. Dadaan sa accounting, may pre-audit, titingnan yung pangalan. Eh, libo yung mag-a-avail nitong student assistance program na ito, mga kaibigan. Oh. So, 200 million intact, ini bawas na. 15 million eh naibigay na. Okay? So doon sa nagtatanong, post kaagad natin 'to. Bon ano? Mamaya na kung bakit wala pa yung walang laman yung kanilang ATM na 3,000, no, para doon sa student assistance program ng city. Eh, wala ho talaga. No? Wala. Walang release. Nako, November pa. Eh, di parang ano yun, ano na lang yun, parang savings, di ba? May pampasko na yun. November na yun eh. Di ba? Oo. Arlene Tolentino, tagal na po nakasubmit ang mga parent ng Piso Land Bank. Ayun na nga. Matagal din sa city din talaga, mga kaibigan. Intindihin din natin kasi dadaan sa parang pre-audit, accounting, titingnan yung pangalan, yung na-submit ng school, kung tama ba doon sa bank account, no, yung pangalan, mga ganun eh. Ganyan talaga sa gobyerno, matagal. Pero ano yung magagawa? Kasi sila, baka naman i-release nila ng i-release yan sa iba-ibang pangalan, pagdating ng COA, iba-iba pangalan, mga kaibigan, aba, ombudsman yan. Diba? No. So, ganun talaga. Inabot yung mga magulang. So, yun na ho yun. Pagka, standby lang, ready lang. Pagka may nagtanong, kasi ang daming nagchat-chat talaga, nagtitext ito sa amin, may pumupunta pa. Galit na eh, kailangan kasi, naipangutang niya na yung 3,000 eh. Di ba? Eh, wala talagang ma-i-release. Okay? So, yung inyo pong ATM, eh, malalagyan ng 3,000 sa November 3 na. Ha? Maliban na lang kung i-postpone ni President Bongbong Marcos, nandun sa Malacanang eh, yung naipasang batas ng Senado at ng Kongreso para doon sa 5 years term ng mga barangay at SK officials at the same time yung postponement, mga kaibigan. Okay? Eh, hindi pa na ilalabas. Wala pang pinipirma. Hindi natin alam kung ibibito niya ba yan? Pipirmahan niya ba? Gagawin bang batas yan? O itutuloy ba yan sa November? Oh. Pero mukha lang. Di ba? Hindi natin alam. Kasi pag pinirmahan niya yan, gawin batas, i-postpone, itong grupo ni yung Makalintal Black, nila Attorney Mac, pupunta ng Supreme Court yan. At ipapadeclare na unconstitutional yung postponement ng barangay at SK election. Di ba? Nakakasana yan. Hintay lang lang pirma ni President. Punta sila ng Supreme Court. At aapila doon, mga kaibigan, no? So habang wala yung COMELEC ready, so doon sa talagang kailangan ng 3,000 para doon sa kanilang mga estudyante, ipanalangin na lang ho siguro natin na pirmahan na ni Presidente yan, i-postpone na yan para yung COMELEC tanggalin na yung election ban. Pagtanggal ng election ban, resume ang bigayan ng 3,000. Oo. Mga kaibigan, pero habang wala, initially, no, November 3 to November 4, resume yung bigayan. 200M, 15 million pa lang ang naibibigay. Tigta 3,000 bawat isang estudyante. Okay? Oh, yan. So wala na tayong pagtatalunan doon kasi wala talaga. Wala talagang maibibigay. Okay? Sige. Ding Estrella, good morning, Katropang Louie. Si Arlen Tolentino, wala nang release. Alam na, mabagal ang pag-asa. Kaso ganun talaga sa gobyerno, hindi naman talaga pwedeng mabilisan eh. Baka sumabit sila. Bueno! Maraming mga usapin. No, inuna ko lang ito dahil alam natin na kailangan ng mga magulang itong pera na ito para sa kanilang estudyante. Lalo't higit ngayon na nagtaas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Eh kung may motor ka, ihahatid mo yung anak mo from San Jose to Palawan High, araw-araw. Diba? Oh, tapos minimum wager ka lang, 450 a day. Ang gasolina, makano? Diba? Oh, diesel, 100. Wala nang maiiwan sa'yo. Kaya itong 3,000 student assistance para doon sa mga estudyante, malaking bagay ito sa mga magulang. Oh, kaya lang na-delay, mga kaibigan. So, ganun talaga. Okay? Oh, so, itong inuna lang natin to dahil para malaman din ng mga magulang na wala talagang release. Okay? At yung iba pang mga usapin. Babalikan natin yan, yung mga nakitang, oy kayo ha, wala na kayong update dyan sa ammonium nitrate na yan. Ano bang nangyayari na dyan sa bomba, ano na yan, pampasabog, nasa na ba yan? Oh, PNP, Provincial Command, nandyan ba sa inyo yung dalawang truck na yan? Bigay kayo ng mga update para yung mga tao hindi nag-iisip. Diba? Oh, Invidion Asted, search and rescue, ganun pa rin. Mami, update natin yung mga naiwan doon kung nakaalis na doon sa kanilang accommodation. Diba? Kahapon, nagre-reklamo yung isang pamilya, eh, wala nang panggastos dahil tinigil na ng atyensa yung suporta sa kanila. Okay? Oh, balikan natin yan. Ito, importante lang ito. Para doon sa mga mahilig ho mag-post sa SOCMED. Mga kaibigan, nakaready na si Toto. Bigyan ko lang ng background ito. Kagabi, may pumunta tayo doon sa isang burol diyan sa Barangay Irawan. Kinausap natin yung isang kamag-anak ng nakaburol doon, mga kaibigan, kasi yung nakaburol at yung nandun sa loob ng kabaong kinitil yung sarili niyang buhay, mga kaibigan, ano, nung nakaraang mga araw. So, wala na tayo doon. Sa, nandyan na yan eh. Ang ating gagawin ngayon, bakit nagkaganon? No? Bakit humantong sa ganon, mga kaibigan? Bigyan ko lang kayo ng background. Pakita mo yung, na-blur mo ba? Yung page, yung post. May mailing mag-post dyan. Lalong-lalo na yung mga nahuhuli o na ko-question ng mga otoridad, mga kaibigan, no? Dito sa amin, yung proper talaga doon sa legit na mga network, news network o print broadcast, matik yun na hindi talaga pinapakita yung mukha. Nakikita yung katawan, pero yung mukha, malabo. Hindi siya pinapakita. Blur. Diba? Kasi nga, unless proven guilty beyond reasonable doubt, saka mo sabihin na nagnakaw siya, diba? Siya yung bumaril, siya yung sumaksak. Sa korte yon, sila yung nagsasabi. Pero pagka nakadetain ka, limbawa dyan sa city jail, suspect ka pa lang, pinaghihinalaan. Ha? Pinaghihinalaan. Hindi pa alam kung ginawa mo ba o hindi mo ginawa. Yung ibinibintang sa'yo. Yung nandun sa iwahig, mga mga sintensya na yun, napatunayan na dito sa mga lower courts na pinatay niya ito, pinatay niya si ganon, nagnakaw siya, nang istapa siya, oh, tapos ina-appeal nila yan sa CA hanggang sa Supreme Court. Pero nakakulong na sila kasi sa lower courts, guilty sila. Pero pag nasa city jail, suspect pa lang yan. Wala pang hatol. Nililitis. Lalong-lalo na, pag ikaw eh, nandun sa detention facility ng PNP. Kung saan PNP man yan. Kasi under investigation pa lang. Okay. May isang pangyayari dyan sa munisipyo ng Rojas. May nagpost, no? Dito sa isang website na ito. Kagabi pa namin hinahanap ito. Kaya lang parang ano bang nag-log out? Ba ang tawag dyan, Bon? Nag-deactivate. Pakicheck mo nga ulit yung website na yan. Ako po yung nananawagan dun sa admin. Kasi may admin to eh. Yung admin, parang siya yung may-ari. Bon, ano? Siya yung may-ari ng isang page na siya lang yung, kung ano yung gusto niya, yun yung maipopost doon. Diba? Halimbawa, i-share niya. O, ngayon, kung ayaw niya, tatanggalin niya yan. Kasi siya yung admin, pwede niya tanggalin. O, itong Rojas web by site. Rojas web by site. Eh, paki-check nyo nga kung activate, na-activate yan. Hindi natin pwede pakita to. Blur lang yung mukha. Online man. Okay. Online. Sige. Message lang natin siguro yan. Message mo pwede yan. Paano ba yan sila makontak? Oh, panawagan na lang. Rojas web by site. Mayroon po kayong na-i-post dito ang nakalagay kung sino man po ang nakakakilala sa member ng LGBTQ na isang estapadora ay pakipuntahan lang po sa police station. Walang dalang ID at cellphone, kaya iba-iba ang pangalan na ginagamit. From Barangay 4. Barangay 4 siguro, ito yung Barangay 4. Ngayon, wag na lang ipakita yung mukha, Bon. Ipakita mo yung posas. Posas lang. Oh. Ngayon, itong post na to, may picture. Huwag na natin ipakita yung mukha kasi wala na rin to si yan, yung nakapost dyan, ay yung picture na yan. Nandyan na yan siya sa, nakahimlay na siya dyan sa bahay niya, sa kabaong. Kasi nga ganun yung nangyari. Makikita dyan sa picture, mga kaibigan, na nakaposas siya. Okay? Nakaposas siya. Tapos yung post eh kung sino man ang nakakakilala sa member ng LGBTQ na to na isang estapadora ay eh, pakipuntahan lang sa police station, mga kaibigan. Sa initial na kwento, itong picture, no, kung saan eh nandyan siya, doon sa Barangay 4, eh merong parang inuman doon, no, at may bar. So ito si yung nandyan sa picture, eh parang hindi nakabayad doon sa bar na yon. So siyempre, may magrereklamo yung may-ari, mga kaibigan, dahil hindi nakabayad. So, siyempre, pag hindi ka nakabayad, dadaling ka sa tawag ng tanod, din na sa polis. Ayun. Okay din yon kasi iimbestigahan eh. Hindi ka nga naman talaga nakabayad, eh, meron talagang batas na susundin din yung mga otoridad. Ngayon, ang talagang problema lang, pag nandiyan ka na sa loob ng istasyon ng polis, eh, tatanungin, ano nangyari? Di ba? May, habang iniimbestigahan ito, may nagpicture. May nagpicture. Yan, kuha. Hindi natin malaman. Itong hinahanap natin, yung nagpicture. Oh, pinicturan, pinos, at hindi nakuha yung panig nitong tao. Kung bakit siya nandyan at bakit siya nakaposas. Ang nilagay lang, kung sino man po ang nakakakilala sa member ng LGBTQ na to, isang estapadora. No? Kung meron sanang nakalagay, ayon dito sa suspect, halimbawa, hindi naman niya ginawa na takbuhan yung bar. Nakalimutan niya lang yung pera niya sa bahay, kaya wala siyang maibayad. Walang nakalagay na ganun yung side nitong nandyan sa picture. Basta member ng LGBTQ na isang estapadora. Masakit, di ba? Kahit sino sa atin yan, sabi ang estapadora, wala tayong laban doon na hindi tayo nakasagot. Maipagtanggol na, hindi ako nakabayad doon sa barangay 4 sa bar dyan kasi yung pera ko, naiwan ko doon sa bahay. Lasing na ako na wala yung wallet ko, wala talaga akong maibayad. Walang ganun. Tapos, yung picture ang problema, yung mukha niya, yan, kami na lang po ang nag-blur niyan, malabo na yung mukha, di ba? Yung nakapost doon sa Rojas web by site ay hindi siya malabo, hindi siya blur, malinaw, kitang-kita. Tapos, nakaposas. Mga kaibigan, itong nandyan sa picture, nirelease din siya nung meron akong certification dito ng PNP, nakalagay dito PNP Rojas, this is to certify that the following entry appears in the police blotter book of this station, September 14, time 10:30 p.m. Barangay Tanod o Barangay Poroas, Palawan, together with a staff of 4 bar. Ayun, 4 bar. Basahin ko muna yung blotter, ha? Barangay Tanod o Barangay Poroas, Palawan, together with staff of 4 bar, brought a person identified as, hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi wala na po yan siya, no? 18 years old, presently reside at Barangay Poroas, Palawan. Said person was allegedly did not pay his bill, consume beers in 4 resto bar. O itong blatter ng PNP, maingat. Allegedly, itong nakapost dito, wala talaga, member ng LGBTQ, isang estapadora, wala man lang di umano. Diba? Kumbaga, parang sinisiguro mo na estapadora ito. Diba? Ito sa PNP blatter, was allegedly did not pay his bill, consume beers in 4 resto bar. Disposition, ang ginawa ng PNP, case was referred to Barangay 4, Rojas, Palawan. Ronnie, pakisabi kay Ronnie, kunin yung number ni Kapitan. Para mamaya maano natin. So, nirelease yung itong 18 years old at yung kaso ay binalik doon sa barangay. No. 2026-09-14-08-10 a.m. September 15, blatter entry 2026-09-14, nirelease itong si, yan pong nasa picture. No? Was released from this station with good physical and mental in conformity. He affixed his signature below. So September 15 ng umaga, alas 10. September 15 ni release siya. No? Umuwi at nakita, pag-uwi niya, siyempre magtatanong anong yung mga reaksyon ng mga nakakita kasi marami tong kaibigan eh. So nakita nitong tao nitong 18 years old yung post na ito. Mga kaibigan, na kung saan nakalagay nga diyan, oh, sinong nakakakilala sa member ng LGBTQ na isang estafadora. Walang di umano, direkta talaga. Tapos picture niya, nakaposas. September 15, alas 10 ng umaga, nirelease sa PNP, Rojas. September 15 ng gabi, nangyari yung hindi dapat mangyari. Dahil ang tingin ng pamilya, sa sobrang kahihiyan, dahil sa post na yan, napahiya. Ano? Hindi kinaya. Ngayon, kumuha ng kumot. At pakita mo yung kumot. Yun ang ginamit niya hanggang mawala na siya. Pero yung pamilya nasa linya natin ha, para sila yung magkwento talaga. Binigyan ko lang kayo ng background. Okay? Pero alas 8:03, mamaya sa ating pagbabalik. Ah, sige, pasok muna natin. To! Pasok muna natin. Yan yung kumot to.